0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So, una,
3: problema. Gid ako sa akon body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukib butika
0: nationwide.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon.
9: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Mark. Sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras sa K5 News sa Pebbles Standard Time, alas 8:09 sa aga. Welcome back sa pagpangalagan sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa giyapon ko po ninyo ka K5 Reyes Peha Umalay.
5: Kaga K5 Christian Hagurin.
4: Oi, dami wanta na yun. Tisa manipatong kapamatigin sa ton si Sir Angelo Republica.
5: Oi.
4: Si Sir Angelo Republica, siyang Sports Republic Iloilo.
5: Namin lang iyan pa na.
4: Si Ma'am Jelay.
5: Oo.
4: Oo, ang iya sining tiayon na ka K5, ka K5 Christian.
5: Kanami isang aton yung uniform ka.
4: Ang uniform na mo, na ginasoksok ka, punto sa live report eh. Ang amon sining ginasoksok sa nga ipakita lang uniform ka K5 Ball
5: kampiyon
4: uniform sa empleyado kag uniform sa mga reporter namon to. Sports Republic to
5: damo mangkot sa kon di niya mubra bako Sports Republic
4: Sports
5: lang.
4: Republic para hindi ka mo magtalang amon ha. Magita ka mo jersey, uniform, sublimation, Sports Republic, manugbukas sila sa Robinson's Place.
5: Ay, so!
4: Manugbukas ang K5 Christian, ang Sports Republic, kasi mga first week of October, or this last week of tawag ni?
5: September, subong na
4: September. O, tika mo itong balila mo. Diba si Buas or sa sunod ka mga inadlaw?
5: Oo.
4: Oo.
5: Pero tanan-tanan niyo, iyas ang contestants sa contestant, secondary kag tertiary sa K5 News FM. Sports Republic ang nag-ubra. Tama
4: Sports
5: ka,
4: Republic
5: kampiyon.
4: Sa itong sinin ka mga K5, ha? Basta, amo na nga, subong sa otone sila eh. Pero para malapit sa inyo, hindi na kamo magtalang, kadto ka kamo sa Robinson's Place, Maine, Iloilo, pangitaon nyo ang Sports Republic.
5: Nan.
4: Kampiyon sa sublimation, kampiyon sa jersey, kampiyon sa mga uniforme sa opisina.
5: Kagilang ang customer service, kampiyon man. Kampiyon man ang tag-iya.
4: Mga mabuot.
5: Perfect.
4: Mga mabuot. Ang tag-iya ni partner gini naton, K5
5: solid.
4: Christian, solid. No? Sa aton sining mga K5. Salamat kin Sir Angelo and Ma'am Jelay.
5: Republika.
4: No? Grabe, no? Si Sir Angelo, kag si Ma'am Jelay Republika sa atong sininga mga K5. Thank you ginapasalamatan kita Tony kiti siyempre ang suporta nila ka K5 Christian. Si Ma'am Nene San Presya, good morning ha. Oy, di ka mo magkalipat ha para gagata utok nyo bla. Inom ka mo klinika di Tribayo, proteksyon na ng inyo lawas bato sa Hilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso. Sa atong sininga mga K5 may antiviral, antibacterial, tanan na makasarang makapatay kagaw kag bakterya nga nagatag siyang malain kag malala nga balatian sa aton. Klinika D3 ba yung sabat?
5: Ang aton to mga contestant nga nagagata utok to, naka-klinika D3 to, miskin pustahan mo.
4: So Klinika D3 Bayo ha. Sa aton sining mga K5 ha, parisan mo sang mighty siyang alkaline based vitamin C ni Dr. Ramil Itapoy. Kag nakabati ko to kahapon may nagkomento, ang balya magdaog ang balasan, mainom ko kape. Kag DTX Coffee Mix. Lagi na endorse ni sang participant sang balasan ko dumaog.
5: Araay.
4: Araay, dama mo di ka mag-DTX Coffee Mix. Dapat ang kape mo subong imnon niya DTX Coffee Mix ha. Sa aton sining mga K5. Kape nga hindi acidic kag kape nga kampiyon hindi ka magdebitikon kay tungod nga ti alternative sweetener ini nga kape no ang klinika DTX sa Coffee Mix may kape ka na naka-detox ka pa. Alas 8:12 oras sa aton sining pagpangalagad sa aton sining mga K5 K5 Christian no. Suryahan tani bla nga no ang postponen sang barangay in sang gunayang kabataan elections. Si Attorney Makalintal no sa aton sining mga K5 nagpetisyon to sa Supreme Court ti I do not know ko makahingagawa ang desisyon sang Supreme Court ka K5 Christian. Pero in fairness to Attorney Romulo Makalintal sa aton sining mga K5 sa mga pinalanggat naton nga mga tagpalamati, kung hindi ako magsala last 2023 that was the ano eh the last barangay elections eh. No, kung hindi kita magsala sa aton sining mga pinalanggat nga mga tagpalamati, ginaplano man during the time nga hindi pagdayunon. Pero nag-file sang petition si Attorney Romulo Makalintal sa aton sining mga K5 sa Supreme Court kang gindeclare to sang Korte Suprema nga unconstitutional kag dapat nga idayunon ang eleksyon sa aton sining mga K5 sa tong 2023. So gindayon gito ya K5 Christian ang eleksyon sang 2023 ka K5 kisan. Now, sumong, ang pamangkot, kay may ara siyang petisyon si Attorney Romulo Makalintang. Ano nga ang ibang itong kapitan to? May video tada sa kapitan nga nagligiligid, di ba? Kay Pai Paul, ara da.
5: No? May gahibi, sa may galigid mo.
4: Ta, or sa ano, tada. Nag, may kapitan to sa Negros, Occidental. Pagkabate yung mga ka-K5 nga gimpermahan ni Marcos ang ano? Ang cancellation, ang suspension sa eleksyon, pausus.
5: Grabe ang ligid, olumpia.
4: Grabe ang ligid, ikap.
5: Do amakan. Do
4: amakan, hindi nabuksan mo paligid sa karsada, bla. Sa itong sinin ng mga kakipay.
5: Do sa ano, bla?
4: Do sa ano, bla? Kada yun, pang-project yan. Do sa ano, bla? Ngati, may panabuton pa si Kap. Basta ni... Kung mag-eleksyon subong do piho gano ba perdigi ko?
5: Di naman naman yung mga pabayli na sa Disyembre.
4: Sa atong sini nga mga kakipay, mamayo lang kay Naya na na-extend ang eleksyon. Makabawi-bawi pa ko na isang akon sini nga kapalpakan sa barangay. Kasi pwede ko pa ni maayo kag mabalik ang trust and confidence.
5: Ayun nga may ulo isyo ba lang ang mga barangay official? Makabawi-bawi sini nga kung ano ha? Pila pa ka duto ay kakipay-bray.
4: Diba ka tuwi?
5: Oo. Tema ko daw ka pa makuha na.
4: Duwa ka tuig. Ang mga akig sa imo base sa after 2 years malipat. Okay na si imo.
5: Malipat.
4: Okay na si malipat sang mga sala mo. Kay ti nga syempre identify man ari akig ni sakon, ilista ko na ni subong sa AX.
5: Oh, ido. AX ko na idulit tupad ko pa.
4: Idulit tupad ko na ni sa subong.
5: Dudangan pa ang kwan mga pangatag kun disyembre.
4: Oo. Sa tuon sini nga mga K5.
5: Ang argument di ka K5 Ray ni Attorney Makalintang sa election lawyer. Bali ang pagpostpone sa barangay na sa elections ay nang
4: Dela gid gid ligaw. Ari nang ano, ari nang kapitan nga nagligid-ligid. Abi play bla i-play. I-play may sound din, may sound. Ari si Kapo, si Kapo. Ikaw, kuno ikaw si ano, si nag-announce ka, nag-announce ka nga napirmahan na. Breaking news!
5: Oh, atin pong pinirmahan ang pag-postpone ng barangay and SK elections ngayong November 2026 dahil in-extend na natin ng limang taon ang term ng ating mga barangay officials. Pero, hindi ito nangangahulugan na pinahaba lang natin ang kanilang pagserbisyo.
4: May sound
5: kung
4: na?
5: Di pananagutan din ito ng ating mga barangay official accountability sa kanila itong extension ng kanilang term.
4: Okay. Ngayon ay atin pong kasalukuyang nakikita sa ating live mga ka-K5 ang pagligid-ligid. Pagligid-ligid ha? No? Ano mo nalaman na Ilonggo ako?
5: Siguro sa pananamit ko ay
4: pagligid-ligid ni Kapitan si Kapne wait lang
5: bisan di mo na ni pag-isiligan ng salog inubos yan ako
4: basta sa Negros ano ni Negros sa Occidental no? Occidental
5: kaya mukha din ka Kapitan bisan di ka na
4: Kapitan sang Negro kapitan sang banwasang Isabela Negros Occidental sa taga Isabela Negros Occidental ining kapitan nga nagligid-ligid bausos na naman siya pa balubalugid nga do garapal sa sa posisyon
5: magutakit na
4: magutakit gini kaya kapwa do garapal kay mo sa posisyon
5: di mo ni o ni kapitan mo magita ka mo kapitan galigid-ligid sa salago hindi ka na naman bakyo ma ubos
4: hipos ka lang bala
5: o simple lang bala
4: simple lang bala
5: maligid-ligid
4: loki lang
5: indo mo na butuhon mo nga mo kaklase ka kakapitan o mayo lang ang himplo ah
4: nagligid-ligid sa kiti doon sa nanobla nga ti ma-extend pangiyas hindi nga mga ano da
5: maimpasan na mga utang kung sa kataytay kung sa asa.
4: Magawad niya pang iya sino yung ATM. Alas 8:18 sa tos sino yung mga kakipay. Pero in serious note, ano itong ambal mo?
5: Ang bakwan ni kakipay, Ray, nga ang mga argumento ni election lawyer Romulo Makalintal sa pag-postpone no, sa election is that ginakuan sino, ginabuhinan or ginatawag sini ang kinamatarong bala sang aton nga mga pumuluyo nga magbuto no una muna ang iyang rason ikaduha do ginabusuhan sang kwan eh sang aton nga mga mamalidha ang ilang discretion no sa pag decide nga i-postpone ang election ka K5 Ray kay tigin palawi gani ang tenure sang incumbent officials kag wala man sang mandato gikan sa mga botante kag ginalauman subong nga sa sining temporary restraining order nga iya nga ginayo sa Supreme Court, no? Basi kon pa lang, no? I-grant kag dayunon ang election sa Nobyembre, pero
4: kay ti bantog ni siya nga election lawyer.
5: Sikat ni si Romulo Makalintal.
4: Attorney Romulo Makalintal. And sa pagkabalo naton during the time when Vice President Lene Robredo ran sa iya sining presidency, si Attorney Romulo Makalintal is one of the avid supporter of Lene Robredo sa aton sining mga pinalangga nga mga taga palamati. Now hindi ni that's why amuning gahatag subong somehow sang kakugmat man sa pila ka mga barangay kapitan kag barangay officials because of this petition of Attorney Romulo Makalintal sa Supreme Court nga i-declare nga unconstitutional ang pagperma
5: sang
4: ang pagpasar
5: RA 12326
4: ining postponement or suspension sang barangay in sangguni ang kabataan election sa maabot nga November 2, 2026 subong nga tuig ka K5 Christian. Karon si election lawyer Romulo Makalintal sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa tung December 2022 if madumduman mo amo to tani ang natalana nga adlaw sang election ka K5 Christian. Pero tungod nga ginpasar sa aton sini nga mga K5 ang RA 11935, no, during the time which is naghatag sang kagayunan nga ma-suspend or postpone ang barangay and sanggunang kabataan election sa tung December 2022. So sang file ni Attorney Romulo Makalintal ang petisyon niya sa Korte Suprema nga nagka-question mga ka-K5 sang postponent sang ining barangay in sangguniang kabataan election sa tung 2022 ang taang ano sini ang kaso sini Supreme Court case Makalintal versus Comelec sa tung sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati, no? So nagigpagwa sang ruling ang Supreme Court ka-K5 Christian. Kag sa ruling sang Supreme Court gindeclare sang Korte Suprema nga unconstitutional ang RA 11935, no, sa ton sini nga mga ka-K5 for the reason nga this act is lack of compelling substantial reason no sa arbitrarily delaying nga pag postpone or kung pag suspend sang elections nga hindi na dapat pag i nga hindi dapat magpadayunon, no? Kaya tikong mga lack of compelling and substance sang rason, maya iguan kagid kag makitaan kag sang Korte Suprema nga way sang bastante nga rason para i-postpone mo eh. So I do not know sa subong RA ano ka RA naton nga postponent RA
5: 11326
4: no,
5: kung na 12326 sorry 12326
4: kung na-specify dira, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati ang problema subong nga natubang sang pungsod. Kaya mo nang reason nila eh nga i-set ta 5 years ka K5 Christian, imuon ta 5 year term ang SK kag ang barangay officials, no, sa aton sini nga mga ka K5 and i-postpone i-move ang eleksyon sa
5: 2028.
4: No, sa aton sini nga mga ka K5 ang rason sa mga previous nga mga komento sa aton sini nga mga kongresista, mga mamalida naton, because nga para makatipid ko, no? Nga ang gastoson sa COMELEC will be utilized mga ka-K5 sa krisis nga ginatubang sang pungsod, ilabi na gid sa pagtaas sang mga balaklon kag mga gatong ka-K5 Christian.
5: Ang problema ka-K5 regiti sa lista sang mga compelling o kung bastan tigid nga rason para i-postpone ang eleksyon, usually ginagamit nila dra kung may severe nga natural disasters no, or mga public health emergency.
4: Mga force majeure.
5: Oh, para to sang COVID sang una bla.
4: Mga force majeure na why mo gina
5: gipananaw, may ma expect nga mga
4: may pandemic,
5: palamidad do, pandemic. Oh.
4: Et cetera nga nag-cause harm.
5: Yes.
4: To prevent nga matabo ang eleksyon.
5: Mm.
4: Like gera.
5: Mm.
4: No, sa aton sini
5: may mga terorismo.
4: Terorismo.
5: O natublag ng aton kalinong kagkatawhay.
4: Ang substantial reason.
5: Oh.
4: Pero I do not know if the Supreme Court will somehow allow, no?
5: Mm.
4: The reason behind the extension. Kag ang mamuging ang natabo dabi diri sa aton sini mga kaka K5 eh. Gin move.
5: Mm.
4: Tapos may fix terms
5: oh.
4: pa
5: oh.
4: sa aton sini nga mga K5 no, pero kung fixed terms siguro somehow okay,
5: okay lang,
4: pero ang postpone,
5: ang pagpostpone no, sa ang election
4: ang ginakwestiyon
5: why is ang compelling reason nga na state na kanina ton force majeure extreme violence, gera, terorismo, kag pati na gani ka K5 ray kun nagkalaguba gid bala ang mga election infrastructure, mga tanan-tanan ng balotada,
4: nakalasunog ang mga
5: naubos gid,
4: machine,
5: vote counting machine.
4: Manugpalaba
5: ka guruay.
4: Oh, manugpalaba ko actually des dalo may washing machine.
5: So muning tatlo lang ka compelling reasons ka K5 ray. I don't know kung ma consider in isang Supreme Court.
4: Ni Subong, hindi na ni Picos eh. Ang vote counting machine.
5: Oo.
4: VCM. Sa atong sining mga K5, no? Tiga mo na ako nagkalaguba, gimpang sunog na bay, gimpang kuha, gimpang ubos. Sa mo na, pinimerisyon eh.
5: Mm.
4: Sa atong sining mga K5, pero kung wala, depende ni galing sa assessment.
5: Oh, sang Supreme Court.
4: Suprema.
5: Oh.
4: That's why nga si Attorney Romulo Macalintal nag-file, no? Sa atong sining mga K5, sang nag-seek for TRO man eh.
5: Mm.
4: No? Sa atong sining mga kuturan, nga ti dayunon ang pagpatigayon sa eleksyon. Kung madumduman mo, 2022 dapat to ang eleksyon, gin-declare sa Supreme Court unconstitutional
5: ang pag-postpone.
4: Ang postponen ka K5 Christian, gin-suggest sa Korte Suprema nga dayunon 2023.
5: Mm. Tapos?
4: So may tendency nga kung mangin man dinalagon ang liwat na pag-question ni Attorney Romulo Macalintal sa eleksyon ka K5 Christian, may tendency nga tidepende na sa sa kadugayon sang pag-review sang Korte Suprema, timakon mo 2022 tapos 2023 nagdesisyon sila dayon ang eleksyon. Di ba si bala kibot kita ba si next year ma-declare ang Korte Suprema nga or sini nga mga tinuig ma-declare ang binulan ma-declare ang Korte Suprema unconstitutional kag magsuggest sa nga dayon ang eleksyon
5: tapos
4: next year.
5: Next year naman. Oh. Tapos gid.
4: Tapos gid.
5: Ang ligid-ligid to ni Kapto. Oh,
4: plan na gid sa lawas ang gito makuha niya to. Banyusan niya dahil siyang DTX herbal oil.
5: Nan.
4: Kakas ang mga lamig-lamig na nagsululod to sa lawas niya. Siyang nagligid-ligid siyang gimpirmahan ni Marcos ang suspension siyang
5: Amo na hindi ka ba na mag-celebrate timprano, no? Kahit may Supreme Court pa mo, may Court of Last Resort pa nga Supreme Court. Historically may precedence nga ginpaboran sang Supreme Court ang TRO.
4: Na. That's why ang bal ni Attorney Macalintal, ang balya sa mga interview niya, ginawa na natin ito noon eh. At naging successful tayo.
5: Yun.
4: Kaya gagawin din natin ulit ito ngayon.
5: Oh.
4: Muna ng ambal ni Attorney Romulo Macalintal.
5: So, hindi ka mo anay na mag-celebrate.
4: Na, di, na, no, yagid, na pamatudaan niya, kag nagdaugid siya.
5: Mm.
4: No? Gin-overruled niya sa Supreme Court ang layi. Sa atong sini nga mga K5, muna ka-powerful ang Korte Suprema. Eh. Sa atong sini nga mga pinalangga, nga mga...
5: At kung nantahon mo ka K5, Ray, base sa ginambal na ito, nga mga compelling reasons para ma-postpone ang isa ka-eleksyon, why madala di...
4: Butang ta, ang krisis. Kamahal ang gasolina, kamahal
5: okay.
4: Mambalbal na ito na compelling reason sa imo bika K5 ba Kristiyano paglantaw, no? Ang budget, ara na eh.
5: Ara naman, na-allocate na na eh.
4: Kagamba sa Korte Suprema actually, gin-question mo ito sa Korte Suprema, nga hindi mo pwede kwaon ang budget sa COMELEC nga nakaalat sila
5: para sa elections, para sa iban
4: para
5: na glasuhan
4: mo sa iban nga mga personal nga mga ano sang administrasyon o sang ano da nga mga ano da sa sang aton gobyerno da.
5: Muna paborito nila labing tinaga i-realignment.
4: Oo. Realignment supplemental ang pinakapaborito sa mga korap ginatawag na nga insertion.
5: Man. Hindi na pwedeng ang budget para sa COMELEC sa election isailo mo ya sa AX, isailo mo ya sa ayuda, isailo mo sa Department of Energy kay himuon nga bulig sa mga drivers tada or sa kung sino man yung kinanglan ka kay 5 Ray.
4: Sa atong sining nga mga
5: panagang bantayan ta.
4: Tag, palamati, no? So, anyways, ibantayan ta na. Kagbantayan man na sa mga aton sining nga mga kandidato. So, sa mga nagahandom nga magpadalagan, kapitan, kagkagawad, anay magilaylo da yon pagayo ka nagpermahan kay lo kamo da yon sang ligad nga si Mana si kagawad nga may tuyo magpadlagan kagawad nagalibot-libot paya sa barangay Primo si kagawad pre galibot-libot paya sa barangay pagkatapos gintawag siya sang iya sini nga mga pumuloyo nga nagalingaw-lingaw sa kilid sang guwa sang balay nila nag-shatting-shatting bla sa aton sini nga mga kakipay naglabay si kagawad nga no nga nagatuyo nga magpadagan
5: kapitan
4: naglabay ang nagatuyo nga magpadagan barangay kagawad gali no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati kag sa paglabay gintawag siya sa mga nagatambay
5: ano ko na
4: perfect ini kaya lapit nang eleksyon do malabay ko blato may naginom-inom to malabay ako kuno abi ako no malabay
5: kagawad kagawad ano ano kani kagawad ka kuno kapitan
4: kagawad
5: kagawad kagawad do ari si kagawad kagwana mi sang nya paningkay singkay kagawad kagawad kapitan ay shatting the day one bat lang
4: wasak balong nga ginhungod ko gid man magpalabay labay di para ma-notice ako kasi magadan ko wasak balong nga may isa libo ko di sa bulsa ko
5: wasak balong nga balaan ko man nga may dala siya
4: ang pagka pre-Christian
5: oy kagawad kagawad
4: may pagani ko magdaog kagawad kagawad na tawag mo sa akon ba
5: di balaan ta na ya matik na ya basta ikaw na ang karisma mo nga daan ya di sa barangay ya balaan ta naman na ya especially sa mga chicks
4: hindi na nagpagdalaan mga chicks balaya
5: hindi na utik malala sa akon sa mga kumakumari.
4: Hindi ka
5: makakamuha
4: mo na kayo. Basi wala may nagalantaw. Karo kag may maka...
5: Kagabi nila tuod.
4: Hindi nila tuod.
5: Hindi. Kulang mo ng feedback di sa purok na kundi kagawad.
4: Tiba-ti ko... pre dordamo mandi parinte kag pamilya mo kando ang mga taga purok ni pre do sa imo ginigapati mo
5: ti purok dasok na ya kontrolado ko na di ya
4: kagalan sig purok purok dasok ba pre di mga upod mo ni ang gino mo
5: ay mga amigo ko sa piyak si Mia kwan kami tipon-tipon gamay kami handa kahapon may birthday kahapon na ang iban why ka celebrate subong kami ang ma-celebrate kulang gani sumsuma no
4: sumsuma no nagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Pigo-iguan nyo lang da.
5: Tiyan mo mabakatas niyong sa kalima. Makita niyo kung mga black label. Kung saan, oh, walang tama ka tila.
4: Pre, pre, pre, pupusan ang sungad mo, pre. Pre, dugangan ko kanyan to, pre.
5: Ate, one, five. Sige, dugangan na lang. Sa ano, na. Black label, kag-ice na lang. Hindi man, hindi ka makalas ang suman.
4: Dugangan ko na nagaling, pre.
5: Ah, sige. Pero ito, sure ball na yan. Sure ball na yan, kagawad. Sa, kami bala. Di ka ma. Ama, kun mo sa compound lang daan na mo. 49 week, bilog ang mutante. Oh, tisa piyak to. Grupo mo na da eh.
4: Thank you, thank you. Sumong program, pre, pasalamatan. Tira ka, pre.
5: Sa akunting prok da sok, de. Laban-laban ko ng mga 400 de ang imong abansi. Abansi mo. Ang abansi mo.
4: Salamat, pre. Sige na, pre. Maka patubas ko, pre. Dugang-dugangan ko.
5: Di ba kung mga 3 million mo, siguro mas yung mga 600 abansi mo.
4: Grabe ba?
5: Processor bola.
4: Dugangan ko lang, dugangan ko lang. Pre, pre, salamat kira.
5: Sige, kagawad.
4: Ano man, wai pa maning na pirma. Ani Marcos tong, ano, ang
5: postponed. Sure ball na iya.
4: Matayon ba, pre? Ano mo na, pre? Thank you, pre.
5: Ang tama ng bisyon mo na sa mga bisyoso.
4: Thank you, pre. Salamat, salamat, salamat, salamat.
5: Sige, kagawad. Alam mo pole. Oo. Ayan din siya kagawad. Kagawad rin niya. Isa niya sa pinakagalagin niya. Please, ato. Sa burong daso, panagol. Ah, dito na ipag-ibilin. Ah, mga kapasali ko, 400 din napansiya. Ha, ah, muli ganta niya, kay, tamo man to 1.5 million niyo. 1,000 na niya, tagagaling ka, diba, siko na.
4: Tapos, ang isa, kasimana. Breaking news, breaking news.
5: No. In-extend na po natin ang term ng ating mga barangay officials to 5 years. In effect, the barangay in SK elections, which is supposed to be on November 2, is postponed no, to November in 2028.
4: Dinimi mo! Nakuros ang gastos ko sa tagalabay ko sa Changi, sa Ilimnan. I-postpone pa yung eleksyon. Ano man yung klase man. Malakat na lang ko. Malabay ko tuliwat sa balay ni Christian. Pasi nag-inom-inom siya. Hindi ko mag-ipabungol-bungol. Kuro ay giparain budlay na yun. Postpone man ang eleksyon na sa agit. Ako ka-uyang sa kwarta ko sila.
5: Ang inyong kilihili. Aresi ka ka. Uy, aresi ka gawad. Gawad! Oy! Kamusta? Daw-daw ka kakakakakwan ka, kaumumumum ka kabatuan, agam.
4: Kunabi kong duway ko sa nabatian, kunabi kong duway ko sa nabatian.
5: Ano ni si... Pwede tao si Kagawa, do? May blati, ano, do? Duway pa mani, do ba tao mo mani? Do may plamuhol na ni Hao?
4: Budlay na.
5: Nagligan, di ka kwapan na sa iya, ano? Do ka nami yung sumundo ka, umbatuan, suplado pa? Ano naman? Gawa! Dapit anay!
4: Bati!
5: One bat tadi o!
4: Di ko. Di ko mabalikin.
5: Kung ba't makadus mo rin doon doon. Uy, nagpakuan. Uy, gina-postpone ang eleksyon do. Duro-duro. Duro ilang ba? Gawa!
4: Ay, susaputo buhon nyo ko ba? Duha pa ganit tuwig latuan ko.
5: Gawa!
4: Sa 2028, makita
5: mo na. Buyang kong dalugdog balay mo. Kita mo na na yung sabon. Pre, ano nilang batanda na yung sipuntan eh?
4: Ako ko cellphone ko. Kung nabi ko na ko.
5: Nagdagdag pa sa ako, napakulukuno pa sa ako, pero may kitaw ka po, eh, kasi yung cellphone niya. Tuntog eh, dabi agro eh, kung abot. Wala, napit ang naibra, doon ka nasig sa lakat mo ako.
4: Hello, sir.
5: Na may emergency.
4: Magkanto ko sa opisina, Sige, dito ko, sir.
5: Gabi ng opisina, pasayaw.
4: Okay. Sige.
5: Kita mo lang, kita mo lang.
4: May tricycle, sa kay
5: ko. Sa 2028.
4: No, sa kay ko dong,
5: Hindi ka din pagbutuhon ng tunto yan eh, mayo lang ni kun na may kinaklag sa ton. Itagaita po rin doon yung magsing kontra yan eh. Bigiton taning, ha? Itandaan mo gini ba?
4: Ayun na nakapalagyo ko ba? Kakas naman taning siya ko kalibo kaya Christian nga. 2028 pa to taning leksyon. Sa kita ay lang kami kailan sa 2028
5: ah. Kita ay lang sa 2028. Hindi ko kaya magmutuhon. Ito ka.
4: Amo na corona subungin ng bra. Sino na po glapak isang lapet election pero sa mga piho ko no.
5: Sala kasi
4: ma postpone, pag-postpone ko no, di ba na kuno kapanapak, why na kuno sila gahapit? Pangayuan mo kuno puros na kuno why na kwarta.
5: Gulpi na kwan, gulpi na amnesia. Grabe do para to sa newscast, sa live reporting sa Liga ng Mumbai to bla.
4: Atong Mumbai to bla nga ging sukot ya to si yung sukot ya?
5: Nagka-amnesya. Pero nagsinggit pa bingo. Animal.
4: Oras, alas modus. Na 8:36 at doon sa Libarwa nga pagpangalaga din sa K5 News FM Ilo-Ilo. Wipe pa ni Piho ah. Ang postponen, Piho na nga gipirmahan ni Marcos pero wala pa Piho kung anong desisyon sa Korte Suprema.
5: Na muna yung ginahulat-hulat sa ibang niya K5 Ray. No? Amo man yung ginapangamuyo sa mga barangay...
4: Gusto mong padlagan?
5: Oo.
4: Saan gusto magpadlagan?
5: Pero ang mga nagligid-ligid to ya, muna pang babo ka ba lang hindi ma-approve ang Supreme Court ang care. Oh, mo Diyos ko. Disgrasyagid ang natasyapan. Ligid-ligid.
4: Alas 8:37 oras sa ito si Ribarwaga pagpanglaga din sa K5 News FM Philippines. Sa pagbalik na ito, nakuha report update ni K5 Elmer Sable sa sining taxi driver nga nagpanghurikap no sa 17 anyos niyang minor de edad nga pasero. And at the same time sa itong sining mga pinarangga ng mga tag-palamati, no, ang report may kang tanan sa sining pagpamahog sa pila ka mga eskulahan na mga ka-K5 nga nabaton sa pila na itong sining ka mga estudyante kag mga maestral sa itong sining mga ka-K5. Standby karon ka-K5 Elmer Sable sa duga ng mga update sini. Ang oras, alas 8:37 dari sa K5 News FM Iloilo. Sige, pull ko po ninyo ka-K5 Reyes Peo Malay kag ka-K5 Christian Hagurina.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kung E3 Bio.
7: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mabagal sa mga butika.
10: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX-500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX-500.
10: Ang DTX-500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tayo.
11: Happy kanunay.
10: DTX-500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX-500.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX-500.
10: Masamit ka bala gina allergy?
11: DTX-500.
10: Ang DTX-500.
11: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX-500.
10: Masaligan.
11: DTX-500.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.

0: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang mapani.
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro ka kong katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500.
12: Rainy season na naman, so check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
13: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
14: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika.
14: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
14: Yumay D3.
15: Mga butika.
17: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: D3 Bio.
18: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
14: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-DDX 500 ka.
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DDX 500 ka na.
10: DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
14: DDX 500.
10: Garantisa
14: epektibo!
10: Aramis
14: DDX 500!
10: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan?
14: Magalingin bala ang imo nga uno?
10: Masami nagapangihi?
14: Masami inauha?
10: Kasi may diabetes ka na?
14: DDX 500 na!
10: Ang DDX 500!
14: Ang may powerful compound!
10: Nga nagapanubo!
14: Sang imo blood sugar!
10: DDX 500!
14: Garantisado!
10: DDX 500!
14: DDX Coffee Mix!
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali, ngasang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka mga butika.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
4: Oras sa K5 News FM, 11 Standard Time, alas 8.45 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa K5 News FM, Iloilo, Foro de los Pueblos Program, The People's Forum.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
4: Sagi hapon ko po ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay.
7: Hagka K5 Christian Agurin.
4: Sa aton sining mga ka K5, naka-standby sa linya ang aton sining hepe sang Dumangas Police Station. Nga si Sir Police Major Ken Albert Lepsa. Inimikang tanan mga ka-K5 sa natabo sa gitarikdan nga Sabado ka-K5 Christian press company nga balita no sa aton sini nga mga ka-K5 kay eksklusibo kag una nga nakakuha sa mga detalye kag impormasyon si ka-K5 AJ Cordoba dito diretso direkta sa Maya Dumangas sa Iloilo ini matapos mga ka-K5 nga matabo ining isa ka masilidhi nga krimen kung sa diin nagaangot pa ang kutsilyo nga ginpuno sang suspek sa dughan sang biktima no isa ka senior citizen ang biktima kung sa diin nga ginbuno sang sining suspek sa aton sining mga ka-K5 kag matapos sobrahon ang krimen naglumpat ini sa suba sang nagasanag na ang kalibutan ka-K5 Christian sa tamaan kakagutom niya kapahulom to sa may suba naghana tani ni nga magwa sa Bakawan to nawos according sa mga initial informations kag magkuha sang pagkaon pero na kitan sang aton nga mga pumuloyo ang pamangkot diri subong upod naton si Police Major Ken Albert Lepsa kung paano na establishar kag paano subong nila natumod ining suspect nga sagid ang may kailabtanan sa sining pagbuno patay sa isa ka senior citizen dira mismo sa may barangay Tabukan Dumangas sa Iloilo ka K5 Christian Hagurin. Naka-standby sa linya naton si Police Major Ken Albert Lepsa. Sir Ken, good morning. Kaupod mo si ka K5 Ray Umalay kag ka K5 Christian Hagurin.
6: Yes sir Ray, sir Christian, good morning sa aton.
4: Sir, kamusta ang dalagan sang aton sining investigasyon na sa sining suspetsado sir din sa subong ano ang latest development sang sining kaso?
6: Yes sir, no, undisputed ang atong witness, positively identified niyang atong suspect, although ang suspect in his part in denial and beknownst to us kabaluin niya siya kung paano ang mga court processes and proceedings, so we respect his rights to remain silent.
4: Okay, but with the evidence and the circumstances nga inyo sining investigaran na Sir Ken Police Major Ken Lepsa, paano gid ini natabo no, ano ang natabo antes nga ginbuno sang sining suspect ang ining biktima naton nga senior citizen?
6: Yes sir, no, with respect to circumstances and corroboration, pasado 2 a.m. ng previous days na 3 a.m. abidri na may routine na adri ang kamalaman lalo na si nanay nga ipangapin na sila. So while preparing siguro to wake up, nanotisyaran niya na may nagkasulod na gali sa iyang fruit stand. Made of light materials, mga bamboo, nga mga makeshift. So, ginforce niya isang lalaki kaya medyo payat niya siya. Ginforce niya sarili niya and thinking siguro nga may mukha siya. Galing tayo ang problem is routine yan isang malam, mga magpasado 2, managbugtang na sila. So, amo to siguro, he went drastic. Kaya ginigo niya gini sa brutal niya part si nanay naton. And upon seeing si Manong naman, ang iyang manghod ni victim, nakita niya nga daw may gakalos ko sa salod sang stall ni Lola. Kag gincheck niya, and dito nakita niya nga pahalinggid ang suspect natin. He was trying to squeeze out ang iyang lawas, kaya payat gani siya. So ginlagas. Paglagas, nagtawag doon siyang police, and gintry natin nga lagso, no? Galing kaya ang part bala sang ginsubdan sang atong niya suspect ni medyo madulom na gid niya part kag suba na somehow daw dead end kag may part niya daw dam ulutsan kay compound ba and indeed wala siya nakit-an and after 11 hours dito may nantisyaran ng isa ka pumuluyo sa dito nga part niya gindalaganan niya nga daw may buhaya bala ang buhaya bala nga technique nga to ambush galapaw lang ang ulo kag nagatago sa mga mangrove roots. So dito nakita niya hindi naguro kaya sang lalaki man eh nga magpahulong for more than 11 hours. Medyo nagbutwa ang iyang ulo. Kag dito ginsugid sa aton and makita ta man sa kuha ni Sir AJ nga ang una nagresponde dito ang mga himata man ni Lola. Kag gin positive identified nila nga siya gin.
4: All right, Sir Ken, ang kalayoon sang area kung saan inakitan ining suspect kag ang balay sang victim ano kalayo ang distance sa sini?
6: Approximate distance lang no kay ang compound abin nila dream man lang sa lapis pastol. So si Lola ni dream naman niya nga option niya mag-stay sa iyang stall kay so paday man sila da mga stall owners. Pag dorutin naman nila nga dahan naman katulog ang tanan. And the question being nga siya, the familiar face abin ni siya eh, ning suspect natin. Mm-hmm. Sa testimony gani, mga 5 p.m. prior to the incident, ginpakapihan pa siya. Pero daw siya yun ang ginasugo-sugo eh. So having that, with that factor, siguro ginastudyuan man sa suspect natin kung may damo benta, din malusot, mm-hmm. na
4: so ang ano kadugayo na sir ang ila sining pagkilalahay sang victim kay ti kabalo kita nga ang ining suspect do hindi man gid taga dira eh no sa barangay no kung sa diin na natabo ang krimen na Sir Raken
6: by quantitative valuation siguro sir indefinite kay hindi pa nang balaan although familiar face so if we say familiar face

0: linaw-linaw, abi ni nanay na eh. And even to the testimony ng mga stall owners man, tinatulugan na nila direct ang ilang stall. Particular si nanay. Kaya may kanya-kanya naman yung kamilya ang kabataan. Although, ang compound is very proximate ng dito.
1: Pero what I mean, sir, ang suspect bala namin ko, why na si Dega tiner gatulog sa gwa sang ano why sa mga amuna lang na obserbahan ang mga pamilya nga akong kaisa magabihan dira sa gatulog dira sa gapa standby wala man.
0: We happen to talk with the relative man si suspect no. Medyo defiant na niya sa rules ng family. So makita niya sa gatulog sa mga terminal, sa plaza, sa tamburong. So anywhere na lang ba may don nomadic na lang siya. So don naging normal na lang ari sa day, bigay-bigay, wala. So wala siyang routine, kung saan doon lang siya kapagkita.
1: Okay, sige. So ano ang ayhan ang ano sir, nagtulod siya nga ti ginpataya gid ang biktima?
0: Well of course, by rudimentary chronology, number one siguro maisip pa is the intent to gain. Gusto niya gid mangawat. And apparently, with uncalculated circumstance, ara guro si nanay, or why niyang expect, or why niyang expect na magbugtaw, kay given the age siguro, nagpanik siya. So, kay nagpanik siya to abolish siguro any witnesses para masafe siya, thinking and masafe siya, he decided to destroy the witness.
1: Okay. Kakipipe Christian.
2: May record ni Sir nga iban ang suspect naton nakagina na preso sa inyo, may mga nahimo ni siya before nga mga kriminante sini.
0: Yeah, apparently gin confirms ang investigator nga may robbery case siya before and on bail ata siya subong, subject for ano pa na siya for verification. And even the way he answers our questions. She knows. She is aware how proceedings work.
1: Okay, because nga ti kagina sa mo.
2: Kag aware man ni sir ang kwan, ang pamilya sa biktima, aware man ni nanay ayhan nga may medyo colorful ning record din ng suspect.
0: Mo gani sir no kay we happen to ano man nga istudyuan taman kung ano siya. Amo to even ang mother niya daw sir, hindi ko na nakakontrol. So, amo ng term na ginibo yan.
1: Pero, sir, din niya siya kanyang barangay, ganyang suspect naton?
0: Dili lang, sa barangay Lakturan.
1: Sa Lakturan, kahit sa tabukan ni siyang victim, no? Natabo ang krimen. So, sa barangay Lakturan siya. Ano na, mapila na yung pangidaron niya, sir? May pamilyado ni, single? Anong background niya siya sa ila barangay?
0: Single siya sir and he is 25 years old and apparently subject for verification pa sa BADAC report. Kay of course we are speculating kung pasi gagamit.
1: Okay. Pero why sa previous cases about illegal drugs?
0: Subject for confirmation pa sir. Kay kung may list kita sa BADAC report then probably that is the start natin niya mag-investiga about connection niya sa doctor.
1: Okay, kamusta ang suspect subong sir kati given of the crime he committed kung siya gid man ang mapamatud-an nga siya gid man ang nag obra sini. Nakita nato sa video grabe gid kakiging sang mga pamilya to and wala malikawan may mga pilato ka nakapatupa. Anong take sini sang pamilya sang suspect?
0: He is normal, he was physically evaluated and normal siya. Okay siya.
1: Okay, so wala man niya kuon nga may reaction towards the his family nga nakapatupa tong iban tong mga tao and they take action to it nga ma-file man sila kaso daman na why man sir sa mga amo na.
0: Well, that is just a mere retaliation. I don't think the wisdom of the fiscal will agree to his allegation.
1: Okay. All right. So with regards to the a suspect, anong kaso ning iya sige patubangon?
0: Since ang start sir no is intent to gain, galing wala siya na consume, so by logic of all the legal reasons, one siya, attempted robbery coupled with homicide. So special complex crime siya. In its maximum term sa penalty, reclusion perpetua.
1: Okay.

0: ang kaso ya subong sir, kamusta na file na nato ni, anong status subong sa suspect naton?
1: Since ano sir no holiday na tabo ini kag we were waiting for pertinent documents, na secure pa naman din ang death certificate, ang medical legal report, ang corpus delicti, ang affidavit sa aton witnesses, kag affidavit sa aton complainant.
0: Okay, so subong ano sa for filing pa lang.
1: Yes sir. We will really have to file for inquest para hindi siya kagwa.
0: Okay, mga san oni sir, Ken Lipsa.
1: Hopefully si sa ang fiscal's office natin available early this morning. So we can file ang case.
0: Okay. Sige, so probably this morning sir no, ang kung available lang aton nga fiscal officer. Sir Ken. Sir Christian, may ara ka pa, K5 Christian?
2: Okay na ko, K5 Ray. Salamat, Gid, sa tiyempo. Police Major Ken Albert Lepsias ang Dumangas Municipal Police Station, sir.
1: Yes, sir. Salamat and a mighty morning for us.
0: Thank you, Gid. Police Major Ken Albert Lepsias. Nabatian, bataon pa rin nga hepe sa nga Dumangas.
2: So yun, namin si Police Major Lepsias spokesperson sa IPPO.
0: Rogendo, pwede gin siya ka spokesperson?
2: Pwede,
0: very articulate.
2: Oh, very articulate.
0: Very informative, magdulong sa mga informations.
2: Mm.
0: And very, ano man eh, tawag ni...
2: Kita mo, lugaw siya kalinda sa Dumangas.
0: Oo. Hindi
2: siya pagpalinan.
0: Hindi siya pagpalinan siya yung ano da. Oh. Pero ano ah, ang nami dire, kay ti nadakpan dahil bla. Kay K5 ba Christian?
2: Isa sa mga...
0: Just imagine mo, brutal ang pagpatay.
2: Grabe, isa rin sa pinaka-brutal ka K5 Ray, nga nakita ko.
0: Ungot pa eh.
2: Why talang inapakita da sa ato ng viewers
0: ito ba si mga mo, sa Facebook no pero ano ano gid
2: kita mo na sa mga Halloween ng mga costume ng mga may gaungot nga mo gina
0: dugang anta ni ka K5 Christian may ta oras aton sini nga pagpangalagad no sa aton sini mga pinangga nga mga tagpalmati bantayan na lang karon sa dugang mga update ni ka K5 Elmer sa programang 11 Mbps o pod kay ka K5 Enrico Sorita Jr. Kaming inyo mga tagbalita ka K5 Ray Espejo Malay
2: kag ka K5 Christian Agurin
0: para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo
2: K5
0: News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift! OT! Breadwinner!
11: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap in amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan.
4: Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
15: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract.
18: Nga puno kagkumpleto sa health tips. Kag health information. Pagpamati, kagmakigbahin sa health discussion, kaupod sa mga health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso, ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa Lunes nga edisyon sang informasyon sa ikaayong lawas. Diri naton pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga gina-encourage naton nga dapat naton himuon para kita malikaw sa mga sakit. Okay, no? Sa liwat upod naton sa aton nga programa, ang mga gwapo natong mga partner, number one, si Brad Paul, Sir Jean Paul Generoso, kag si Brad Boy Solueta.
20: Brother.
19: Mayong aga sa inyo nga dua. Kag before anything, dapat remind tang aton mga tagpalamati, mag DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics para maging healthy, no? Likaw sa mga sakit, kag medyo manatili kitang happy, adlaw-adlaw. Gusto sang informasyon sa ikayong lawas, tanan kamo happy, kag healthy. Mayong aga mga partner, Brad Paul.
21: Mayong aga, engineer, nakainom ka?
19: Nakainom na permi.
21: Sang DTX 500?
19: Of course, of course. Okay, extend permi na yan.
21: Oh, inom gid permi. May aga sa imo, guwapo, kag congratulations.
19: Okay.
21: May 2 years ka pang...
19: Tuod na na?
21: Pagawad.
19: Tuod na na?
21: Na to, pirmano.
19: Pirmado na.
21: Anyway, so sige, swerte mga taga-barangay 35 kiti ara pang kampiyon na kagawad. May 2 years pang ma-serve, no? So, I hope na inom nyo ang inyong DTX 500 kay subong aga. Ang istoryahan naton is nga bala dapat magkaon ka more o tandang karni.
19: Uh-huh.
21: Ka engineer ha, pala kaon ka meat. Dapat kuan gid utan kanay.
19: Oh, mga pichay dabi.
21: More ka sa utan. Nga ah. Ina nga ton diskusan karon.
19: Mga green leafy vegetables. Kinanglan gid.
20: Green minded gid engineer.
21: Oh, sa tanga bagay ni siya. Sige, good morning sa aton nga gwapo kong nga classmate. Sir Boy Solueta, always subin.
19: Nagaba na agman.
21: Oh, di matso. Matso. Kag sipat ang mata.
19: Oo. Abi igam.
20: Speechless ko.
21: good morning, engineer. Good morning, Brad Paul. Dumayong bugtaw mo. May waga man sa itong mga suki. No? Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang KSS supporters. Kag Slow Rams, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas namin yung mood. Do si Sir JP, kag si engineer, kinaka DTX 500. The ultimate antioxidant. Ang gapahubin sa imo. Ang gapahubin sa imo. Silula, ang gapalayo sa imo sa diabetes. This is a very powerful antioxidant that protects you from premature aging that cause not only aging sa tsura mo but the aging of your tissues and organs. So kung gusto mo, you feel young, ha? And kung sa extent pa, you perform yung mag-DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imulawas para makabato man sa ginatawag ng mga invaders like mga microorganisms like viruses and bacteria, palayo ka sa masakit kung kampiyon ang immune system, ha? Kampiyon tanan ang pagdumala sang imulawas sa iya health, no? And of course, kung gusto mo yan, nami ang imo eye health mag Eye Care Gold. Eye Care Gold is a specialist, no? It's a food supplement that specialized in eye and in eye health, no? Kung gusto mo ma-maintain ang imo 2020 vision, ang pagkaklaro sang imo mata, mag Eye Care Gold. May vitamin C, vitamin E, bilberry extracts that basically helps the and maintains the health of your eyes. And parisan, of course, sa ginatawag nga eye care drops, ang ginatawag nga gapa-relax ang imo mata after a tiring day nga puro computer, cellphone, tablet ang inatubang, puwaya man ang mata nyo. Aga, kung gapamasahi ka mo kung kapoy ka mo, amun niya ang spa sang imo mata, no? Eye care, eye drops, no? So, for optimum eye health, mag Eye Care Gold and Eye Care Eye Drops. And of course, kontra sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, problema mo bala ang bikrobyo kag gusto mo dali mag-ayo, mag D3 Bio. Sa talk ni Doc Carona, laton nyo kung anong laka importante. Why we are the children of the light? Nga, ano ka importante?
1: Children sun, of, ano?
21: The light.
1: A light.
21: Darkness kaya, ha?
1: Hindi, okay. You are the light of this world. Oh, yun ang basa ng Biblia.
21: Dark Lord. So, how important is the sun to our health?
0: Mm-hmm. Okay. Init man ang engineer sa page. Bugnaw ko lang pero may nga room.
1: Oh, hindi pa, init man. Da pa init permi, gala init ang ulo permi mo.
0: Now, nga delikado ang frequent nga meat consumption.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagkaon ni Jenner sang karne, kung masami, ini ang sa pinaka basic gid nga punto, nagadamo ang mga health risk nga matag sini sa imo aside from the protein of course.
1: Mm-hmm.
0: It given na ya the best source for protein is meat gid man yan gener mo. You're especially white meat.
1: Okay.
0: Ano na?
1: Manok.
0: Flesh ang
1: manok.
0: Isda.
1: Isda
0: sang manok nga saya.
1: Uh-huh.
0: Saya. Saya. Iti less niyang hormones sina nga ginapakaon.
1: Okay, okay.
0: Ang isa sa mga nakulbaan ko yung engineering sige kaon ta sang tag hindi na sabong 45 days.
1: 28 days.
0: Ano klase manok ina? Nga piso pa lang siya sang day 1. After 28 days, dagko-dako nang adubuhon mo na. Natawa bala ang iya nga pan. Ano ang ara dira sa ila?
1: Gani,
0: grabe
1: gani.
0: Nga pag genetically enhanced. Kagwa na kinanglan kupa.
1: Ay, pangitlog nga pangitlog mo.
0: Imagine na engineer.
1: Hindi na kinanglan lalaki, no?
0: Lalaki genetically enhanced. Enhanced.
1: Uh-huh.
0: Duga steroid sila ya.
1: Uh-huh.
0: Ti engineer, kaunon tala perme. Oh, amo na gayo kumag manok, Bisaya. Bisaya. Kailan tao walang Bisaya ka manok? Anong kamula niya? Gamay pagyapon? Oo, oh, gamay pagyapon?
1: Kutitot niya.
0: Lang tao wala magkaon, magkaon ka manok nga kuhan. Ang iya nga pa nga unod, engineer. Doon ka wala sabor.
1: Uh-huh.
0: Doon ka kaon ka algodon.
1: Oo.
0: Oh. And then, dagko siya. Pagluto mo, nagkululupos. Mainitan si engineer. Kakapudpud ang iyang muscle.
1: Tika mga steroid ang araga mo.
0: And ang lain pa, ang kadakoon niya, more pa na fat.
1: Mm-hmm.
0: Kadelikado. Oo. So mas nami pakisa red meat ka na lang nga baka.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaysa sa white meat matuod nga chicken pero 28 days, 30 days. Oo. Now, mas nami gid again.
1: Na sense ko Sir JP nga da subong ga moving 100% vegetarian kag subong.
0: Bali in some sense meat eater gid ko.
1: Aha.
0: Meat eater gid ko isa boy. Ano ka man man?
2: May kamatora.
0: Sano ka lang? Alam pa sa muna, sir.
1: Sabi ko may mob sa...
0: Sano lang ta nagsumsuman utan na o? Wala.
2: Tapos na haperan ko. So, nahilid na sa white meat. Chicken, ginihingi na kaon.
0: Chicks pa lang, boy.
2: Chicken.
0: Wala ko yung kaon chicken.
1: Hin ang ginakaon niya.
0: Now nga, engineer, ha? Kung sige ka mo kaon karne, jutay ang inyong ginakaon nga vegetables.
2: Mm-hmm.
0: Damo na nga daan ginapasulod mo nga delikado sa lawas mo.
1: Uh-huh.
0: Due type ang intake mo sang mga pagkaon nga amo tani makabulig
3: say mo batok sining mga ginpasulod mga pagkaon.
1: Buti nga mga vegetables kag prutas na.
3: Yes. So that's why tanan sila nakabalance. Ang kung magkaon kag man meat diyan dapat lean.
1: Aha.
3: Abi mo bisan baka sir boy, may mga tambok kag alain sang tambok kag baka boy.
1: Mm-hmm.
3: Kita mo na ginalaga nila, ginabutan nila tambok.
1: Mm-hmm.
3: I don't know what's with the fats ang beef kay grabing sebo.
6: Ang pandila, nami pa kuno ang baka sang sabab. Nami pa kuno ang baboy sang sa baka.
3: Okay.
6: Sa baboy kuno makita mo kuno ang separation sang tambok sa kunod. Makita
3: oh,
6: mo.
3: Oh,
6: ang sa baka yan naka-infuse.
3: Naka-infuse.
6: Mismo. Naka-infuse mismo ara, mismo pa abi mong pulatanan, kung tama mo yung apintok-pintok na
1: ang fats
6: na. Fats niya. But ano, all the while no na makita ni ang meat is basically a part of the human diet for the longest time. We are hunters and gatherers halin sa una. Ang source ya sang pagkaon sang tawo halin sa una ya is pang-gather gid ya sang mga prutas,
3: ibid,
6: mga utan,
3: ibid,
6: kag mag-hunt no? Ang mag-hunt mang mang ano ang hunt sa ano?
3: Ang inimo ni sa una,
6: hunting,
3: pangkuan, pang ayam.
6: Ayam na.
3: Ayam.
6: Sir JP expert to. So, makita mo din biologically, scientifically, ang aton diet is ara na da, naanad na ang lawas ng tao through evolution and everything, through pag-develop sa tanan. So, ang importansya sang ginatawag mga base like protein so una sa meat gid then later nakatuon man ta nga makakuha man ta gani protein sa plants no mga mayara magani protein sa plants but again si Sir JP is correct the main source of meat is the main source of protein is ara sa meat lalo na white meat highest kuno sa ginatawag nga protein is turkey turkey so tinulang a turkey mahal.
1: Pero
6: ang una ko nung pinakanami kag
1: ang tinulay nga Indonesia, ang mga Turkish na ano.
6: Sige hindi na. Pero mabagaan kada sa gwa. Ha? Ang nami gini sa Turkey, kay rich man sa serotonin, no? Kamo nga nami. So ang ginaano lang din ni Sir JP siguro nga okay mag-meet po hagan-hagadon nyo kag lutuon nyo sang sakto. Kag piliun yung klase ng meat nyo.
3: Kag ako ang ginakaon ko Sir Boy at chapsoy.
1: Chapsoy. Timiara de, damo de vegetables
3: siya chapsoy. Chapsoy. After nalinaga. After linaga.
6: Abi suna pakbet. Di ba pumili ka suna magambal pa?
3: Ay bet.
6: Bet.
3: Ay bet.
6: Pamon si Sir JP pak. Bet.
3: Ano to do? Anto nagbet ta?
1: Ang isa bla aton bla unto may ari ni siya nga duha ka klase pang grind kag pang tear oh pang tear sang kuan
3: di ko pang it pang it ang imo
6: so na mo makita nga ang your teeth will tell you a lot of things
1: yeah
6: ang diet mo sa organism like kung kita mo yung bagis siya, puro na yan.
1: Serrated.
6: Na yan, cutters na yan. So, most likely, hindi niya ka-grind sa mga beans, sa ano, kaya kaon niya, karne,
1: kinakaya. Okay.
6: So, doon mo makita, nga, evolution plays a great role kung ano gitbala sa tao lain naman. We are omnivores. We may molars ta for carbohydrates.
3: Grinding.
6: For grinding. May ala ta incisors for tearing. No, hindi mo makita nga importante man ang protein sa overall sa overall health.
3: So ang key ang take away this Sir Boy is dapat kung magkaon gid man ta meat, dapat may utan ka gid.
1: Correct.
3: Either butang tabi alangan man nga ang imo nga adobong manok, butan mo daya pitsay. Kalabasa, talong, di man. So, namin na kung nag-adobong manok agin man abi, may pipino ka. Tupad. May slices
6: may i-share ko
3: cucumber.
6: May kinatawag nga Japanese diet. No? Ang Japanese diet, nga gintunaan niya sa isa ka-town sa Japan, kita nila nga tawo to lawig ang kabuhi. Ay, kapalihos mo lang na ginakaon nila sa aton nga lawig nila kabuhi because they have their way of eating gili. Ginauna nila kaon ang ilautan. Una gidyang utan, ubuso ng utan. Kumain sabaw-sabaw da binlan kamay. Tapos ang protein.
3: Ginahimo na na in engineer ya. Pitsay before at dog.
6: Oy.
3: Ano ka man man?
1: Di ba ang utan na? Wala akong kaon at dog, Sir JP.
6: Here's the science behind that. Ngaunahon mong utan. Kaya utan, sana may imo sang ginatawag nga
3: okay arita oh.
6: Preparasyon para ang imo gut mag-ready and besides kang ang besides ang utan healthy it is rich in fiber so it's filling meaning to say dali ka ma-full dali mapuno ang tiyan mo the next ang ginakaon sa isa ka town sa Japan is their protein or their viands ang sudan nila ulihi ang kanon engineer kipag-abot mo sa kanon yung tayo na lang ang makaon mo sa kanon
3: gusto busog ka na
6: kaya wala ka na sudan
3: may punto kaalam sa mga hapon
6: hindi ang punto da is busog ka na correct si Sir JP so di mo makita nga kung ano ang the way you eat gili no matter kung parehas na makaon tanan plays a great role in basically lengthening your life. Hindi lang na yung permitted nga ngambal nga let thy food be thy medicine. You need to use your food properly and choose your food
3: wisely.
6: Wisely, no?
3: So kung nalang alang kagid sa utan, ang main laman din dyan, makaantay ang sakidanta mo.
19: Correct, correct.
6: Sir JP, ano ba ka manipipan sa lecture? Mundo nag-swap.
3: Yes, yes, yes. Speaking, amo ka natin birmi bala, boy compensation. Daw, may nabilin pa ko para sa dasong lecture, no? Hindi ako, may part 2. Oo, naka-part 2. Ang part 1 lang tali. Anyway.
19: Preparado, preparado.
3: Details may banded, engineer, ha? Kaya importante di ang aton yung goal nga mahatagan kita sang adequate antioxidant.
19: Correct, correct.
3: Because isa sa mga ginakaon mo nga, ang ining carnival, engineer, sa digestion mo, it will produce timaw. Nalipat ako sang TMAO nga acronym but that would be associated gid sa imong formation sang plaque sa imong arteries oxidation of these fats nga makuha mo sa pagkaon sa karne will cause your arteries to narrow kag ini may mga blockages ang pinaka importante nga ma-prevent ina is antioxidant that's why ang ilang perming advice sa mga nutritionist, dapat labanon mo gidya ang vegetables sang sa karne. Hindi ka man gym goers nga masigi kaya dako gidya ang need mo sang protein. Ano normal nga need sang protein is 1.3 to 2.2 laman grams per body weight.
6: Ay, nagsubo gid ang teksa.
3: Per body weight.
6: Abi kilo ko no. Miligram gani.
3: Miligram.
6: Ami ko na kilo.
3: Aram brada. Grams. Sa grams per body weight.
19: Aram brada sa buwa, si Sir Roger, para adubo, may aram sa string beans siya. Kanami-nami na akong adubo.
3: Sige, ang nami, kaya DTX 500 engineer, kaya muna ang ato na market. Mga hindi string beans. So, DTX 500 engineer, para ginaya ihatag sa imo, imnon mo ina, engineer, especially, kung hindi kaya mahilig, mag-incorporate sang utan sa imong mga ginakaon. More utan, less karni, DTX 500 plus Mighty C equals healthy per me.
19: Amo na ang kinanglanta. Ang pinaka-importante.
3: Nga nakabulig ko sa dako, nga nagamay na malang oras siya man. Sige.
6: Sir Boy,
19: okay.
6: Welcome back, Sir JP. Ha?
19: Salamat.
6: Hindi pa absent kuliga tayo.
19: Salamat. Salamat sa mga impormasyon ni Sir JP.
6: When it comes sa mga karne eksperto. Anyway, no moving forward. Sa talk ni Doc, so yahan tang anong bala ka importante ang D3 Bio. But there is one thing more important than D3 Bio. Of course, da, more importante, no? And so yahan tang ang isa sa pinaka-importante. Not only to human life, but to the whole life of this earth, no? Which is the sun. And its sunlight. Ano bala ang tawo ko, no? Na hindi mabuhi kung wala ang sun. Well, first and foremost, to answer that question, ang tawo mabuhi. Biskan wala sunlight.
19: Correct, correct. Pwede. Pero,
6: basta may vitamin D3 ka lang, nakinom ka lang D3 bio, pwede. But, basi hindi ka magdugay. Basi mapatay man siya. Kaya without sunlight, patay tanan. Patay ang tanom. Kung patay ang tanom, patay man ang kakaon ng tanom nga, mga sapat. Di kung wala ng tanong kag sapat, di ang tao magutom, mapatay. Ha?
19: So, correct, correct.
6: Da mo makita that sunlight is really important.
19: No? Sang una gani, Sir Boy, gina-adore nila ang sun, daw juice nga kuha nila, kaya tanan ng habitation nila, tanan ng vegetation, tanan...
6: May man sa kabalo, engineer?
19: Oo, pero...
6: Nga, wala sa kabalo nga ang sun. Sa una, gina-adore nila ang sun, kay di nila malabot.
1: Uh-huh.
6: Tanaw lang nila. Siyempre, what you cannot see and what you cannot explain, you adore it. Gamo na. Pero why siya nakabalong tungod sang silak sang adlaw, ang gatubo ang tanong.
1: Mm-hmm.
6: Tungod sang silak sang adlaw, amunin ka pamayo sa aton lawa. So today, let us learn about the sun, sunlight, and vitamin D3, and how does D3 bio optimize this everything? Again, to answer the question, kung ang tawo ko no, mabuhay without sunlight, pwede. Pwede hindi mayo.
1: In a short time lang, pero kung wala gidya adlaw, sir boy.
6: Kung wala adlaw, damo, matabo sa lawas mo.
1: Wala
6: kung madula. Ano yung madula? Vitamin D.
1: Oo. Oh.
6: Vitamin D3, amo ginauna madula. Habis ka, tangungay may D3 bio, mako-okay. Pero hindi kailangan, you need the sun to trigger the synthesis o paghimo sa vitamin D3 mo from the within. Kung kasuplemento ka, okay. But ang hindi mo ginmalakawan ang imong circadian system circadian rhythm.
1: Nagligad sir boy sa Pluto bla, naglabay ko to. Wala gid to life. Kay wala san mo.
6: Sa may shopping na
1: sa Pluto.
6: Hindi na Pluto na.
1: Sa so, naging kabig pa na nga one of the planet sang aton nga whole kanabi universe. Pero subong hindi na na.
6: Sa aton lang ano.
1: Oo.
6: Science na taha.
1: Okay, padayon.
6: Going back no. Circadian rhythm ni. Amo ni ang coursing mga tawag nga biological clock. Kung ara ang sun, bugtaw ka.
1: Aha.
6: Natural. Kung wala nang sun, dulom na, ha, gamat-amat ka na tuyo. That is your circadian system. Imaginin mo kung wala nang silak sang adlaw, paano pa ma-identify sang imo circadian rhythm ang imo pagtulog?
1: Okay.
6: Mabudlayan na siya. That's why uluoy gini-usually yung mga night shift no, mga call center agents, mga aton mga utod mga nurses, mga security guards, mga police and everything. Gabudlayan ni sila kis mag-adapt. That's why ginagaan sila premium nga mayara sa night differential tungod sina no. And ang pinaka-importante gid for me no, besides ano, ang imo mood and mentality. Remember, the sunlight basically stimulates the brain to release your serotonin, your happy hormone. Amo ni ang pa-focus sa imo ubrang, kapanami sa imo pamatsyag. Without sunlight ko no, 2 to 3 weeks without sunlight ko no, makadevelop ka na ko no sa ginatawag nga depression. That's why sa mga cold countries sa Europe, sa Amerika, ga-vitamin D gini sila. Vitamin D3 gini sila kay gaka-depressed sila. No? Imagine mo, abi mo, okay lang nga dulong perme, but psychologically, it has an effect to your brain. Gadula ang gana mo, gadula, tawag sinigani ni, ang imo focus sa work, wala na, dali ka masubo, no? Because we are made to be active in daytime and sleep at night time. So, di mo makita, ang sunlight is very important not only for our survival but also to our physical and emotional health, no? Regarding physical health, ang vitamin D3 nga makuha mo sa sunlight, nga makuha mo man sa D3 bio, is really essential in maintaining your immune system. Ano ang priba, engineer? Ano ang priba nga kalanlan sang vitamin D3 ang imo immune system? Your macrophages and your other monocytes, no, like your neutrophils, may ari nila sa ginatawag nga receptors ng vitamin D3. Meaning to say, kilala nila vitamin D3 in order to perform. Ano pagid, ang vitamin D3 is also essential to your bone health. Kaya amunin ka helps ang lawas mo, absorb sa ginatawag nga calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus are the main ingredients of your bone. Meaning to say, it's amuna yung pinaka-importante nga dapat nga ara sa tulaan mo para makusog ini. And remember, your bones basically help your immune system indirectly or directly na gani.
1: Uh-huh.
6: Because your bone houses your bone marrow that basically creates your immune system cells, no? Tanan-tanan gini mo, factory na sa ginatawag nga imo immune system. And by saying that, da mo makita ang importansya sa vitamin D3 nga makuha mo sa sun, or ang vitamin D3 nga makuha mo sa D3 Bio. Kaya ang vitamin D3 nga makuha mo sa D3 Bio is absorbed better compared to other supplements. Why? Kigin paris ini sa ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, no? Ang cold press extra virgin coconut oil sa D3 Bio is not only a superb natural antimicrobial, but it is also a facilitator in the absorption of fat-soluble vitamins, including vitamin D3, that basically boosts your immune system. Di mo makita nga kisa kung medyo gobra ka sa gabi, kailanan mo gigili mag D3 Bio.
1: Uh-huh.
6: Wala adlaw.
1: Correct, ha? Correct.
6: Kailanan mo gigili D3 Bio, kaya yung vitamin D3 nga makuha mo sa adlaw, hindi mo na makuha sa gabi. That's why, kailanan mo isupplement ang lawas mo with vitamin D3 to not only boost your immune system, but also to boost your cognitive and emotional health. Lalo kung gubra, lalo ang brain fog ka daya. Sa gubra kaya, di ka kabaloya kung ano yung muon mo. Kaya hindi ka kapaminsan mayo, go, dali kang masubuan ka, pero may kikulang kagli sa vitamin D3. That's why D3 Bio is not only, what do you call this? It's not only a superb antimicrobial food supplement, but it's also a facilitator in enhancing your mental and physical health.
1: So, pasalamat kita dari sa Pilipinas, Sir Boy. Kay everyday, kahit papano, may adlaw, may gabi. Oh. But si nga nun, alternate niya, Sir Boy, may mga lugar kung isa, like for example, North Pole, kag ang South Pole, 6 months si Sir Boy, wala iya sing haring adlaw nga nagasilak sa ila. So kinanglan gid naton sang suplemento ining vitamin D3, Sir Boy, para nga kahit papano, may ara kita nga vitamin D nga bisan wala silak sang adlaw sa gyapon maka-benefits kisa, Sir Boy. Now ining Antarctica, Antarctica is a continent na ya kag wala ya nagasilak ang adlaw, Sir Boy. Tiyamon ni deprive ang mga tao. So salamat kita diri sa Pilipinas, ang blessing sang Dios ari sa aton, ha? Pero hindi kita magkuansin dapat may ara kita nga alternative nga ining vitamin D3 kag D3 Bio, Sir Boy, nga magabulig sa aton maging healthy, Sir Boy.
6: Kung makita no na vitamin D3 is really important, even though kisa makita tang vitamin D3 do paaman na sa D3 Bio, but may rason na nga ginputang da. Vitamin D3, kung putang mo sa leveling sa food supplement, it should be there. Ara kinak sa da kay kung tanawon mo ang natural order nga kailanlan ta in order to survive, so pray you need air, you need food, you need water, and ara ginadang sunlight, no? Part ginadang sunlight sa ginatawag nga order para mabuhay ang isa ka organismo, hindi lang tao. Ara ginadang sunlight. That's how important it is nga to expose yourself to sunlight from time to time. Kung hindi kaya, hindi ka mag-worry, ha? Kung may mga adlaw nga medyo nagdiretso ka pulaw, kay go back sa call center, security guard ka, nurse ka, may vitamin D3. Hindi lang vitamin D3, may vitamin D3 nga dali ma-absorb sang lawas, kag usa sa lawas kung ikaw ga D3 Bio, no? Dapat mo makita nga D3 Bio is truly a superfood supplement, not only protecting our body from viruses, bacteria, fungi and parasites, it is also a facilitator of maintaining our overall health by providing vitamin D3. So kung gusto ka mag-ayo, gusto ka protektado, kampyon ang imo overall health, mag D3 Bio.
1: Kakadto ko sa Northern Alaska, Sir Boy. Tiyan mo na, wala na ko to nagkadto, may visa na ko to, pero wala to adlaw, Sir Boy. Hindi na kuya, ma-deprive to yan, imo nga health, Sir Boy. Tapos sa Canada, Northern.
6: Malawas mo sa dollars.
1: At yung wala na yung problema, ang pinaka-importante ang health natin, Sir Boy. Northern Canada, hindi ito mag-adto, Sir Boy. Grabe, tugnaw to. Wala yung sigang. Adla, puro gabi ito, ya.
6: Ang balintok na, may mag-ilip problema sa engineer sa...
1: Wala yung problema sa TF, sa money. Wala yung problema, basta healthy lang. Adlaw-adlaw, ya. Nag-take kita, D3 Bio.
6: Ang kampiyon, no? So, dahil mo makita na D3 Bio is really important to us. That's why, sa mga segments ng ISIL, no? Of course, may ara part ng DTX 500, ang Mighty C, ang iCare Gold, ang ginagaan, ginaputansya kisa for the longest time is D3 Bio because this is the superfood supplement
21: that you need. At 14 pesos a day, 14 pesos a day, you'll have this protection. You'll have this advantage to optimize your health with vitamin with D3 Bio.
1: Okay, so, Sir Boy, kinanglan natin niya maligo. Bisan tulutog na to ng panahon, mm-hmm. pero milang gaulan-ulan, kinanglan natin niya paligo with Sir Boy para maproteksyon ng tang aton panit.
21: Mm-hmm.
1: Kabalo ka, sa panit naton, dira Sir Boy ang mga bakterya nga nagasulod. Kung hindi, permi matinlo, amun akong isa may mga skin rashes kita, may mga skin disease. Ang importante, Sir Boy, wala baho ang aton lawa, Sir Boy. So mag ara kita direya ang DTX Beauty Soap, dapat adlaw-adlaw maligo kita gamit ang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Mm-hmm. Importante ni sa kay tungod dapat maging healthy mga antioxidants sa aton nga panit, Sir Boy.
21: Mm-hmm.
1: Mag DTX Beauty Soap.
6: Champion engineer, no? Ang DTX Beauty Soap may BCO nga kaya tap daon mga mikrobyo. Nga gatuga sa nga tawag nga skin diseases, mga unborn is psoriasis, ang mga punggod na are caused by microorganisms, no? Fungi or bacteria. That's why, kung gusto mo ni kakason sila si muskin, kailangan may antimicrobial property ang imo habon. Amuna ang makita mo sa DTX Beauty Soap, no? Ini nga VCO nga ini nga sa DTX Beauty Soap, amo man ning gakakas sa mga mikrobyo nga gatuga sa imo pagbaho sang lawas. That's why you stay fresh longer kung imo habon DTX Beauty Soap. Ini nga DTX Beauty Soap kampyon man ang gitawag nga beauty properties. May pa-pain nga gapaputi sa imo skin naturally. May pagid skin whitening amplifier nga in guava extract, no? Extremely rich in vitamin C in bayabas nga ini nga extract nga ini that basically whitens your skin from the within. Ginapadamo ang imo glutathione level and of course ang production sang collagen mo palayo ka sa wrinkles. So diin ka pa, gusto mo mumot ka na, hamis ka pa, ay tilawin na ang habon nga DTX Beauty Soap.
1: So kinanglaman naton, Sir Boy, protection labi nagay ko medyo mabaho imo ilok, Sir Boy. Tapos ang kulay black cloudy. Kalain ba, Sir Boy mo? Ha? Tapos pirmi lang gabasa abing imong ilok dira, mag t-shirt ka itom or mag t-shirt ka kung di color, Sir Boy, makita mo gidiya nga nagaligna ang imong ilok. To mahuya ka man, Sir Boy. Kinanglan mo mag klinika Diofresh para protected bala, hindi mabaho kung gabalhas gin man siya, at least kahit papano hindi baho, Sir Boy, para happy ka pirmi mayo ang imo nga interaksyon sa imo mga friends. Mag klinika Diofresh adlaw-adlaw, Sir Boy.
6: Klinika Diofresh may BCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor, no? May mga ingredients man siya that makes you stay fresh longer. Kung napatay gid mismo ang source sa pagbaho sa imo ilok, that's why amuna ang mas longer ang effects ni 48 hours of freshness ang mahatag sa klinika Diofresh, the natural deodorant. Pero kung aga pa, ha, gusto mo yang mag-cleansing ka na. Gusto ko yan, ga-cleansing ka habang ga-kape ka.
1: Okay.
6: Ay, may sabat na. No? Mag-DTX Coffee Mix. Ang kape nga manggaranon sa gatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant, inputang sa kape, to detoxify your body early in the morning where oxidative stress is at its highest, no? Ang pinaka-highest nga point sa oxidative stress mo, ara sa aga. So, gusto mo na matap na dayon para na-energize ka, ha? Para mas nami ang adlaw mo. Ti, mag-inom ka sa ginatawag nga DTX Coffee Mix. Regarding sa isa ginatawag nga sa second detox, may ginatawag nga chia seeds. Extremely rich in fiber that detoxifies your colon and your rectal area para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So, kung gusto mo kakape ka na, ga-detox ka pa, mag-DTX Coffee Mix.
1: Pero kung medyo may problema ka, Sir Boy, like for example, bisyuhan ka, taas imo blood sugar, kag-permi ka nag-panigarilyo, gamit ka permi cellphone, Sir Boy.
21: Mm-hmm.
1: So, kinanglan mo, mag-DTX Premium Coffee.
21: Mm-hmm.
1: Amo nang pinakakya nami, Sir Boy, kaya nga, ang mga may aran siya nga sweetener nga stevia, Sir Boy.
21: Mm-hmm.
1: Hindi magataas siya bisang kalima, anong, pito kakabisis mag-inom, Sir Boy. Dua abis sa aga, dua sa udto, sapon dua man, before ka matulog, may dua man. Nami ni Sir Boy, kay bisan nakainom ka na,
19: ang pagtulog mo, Sir Boy, hindi e makakuansay mo, makahinder, bala? Kasi wala side effect niya, iba niya kape, Sir Boy, mag-inom ka, hindi ka katulog. Iniyaya, ginapanami pang imutulog kung mag-inom ka sang DTX Premium Coffee, Sir Boy.
6: Kay nga, kay may ergo tayo nin. Nga, gano mushroom, no? Ining gano mushroom popular ni sa Japan, no? As the herb of immortality. Kay pinakadugay ning antioxidant magtinil sa body, ang ginatawag nga ergo tayo nin, nga sa DTX Premium Coffee, ginduangan pag ni Dr. Ramil sa DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape, to optimize your antioxidant kinanlan mo every day para ma-counteract mo tanan tong mga bisyo mo, mapanubo mo nga tawag nga mga negative effects sang imo vices, kag dali ka pa maghubin, no? So kung gusto mo pahubin, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sang bisyo mo, ang sabat da by drinking a cup of coffee, you're getting DTX Premium Coffee, the super antioxidant premium coffee.
19: Pero kung buringot ka, Sir Boy, daw morning person ka bala, hindi ka morning person nga daw happy pag bugta mo gayom-yom ka, kinanglan mo ya, Sir Boy, pre-bio coffee. Amo na importante gid kay ginapanami niya ang mga good bacteria sa imong gut, so mag-inom ka sini, ginapahilti ang imo sulok-sulok, Sir Boy, kag nami ya ang mga digestion nga gakatabo. Kundo hindi ka matunawan, iniyaya ang pre-bio coffee magabulig sa imo, may mga problema ka sa indigestion, Sir Boy.
6: Nga, kay ang ginatawag nga pre-bio coffee, may spore-forming probiotics, meaning to say, huwag kakapatay sa init sa tubig sa kape mo or sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of good bacteria by drinking this coffee, ang pre-bio coffee, which gapanami sa mood mo in the morning. So kung buringot ka, if you're not a morning person, this is the best coffee for you. The mood enhancer coffee, pre-bio coffee, no? Kung kulang pang pre-bio coffee mo sa imo, kay feeling mo do na what and good bacteria sa imo chan, kinag antibiotic therapy ka, nag shot ka pila ka semana, ha? Pero mi kag pulaw kag stress feeling mo, pero mi ka nga hindi matunawan, pero mi ka nga lain ang imo mood, ati kanan mo masang mas makusog. Kanan mo sang Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of spore forming good bacteria that basically waya kapatay sang asido sang tiyan mo and gives you that different kinds of probiotics or different strains of probiotics that works together to improve your metabolism, the absorption of your vitamins and minerals, and of course the formation of your gut derived B vitamins ang ginihimo sang probiotics mo, and of course your happy hormones ang ginihimo sang mga probiotics, mga serotonin, dopamine, oxytocin, extremely good for your arterial health, your gut health, and your brain health. Tanan-tanan, may alinis sa ginatawag nga good bacteria nga makuha mo sa Clinica Spore Biotics.
19: Okay, ang ako niya nga introduce ni Sir Boy ining extend food supplement for men. May aran ni siya nga makakaklabuwas ka kag makita diri ang natural aphrodisiac, Sir Boy. Most well known nga magahatag benefits, sexual stimulant, Sir Boy, both men and women. Nami man si Sir Boy kag gina-increase yung libido, ang sexual desire, kag ang physical stamina. Isa pa, nagapanami isang circulation, blood circulation, Sir Boy. No? Tikon mayo imo blood circulation, nami ang imo sexual performance, kag overall vitality. Naga-relieves man eh sa mga sakit sa imo nga mga joints, bala, Sir Boy. Mag-inom ka sining aton extend food supplement for men. Mm-hmm. Speaking sa blood circulation, Sir Boy, ano ya ang imo nga i-recommendar?
6: Kung gusto mo nami man imo blood circulation, kag maka-relax ka pa. Pamasahi ka. Uh-huh. 2 to 3 times a week, no? Kung hindi kaya, twice lang a week lang eh. Ang pong sikreto sa masahi is not only the way that you're massaged, no? Kanang kampiyon man ang ginabanyo si mo, the liniment should be superb in releasing all those stress at your kag mga kapoy-kapoy dasi imo mga tired muscle. Dapat naka DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, kampiyon ang init kag hagod nga ginahatag sa imo tired muscles kag sa mga nginangin sa kasokasuan mo amat-amat na kwa habang ginanid ginamasahi ka using DTX Liniment Oil. Kampiyon man ang aromatherapy ang makuha mo sini that relaxes your brain and relaxes your senses, no? Kung magabiyahi loka, pwede mo manisimutan ang DTX Liniment Oil para makuha ang lingin sang ulo mo. So kung gusto mo ba na kampiyon nga balanyos, mag DTX Liniment Oil ka na, ang sana oil ng bayan.
19: Ang problema, Sir Boy, do wala ta oras gido. Anong mga rekomendasyon mo sa ilabi din sila pwede makabakal sa aton mga suplemento para maging healthy sila, Sir Boy?
6: Of course, kadto ka mo sa online, kay uso naman gid ang online subong, kadto ka mo sa amon mga official shops ang Clinica de Alternativo sa TikTok and Lazada. Maka-order ka muda sa mga paborito niyo mga food supplement. Halin sa DTX 500, Mighty C, of course, sa D3 Bio, up to your eye care eye drops, no? And eye care gold supplements, maka-order niyo tanan sa Lazada and TikTok. And of course, available man sa amon mga clinics, no? Dili sa Western Visayas, sa Bacolod, ala man dati sa may Hernai Street. Sa Kabangkalan, may ara man. Sa Negrosia, kumplito na niya. Sa Kanlaon, may ara ta to. And of course, available man sila Ilo. And of course, nationwide. No, kilalabot na tayo. Kilalabot na tayo sa Northern Luzon. That's how fast ang growth sa Clinica de Alternativo because we provide quality and safe products to our fellow Filipinos. No? So it's a Monday. Hindi gin maglipat. Mag-DTX 500, mag-Mighty C, mag-iCare Gold, iCare Drops, and of course, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zalueta. Gambal, good morning and stay healthy. God bless.
19: So ako kapasalamat ko sa aton nga CEO, Doc Ramil Oy. Kay tungod ng ini nga programa, Sir Boy, damo gidya ang nanamian, kay gidamo gidya naka-benefits sining aton programa informasyon sa ikayong lawas. In behalf man sa aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, kaga of course ang aton nga station manager Sir Rods Palma. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: nga karon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Nakita ko pa gani nga nagkuot siya sang kwarta sa wallet niya. Kaya nagkuot siya sang 1,000.
2: Aba! Paldo siya gali kun amo.
1: Siguro, mami, kidamol man tong wallet niya.
2: Ate, pwede ko na siya gali masukot sang ginbayad ko sa iya sa ospital, eh?
1: Amo gani, guro, mami, nga nagkadto siya kay ina kay payad. Kaso gintabog mo man siya mong. Ano pa, galikaw-likaw na nito siya sa imo. Kay basi kung tabugon mo naman siya kung magadto siya di.
2: Ay, abaw, hala. Eh? Sadya, sadya, ino.

0: Sa din kaling budad?
1: Sa piyak balay, kay nagkatukuto kay ginpadalaan sa allowance kay Noli.
0: Ati ko na mo, paldo kagaling. Ani ka ba lang? Anong sudanon tagali subong?
1: Ano pa kundi tahong?
0: Agoy!
1: Pwede mo man gani nga kilawon o kung talao na lang ang tahong ko.
0: Aya! Aga! Baw sa kada buda mo sang baklo nga sudan, amo pa na yang nagustuhan mo ba?
1: Ay, hindi ka. Masami ka gid lang gakaon sang tahong ko, hindi ba la?
0: Aya! Amo gani nga hindi na ko kikasumuda sang permi na lang tahong at tahong.
1: Tiko ni hindi ka magkaon tahong pwede man. Makaon ka lang anay talaba.
0: Aga, ay. Baw ka bala budat, dawala ka kadya ka paminsar, no?
1: Kapaminsar man i. Amo gani nga nakabakal ko tahong kaya mo na nga ra sa pinsar ko.
0: Ang mga wala kadya bala klaro nga mong imo mong.
1: Kuya, may klaro ba ko? Ang wala klaro, si Noli.
0: Ayaw!
1: Kung gusto mo tabugok, sundon ta si Noli, pwede man.
0: Ano? Anong sundon ko sa inyo?
1: Iaboy mo ang unod, tapos kaunan mo nga luka ba?
0: Agayaya! Ano?
1: Oo, ipilak mo man ang unod sang taong kag-shells kag-kanon mo ang...
0: Ah, ikaw na sunod kong mayo sa banta mo ah.
1: Mayo guro eh, kay ginayi mo gani ni Noli.
0: At ikay sa banta mo man na iyan nami, ikaw lang imo ah. Ay ti...
1: Ano?
0: Abi mo bala budat, samtang arita di sasagay, doon naglain balang imo batasan.
1: Alo! Matsyagan mo lang na yatabugok.
0: Matsyagan nga. Amo ginang nabatsyagan ko eh. Nag-amoy ng kamotoran.
1: Sadya-sadya, ino.
0: Ayan.

0: Boss Manrimulta.
1: Anuman spokesperson Castre.
0: Makomento bala ko sa nagakatabo subo?
1: Hindi! Nugay pataka, hambal kay ginabas ka. Bo, ikaw yung muya mahilig kagi dyan magulo hambal kag magkomento. Tanawa na, pati sa mga maestra, ginbas ka na lang kay.
0: Natural. Mahambal, Kiko. Kaya mo niya nga akong natrabaho.
1: Pwes, hulat ka kung san o takahambalon nga maghambal ka. Amo paghambal mo.
0: Animal ka. Mag-amos na daw, ikaw pa yung galing boss ko.
1: Wala ko naghambal nga ako. Pero amo ina ang mas maayo mo nga himuon.
0: Wow. Kung wala ka diya gali, hula tonta pa ka kung magwa ko sa kag magpagwa ko sang statement gikan sa palasyo?
1: Oo eh.
0: Ay. Ba, mag-amusin na to ikaw pang hawod ina.
1: Wah.

0: kay man damo hambal, damo sala. Kung hindi ka maghambal, kag maghipos ka lang, kag magpawala, wala ka pa sala.
1: Ala.
0: Pakuno-kuno ka lang daw lipong kang agusaw. Linong ka lang para wala sala. Wala pa may mabasa imo. Claro, spokesperson Clara Castre.
1: Sadya-sadya, galing, no?

0: Kagwa ka na gali sa ospital, Tito Norbeng?
1: Ah, nakita mo naman siguro kung diin ako subong. Ari bala kita sa ospital, subong?
0: Tuod, no? Saan ako lang nakagwa, Tito?
1: Nakagwa ko sa pagbalik na sang Bertod sa akon bulitas.
0: Saan o, Tito man?
1: The day before today and the day before tomorrow.
0: Bukagamuman ba?
1: Hindi na lang bala paghibala kung sang sano. Ang importante lang, sa karon, nga ari na ako dire sa imo atubang.
0: Ate sige Tito Norbenga.
1: Anay ka. Labay man lang ang ako na...
0: Sige Tito, labay lang ah. Kasi hindi ka na maghambal. Kasi hindi ka na maghambal ng excuse me, okay lang ah.
1: Wah! Nakapuntos ka to.
0: Ano tani ang pamangkot mo sa akong Tito Norbenga?
1: Mamangkot ko kung tani kung kamusta na si Daddy mo Bantol. Ang akong amigong gwapo.
0: Si Daddy Bantol. Kwa na. Same yesterday and same today, but not same in the coming days.
1: Why? Nagbalos kaliwat? Sadya-sadya ino? Why?

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kampiyon!

0: Digoy, nakalagaw ka man.
1: Nangita sang kinawala, Maritesa.
0: Anong kinawala mo, haw?
1: Asawa!
0: Ay, abang. Kasarang ka pa mga asawa, haw?
1: Wala na sa ikasarang sakwan niya. Kundi nga mas mayo, nga kung nagaisanan ka, may kaupod ka.
0: Ate, ko akimbang eh. Agad may suguon ka.
1: Ang buot ko silingon hindi timbang nga sulugoon ang gusto ko.
0: Ano manggaling gusto mo nga klase timbang?
1: Timbang sa pangabuhi.
0: Talagsalan taga kit anay, pero kung makahugot ka daw, hugot-hugot gid no? Tumayong tirada mo subong ah.
1: Hindi na yung tirada, Manites. Kundi matuod na nga nabatsagan ko kag amoy na ang ginakahidlawan ko kag ginakauhawan ko.
0: Ay, matsagan mo gali sa babae daw tubig, ino?
1: Sobra pa sa tubig?
0: Ay, hala. Sadya-sadya, ino!
1: Ay,

0: Pabay, eda siya Venus, ah, kundi in siya yung malipayon, ihatag sa iya. Ah,
1: Mami, wala ka nagapangimon?
0: Ay, wala ah. Ila lang na si Norbing, total, tok-tok ko naman ang iya bulitas. Wala naman na ang Bertod ya. Ano pa ang pulos ya? Kayman, maliit na.
1: Ikaw bala, Mami, kung makahambal ka nga malam na si Norbing, daw ikaw bala, Mami, daw kadalaga pag-i-disay mo.
0: At least, hindi pa yung masalaan nga malam. Kaiti, nag-DTX Beauty Soap ako ya. Hamis ng kutis, artistahin pa. Amo na kung lang tawon mo, kuya. Ang edad ko na iya, do, ara lang Japon sa 30 taon.
1: Grabe ba?
0: Dasig lang ko biya magtigulang tungod sa stress eh. Pero, Venus, wala.
1: Ano, Mami?
0: Mabato pa niya kung ura-ura dahon mo.
1: Mami?
0: Amugid na iya. Gin-stress lang igunusang suktanay sa mga utang sang taga-kalising ko eh. Plus pagid ng dugang ugtas ko sa inyo. Kayman, otro man ka mukha mga ulugtasan.
1: Ngay, sadya-sadya eh, no? Hmm.

0: Mình đi cho hào. Có nụ lạ mô bà xa nó kì tạ. Tế bố chê lê ngô nụ lạ bà xa y.
1: Bào, bây giờ chú bố nà xa bạc bào.
0: Ngà mà mang quật cà xa yào. Đâu cà tà lì cà kì tân chê lì nào.
1: Ô, ế bà ra cà tì lào nà mân tà xa bà cậu.
0: Ra cây.
1: Nakamit nga ta anang kinaserve ni ma'am nga pamahaw eh. Hamon na di ang lagas ko ya.
0: Grabe ka kadya Angelina no.
1: Oh eh. Hindi ko ya gusto yung mag-alam ya. Gusto ko lang yung mabusog.
0: Hala.
1: Bahala na tayo nga nabugrado ko basta. Importante sa kanya. Mabusog lang kuya.
0: Hala. Bad na bala, Angelina.
1: Ah, mas bad kung gutom ka eh.
0: Hala.
1: Te, ikaw be, okay lang si mo mag-squila kung nga gutom ka?
0: Hindi eh.
1: Nan, amo man na sakon. Gusto ko niya mag-squila, kaya nga busog, kuya.
0: Pero mas nami nga alam ka san sa busog, kaya eh.
1: Ako, bahala na yung amango. Basta hindi lang gutom.
0: Hala.
1: Mong alam ah, tapos sinakit ang tiyan mo kay gutom ka, bigaw na yung atsurya.
0: Hala, sadya-sadya, ino.

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Ron.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Gasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Are. Doon tayo magmagupay malapit sa Tore.
12: Sige, mukhang okay nga doon.
13: Hep, hep! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
11: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
13: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
14: Isang paalala mula sa NGCP.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Nestor! Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalaba!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing.
3: Dahil kasangga ko
4: ang Extend
3: Supplement for Men.
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to Mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Asalika.
4: Epic.
3: DTX 500.
4: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butka.
9: Paulit-ulit na lang ang ulam.
10: Momshie!
9: Angeline?
10: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: That song was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. Hey, five kalingawan time.
1: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
2: Manok.
1: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
2: Manok.
1: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
2: Alam ko na.
1: Ano?
2: Lechon manok.
0: Hey, hi, kaling.
3: With Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Matakas, magabot ka.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound.
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! DDX 500!
8: Nagapalandurong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapang
9: masami ginauha.
8: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubok.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Mabaka.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
15: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
20: Clinica DioFresh.
19: available now.
5: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman
18: Roman. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
17: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for men.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
22: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:30.
23: It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
24: Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatindo sa imo atay.
24: Basta Tilo nga tay.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
24: Mahig ko bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
24: Masamit ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
24: Nga sa masami,
25: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500.
24: Masaligan.
25: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: D3 Bio!
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mga mga butika.
4: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: That song was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: Sportbiotics. Makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sportbiotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sportbiotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sportbiotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Panis Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Uswag Ilonggo Party List. Ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List. Aton ini. Uswag
7: Ilonggo. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So na.
10: Kunde, magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panin. Salamat gid sa DTX Beauty
7: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Mare, mare, may filled ID number ka na ba?
15: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth.
14: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
15: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
14: Correct, mare!
16: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
12: Para sa matino nga dugo,
17: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo,
17: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
17: Happy kanunay.
12: DTX 500.
17: Masaligan.
12: Epektibo.
17: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
12: Ikaw pala
17: ang may diabetes.
12: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
17: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
17: Masaligan.
12: Epektibo.
17: DTX 500.
12: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano mag paniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3Bio. Ang D3.
17: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
17: Yung may D3.
12: D3Bio with BCO.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3Bio.
17: Ang D3.
12: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
12: Yung may D3.
17: D3Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
17: D3Bio.
12: D3Bio.
20: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
12: D3Bio.
17: Ang D3.
12: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
12: Yung may D3.
17: Mabakal sa mga butika.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light.
3: Gaan nang may kasama. Drink responsibly.
4: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
4: DTX 500.
9: Masaligat.
4: Epektibo.
9: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
4: Masamit ka bala gina allergy.
9: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
9: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
4: Masaliga DTX 500.
11: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
22: OT,
21: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
23: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mamasaga butika.
23: Mighty C.
25: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. My
23: TC.
26: After one
23: week,
26: nanggit
23: ang
26: akong nga
23: pamilya.
26: Salamat sa
27: My TC. Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
28: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
29: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka?

0: Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo
10: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500.
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika. D3 Bio with PCO.
14: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
10: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka.
10: Mataas bala ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na.
10: DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
10: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: Epektibo.
10: Aramis mo.
9: DTX 500.
10: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
9: Magalingin bala ang imo nga uho?
10: Masami nagapangihi?
9: Masami ginauha?
10: Masi may diabetes ka na?
9: Mag-DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
10: Ganagapanubo
9: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Garantisado.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permi lang butod akon tiyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
10: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
9: Mighty C,
10: ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Nayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa

0: Gaspore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika de Iofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika de Iofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika de Iofresh.
5: Klinika de Iofresh.
4: Available now.
6: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nag-get katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!

0: Isagid ko manlalayong aga syudad God probinsya sang Iloilo. Ang ato siya magpanamyaw sa isa sa dika manaynaya at kamayadayad nga aga sa aton mga K5 dali sa 180 talan kamabarangay sa syudad. Sa 42 kamakabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malibutan sa atos nga pagwaragwag sa mga nagtutok subong sa ila sitag sa kamang radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag subuman sa mga real stations naton. Dira sa Ibanwa sang Leganes, Syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw. Kag sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok subong sa K5 News FM Sara. Kag sa mga ka-K5 naton gamonitor na via Facebook Live. Sa kabilugan sing Western Visayas sa Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mga Ilonggo nga mga OFW sa mga bahin sang kalibutan. Ano man nga oras na ito sa inyo tanan-tanan, isagi ka maing oras ah. Mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Tanan ka monitor, kumusta ang pagpangabuhi sa mga OFW ta? Kaya pa? Kaya nun para sa aton sininga pamilya. Sa kinanda na krumanin niyo lagad, inyo ka K5, Enrico Tupa Surita Jr. 88 dias na nabilin, kamagabot na sa Lausanga Pasko. Alas 11:09 na sa aton sining pagpangalagad. Dil kita sa adlaw sining Lunes, pitsa 28 sa bulan sang September. Ikapat katapusan ng Lunes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026. 11 Mbps. Sa aton sining pagpangalagad sa gyapon kita ang pag-updan sa aton sining mga K5 reporters. Ngara karon sa ilatag sa sining mga area of assignment. Makaupo naton karon si K5 Karen Badilla direkta sa may bayan sang isla sang Guimaras. Kay dito ang press conference ni Police sa Brigadier General Latuanyo sa may probinsya sang Guimaras. Kag i-check ba to report ni K5 Elmer Sable. Kay subong aga mga K5, may mga naglapta naman, no? Nga mga minsahi. May mga pagpamahog naman nga naton ang pila naton kamabulutuan diri sa may syudad sang Iloilo. Ang ginatumod naton diri mabulutuan amo ang Haro National High School, ang Bacow Integrated School, kag kalakip man ang Iloilo National High School. 11 Mbps. Pero sa gyapon na tuloy ang klase, gimpahugot langit ang mga seguridad kag ang pag-check sa nasambit sa ning mabulutuan. Ibalaon tani karon kon na sino naman nagpalapta na sa sing mapagpamahog kay balaan naton mga kakifive na nga may mga salabton sa aton sa ning kasuguan. Basibla subongga, yuhom-yuhom to nga padala sa mensahe. Pero basi sunod nga sinimana, sunod binulan, ha, basi ko niya hilibion nyo na, ha, kay basi ko mapasakaan ka mo sa nagkaigo sa ning kaso. 11 Mbps. Ang waibla ubra sa kabuhi, na makapanumdom sa mga kaangay pa sa ning mga buluaton, na mapurupadala sa mga mensahe, nga nagapamahog, no, nga may matabo naman sa mga bulutuan. Although nga tiway man ato ni ginadula gid ang ining posibilidad na kay kung isa ti basi matuod man, pero basi lang iban lahog-lahog lang gid na mga ka K5 na kay kitsubong niya lang in sentro na sa ning mga pagpamahog amo ang aton sa ning mga bulutuan. 11 Mbps. Kagti nabuluan aton nga pilat ka mga dalagko sa ning mga insidente subong at tuig nagkalnabo diri na sa may pungsod Pilipinas. Ato natabo sa may bayan sa Leyte. Gisundan dito sa may Zamboanga, Ateneo de Zamboanga. Kasaliga dito sa Ibanga National High School na sa may South Cotabato, mga kakifoy. 11 Mbps. Hindi na nga dapat nga masulit pa ini kagusinong mga sa likod sini. Kag kung paano ito ni matap na di may mga lihok na subong o kuntikang nagnahimo nga to siya gobyerno ang ato siling Department of Education. 11 Mbps. Pero base ko na hasta lang blas sa plano. Ah, dapat nga matumod tagid ko ng kausa sa ni. Kung nga ang nagkatabu ini sa aton sa mga premises, sa aton sa ning mga bulot huang.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:13 sa aton sa ring pagpangalagad. Nami tiyempo ta kay si Bagyo Queenie nga ginamonitor na ton sa nagligal sing inadlaw sa sulod sang par. Nagwa na ini. Now, kahapon nga adlaw, mga kakifay. So, expectaron ta, may mananaya, kamanami ang ato siya tiyempo, no, subong nga adlaw, mga kakifay. Subong gani, basta ganta na, no, kung na, ano ka pa ang ato siya nga palibot. Kaya ginalantaw rin siyang pag-asa, amo, no, nga mangin na mainit ang tiyempo ta, tungod nga mangin apiktado kita sang El Nino.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:13 sa ato siya nga pagpangalagad, dugay-dugay, makaupon naton mga kakifay. Ang mga nagkampyon sa saning ikaduwa saning tuig nga inter-school live reporting competition sa K5 News FM Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Pila manik ka sinemana binulan ang pagpreparar, no? Sa pag-abot ta kahapon nga daw si September 27 sa saning final sang mga nagpartisipar sa bahin sang secondary kag tertiary level para sa K5 News FM live reporting competition.
1: 11 Mbps.
0: Kasi may mga video kita ng partner kahapon sa mga nagkalanabo sa aton saring finals. Kagti kahapon, amo ni ambal na this is the moment. Nga may baluan na ton kung sino ang magapangibabaw. Nga mga participants naton from 13 different schools from the city and province of Iloilo, including man ang province of Guimaras, no, ang nag-compete na napakita sa ilang abilidad sa patag sang live reporting.
1: 11 Mbps.
0: Samtang 11 kamabulutuan, universidad naton, ka mga colleges, diri man sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, ang nagpasako para sa tertiary level.
1: 11 Mbps.
0: Basiara na partner ng aton sining nagkampyon. Na sa tertiary level, ang nagkampyon diri mga kakifive, amo ang representative, no? From West Visayas State University. Na sa kaya Idelin Alcalde. Na nagkampyon sa aton sini nga tertiary level sa live reporting competition. Na makaupo nato ni via Zoom. Na si kakifive Idelin Alcalde. Kag on the later portion sa aton sunod nga pagpangalagad, nakaupod man aton ang nagkampyon na sa secondary level nga si Ashley Nicole Aquinicio na sa Balasan National High School.
1: 11 Mbps.
0: Why pa sila partner? Ko na lang. Okay, so unahon talaga kung sino lang masuloda. Kaya nga gawon ta ni. Kung na Balasan man kag taga West ang mauna. No, para sa ato sa ring pag interview. No, kay ti halos ang iban sa hindi magpati no? Sa sering resulta mga kaki five, no? Amo niyang live reporting ya dapat ya kabalo ka mo, no? Nga mag report kag makatagan sang sitwasyon sa mga kaangay sina. No, kay do kaangay sang extempore news speech. No, nga tiyatagan sang topic, no? That's the time. Now nga ipa-elaborate mo, expand mo ang nasambis nga topic. Kasi reporting, hatagan sang situationer, kan depende sa reporter na kung paano i-plaster ang iyasa ni nga balita mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: So makaupo na ton sa atos nga pagpangalagad, si Ashley Nicole Quinicio, ang kampiyon sa Balasan National High School. Kagang tertiary level, si Edeline Alcalde, sang West Visayas State University. Pero ang managdala og diri sa secondary level, kampyon amoning from Balasan National High School, si Ashley Nicole Quinicio, pagkatapos na ang nag-first runner-up. Amo si Christy Prosperoso, sang Pututa National Comprehensive High School. Kag ang nag-second runner-up. Amo si John Nathan Bulkerin, sang Alandone Memorial National High School.
1: 11 Mbps.
0: Kag sa tertiary level, ang nagkampyon from West Visayas State University, si Edeline Alcalde, ang first runner-up from University of the Philippines sa Visayas. Si Justin Questorio, kaga nag-second runner-up from University of San Agustin, si John Philip R. Gillian.
1: 11 Mbps.
0: Sa manilang pag-ibabaw, nasa aton sa ni nga secondary kaga tertiary level para sa aton sa ni nga inter-school live reporting competition. Ang ining top 3 na nga secondary level kag tertiary level, amo ang mag-represent sa bayan sang Iloilo para sa mabot sa ning regional final.
1: 11 Mbps.
0: Kay magaiwat man sang ila sa ning finals ang Antique, subong man ang Rojas sa Capiz, kag suman ang Calibo Aklan.
1: 11 Mbps.
0: So kitanay kita sa maabot sini ng Nobyembre 8. Markahi ang inyong kalendaryo. Kitanay kita dira sa SM Activity Center para sa regional finals sang inter-school live reporting competition.
1: 11 Mbps.
0: Bilog na nga panaya. Magapakita sa gilas nga talento kag abilidad sa gilas nga performance sa patag sang reporting.
1: 11 Mbps.
0: Pero we congratulates na nagapanginbulahan gid kita sa aton sining nga mga wala madala sa top 3. But it's a close battle. Na gamay lang gid pinunto sa gid nga bansim na sa sining mga contestants naton. Na ang number 4, number 5, na gamay lang gid nga bansim sa number 3, na mga K5. Amo na nga very close fight ang ining nasambit sa ning nga competition ngati para dire sa K5 News FM Iloilo ang tanan nga nagpasakop winner.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:20 sa aton sering nga pagpangalagad. Pero kon na lang alang pa kay ti ara na si Ashley Nicole Kinisyo sa piyak nga linya no. Abaya no ni ka K5 Kim. Abaya Zoom. No, sige gina-try ni ka K5 Kim Kaluyo. Kasi sa atos nga technical side, unahon lang ang nagkampiyon sa secondary level na si Ashley Nicole Kinisyo. Na kay ti malayo ning lugar, na ang ila sa ginalinan na sa Mait area pasan niya Balasan.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:20 sa aton sa ning pagpangalagad. Na ang ining balita kag impormasyon ginadulong sa inyo sang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ikaw sang Mighty C. Available gini tanan mga clinical outlet, mga butika, mga pharmacy sa inyo sa ninyo lugar. Kaya tanan mga clinical products, pwede gini ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, mabakal na, sa mga area nyo da, na, sa kung sa diin man ka mo, kaya sa tanan mga pharmacy, kag butika, available ang mga clinical products, mga kakifan.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:21 sa ato suring pagpangalagad sa piyak nga linya na makaupo na to na nagkampiyon sa secondary level si Ashley Nicole Kinisyo sang Balasan National High School. Kaki 5 Ashley, mayong aga.
2: Oh. Mayong aga, Kaki 5 Enrico.
0: Baduga, report ka, hindi ni competition ha. Good morning, manamik man yan ha. Yayaw ka nga upod man siya ni ang iya sa ni nga coach. Oh. Kahit sa kadalagaan, may yara sa nga coach. Good, oh. Mayong aga, congratulations sa inyo nga duwa. Una-una kay Ma'am Ashley. Kumusta nga to sa ni nga tulog kagbugtaw sa ni Ma'am Ash?
2: Nakatulog man ko sa maayo knowing nga ako na ang nagdaog sa sininga competition.
0: Aba, sa nagligad nga mga inadlaw kagabi, daw ay hindi kinmayo tulog, no?
2: Hindi mayo, kay syempre ka-overthink, no? Mm-hmm. Kay syempre pila lang ka adlaw nga pag-prepare kag short gid ang ako nga tinion para maka-prepare. So gapi na nga muyo na lang po.
0: Mm-hmm.
2: Para lang magdaog ako sa sininga competition.
0: Okay, so pagkatapos ang orientation nyo sa nagligad nga September size, no? Ang inyo, September 13, no? Kahit the time, abi away kami ka-attend sa orientation, kay may local tour kami dito sa May Cebu, no? So first time na nakita personal, mismo ako, kahapon nga adlaw ang mga participants naton. So after sang sining nasambit sining orientation, pagpuli mo dito sa May Balasan, ano nang sulod sa paminsaron mo sa ni K5 Ashley?
2: Pabago gito mabudlay lutsan ang nga makadaog, no, kay nakita ko man ang mga abilidad sang iban pagid nga contestant kay naghalin sa iban nga school ka. Uh-oh. Makita ko gid nga daw tanan man kami deserve magdaog, so wala gid nagunahon na, wala gid nagsulod sa ulo ko nga makaya ko man nga malutsan ang ininga competition kag at the end nga naging grand champion gid.
0: Mm-hmm. So sa elimination pa lang, we all know, ga review man kamo kaga monitor sa kontra nyo, no? Kag dito makita naton, yeah, nga hindi man basta-basta ang imo sa ning makasumpong.
2: Yes, ka K5 Enrico.
0: Pero
2: kay ang sa live to daan nga elimination, though mas panatag pa kuya kay tungod nga
0: preparado
2: ang school base, tapos ang balita yad ng ano na prepared na kami sa balita namon. Pero siyang sinya competition though medyo budlay tungod nga may raffle. Ano, may raffle pa kung sa diin nga kung anong topic nga na nang ihatag lang sa imo on the spot, then 3 minutes na ang preparation.
0: Okay, so dito ya medyo ang confident mo kay ti kompleto, kamo naghatag sang report, kamo ang naghatag sang mga detalye sa inyo sa nga report, no? Pero during the time sa elimination niya, daw mabalaan naton nga makasulod gagid, no, sa finalist abi kaki 5 Ashley.
2: Nang kung lantawan ko man akon nga performance, I think nga deserve ko man nga makasulod sa finalist, no.
0: Okay. Pero anong mga preparation naton pag-abot sa finals sa kahapon? Ano ang mga ginhimo naton na kaki 5 Ashley? Ano ginpang review ginaton? Isa-isa ang mahimo nga matupa sa imo nga question?
2: Sa tuod-tuod lang, kaki 5 Enrico, one day lang gid ang ako niya preparation. Mm-hmm. Tungod niya busy man ako sa pag-eskwela. So, though ano lang, pinangbasa ko tanan-tanan nga mga balita o kung topic ng inyo nga ginhatag sa amon, ginumahan na nakon sang full details gid ang kada isa sa mga topics si ginhatag, pero wala ko gid nga nasa ulo. So ang I think ang very important gid is makita mo gid ang mga important details kag knowledgeable kag isang topic, no, tapos dapat balaan mo man ang mga layi nga pwede mo isulod sa imo nga balita.
0: Okay, so kahapon na we all know isa ikaw sa mga pinakatemprano nga nakaabot man sa area dito sa May Robinson's Place sa Iloilo. So pag-abot mo kag pagkita mo sang stage sa area dito, anong unang nagsulod sa imo sa ninga balatsyagon sa ni Kaki 5 Ashley?
2: Siyempre, kakulba sa kay maatubang ka o makita gid sang tanan nga tawi mo performance, hindi lang sa dito sa mall kundi ginalive pa gid sa daan. So damo-damo gid nga tawo makakita sa akon, tapos what if bala nga magsala ako dito do kahuluya gid.
0: Okay.
2: Knowing nga wala ka prepare sang insakto.
0: Okay. Pero sa pag bunot na sang final question o kon topic o kon headlines ibalita mo, ano para sa imo pabor nga mo to nagabutan mo nga headlines?
2: Yes, ka K5 Enrico, na feel ko gidugin paboran gid ko sang Ginoo, tungod nga nang nakasauluman ko sang saksa 15 sa to kabalita nga inyo nga ginhatag, apat lang ang nasa ulo ko gid kag natutukan.
0: Oo.
2: Which is ato ang balita nga sa Alahero, ikatatlo ko nga nasa ulo.
0: Okay.
2: So thankful gid ko nga ang ginhatag sa akon nga balita daw natutukan ko gid maayo kag natun-an ko gid mayad ang mga legalities nga ara sa to nga balita.
0: Okay, so pagabot mo the time down, at least nakahatag mas imo sang pagsalig si imo lawas nga masarangan ko ini nga ibalita kay isa ini sa maging tutukan ko sa mga questionnaire nga ginhatag sa inyo?
2: Yes, kati 5 Enrico.
0: Okay, pero the time sa nag-report ikaw, why ka man ginakulban kay si kaki 5 Ray Espia Umalay ang sana nakatuka sa imong angkor, no? The time ya pag hatag sang 3 minutes sa pag zero na nga start na sang reporting mo, may kakulba sa imong kaki 5 ni Ashley?
2: Nang yes, may kakulba kay tungod sang ginhatag na to ang inaang topic, though wala ko nagsulat o ko nag-take note, bala sa 3 minutes nga to, ang ginhinubra ko lang gid, magpinanumdom sa mga detalye sa utok ko. So, ang kakulba, bala nga what if ang ginapanumdom ko, subong dapat ihambal ko na sa performance ko. What if hindi ko mahambal sa insyakto na gid kung the moment nga mabalita ako tungod nga nagsalig lang ko nga balaan ko ang mga detalye kag nasa ulo ko. So, what if abi nga
0: nagbalipat
2: blanco ako nga utok, di ba? So medyo may kakulba man ko.
0: Okay, so natuon gid, no? Ang ining pamangkot. Pero pagkatapos ang imo sing performance, ano nakasulod sa paminsaron mo nga madaog ikaw kay we all know nga naka kuan ka man ka observe ka man sa iba sing performance sang dose mo pagid, no? Ka mga participants ni Kaki 5 Ashley.
2: 50-50 pa ako na feel sa to. 50, feel ko madaog. 50, hindi. Itungod nga, tunga-tunga, gid ko nga nag-perform. So, may ara pa gid nga iban nga mga participants nga wala pa naka-perform. So, na-feel ko man ang kakulba. Tungod nga, base, mas, ano pa gid ba nila? I-surpass pa gid nila ang ako nga performance. Pero, kaluyan man nga, manami
0: man ang
2: akong performance kaya
0: namian
2: man ang mga tao sa akon.
0: Okay, when we say nga 50-50 nga magapangibabaw ikaw mga number 1 o kon madala ka lang sa top 3.
2: Kumbaga ko okay na ako mag ano lang ko madala ko sa top 3 na contento na ko biskan hindi na ko mag-champion. Oh. Pero actually, kay 5 Enrico, biskan maging finalist lang ko, okay na kay may consolation prize man ko Japon yung makuha.
0: Okay. Sa elimination pa lang, kay ti recorded man kag pwede gid ma-review sa elimination. Sa elimination pa lang, sino ang ginalantaw naton nga mangin close fight mo abi kag makita naton nga mahimo nga magapangibabaw sa sing competition sa elimination pa lang.
2: Nung wala ko man abi nakita ang tanan nga performance, no, sang tanan nga mga participants, pero isa gid sa ginalantaw ko amo ang isa gid is ang kay Halandoni National Memorial National High School.
0: Okay.
2: Kag ang sa taga-Pototan man nga si Christy Ong Prosperoso.
0: Okay. Pero sa elimination pala na, pero pag abot kapon sa final, sinong ginalantaw mo nga daw mangin na close fight mo abi in kaso gid man kag kun sino ang paglantaw mo makasulod sa top 3?
2: Si Evander. Ang taga ano, taga
0: Buena Vista. Buena Vista.
2: Oh, taga Buena Vista. Tungod ang ano ba modulation sang iyang voice quality again, tama ka nami gid sa iyang magambal.
0: Okay. Oh, so daw man naglalang tabong nga may imbo nga madala side sina may mga napilian kapag nga do ka nami abi sa imo sa ning pamatsyagan paglantaw mo kahapon sang ila performance.
2: Ang taga Oton kaki 5 Enrico si Trixie Calantas sa Lisa Oton National High School manami man do siya. Medyo kinulbaan lang sa siguro tungod nga ika nang birth 3 na sa nga nagsulod so ikaduwa gid sa amon nga nag next nga ma-perform sa secondary level.
0: Okay, pero may pressure on the part sa inyo that time gid, no? Grabe gid ya.
2: Dako man ko nga pressure tungod nga daw ang akon mga kakompetensya daw mga manami man so daw budlay nga maano ko sila bala ma-surpass man pero kaluyan nga ako man daw.
0: Okay. Kilalahay man ni kamusang mga participants kay we all know may mga RCPC man, no, kag sa inyo nga mga division dira, no? Kakita naman ni kamo, K5 Ashley.
2: Si Ang taga-Kinto lang Gidguro, okay. Ang daw medyo kilala ko, pero aside from other participants, medyo hindi ko gid sila kilala. Pero all throughout sa journey ko dito sa K5, naging close man kami sang tanan yung mga participante.
0: Oh, damakit ang taga-Nick nga, kuan ka, kanami, man siyang inyo siya ni nga pagtamdanay, no, kag dobago lang mo nagkilala, ay gani, no, very close naman kamo kada, kada isa, no? So amo ni karon kay ikaw ang gikilala ng kampyon, paglawag sang second runner up, sang first runner up, nagsulod si mo paminsaron nga base ikaw ang maging kampyon sini.
2: Yes, kay K5 Raid daw na feel ko man, although nga daw balaan ko nga ako madaog, daw hindi ko man gusto nga pangunahan kay base bala mag-expect ko sang hindi malanggal patabo. So, ambal ko, sige na lang, biskan consolation. Pero, daw may slight man ko nga hope nga ako ang madaog tungod nga may mga, ano ganun eh, may mga classmate ako nga nagalantaw sa live nga daw nakita Manila ang reaction. Tungod ako, wala ko yung kakita sang reaction sa mga audience. Mm. Pero sila na notice nila ang mga reaction sa mga audience kaya nakita nila nga ay daw may pag-asa, may chance gid nga ako ang madog tungod sang ila man nga mga reaction sa ako nga performance.
0: Okay, paglawag sa ngalan mo. Ano-ano din, nabatian mo man paglawag ang ngalan mo kung na, natamaan ka na ka-excited.
2: Pagkakita ko sa itsura ko nga nag-flash sa screen, no? Though hindi man ko Japon nakapati, pero sige na lang go.
0: Oo. So ikaw ang naging kilala nga kampyon, no? Tungod sini may palabuton pa kita nga regional competition. Kumusta maging preparation ta sini ka K5 Ashley?
2: No, mabudlay gid mahambal nga makaprepare ako sang insakto tungod nga hindi malang ni ang competition niya akong preparahan tungod may mga contest man kami sa palabuton nga journalism contest namon amo ang CSPC kag BSPC sa so ang okay. Akon siguro nga preparahan kung paano ko tungaon ang akon nga lawas sa tatlo competition.
0: Balancing lang ah, no? Kon paano ta kanon kay man tinon pagdugang-dugangan eh, no? Time management lang gid ka K5 Ashley ah.
2: Sige,
0: K5. Okay, sige, basi ka may mga pasalamatan ikaw before kita mag-silo sa imo sa nga coach.
2: Sa subong at ion, I would like to thank ang tanan-tanan nga mga tawo nga nagsuporta sa akon, even to ang mga hindi ko mga kilala nga tawo nga continuously nga nagsuport sa akon kagina pang share ang akon ang mga posts batok sa concerning sang akon nga pagdaog. Thank you so much sa inyo mga greetings, no, kag appreciation sa akon. Nagapasalamat man ako sa akon nga family and friends for supporting me kag pag cheer sa akon sa live even to wala sila sa actual ginya competition ara sila Japan nga nagalantaw sa live nako na sa live sa K5.
0: Oo.
2: Ka grabe gid ang ilang nga pag cheer sa akon. Then third, mapasalamat ako sa faculty and staff sang Balasa National High School sa pag-cheer sa akon kag sa amon nga pinalanggaon nga principal nga Sir Levy S. Alfin sa paghatag sa akon sang oportunidad kag paghatag sang trust nga ako ang maga-representar sang amon nga eskwelahan sa senior competition. Labi na gid ang akon man nga grupo sa TV broadcasting sa pag-push sa akon nga mag kadto sa sininga competition. Then ang akon nga coach nga si Ma'am Ferling kagang iban pa gid nga mga coaches sa journalism nga nagbulig sa akon kagang school paper advisor namon si Ma'am Romelin Yap kag si Sir Vincent Dariagan sa paghatag sang sininga opportunity kay sila gid ang naghatag sini sang information nga may competition gali sa K5 sa pag-ubrasang pagbulig sa pag-ubrasang mga balita sa Ma'am Ferling kag kay Ma'am Romelin, thank you gid kay kung wala kamo ambot lang ko anong ihambal ko sa tunga sa akon yung performance. Then ang Parents Teachers Association sang amon nga eskwelahan sa pag-finance sang amon mga expenses pakadto diri sa city and last of all ang Ginoo sa pag-iya sa akon pakadto diri kag pagprotekta paghatag sang guidance kag pag-align gid sang stars sa sini nga kompetisyon para sa akon.
0: Sige, balikan tayo dugay dugay. Kamusta ang kaman si coach mo no? Ma'am Ferlin Hako no. Ma'am, we all know nga hindi lang ginakulbaan ang imo sa ni nga gina coach no si Ma'am Ashley. On the part sa imo bilang coach, Ma'am, ano nanging preparation kag we expect nga madala kag of course makampyon si Ashley Nicole Kinisyo.
3: So, naging siguro, kay Five Enrico, ang pag-review sang guidelines, mechanics, and criteria nga dapat as coach na legible, kagit na ka, syempre, ano yung hatag mo sa bata kung ikaw mismo may katimo kabalo. So, among ito nga, kung gintutukan man ang guidelines nga dapat everything nga gina-input ko sa iya is guided sang guidelines para nga safe man, kaya hindi kami madikyo eh.
0: Mm.
3: Tapos, we did the research together man sang akon yung mga upon sa eskwelahan. So wala naman ko nag-focus lang man sa akon lang man ihibalo, kundi nag-seek ko sang opinion, nag-seek ko sang guidance man sa mga mas tigulang sa akon kaysa mga nauna man sa akon sa service. Nga mo man ang nagabulig man sa amon sa pag-prepare sang mga details, mga facts, kag mga legal basis para sa mga topics na ginhatag man kay Ashley.
0: Okay, so basta may pasalamatan ka ma'am coach sa Hako. Do I pronounce
3: yes,
0: right?
3: Yes, okay, Five Enrico. So, as I mentioned, saging mention gani ni Ashley nga ang amon syempre nga school principal, sorry, na base Alpin nga wala gid nagbalibad sang pagpadala niya sa amon dire, although nga balantaman niya this is out of the adept edge ng activities, pero sa gyapon supportive sa katama because they believe man nga this is one of the platforms man nga ma-expose man ang kabataan sa mga activities man nga ginahiwat man sa eskwelahan.
0: Mm.
3: As well as also sa amon nga mga assistant principals sa kay Ma'am Jeanette Barberona, sa kay Ma'am Concepcion Valenzuela nga naga-support man sa amon kag sa amon nga faculty gid eh nga ara gid sila, may mga iban nga hadin pa sa balasa nagkadto gid diri para magtan-aw man kag mag-support sa amon nga representative. So sa amon nga SPTA officials nga naga-provide gid sang financial assistance sa amon nga pagpakadto pa kare. So madamo gid nga salamat.
0: Okay, lastly nakita namon sa comment no pagdaog ni Ashley may mga sawa na nga maestro da. Do nag-trending si Sarao.
3: Amon nga school paper advisor ka kay Pabing Rico.
0: Okay.
3: Pag manamon kagapon nga very supportive man nga nag-gasto personal para nga mag-attend at mag-witness man sa sininga competition. Kay nagpusta gin siya. Nga kung magdaog ko nung si Ashley, mga sawa na gin siya. Ano bago niyang iya nga pagkakuan, pagka binabain.
0: Ay,
3: mga sawa oo, na lang siya.
0: Mga sawa lang. Kaya kaya mo na mo gabantay. Sinino, nag-trending gin si sir kay mga sawa na. No, pagdaog ni Kaki Five Ashley nga daw hindi siya magparty nga madaog saw. Gagin taya yagay nga mga ang pangasawa.
3: Five Enrico, galing kete lang do ano man adaw pang tawag man sang kuan ang attract man namon ang success nga ginatawag.
0: Oo, o galing kay nangin matuod. Dili nagdaog. Tumano na yan ni Sir Ara ni si Sir upon nyo man.
3: Ay, hambal niya gani, sir. Ano lang ko, no? It's a prank.
0: Ah, it's a prank. Okay, okay,
3: pero
0: may
3: pakonselo, man, sir. Ah, mapapanyaga siya kuno sa amon.
0: Ah, pakonsuelo lang, no? Ara di na subong si sir? Upo niyo?
3: Ari siya di, sir.
0: Oo, si sir.
3: Upo siya namon, sir. Kaya pa kami kapauli. Ari pa kami di sa city.
0: Bauro. Enjoy lang, anay, ah. No? Excuse man si Ma'am Ashley. Kaya tiyabon ng kadungganan ang ginatag sa Balasan na National High School, no? Kilit anay kita
3: sir,
0: sa kwan.
3: Very supportive, maniyang advisor, sir.
0: Oo, sige.
3: Ang advisor si Sir Jalon Maningo, nga channel man siya ng mga subject teachers, nga muna ipa-excuse na sa subong adlaw, kaya para kapulo pahuway man siya.
0: Amo gani eh. Salamat, kid. Kagakit anay kita sa finals, no? Sang live competition. We all know nga, ti. Lain na ding panguntra, ta. Hindi nang Gimaras, hindi lang Iloilo, kundi Antique. Clan kag Capiz na no sa regional level. No, salamat kay kag God bless gid sa inyo nga duwa kag sa bilog sinin, no? Nga nagabuylo gid sa may Balasa National High School sa mga PTA kag mga manudlo dira sa staff nila. Salamat kida. See you. No, kitanay kita sa finals.
3: Thank you.
0: Thank you kida.
1: 11 Mbps.
0: Ang ginapamangkot ko si Sir mo. Ay nag-trending si Sir. Sila ko madaog si Aslin Nicole Kinisio, mga sawa ko. Ati sila nga, it's a prank. Mga kung kaysa, kuhaan malang mo, sulusunlog. Pero mo, like ay nagbatuog. Ay nano, dumabutang pa sa alang-alang niya, kuhaan now, ya pagkatawo ni Sir. But anyway, now, congratulations, kid. Now, sa bayan sa inyo, Balasa National High School, sa kay Ashley Nicole Kinisio, no, kag sa iya nga coach nga si Ma'am Ferlin Hako for grabbing the champion sa ngaton sa nga inter-school live reporting competition. No, kay ti iniya on the spot. Ara nang isa pa'y kanag champion. No, kay doon direkta kita diri na para makakuha kita sa nga dugang pag-insan nga mga information. Mga 10 minutes nga interview before kita nga mag-break, no? Para sa aton sa nga Mighty C Network News. No, tinabatian ang nagkampyon si Ashley Nicole Kinisio. Wala minsan mag-expect na sa gidang mag-daog. Pero tungod nga determinado, no, gina-review yung man ang mga question. No? Pero swerte man. No? Nga ang mga gintutukan niya nga pamangkot, amo ang nagtupa man sa iya.
1: 11 Mbps.
0: No, about to sa alahero nga nakuan pa, naskam pa, natuntuhan pa, kaya gimbakal sini nga bulawan, no, piki gali, mga kakifay. Alas 11:45 sa ato sa liga pagpangalagad, ginaangalangan naton ang atong nagkampiyon man sa tertiary level. Now from West Visayas State University, si Edilyn Alcalde, no? Paggalawag sa ngalan niya, naglibiong din si Kakifay ba Edilyn?
1: 11 Mbps.
0: Sa mga tears of joy, no? Kag isa pa on the part man sa West Visayas State University, kay basta ganyan mo ni competition, no? Mga kwan, mga reporting, mga newscasting, no? Hindi kini magpauli ang West Visayas State University. Pero sa pinakauna, abi, nga radio o kung na live reporting sa K5 News FM Iloilo, daw na why madala the time, no, ang representative from West Visayas State University. So daw, it's time to regain, no, sa part sa WVSU College of Mass Communication. No? Kaga siyempre ang ilasin nga coach si Sir Rafi Galan.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:46. Talang-alang, anay. No, balikan talang guro. Kaki-five bakim. Kay may yara. Kita nga pasudlon, anay. Nga isa sa nika Flash Report.
1: K5 News FM Flash Report.
0: May isa sa nika bangkay ang nasapuan dito sa may distrito sa Arevalo. No? Anong tabo ni sa iya? No? Either nga pinatay ini o kon na wala sa foul play. No? Alam ko kunta kay Kaki 5 EJ Cordovar. Ano siya? Si Kaki 5, kwan eh, Aaron na nag-tip sa ton. No? Regarding sa saning nasambit, saning bangkay nga nasa puan subonggid, no? Nga mga tinion, mga kakifay. Alas 11:47, sa ato siya pagpangalagad. Panangan nga lang koneksyon natin sa bayan sa WVSU. Siguro after na lang sa Mighty C Network News. Anas ka, K5 EJ? Okay, dalang kay standby ka mo, mga K5, ha? May isa sa nika bangkay ang nasa puan dito sa bayan sa distrito sa Arevalo. Para makakuha kita sa nga dugaw sa mga detalye. Kung bala may foul play o kung hungod naging patay. Ang nasambit sa nga biktima mga ka-K5. Kagulaban tayo makaroon kay Failana o kung pasaka ng isang kaso, ang ining suspect na nagpatay ito sa 60 anyos. No, idadistintaan nyo sinulod dubla sa Changge, sa may Banwasan Duangas. Nga pagkasapos ang pamilya sa bangkay sang stintaan nyo, nagaungot pa ang kutsilyo sa ibabaw sang iya sa ninga dughan. Ang lubong sang kutsilyo, maubos ang parte sang kutsilyo, bilin lang do ang uluyatan. Aras sa piyak ng linya, si K5 AJ Cordova.
1: K5 News FM Flash Report.
0: K5 AJ sa report, go ahead.
4: K5 Enrico, siya plus report in, isa ka senior citizen ang nasakuan na, allegedly, na nasakuan na wala na sang kabuhi sa sulod mismo sang salakyan sa isa ka barangay sa distrito sang Arevalo, K5
0: okay.
4: Break. Sa subong ka K5 Break, ang pamilya para na sa padulong na sa Arevalo municipal Arevalo police station, no, ICP, no, dire sa sudad sang bitong area ka K5 Break, agudtong pag-aimbestigaran ini ang nasakuan nga inay mata sa sulod ng salakyan ka K5 Break. Sa impormasyon nga nakuha naton ka K5 Break, wala ini natalupang da, no, sang driver o kung sang tagiyasang sa kay SUV na may isa ka senior citizen na nabilin sa sulod ng salakyan. Kaga sa posibilidad ka K5 Break na supukit iniguro ang isa ka senior citizen.
0: Okay, dalang ka K5 BJ. Okay, ang ining salakyan, kay sino nga pa nag-iyas ang salakyan, iya ni kabiktima? Ang ining nasapuan?
4: Ang K5 Break, ang ginakuha, ginatong informasyon, no? Kay basta HUV, no, ka K5 Break, kag isa kasi yung petisyon ng biktima.
0: Ah, okay, so, why ba siyang ginalantaw, abi nga foul play o kung ginpatay ining senior citizen?
4: K5 Break.
0: Okay, siling ko, why ba siyang reported, abi nga may foul play o kung hungod nga ginpatay ng senior citizen na sapuan sa sulod sang salakyan, base ko na palang na puok to sa sulod sang salakyan ka K5AJ?
4: Subong ka K5 Break, padulo na ang katapos ng ICP 6 o Convilla Police Station sa area kung sa din na hamtang salakyan kag nasapuan ini ngang saka senior citizen ka K5 Break, agod nga mag-aimbestiga sa natabo nga insidente.
0: Ate, sige, balikan tala karon na dugay-dugay ka K5AJ, salamat gid.
4: Sige, kay Five Break, yan nga balita, no? Ginatulungin sa inyo sa Kaluan sa D3 Bayo para sa busi po nila na trangkaso mag-D3 Bayo. Ako, si Kay Five Break, Jacob Duma, para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko o kagalingawan sa Ililo. Kay Five News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat kay Kay K5 AJ Cordova. Bantay ka lang duga sa mga detalye tungod sa saning senior citizen na sa puan sa sulod sa salakyan. Pwede ka balok on gin atake ni sang iyasing balatian o kung ba na suffocate kay budlay ko magtulog sulod sa salakyan, no, dapat abrihan mo na ang bintana. No? Kahit mo na sa mga cases, no, nga kung sulod ka sa salakyan matulog, amo na ang banlaga, dapat butangan mo lang sa gamay sa ni, no, nga makaagibla ang hangin, hindi nga ang hangin ma-circulate, no, sa sulod lang ginsang sang salakyan. Ha, kay may tendency na, no, nga may mo nga kulangon or may malain nga matabo sa imo, mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: Mayong udtongi kay Sir Edgar Balbado sa Hibi sa Kalipay, deserving. Amo ni sa kay Idelen Alcalde. Kaga sumuman sa kay Ma'am kay Sir Genexis Agnes, na kay Sir Arnold Padillo sa may Midilab Pasi, may adayan lang na nga udto kay Ma'am Beth Ida Lilia, kay Sir Arturo Lilia, dira sa ibang kay Maspasan, sa Banwas ang Kalinog, kay Sir Eduardo Ignacio, kay sumuman kay Sir Arman Bakuguay, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir JC James Garvillas, na kaga sumuman, ginapanawagan ang nabilin kung gina alas 4 na bitasan, tay-tay belt bag, may unod nga cash, no? Nahulog ang kwarta mo, Sir JC James. No, kapanawagan si Edward Santamina, akilala ya? Na numa, no? Paliyog na da, kung may nakitaan ka mo, belt bag sa may nabitasan na si Taytay, may unod nga cash na may importante nga gamit kang papeles kag lisensya. Pwede na mabalik, no? Sa kay Edward Santamina sa number nga 0946-0497-483, no? Ang number ini ni Sir Edward Santamina, 0946-049-7483, mga ka-K5. Yan, no, gunto, dako, ito ang kantidad. Gilba, naman ka budlay kapag pangbuhi, madulaan ka pa bless kwarta. Kay Mark Vincent Avia, may adayad gingaga, kay Ma'am Myrna Muyko, kag kay Ma'am Nilin Sauton, sa may syudad sang Pasig. Pagbalik, tama ka upo naton ang nagkampiyon sa tertiary level, no? Si Alcalde, kung sa diin mga key five, no? Upod ang iyasing coach na si Sir Rafi Galan. Na si Miss Edeline Alcalde, makaupo na ito pagkatapos ang Mighty C Network News. Kani Paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500!
5: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
5: Ay,
6: ang mga lang permi na mo kambali, mga dapat likawan, dapat timuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga

0: longer and healthier life. So, gainom ka na detect 500 kag may TC, are ang kaduha mong himoon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may TC sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag panubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may TC. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
0: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
0: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
3: Ay.
0: Okay, imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
0: Ang mga nagainom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
0: Grudges.
3: Your grudges.
0: Tao malanta,
3: oh.
0: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
0: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod. Masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: It's Iloilo Supermart Atrium Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO 10006 Series of 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
5: Vitamin C.
6: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha?
5: Ay,
6: natataplan pa pala ng edit yung mukha mo.
5: Aray,
6: bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
5: Apo syempre, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrinti cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at

0: ipinalakas ng Bilberry Berry Extra Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
1: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
2: Headlines.
1: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, transport groups sa Bacolod kinansela ang 3-day transport strike. A grupo hindi rin magtataas ng pamasahe. Tinatay ang 49.6 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at petrolyo arestado sa Palawan. At tatlong bayan sa Isabela na apektado ng El Nino at krisis sa tutulungan ng Australia at UN FAO.
2: YDC Network News.
3: YDC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilaan ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, transport group sa Bacolod kinansilang 3-day transport strike. Grupo hindi rin magtataas ng pamasahe. Tabungan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Kinansila ng mga transport groups ang nakatakdang 3-day transport strike sa lungsod ng Bacolod at ginawa itong isang araw na protesta na lamang. Ayon kay Rudy Cathedral, presidente ng Bacod ni Manibela, isa sa gawa lamang umano nila ang protesta sa araw ng Lunes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11:30. Matapos nito, itutuloy na ng naturang grupo ang kanilang biyahe sa mga susunod na araw. Hindi na itunuloy ng grupo ang kanilang protesta dahil may aksyon na ang gobyerno sa panawagan ng transport groups na taasan ang pamasahe o minimum fare dahil sa pagtaas din ng presyo ng fuel sa bansa. Ngunit sinabi rin ni Cathedral na hindi sila magtataas ng pamasahe kahit may memorandum na mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang hindi umano mahirapan ang mga commuters sa lungsod ng Bacolod. Para sa MyGC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, tinatay ang 49.6 milyon pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at petrolyo arestado sa Palawan. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
5: Anim na individual ang arestado matapos masamsam ng PNP Maritime Group ang tinatayang nasa 49.6 milyon na halaga ng mga puslit na sigarilyo at petrolyo sa isinagawang Joint Law Enforcement at Seaborne Patrol Operation sa Barangay Inugbong, Bataraza, Palawan. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng 2nd Special Operations Unit Maritime Group Quezon Special Boat Crew, katuwang iba pang ahensya. Nasamsam sa operasyon ng isang MBMR Gray at Sky Blue na bangka, 38,641 rims ng iba't ibang uri ng smuggled na sigarilyo at 900 liters ng hinihinalang puslit na diesel na tinatayang nagkakahalaga ng nasa humigit 49 million. Nahaharap ang mga suspect sa mga paglabag sa RA 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at RA 10643 o Graphic Health Warnings Law at iba pang batas kaugnay ng ilegal na pangangalakal at pagdadala ng mga produktong sigarilyo at petrolyo. Para sa MyGC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: At tatlong bayan sa Isabela na apektado ng El Nino at krisis, tutulungan ng Australia at UN FAO. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
6: Sasagipin ang bagong Climate Resilience Program mula sa pamahalaan ng Australia at United Nations Food and Agriculture Organization o FAO ang libu-libong magsasaka at mangingisda sa mga bayan ng Santa Maria, Santo Tomas at San Pablo sa Isabela na dumaranas ng matinding epekto ng El Nino at krisis sa langis. Ayon kay Australian Deputy Ambassador Nicholas Kay, opisyal na gugulong ang proyekto sa uling bahagi ng taong ito hanggang 2027. Layunin itong magkaloob ng direktang cash assistance, livelihood training at cash for work program para sa agarang rehabilitasyon ng mga irigasyon sa rehiyon. Bukod sa tulong pinansyal, bibigyan din ang tigi-isang makabagong mobile solar-powered irrigation pump ang mga lokal na kooperatiba sa tatlong bayan upang tuluyang masolusyonan ang kakulangan sa tubig sa mga sakahan. Ang maagap na inisyatibong ito ay inaasahang magbibigay ng pagmatagalang solusyon at katatagan sa mga komunidad na madaling tamaan ng mga sakuna at pagbabago ng klima. Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
1: Tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ng mga balita, Eastern Visayas naghahanda na sa posibleng epekto ng El Nino. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
7: Mas pinaitingnan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 8 ang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa mga komunidad sa Eastern Visayas. Bubuo ang mga ahensya ng pamahalaan ng Regional El Nino Action Plan na magsisilbing gabay sa paghahanda, pag-iwas at pagtugon at iba pang mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa rehiyon. Ayon kay RDRMC 8 Chairperson at OCD 8 Acting Regional Director Erwin Romel Lamzon, mahalagang palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya upang agad na maipadala ang mga tauhan, kagamitan at iba pang kinakailangang resources sa mga lugar na mangangailangan ng tulong. Kasama rin sa mga paghandang isinasagawa ang pagpapaigting ng mga programa para sa pag-iwas at pagkontrol sa dengue, pagpapalakas ng disaster health preparedness at pagbuo ng mga response team na maaaring agad na i-deploy sakaling magkaroon ng emergency. Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak na handa ang Eastern Visayas bago pa man maramdaman ang posibleng matinding epekto ng El Nino.
8: Para sa Mighty Sea Network News, ito si K5 Tarol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: Din Dumaguete City, isa sa mga benepisyaryo ng Pagcor School Building Project. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5 Shara Humilio.
9: Buong pagmamalaking inanunsyo ni Mayor Manuel Chiquitin Sagrabaria na ang lungsod ng Dumaguete, isa sa mga benepisyaryo ng nationwide na Pagcor School Building Project. Ayon pa sa Mayor, makikinabang ang lungsod sa malaking proyektong pa-imprasaktura na ito sa buong bansa na pinunduhan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pagkipagtulungan sa Department of Education. Kaugnay nito, ipinahayag ng alkalde ang kanyang taos-pusong pasasalamat kina Pagco Chairman Alexander Tengco at Deputy Secretary Sonny Angara para sa proyekto na magsusulong sa pag-unlad ng paaralan at pagbibigay ng angkop ng mga pasilidad para sa mga mag-aaral. Idagdag pa ng alkalde ng Clinica Gono Polytechnical Vocational School sa Dumaguete City ay makakatanggap ng pondo para sa isang gusaling may tatlong palapag at binubuo ng 12 silid aralan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: At balita mula Altava sa Clana, motorsiklo sumalpok sa kasalubong na truck, dalawa patay. Balita hatid sa atin ni K5 Regilie Tornino.
10: Kumain lang sana ng lugaw ang dalawang lalaking rider nang sumalpok ito sa kasalubong na truck habang papauwi na sakay ng kanilang motorsiklo sa Altavas, Aklan. Dead on arrival ang 17-anyos na binatilyong angkas nito habang binawian naman ang buhay habang ginagamot sa hospital ang 40-anyos na driver. Sa paningam kay Lieutenant Abelardo Palma Jr., hepe ng Altavas PNP, na gabi nitong Setyembre 26 habang papauwi na ang dalawa ay bigla na lamang silang nang agaw ng linya sa pakurbanang bahagi ng kalsada at sinalpok ang kasalubong na truck mula sa direksyon ng Iloilo. Nagtamo ng malubhang tama sa ulo at katawan ng mga ito dahilan ng kanilang pagkasawi. Kalauna nagkaareglo naman ang magkabilang panig at nangako ang truck driver na tutulong na lang sa mga gastusin ng mga biktima. Napagalamang mabilis ang pagpapatakbo ng mga ito at walang ilaw ang kanilang motorsiklo. Para sa Mighty Sea Network News, ito si K5 Regilie Tornino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
1: tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Motorista natagpo ang patay sa tabi ng fish pond sa Capiz. Balita hatid sa atin ni KK5 Roldan Villarreal.
11: Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang isang 33-anyos na motorista matapos matagpo ang walang buhay sa tabi ng fish pond sa Barangay Kudyan, Ivisan, Capiz, Linggo, September 27. Batay sa inisyal na ulat mula sa Ivisan Municipal Police Station, kinilalang biktima sa alias ng Leonardo, isang residente ng Haina Norte sa bayan ng Hamindan, Capiz. Ayon sa pagsisiyasat ng otoridad, isang nagmamalasakit na mamamayan na nakakita sa biktima na nakadapa sa gilid ng fish pond habang nasa tabi nito ang kanyang minamaneho motorsiklo. Agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital ang biktima, ngunit wala na itong buhay. Kasalukuyan ang nakalagak ang labi ng biktima sa isang punerarya sa Hamindan at nakatakdang isailalim sa autopsy upang malaman ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy naman ang malalim na investigasyon ng Ivisan Municipal Police Station upang matukoy kung may nangyaring foul play o kung ito ay isang aksidente sa kalsada.
12: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Mga K5, balita naman mula lalawigan ng Iloilo. Senior citizen patay matapos pinagsasaksaka sa loob ng kanyang tindahan. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
13: Patay ang 70 taong gulang na lola matapos pinagsasaksak ng 25 taong gulang na sospek sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Madaling araw noong Setyembre 26, ang biktima ang kinilala sa kay Ernie Fiebre Demput, byuda at residente ng nasabing lugar. Habang ang sospek naman ang kinilala kay Danilo Bacalso Abinir na residente ng Barangay Lakturan, Dumangas. Sa investigasyon ng kapulisan, nasa loob ng kanyang tindahan habang nagpapahinga ang biktima nang nangyari ang nasabing insidente. Nakarinig na lamang ng ingay ang kanyang mga kamag-anak at sa paniniwalang nagnakaw ang sospek, hinabol ito ngunit bigla ang tumalon sa ilog. Nadiskubrihan na lamang na sinaksak malapit sa leeg ang lola kung saan ang kutsilyo ang nasa katawan pa ng biktima. Dinala sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Arestado naman ang sospek at nahaharap sa kasong attempted robbery with homicide. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Gayun din 80 anyos sa senior citizen patay matapos mabundol ng tricycle sa Nini Antique. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Junal Tives.
14: Patay habang ginagamot sa ospital ang isang 80 anyos na lalaki matapos mabangga ng tricycle dakong alas 5.37 ng umaga, Setyembre 27, 2026 sa Barangay Lisa B. Anini Antique. Sa panayam ng KK5 News FM sa kapulisan ng Anini Municipal Police Station, sinabi nito na tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada ang biktima dahil may bibilhin ng aksidenteng basagi ng tricycle. Dahil sa insidente, nagtamo ng sugat sa ulo at katawan ng biktima at agad itong dinala sa ospital, ngunit dakong alas 10 ng umaga ay binawian ito ng buhay. Samantala, may naganap ng pag-uusap sa pagitan ng magkabilang panig kung saan napagkasunduan natutulong ang driver ng tricycle sa pamilya ng biktima. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, pagpaslang sa driver na isang abogado sa Cagayan de Oro, posibleng may kinalaman sa lupa. Balitang hatid sa ate ni KK5K Buscaino.
15: Posibleng may kinalaman sa alitang lupa ang pagpaslang sa driver ng isang abogado sa Cagayan de Oro City. Nagtamo ng bala sa ulo ang biktimang si Marlo Ranalan Valmoria, residente ng Barangay Bunbun, CDO. Batay sa CCTV footage, dumating ang Toyota Isuzu sa tapat ng gate ng pinauupahang pad sa Buntong Kamamanan, CDO, kung saan nakatira ang amo ng biktima na isang abogado. Habang bumababa si Marlo, dumating ang Kawasaki sniper na motorsiklo. Sakay ang dalawang lalaki, bumaba ang angkas ng gunman at binaril ng dalawang beses gamit ang short firearm ang biktima. Ayon kay Major Peter Tahor, hepe ng Cugon Police Station, isang retired Army ang pinatay. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya habang wala pang inilalabas na pagkakakilanlan sa riding in tandem na responsable sa pamamaril noong September 25, bandang alas 11 ng umaga.
16: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: K5 sa detalye ng ating balitang abroad na nanatiling umaalingasaw ang mga labi sa Nepalisang buwan ang matapos itong tamaan ng mapaminsalang baha. Patuloy ang paghukay sa makapal na putik na tumabon sa mga kabahayan, negosyo at maging pangunahing kalsada. Ayon sa mga residenteng nakaligtas, bagamat dagsa ang tulog noong maunang araw ng sakuna, unti-unti itong nababawasan na kabilang na mga relief goods at iba pang suporta. Samantala, sinabi naman ng Finance Minister ng Nepal na kakailanganin ng tinatayang 4 hanggang 5 bilyong dolyar para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga nasirang infrastruktura at komunidad. Samantala, ayon sa isang residente, nagtulong-tulong na rin ang mga OFWs at iba pang Pilipino upang makalikom ng pinansyal na tulong para sa isang kababayang nawala ng tahanan at ari-arian na dahil sa pagbaha.
2: YTC Network News.
1: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Rojas at K5 News of M Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Alan Catalan at K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of M Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
2: 11 Mbps!
18: Pabalik mga K5 sa ating suling kapagpangalagad dire sa Lunes edisyon sang 11 Mbps. Mga balita kag public service.
2: 11 Mbps!
18: Tagiyapon ang inyong alagad ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Makaupod naton mga K5 ang nagkampiyon sa aton sining inter-school live reporting competition. Nagikan sa may West Visayas State University si Edeline Alcalde. Kaglakip man ang iya sining coach nga si Sir Rafi Galan. Sa peak linya, mayong udto, Ma'am Edeline Alcalde ka kay Sir Rafi Galan.
19: Balik mati pag sa ato sa ringa pagkakalagad
18: sa ato sa ringa pagkakalagad sa ato sa ringa pagkakalagad sa Talang, di ako partner kay base sa online sa nag-monitor do delayed partner eh.
2: 11 Mbps.
18: Alas 12:18 sa aton sa ringa pagpangalagad. Dali kay Domid, may delay kita sa aton sa ringa communication ka kay Five Ball, na budlay na convention Diana ita. Dali ang ga-echo kita.
20: Good afternoon mga K5, good afternoon sa Enrico.
18: Kay delay na kun sir, aluwata lanay ka kay Five Ball. Aliyo ko lang tawag kay delayed ang kani ang monitoring ara ko sa aton sa live di laban na ban ko sa live sa monitor sa Facebook ma delayed gina
2: 11 Mbps.
18: Basi ko may iban sila nga kwan nga monitor para tubla kay na sa kwan sa balasan. Oo. Okay, delayed eh. Mabudlay to karon ang pag kwan pag connect naton. Pag-communicate naton di karon kay gasabat na gapamangkot na ta.
2: 11 Mbps.
18: Alas 12:19 sa aton sining pagpangalagad. Standby mga mo kay may update man kita karon sa nagapalayon sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ika-30 ni ka adlaw na sa impeachment trial. May cross-examination nga ginahimo ang defense sa sining nasambit sining testigo nila from Phil Gips mga kakipay. Si Mr. Sopinya, na istoryante kong duga ang pagkatapos sa atong interview sa atong sining nga nagkampiyon, nagikan sa West Visayas State University, kay Kaki 5 Edelyn Alcalde, kay Sir Rafi Galang.
0: 11 Mbps.
18: Okay na, sumalika na ton. Mayong unto.
20: Good afternoon, Kaki 5 Enrico. Good afternoon sa aton sining mga tugmalantaw, kag sa aton mga tagpalamati.
18: Okay, kay Sir Rafi Galang, may dayagin nga hapon.
21: Mayong hapon man sa imo, Kaki 5 Enrico. Kag sa mga viewers, no, kag listeners ng K5 News is Iloilo.
18: Okay. Kahapon na ginkilala nga kampyon ang participants from West Visayas State University, no? Si Ma'am Idelyn na Joy Alcalde, matuntuon din nga Joy ni, no? Ma'am, una-una ga-expect ikaw nga ikaw ang maging kampyon o kon ang ginapangamuyo ta lang madala kita sa top 3 para nga madala kita sa regional finals.
20: Actually, K5 Enrico, I'm so sorry sa akon nga voice subong because kay
18: grabe ba?
20: Nagaubo ko subong. Pero amo na, even 1% wala gid ako nag-anticipate nga bisan sa top 3 madala ako because again assessed po ako nga performance hamba ko nga lado, hindi gid ko ni madala. How tapos syempre ang aton sini nga mga ibang mga contestant mga nagmi man sila even though that most of them hindi halin sa may communication pero mga sagad gid sila mga nagmi sila mag-deliver mga you know may mga presence of mind gid ya kag mga mamba mo gid nga mga reporter gid so syempre as yun being ginkulbaan man ko kag wala gid ko nag anticipate bisan pila ka porsyento nga magdaog kumuna lang mga muyo lang gid muna lang gid.
18: Okay. Anong mga preparation nato, ma'am? Naka-prepare kita? Anong ginhimo nato nga preparation?
20: Ang contest, Domingo, ang amon nga preparation, Sabado, isa lang ka-oras na practice because fourth-year student, kung na-busy, kakatapos lang gid sa midterm namon, so wala gid ko proper gid na preparation. That's the reason why wala man ko nagkumpiyansa nga madalagi ko sa top 3 because maang ko nga lack ko sa preparation.
18: So sa tanang nga nag-perform, ikaw ang last nga nag-perform, no? Kung kaisa doon namin man mag-last ikaw, kay at least makitaan mong performance sa manauna sa imo. Pero kung last ka man, ang pressure araban sa imo, kay ikaw na lang yung medyo kung may kakulba, daw maburubog at man, no? Pero on the part sa pag-perform mo, bilang ika-last ka nag-perform, anong nabatsagan mo that time, Kiti? Sa tanan, ikaw na lang ay mag-perform, buot sa lingon, ang mata, ang dulungan, aragid sa imo?
20: Ginakulbaan din ko because nabatian ko ilang mga performance mo kung mga no, gini, mga may ara gini ano lugar may mga top gini mga nagmi gid sila magwala kaliyat may an mo gigagin preparahan gid nila kag syempre sang tanda hulat ka to dugadugang mga gadugang ang kulba mo amo wala nga do amo man ang another kumbaga cons man koy naging pinakaulihi ko sa tertiary level. Kasi syempre, during that time, hindi gid mayo akong pamatsyag because muna ganit kakatapos lang sa midterm na wala gid pahuway, dire-diretso sa contest. So nagasakit, sakit akong ulo sang during the contest. But I'm so thankful. Salamat gid ko most of all sa Ginoo that ginbuligan gid ko nga matapos ang contest kag ma-deliver ang akong nga piece.
18: Okay. Sang nagabutay ka mo sang question, ha? We all know nga ti may mga ideya kamusta nga question pero wa kay kabalo kun ang matuon nga question nga magabot sa imo, no? Ang nagabutan mo nga question natun-an mo ini kag ginataga mabi importansya pagbasa mo sa mga question nga ginhatag sa inyo.
20: Wala kay lain nga story akong gintutukan kay mapudong
21: aswang.
20: Hindi aswang ako hindi gintutukan.
18: Aswang istorya
20: ang nagdumugay nga babae tungod sa lalaki nga nagpangilay ang deodorant ginusno sa ilok sa babae. Amo ti mga nanamian ko mga topic ang bumbay kuya nga gi-report ko wala gid ko ti idea mo na nga kung makita gid nila kung ang reaction para sa sulod kag wala pa nag-report makita gid nila nga blanco gitutok ko bangod kay wala ko kay idea sa mga bumbay kag mga ano to ang just thankful man nga ti ginbutang ko gid sa isip ko nga sang ara na ko sulod I'm not a student anymore but a newscaster a broadcaster na gid ya para at least syempre hindi ko hindi bilang isa ka audience, limutan ko mala kong self, bilang audience, hindi ko yung gusto mamati sa isa ka broadcaster nga do nakulbaan, hindi ko gusto mamati sa broadcaster nga gakurog-kurog ang tingog, nga do hindi kompleto, nga limutan ko sa ang self as audience nga kung ako ang audience, ano ang gusto kong mabatian sa about sa Mumbai nga nagsukot, nagsababay, nga ginsukot yan ang wish siya.
18: Oo. Kag ako bikapon ng interview sa imo, no? Ang report mo to diretso. Oh, duway gay ko kasalot mo. Duway ko ka batin sa imo sa ninga nga report kan to diretso. Siling ko ti daw kompleto kag may ideya man kay kung kisabi, no, kon na mauruntat ka, base kon magsala ka pag kinugsugpon mo. No? So daw kita na ton nga very confident ka man kag diretso ang report. Pero pag linawagay na sang winner after sang imo sing performance sa anong pag-rate mo sa imo sing kagalingon?
20: Pag-rate ko ako ng kagalingon, it's 5 over 10.
18: Oo.
20: Tutuod na, I'm 50, very 50. Honest, it's 5 over 10.
18: Okay. So why ka nag-expect, no? Pero samtang naglawag na sang nagdalaog, no? Halin sa second runner-up, first runner-up, kagwain na lawagan ang alan mo, that time kasulod sa ulo mo nga ikaw naging man ang maging kampiyon?
20: Wala, gidya ka K5 Enrico, wala, gidya ka. Actually, isang nalawag ng third and second, nagpalapit na ako kay sir, mako sir, sorry, gid sir, kung hindi ka madala, sir, pasensya, gid sir, mga classmate ko, nag-sorry na ako sa ila, mako sorry, gid guys, kung hindi ka madala, guys, because, blank video sa self, kung ako mag-rate, doon hindi, gid kuya, kumbinsido sa akong performance, muna, wala ko kabalo na akong madaog. Nag-sorry na ako sa ila.
18: Ay, siyo. Pero paglawag sang daog mo, kita na ton nga, do very emotional ikaw, no? Siguro, ti, na-overwhelm ka kay ti, on your part, para sa imo nga, do 50-50 lang performance mo, no? Kag ti, ang kahulat la, no? Nga, hindi ka man madala, although nga ti, mabaton man aton, pero, daw, kung kaisa may, bisan na, paano ako, untaman, masakit man mo, sa buot, no? Kag isa pa, West Visayas State University, College of Mass Communications, ang pagtanaw sina is taas gid eh, no? Ang paglantaw, paglawag sa ngalan mo nakita naton nga naghibi ikaw. Ano to, thirst of joy o kon anong nabatsyag aton that time?
20: That's a genuine reaction, genuine gid nga emotion because wala ko nag-expect na akong madaog. So naging emotional ko because at last na kumbaga natuman ko pala ang ano ang akong handom to represent West Visayas. Sa first year ko sa nagsulod ko sa West, sa interview ko sa mga professor, ang bako willing di ko i-represent ang West bisan sa diin man ang ano, bisan sa diin man nga aspeto, bisan diin man nga field sa sports man ko sa diin man because amugin ang gusto ko nga matabo once magsulod na ko because that's the only way na makabayad ko presyo sa universidad. It's a prestigious university, wala kami maginabayad. And the only thing na kaya ko maubra is to represent West Visayas muna.
18: Okay. Ang madali na lang, mga more than 1 month na lang, kag regional finals na. Anong mga preparations naton? Sini ka K5 Idelin?
20: Siguro ang as a graduating student, power of balance na lang siguro. Balancing ko na ako ng academics at the same time ang pag-practice din sa live reporting competition sa palabutan ng November. So muna ang ma-prepare mo ko especially gid sa consult kiti bisan ano mo pa nang iakatanda mag-report kung balda imo tingog. So wala gid yapon. So muna ma-prepare ko, i-prepare ko muna akong mental health, physical and overall gid nga akong nga health.
18: Sige. Now sa Iluhanta, isa guro sa mga very excited that time, no? Ang imo sa coach si Professor Rafi Galan, no? Sir, kumusta ang preparation naton kag of course team elimination man sa mga nag join, no? Sa inyo sa ninga competition man da, sa school nyo kung sino ma-represent. Kay we all know sa unang inter-school live reporting competition diri sa K5 wala madala ang West Visayas State University. So though it's a regain on the part sa College of Mass Communication sa WVSU, kag we all know daw pro pressure makita that time sa ni Professor Rafi Galan.
21: Muna siya no, silingsang ang unang competition no, atong year no, wala madala ang West bisan third lang no, sa lingkod ti sa sunod mabawi kami dag-on gid namon. Actually may elimination round kami diri ka K5 ni Rico nga ginhimo sa school mismo no. Kag ang section ni Edeline wala sang ma-represent no. Nga ginawa ko pa pamilya di kay advisory class ko na sila. Ginawa ko na kapilya kung sino man tra ma-join. Di, ang BAB 4B ang 4th year ang section B wala sang ma-represent. Dali na lang mag-umpisa ang contest ang magpadala sila sang ila contestant kay si Edeline. Ginawa pa nila kapilya isa pa sa mga napilian. Tapos siya nagdaog na ma-represent. Okay, sige. Ako makotsay mo dahil. Sa sobrang kasakoon, sako man ko, wala kami time ma-practice. Ah. Basta online amon nga practice lang, online instructions lang. Kadagab, ito alam, buti may kaagahon sang chatanay, amon dahil himuon mo, amon ni. Practice lang kami, ano ah, 1 hour, sang Sabado, sang hapon. 1 hour lang, first and last practice namon nga doa.
18: Okay.
21: Pero ti, nami lang ni kay... Nami lang ni kay Edeline, kay... very teachable siya, no? Kung ano ang imo ginatudlo sa iya, ginatuman niya gid, no? Kag hapos siya tudloan. Tanan kong gintudlo sa iya, actually, gintuman niya gid. Kag siya nag-assess kay nasa self niyang 5 out of 10, ako ya, pagtapos ng tanan nga performance, no? Daw nakasiling ako nga siguro kung hindi si Edeline mag-first, ma-second siya, kung ako ang mag-judge, so, oh. Nakita ko man performance sa ibang contestant.
18: Okay.
21: Kag tanan ko gid pudlo actually. Siling ko Edeline, hindi ka lang gid magpundo. Hindi kid magpundo unless gid tawag sang anchor. Sige ha lang hambal mo tanan nga pwede mo ma-describe, tanan pwede mo ma-report ihambal basta hindi ka gid maguntat. Kaya ang tendency mo ubusan sa inog hambal mauntat siya. Pero pag siling siya hindi kid bagot untat-untat. Kita mo kahapon sa performance niya. Wala gid siya untat-untat, bisan ginatawag sa kanik pero do wala siya kabati. Sige gid gyapon ang report niya. I think isa na sa mga nanamian sa mga judges is that very spontaneous siya. Kag complete, no? Wala ko man mamati, no? Nagapamati ko sa reporter. Abidu, wala na ko sang pamangkutun pa sa iyang report. Kaya doon kompleto nang inhatag niya nga informasyon.
18: Okay. Now, speaking sa pagambal mo, kung ikaw mag-judge, either magdaog or ma-first runner-up si Edeline. Sino ang para sa imo, Abi? Kung nag-second runner-up si Edeline, sino ang doon mas close siya sa competition?
21: Kung sino ang madaog?
18: Oo.
21: Ang top 3 ko actually kay K-5 Enrico, amuto siya ang tatlong man nga nadala.
18: Okay.
21: University of the Philippines, Visayas, and University of San Agustin. Actually, okay. Gusan sino lang sila nga tatlo. Siguro UP, madaog, or it's either sa San Agustin or UP. Kay nami man tong duha kabata ng contestant, preparado sila. Mm-hmm. Ang San Agustin, very spontaneous, no? Nami ang tingog niya. Kag kabalo siya maghampang, maghimo sang istorya. Tanan nga informasyon, ginhatag niya. Ang UP, manami man siya. Ang gamay lang nga disbintaha sa UP kahapon is doon na naguba ang iyang atin. Siguro sobrang practice ang bata kag sa stress siguro. Medyo doon naglain ang iyang boses, no? Doon nag-overpitch siya kahapon. Pero content-wise, ang delivery niya, no? Ang pagdala niya sa iyang report, manami gid ang taga-UP, no? Bisan sinunod sila nga duha, no? Kung hindi man si Edeline na nag-first, bisan sinunod sa UP kay San Agustin, deserve gid nga mag-champion sa kahapon nga contest.
18: So paglawag sang second runner up, sang first runner up pag wipe na malawag ang champion na sa imo Professor Rafi Galan na balaan naton nga si Edeline ang champion.
21: Paglawag sang San Agustin nga third kag UP nga runner up, nagsiling na kung ati si Edeline na si Edeline ang makampyon, no? Kay siya na lang wala malawag.
18: Pero nagapalapit pa sa ibong pangayo pa siya.
21: O nangayo na sa sorry, pero sige lang mugi na ya sa contest na baton man namon nga kun may madaog, may mapirdi man. Hindi man tanan nga oras ang West madaog man, no? May mga times mga nagakapirdi kami, pero at least may mga ma-learn kami nga lesson para sa nagligid nga contest. Wala kami madala sa third place lang. Nag-learn kami sang lesson namon nga magpreparar kag mga mangita sang maayo nga material nga ipadala sa contest.
18: Okay, so pag lawag nga siya nagkampyon, dokita na kipagirinog yaw dito, Professor Galan?
21: Ginapropunggan ko man tanin ko galingon kung magsyagit, gani, pero doon lagi mapunggan. Sinin ko, basi kung may award niya si Doc Ramil Oy sa coach nga best in syagit, basi ni award ng kuya eh.
18: tapos na, no? Ang ining finals diri sa Iloilo kag Guimaras, The next assignment is the regional finals. At mabudlay man nga tutukan ta kay eskwela, gatudlo ka man na sargalan. So paano ta ni ma-manage ang ato nga time to prepare? Kasi we all know it's regional na ni. Now nga competition, Panay Island, ang ini nga competition sa maabot ng Nobyembre 8, masusubra ng isang bulan.
21: Okay. Siguro ano mo nang dile mo nang ano na mo no. Isa sa mga struggle namo ni Edeline kay sako sila ang fourth year sako gid subong namo damo sa requirements. Kag isa pa may dilat malawag. May media tour ni sila actually kay Fabian Rico no. Ang tour namo sa Manila natabuan na igo gid sa November 3 to 7 siguro mga kasi maabot kami din early morning sa 8. So halin sa probably sa airport or kung ano sa kanya mo.
18: Basta
21: madiretso na lang kami sa competition siguro.
18: Wow, we hope nga makahingabot
21: so,
18: din kamo.
21: So struggle gamay. Time management na gid siguro.
18: Oo, so halin sa tour mga pila na 1 week na sargalan.
21: Mga 4 days siguro nga tour namon.
18: At least schedule na bi.
21: Si pwede man kay tikop na naman kami ni Edeline, pwede kami ka practice dito siguro while may mga bakante kami dito sa tour.
18: Sige. So lastly siguro kay K5 Edeline, no, sinong lugar natong pasalamatan kag last man kay Professor Rafi Galan.
21: Siyempre nagka pasalamat kita sa K5 Joseph M. Iloilo, no? Salamat kita sa oportunidad nga ginhatag dito sa mga kabataan sa ining paagya sa ining competition, no? Nakugid ni mabulig niya kay ti sa mga communication students, kasi sa mga estudyante sa mga universidad nga ma-showcase man ang ilang talent no sa patagsang radio live reporting, radio broadcasting no. Tagdako ni nga bulig para sa mga kabataan. Thank you man sa College of Communication sa amon nga dean kay Dr. Ronaldel Lingasa no sa paghatag sa support kay tanan nga faculty sa College of Communication. Tag sa BAB4B, tag sa tanan nga students, of course sa kay Edeline, salamat man kay nami siya tuduan, very teachable siya nga bata tuduan no, nga i-coach kag wala akong problema sa iya.
18: Sige, kay Ma'am Edeline.
20: I'm so thankful. It's a privilege nga mangin kabahin sa K-5 News FM Iloilo competition kag magarepresentar sa K-5 News FM Iloilo. I want to thank man my family todo supported sila ang mga church family ko and of course the whole COC, the College of Communication sang West nga wala gid naguntat sa pagsuporta kag pagsalig sa akon even though ako yati wala ko salig sa kubalingon ko but because of them ari ko di subong but because of them ara ko gyapon dito sa Mel Robinson nagatindog kag nag kumagana gin voice of the voiceless.
18: Sige, congratulations liwat kag God bless gid sa masunod ninyo nga contest kag siyempre sa imo sen nga pag eskwela no kag of course da sa College of Mass Communication kay Professor Rafi Galan. Thank you gid. Now kag God bless gid sa inyo dira.
21: Thank you very much sa K5 Enrico.
0: 11 Mbps.
18: Si Edeline Alcalde kag si coach Professor Rafi Galan ang nagkampiyon sa aton sining inter-school live reporting competition mga kakitay. So bantay gi na sa maabot ng Nobyembre 8 ha. Markahi ang inyong kalendaryo sa maabot ng Nobyembre 8 among aton sining regional finals. Ang mga nagpangibabaw man dito sa reporting competition sa K5 News FM San Jose Antique. Ang nagpangibabaw man dito sa competition sa K5 News FM Rojas Capiz. Kag ang nagpangibabaw dito sa K5 News FM Calibos may probinsya kang Aklan. Sila ang mag-represent, sila tagsak mga probinsya. Kag diri kita kitanay sa SM Activity Center sa mabot ng Nobyembre 8. Ang interview naton sa nag-kampiyon sa aton sining inter live reporting competition ginadulong sa isang The Power Trio Clinica Detex 500 the superior antioxidant Clinica D3 Bio the antiviral kag antibacterial specialist kag mighty C alkaline base ka vitamin C madikalidad ka produkto ni Dr. Melitang Uy sa Clinica Del Tantibo Medicine and Wellness Center. Mga Clinica products mabakal sa Clinica outlet sa inyong lugar, mabakal sa mga butika, Pharmacy sa inyong lugar. Kaga of course, pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Ang Tama Clinical Products, pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok, mga kakefa. Pagbalik natin, dugap information sa atos nga pagpangalagad. Pagkatapos, aplik importante ng mapahibalo, paliog, standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio. Yumay D3 para sa mga butika, para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mamasaka butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no Mighty C tag 1 capsule 3 times after 1 week nam gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasa nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabasa sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Dalhay ang pag-ariya.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinical Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap.
14: Puro kapulkatol,
13: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Nestor! Ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing.
19: Dahil kasangga ko
20: ang Extend
19: Supplement for Men.
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling! Come to Mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matilo nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw pala
20: ang may diabetes.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
19: kagga kontrolar
20: sang imo blood sugar.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
19: yung may VCO.
20: Ang VCO
19: yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
23: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
24: Uswag Ilonggo!
8: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
8: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
8: Yung may D3.
16: Mga buti ka.
8: D3.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
4: 11 Mbps!
5: Pabalik mga K5 sa atong sa ring pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang 11 Mbps.
4: 11 Mbps.
5: Nagdo sa atong oras alas 12:48 na sa udto. Katanan ka igma na. Ka timo-timo nang tanan. Mayong udto nanda sa mga suki sang di kamay kalanaan sa may barangay Rizal Lapus. Kay Tita Rina mapada sa di kamay kalanaan sa kay Manang Veronica nagalanog sa mong speaker yamo. Kag-available gidra ang Klinika Detex Coffee Mix. Kay Tita Rina gag sa makabataan da mayad ay ginga udto ah. Kag we all no puno-puno naman si Tita Rina. Sa mga customer da na mayad ay lang udto kag pag-igma dira. Alas 12:49 sa ato siya pagpangalagad. Kada asing ligid sa mga inuraso. Pasiplat na kita sa madalag kong mabalita sa palibot sa pungsol Pilipinas ta. Kaya bala na ito nagkapadayon subong ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ikatrain tanan ni nga adlaw kag sa Gyapon. Ari kita sa Article 2 an explained wealth no, ni Vice President Sara Duterte. Dalaman ang iya sa nga bana si Atty. Man Scarpio sa ila sa nga mga manggad kag mga negosyo. Pero panibag-o naman nga isyo ang ipatubang subong no, ni Vice President Sara Duterte kay kumbasihan naton ang nangin statement no, ni Rodolfo Gracioso Jr. No, bata-bata ni siya no, ni anay Congressman Velasco nga suno sa iya nagbaton si Vice President Sara Duterte sang 2 ka bilyon ka pesos no, ining si Velasco anay no pulis nga nag-service security officer ni anay House Speaker Lord Alan Velasco. Ano sa una nangin kwan ni sa unay nangin House Speaker man si Alan Lord Alan Velasco ti ining nagwa ining si Rodolfo Gracioso Jr. panibag-o naman ni nga kontrobersiya nagwa ini siya kag no based information kapila sa no, ka beses nga ginsugo ni anay House Speaker Lord Alan Velasco nga mag-deliver sang mga minalita nga kwarta para kay Vice President Sara Duterte. Lakip man diri si anay Pangulong Rodrigo Duterte kag Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa pagbulubanta ni Gracioso kuno mga halos sa masobra 2 ka bilyon. Grabe minalita naman nga kwarta ba? Kag lakip man diri mga kaki 5 na suno diri sa kay Gracioso ang ining nasambit sa ni no, nga pagtrabaho sa kay Velasco sang 2020 tubtub 2022 mga kaki 5 no, during the time na ti House Speaker pa ining si Lord Alan Velasco kag based sa mga statement ka sobra kuno 20 ka beses no, nga nagdulong sang minalita sa ni nga kwarta sa kay Vice President sa itong tuig 2018 no, nagsimula ang ining nasambit sa ni no, nga pagdulong sa minalita sa nga kwarta nagaunod ko sang 20 milyon pesos tub-tub no, sa 500 million pesos sana all. Gabi ka kay 5 polog na istoryahan di 100 of millions ato niya bisang ko isa 200 na kulang ito. No, grabe no. Daw no, ay tapos ang nga ining isyo sa minalita sa nga kwarta. Galala, inta kiti kwarta ni naton mga K5. Kwarta ni 10 milyong Pilipinhon. No, ining minalita nga kwarta. Ti may affidavit ni subong si Gracioso na no, kagambalya mga pulo ka mga van. Grabe ba? Kay Vice President Sara Duterte nga that time Davao City Mayor pa siya. na ginggamit ang mga bag-ong masalakyan para magdulong sang kwarta.
4: 11 Mbps.
5: Timagluwa sa kwarta, no? Ang ining nasambit sa ni, no? May gindulong pagiging mga luxury bags, wow, mga Rilo, mga Royce chocolates. No? Nga mo ni kong paborito ni Vice President Sara Duterte. Kag nagpakita man sa nga litrato sa malita kag kahon nga ginggamit sa pagdulong sa 500 million pesos kay Vice President Sara Duterte. Di subong, no, ang ining impeachment trial day 30, ang ila sa ning state witness sa gyapon o kon ang eyewitness amo ning division chief, no, sang field chiefs nga si Rendel Supinya. Di madumduma naton nga based sa statement man, no, ni field chiefs division chief Rendel Supinya nga nakakuha sang 49 ka makontrata ang kumpanya nga ginapaligyahan ni Vice President Sara Duterte halin-halin to sa mga naglain nga kuana nga mga ehensya sang gobyerno including ang OWA, ang PhilHealth kag ang Davao City Local Government mga kakifive. Kay tikinanglan mo kung magsulod ikaw sa kontrata sa mga government agency hambalin naton, no, nga dapat mayara kagid sang field jeeps. Kaya kung mag-intra ikaw, pariyos ang K5 News FM Iloilo, magsulod sa mga bidding para sa mga government offices, dapat ang isa ka istasyon, pariyos ang K5 News FM Iloilo, may field jeeps.
4: 11 Mbps.
5: Di kami di, may field jeeps kami di. Di ang GenCorp Industries Incorporated, amo ni nakakuha, no, sang dalagko sini, nga makontrata, kung basihan nato ng statement, nusupin niya 33 ka kontrata sa PhilHealth Region 11, 15 halin sa Davao LGU kag isa sa UWA Region 11.
4: 11 Mbps.
5: Ang kapilugan si tutalon mo, no, naglabot sa 35.8 billion pesos

0: nagsang iya sa ni nga bana mga ka-K5. Amo ning pinakaulihi sa ni no, nga kumbasa na tong survey sa Okta Research no, nagdubo to sa nga 12 kapuntos ang abansi no, kay subong nga may mga ginakwan na sila eh. May ginaturutan din no, Duterte Rubin Padilla kag Lenny Robredo kag Bam Aquino para sa 2028 presidential kag vice presidential election. Pero ay pa ni, na? Kung sa mga hambalanon pa, mahaba pa ang prosesyon. Pero hambal nila, mahaba man ang prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Bisan malayo pa, pero sa iban, lapit na lang adlaw sa eleksyon. Kagulubang tayan, tingnan mga resulta sa ni, sa impeachment trial, matapos naging papanubo dito ang voting threshold. Pero iniging question man sa Korte Suprema ni Vic Rodriguez, mga ka-K5, ang ining nangin desisyon no, sa impeachment court sa nagligal nga Miyerkules nga adlaw angot sila pagbinutuhay no, sa pagpanubo sa voting threshold, mga ka-K5. Ang mga mabulubantayan kay mahimo mapadasig ang ining nasambit sa ni no, nga impeachment trial kay tungod nga daw hindi nila pagtalakayo na i-withdraw na ang Article 3 no, ang bribery, mga ka-K5. Ang iba sa mabalita, kamang impormasyon, mabatihan ka rin sa papalagad sa El Castigador. Kag-standby ka mo sa programa ang Pages of Love, pinanid sang Gugma o Podkay Ka-K5, Manilin, Abaro, Palek. Sa ngalan lang sa Pilipinas ng Puwersa, sang K5 News FM Iloilo, sa amon siyang President kag-CEO, Doc Ramiluy. Sa amon siyang Assistant Vice President ka-K5, Ray Espea Umalay. Sa amon Station Manager ka-K5, Warren French. Ako menyo lagad, ang inyo ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag-lingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
4: Klinika Diofresh.
3: Available now.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang I Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo lang na kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
7: History Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pagkats mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka atlet. Napugid na naibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pagkats mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kay sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtad. DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. epektibo.
7: My DC! Babaka sa mga butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! My Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
12: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
13: K5 News FM.
12: Sa Iloilo.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alauna 12 na sang hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: May istorya ka bala na dugay na ginakuptan? Mga balatiyagon na daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya na magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
18: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na pulang.
17: Ukon mga istorya na luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
19: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat kit ako.
17: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5.

0: sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo makaupod sa subong nga Lunes sang hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-uupdanay. Mag-isaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta ang aton dira mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Lunes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha, busog ang tanan, ara sa maayo nga kahimtangan. And syempre, wow, mayad lang ni ang aton nga mga estudyante, mga government employees. Today we observe ha sa nga kainang pamilya mahalaga day. Sa diin, siyempre, suspended ang klase kag opera sa mga ara sa gobyerno. Meanwhile, para sa mga private sector, mga private schools, tinakadepende sa inyong mga eskwela. I-enjoy ang ininga time para nga makaupod ang inyong tagsa kapamilya. And bisan ano lang ang inyong ginasaluhan sa inyong lamesa, kung nalulupod ka mga nagakaon, at iamugin din na ang makapapag-on pagid sang pundasyon sang inyo nga pamilya. Subong nga daan, ti siyempre, lain ang panahon tulad sang nagligad, lain ang tiyempo subong. Sa una, ti hindi pwede iyang magkaon, hindi kompleto sa hapagkainan, hindi kompleto sa lamesa, tigaling bangod sa pag-evolve man naton, kag siyempre, samtang nagadako kita, nagatrabaho, kag ang trabaho subong, hindi lang niya trabaho nga pang-adlaw, durop trabaho nga ti nag-require sang night shift or trabaho nga ti kinahanglan mapalayo ka sa imo nga pamilya. So kung may ara man nasang chance, may ara sang opportunity nga makaupod mong imo nga family sa atubang sang mga pagkaon sa isa kalamesa, i-grab ang inang opportunity kay inagid ang nagapapag-on sang aton nga pamilya. Kagslingan ni nila basta Filipino family lain gid iya. Lain gid ang pagkaon upod ang imo nga pamilya. Bisan ano pa na kasimple sang inyong salusaluhan dira. Basta ululupod kamo wala gid sang mangin problema. I-take ang opportunity subong ha nga makasugilanon kamo dira, makaistorya kamo bilang pamilya. Kamusta anong imo dira nga sitwasyon, anong mga nagkalatabo sa eskwelahan. And it is also time for our parents nga mas makabanding pagid ang aton nga mga kabataan. Grabe no, sana all. Kahit hindi tanan iyaya nga mga trabaho, hindi tanan iyaya nga sektor nagakahatagan sang kasubong sining oportunidad. Sige, oras na to, alauna 18 na. Today is September 28, 2026 and 88 days to go na lang Christmas na. Magkatakop na naman ang isa kabulan. Lapit na lang mag-end ang Setyembre. Maayang hapon gid sa mga suki naton, mga nakatutok sa 88.7 K5 News FM. Anong gid ha, ginaabi-abi mga suki ta, mga nakatutok sa ila dira tagsak ka mga radyo. Dira sa Iloilo City, good afternoon. Maayad-ayad ng hapon man sa mga nagaupod sa aton. Tagsak ka relay stations. Maayong hapon gid. Dira sa my K5 News FM Pasig, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao. Dira man sa may bahin sang Laganes, kag sa Short FM Dumangas. Kag syempre, diri sa Quinto Distrito sa K5 News FM Sala. And hindi man makompleto ang aton nga pagwaragwag diri or aton nga programa kung wala ang aton nga mga online viewers. Maayad-ayad nga hapon sa aton nga mga kumari abroad. Kanday Ma'am Nenishan Presya, Ma'am Annalie Bahade, Ma'am Bings PSJ, Mami Azun, good afternoon. Mayong hapon man kay Ma'am Remia Panes. Mayad-ayad nga hapon man dira kay Sir Jesse James Garvillas. Dira sa may Mansaya Lapus. Nagapamatigid sila. Nagapanawagan man si Sir Jesse ha. Nga kung sino ang nakakita sa belt bag nga nawigit sa may nabitasan lapas nga taytay. Mayon yung mga dokumento, cellphone, gamit, lisensya kag cash. Pwede gid mabalik sa tag-iya nga si Edward Santamina sang Magsaysay Village, La Paz. Tawag lang sa 0946-049-7483. Liwat ha? Masi may nakitaan ka mo dira nga belt bag na wigit sa may taytay sa nabitasan, La Paz. May mga unod nga documents, cellphone, mga kagamitan, lisensya kag cash. Please balik sa tag-iya nga si Sir Edward Santamena sang Magsaysay Village, La Paz. Ang iyang numero 0946-049-7483. Maayot-ayot nga hapon man kay Sir Alan Ortega Tocuyo dira sa may giso Kalinog, Iloilo. Ma'am Nedalyn Shautong, good afternoon. Sir Ricky Manaay, maayong hapon. Maninay patamyaw lang sa mga driver. Nagapasilong akay sobrang gid kainit. Bawga hulat sang drama mo. Ani perti ka pa ang pero feeling ko manugulan gid kay do grabe gid ang kapaangon kag nagagoom-goom ng tiempo ta. Maghalong gid kita, balon gid sang tubig para hindi ma-dehydrate. Pinaka-importante pagid may mga panaming kamo dira sa inyo lawas. May ara kamo sang payong, raincoat, may ara kamo sang jacket, kalo para nga anytime ready ready kagid. Maulanan, mainitan ka man, basta may ara ka sang mga naka-ready na nga gamit, iti daw wala kagid ha. Tawag na gani, sang kakulbaan. Kag syempre, dapat pabaskugon ta aton immune system, inumgid kita sang aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Si Sir EJ, bisa nagasulay-sulay ni sa initan, kag sa ulan, wala gid niya nagakadutlan. Kay protektado gid ni sa aton nga Power Trio. Ilabi na, perte ka namit pa kapanyaga, yaho, doga pa suya-suya ho. Pork steak ko nung iya nga sudan kanday Sir Ricky. Mayong hapon na sa mga taga Bangga Kabo dira aton nga mga suki sa may Bangga Kabo Mandurriao. Good afternoon man kay Sir Rodel Dublas Bagonok, Sir Alan, mayong hapon. Sa mga taga-kanapian, maayon kapis, nakatutok man, Sir Benny Hermano. Mayong hapon man, Sir Wanar Dazzy. Oy, good afternoon, Ged. Siyempre ha, mga taga-Balasan, Balasan National High School. Congratulations, Ged. Mayong hapon man kay Sir Edgar Badbadon. Happy family, Maninay. Well, happy family day, Maninay. Sa atong tanan-tanan, God bless always and keep safe. Okay, thank you. Mayong hapon man kay Katambay Vlog. Bow. Please greet lang sa family ko, Maninay. Sa asawa ko si Dayday Fritz Lynn Tumlod. Si Renz Tumlod. Mayong hapon. Maayad-ayad niya hapon man dira kay Sir Arnold Alagos. Maninay upod ang kon pamilya ga pamatigid kami diri samtang nagapanahi. Salamat gyud. Maayong hapon man maninay sa work Mars si Poso Donald Doledo, Rex Pardillo. Sa mga health advisors ang butika sa Hardin, sila Jean, Maylin, sa may Labigan, Sara. Mayong hapon. Trixie Leia Emberga, mayong hapon man kay Lola Lorna, nagahulat sang drama. Abaw, namin ni drama, tasubong ha. Mayong hapon dira kay Lola Lorna. Mayong hapon man maninay, shout out lang, Mela Baclas Torate. And happy, happy 18th birthday kay Princess Jay Espora, sang Pasig, Sara. Greetings from Baclas family. Oy! Happy birthday sa tanan-tanan ha, nga may mga birthday dira.
1: Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy
0: sa mga nag-celebrate man, sang ila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwede gid ka mo makapag-greet. Text lang sa 0962 478-8730. Mayang hapon, Manina. Patamyo lang sa mga taga-Lapaz. Ang apo ko sa tuhod, si Cairo Estralianes. Happy 3 weeks old. Nagapanamyaw, Lola Lucy Catalunya. Manina, greet ko lang si Susan Dumahod. Happy birthday from Jessery Chavez. Ay, sige. Sa tananhang may mga greetings pa, may mga gusto i-shout out, pwede ka diri ka mensahe sa aton or maka-comment sa aton Facebook Live. Oras ta, alauna 25 na. Ara na preparado ng mga kumare tada. Naka-ready na, naka-plastar na. Timpla kita ha, DTX Coffee Mix para samtang nagapatuyom-tuyom pamatis ang aton nga istorya. Ati nag-relax-relax man ka mo apagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. Patanugan ang inyong radyo, i-share na ang aton Facebook Live. Kayang aton istorya subong nga hapon, ginpadala ini ni Ideal kag ialuyag pangayuan sang advice, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante subong nga palangga ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me with

0: lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma kung hindi ko.
1: Kag ginahigugma kung hindi ko.
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyosang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali

0: Babe, I love you so much.
1: I love you too, babe. Happy mo, ikaw kitang best gift sa akong sa Ginoo.
0: Nga man, babe.
1: Imagine, pila ka tuig ko nga, nagahigda lang sa sakit ko.
0: Oh.
1: Wala ka ginaganin sa tupad ko. Ara ka gihapon nga, wala untat nga nagasuporta kag nagapalangga sa akon.
0: Tungod amuta kasi nakapalangga, babe. Bulubalis karon man ang kalibutan. Wala sang babae nga makatupong sa imo. Promise.
1: Babe. Babe, thank you kita. Ay,
0: ano ka ba na? Abi, tama na nga thank you, thank you. Base bala kung ako naman bala ho.
1: Babe, anong but mo silingon man?
0: Siling ko. Base kung ako naman ang sa posisyon mo, bayaan mo ako.
1: Babe, hindi kit matabuin na. Siguro, selfish na kita ko kung buhaton ko ina.
0: Oh.
1: Malanggat na kita.

0: Welcome back!
1: Ay, grabe yung pagniwang mo, Day, no?
0: Oo, gani, Day. Salamat gid sa inyo nga pag-pray, Day, ha?
1: Ay, wala ka sa Day, ah.
0: Kag syempre, sa prayers ang ginikanan ko, yaglagi binagid sa tanan sa boyfriend ko, Day.
1: Gani man, Day.
2: Ay, din.
1: Blake? Wait lang, ha? Ay, Day. Excuse, Danay, ha? Sir, excuse.
2: Okay.
1: Day! Blake?
2: Babae na siya. Nahadlok at siguro sa akon?
1: Siguro.
2: Grabing pagniwang mo, Idol, no? Kagsalamat sa Diyos nga nag-ayo ka na.
1: Thank you, Gid Blake.

0: Ay, ari na ta, ma'am.
1: Thank you, Gidnong. Aragay yung piti ko nung, oh.
0: Ay, salamat, Gid, ma'am.
1: Welcome, nung.
0: Okay.
1: Ay, muna. Naugwa na, ah. Naug na ko sa taxi nga ini. Ay, naku, sagwa sang balay nila ni Genrex. Abi mo, doorbell ako.
2: Ay, maayong hapon, ma'am.
1: Ay, maayong hapon manang. Si Genrex ara dira, ma'am. Kay na pa ko abi nagapanawag sa phone niya eh. Wala gid siya nagsabat.
2: Ay, kuwan. Ay, ara siya sa kwarto niya, ma'am. Nagalain ko no ang pamatsyag niya. Ay, dali kagin, ma'am. Masulod ka, ma'am, dali.
1: Thank you.

0: Sorry kung hindi ko masabat ang mga tawag mo, ha? Ginghungod ko abis silent para hindi masturbong tulog ko, eh.
1: Ay, sus. Tingala ko man. Tani, babe, nag-chat ka para aware man ko.
0: Wala na, babe, ha? Kay kabalo ko, kung hindi ko magsabat sa mga tawag mo, makadto ka gidi sa balay.
1: Buang kagit pala, babe. Nasalig ka lang kay palangga taka, ha?
0: Oh, gali, babe. May hambal ko tani sa imo.
1: Ay, ano balay na, babe?
0: Kwan, nagalain pa taning pamatsyag, eh. Pero, mapasibo kami ni mama kag ni papa.
1: Ha? Naman, babe, ha?
0: Kwan, asikaso na muntong duta nila ni papa. Kay ibaligya ko no nila. Sorry, git, babe, ha? Hidlawon ko ni sa imo.
1: Genrex?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: masaya. TTX Coffee Mix, talagang kakatiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina. Mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
7: Mabibili sinyo mga suking butika nationwide.
8: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
12: Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
13: Kag-stress adlaw-adlaw?
12: Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtigulan. Kalaman ang abiyan.
13: Mag DTX 500 ka.
12: Kaysa DTX 500,
13: ang stress malikawan.
12: Pagkamurigon, malintan.
13: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio, sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal, mga butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alito git ko sa 24 oras. Gatik git ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C.
10: Mabaka nga butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo. gid.
5: Mighty Shape.
17: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
21: KK5 News FM. Sarado ilong.

0: Diyos ko. Walang ginisaba ni Jengrik sa phone niya, oh? Siguro bisigin siya katama. Kasubo nga ako lang isa, ah. Daw, namaguhan ako nga hindi ko kaupod si...
1: Hi, Del.
0: Blake?
2: Pwede ako maka-join sa table mo?
0: Sure. No problem.
2: Thank you. By the way, sadyan gali si Jengrix?
0: Si Jengrix, ito sa Cebu, upo daong family niya. May gina-process abis sila nga mga papers about sa ilang duta dito eh.
2: Ah, okay. Tingala ko man nga, nag-aisahan nun garang. By the way, Idol, abi mo, naglaan yun ang boat ko.
0: Ha?
2: Tungod wala ka ginagado sa birthday ko.
0: Birthday? Saan o lang?
2: Ligad adlaw eh. Ginsin mo lang mga chat ko. Abi kung okay ka na nga, magado ka sa balay.
0: Ano, sorry, Kid Blake. Ano, abi kita nadula sa bungog ko eh. Kay, that time ato kami bala sa balay nila, Jengrex. Ano, sorry, Kid, ha?
2: Okay lang na. Naintindihan ko. Pero need mo magbawi sa akon.
0: Ha?
2: May utang ka sa akon. Ato wala ka na kado. Hey, sayang. Ikaw pa naman ang special kong bisita sa tanan.
0: Blake?

0: mahal si Nadia.
1: Okay lang. Akong bahala. Magbili ka sang gusto mo.
0: Busog pa bi ako eh.
1: Kung amo. Ang ilan na lang ang dessert ang order ha?
0: Sige.
1: Oo, galing. Ay, din. Aamot, hindi lang maglayan ng buhat mo ha. Pero may pamangkot ako sa iyo. Seryoso ba lang si Jingrek sa iyo?
0: What? Siyempre. Well, actually, subok lang gani kami nagbulaganay eh. Tungod nga nagpasibo siya.
1: Di buhay na si Sagali sa iyo, no? Seryoso ko sa iya. Pero, wala ka man naka-notice?
0: Notice ang ano?
1: Sure kagit ba lang, ha? Nagpasibo siya?
0: Blake? Ay, anong boat mo silingon man?
1: Aryo. Lantawa sa cellphone ko.
0: Si Jingrex? Kag may babae siya nga ginahalukan?
1: Ay, dear. Ginainto ko lang sang gabyo mo.
0: Hindi. Hindi matuod din eh.
1: Amoy na matuod.

0: babe. I miss you so much. Babe? Naglikaw ka sa lukaw? May problema bala, babe? Ano, wala kami dlaw sa akon?
1: Nagpasibo ka gid bala, ha?
0: Siyempre. Babe, ani ka bala? Nga daw nagaduda ka, ho?
1: Nga ay, hindi ka makontak sang ato ka dito sa Cebu. Ha, Jeng Rex?
0: Babe, kakukon.
1: Ano, ine? Ha? Ano, ine?
0: Hindi. Ako'y na. Kag may ginalokan nga babae?
1: Karon ihambal sa ako ng matuod, Jeng Rex. Ihambal sa ako ng matuod!
0: Babe, hindi akong lalaki ngayon, ha? I-ay lang na ya, babe. Kag ang babae ngayon, hindi ko na ya kilala, yaya.
1: Putigon ka! Putigon ka! Nanay mo, may nisakon, ha?
0: Babe, magpati ka.
1: Nanay mo, may nisakon!
0: Hindi ko na gani ako. Iay lang, ha?
1: Basta di inang pumatuod mo nga nagpasibo ka, ha?
0: Ha?
1: Sa di na pumatuod mo?
0: Babe, ngano ka man imo, man? Nga asa di mo na nakuha ang picture, ha? Basi kung gusto lang niya nga gubuon kita nga duwa. Awa mo siya nga butang gulagan mo ko. Paminsara pala, babe. Ginaunungan ta ka during sang pag-ospital mo. Tanan-tanan, babe. Aw lang sa picture nga ina. Iay na ya, babe.

wala ako kahibalo kon patihan kong ginapanghambal ni Jeng Rex. Tanan nga ginapanghambal niya may punto man, pero daw ginadudahan ko nga wala gid siya sang may ginpakita ang mga ebidensya sa akon nga nagpasibo siya. Sa subong wala kami nagasapakay nga duha. Nagasige man siya explain sa akon, pero ambot kon nga daw hindi ako makahibalo kon patihan ko siya. Kutob na lang diri. Madamo, gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Ideal.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News FM. Sarayluilo. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamayan na akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyal. Isa nga nakabulig sa akon, kamuang

0: tandaag sa kalibutan. So ikaduwang branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
1: nga ginakompos. Mga trained, gipang train.
0: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa B cells, T cells, kaga kinanglan na din natin ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 bio.
1: Ang D3 bio import immune system.
0: Oo. So nagasupport niya sa sini nga mga
1: siya ang import mo pasulong mga iban nga immune system.
0: Oo. So labi na si Mono Lauren nga sa D3 bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 bio, nag-train in siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
0: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Alig na sila.
1: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
0: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living, kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
1: kagaw.
0: Paborito,
1: dapat labi na kung plakaong katamis.
0: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
1: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM.

0: Libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ni edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, iCare Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, iCare Gold Capsule. Eye Allergy, iCare Gold Capsule. Cataracts, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. iCare Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa eye health, mag-inom sang

0: iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa mabigo na presyo.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
7: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
7: Sakay ka kidiya!
8: Siyempre! Naka-extend ko yan!
7: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
9: DTX 500!
10: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka.
9: Mag DTX 500 ka na!
10: Ang DTX 500,
9: bastante sang antioxidants,
10: panghunta sa mga halit niya free radicals.
9: Likawan ang baratian.
10: Mag DTX 500 ka!
9: DTX 500!
10: DTX 500!
8: Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
10: kag stress adlaw-adlaw,
8: ini ang kabagdanan, sang matasig ang pagtingulan, kalaman ang abiyan.
10: Mag DTX 500 ka!
8: Kaysa DTX 500,
10: ang stress malikawan,
8: pagkamurigon malintan.
10: DTX 500
9: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3
10: yung may Physio.
9: Ang Physio
10: yung may D3.
9: D3 Bio.
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may Physio.
10: Ang Physio
9: yung may D3.
10: Mga butika.
13: DTX

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika. Kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Lindis, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutiga.

0: Placebo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Dali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarado-ido.
7: Secret memories.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:08 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka natural antibacterial food supplement nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid para sa aton nga mga selula nga mapabilin nga healthy kag dugay kita ha matapikan sang balatian kinahanglan ta protektahan ang aton lawas gikan sa mga viruses kag bacteria. Gani importante gid kung nagainom kita sang Klinika D3 Bio. Nagabulig ini identify kag naga-eliminate sa mga selula nga ginsulod na sang virus pagi sa pag-promote sang apoptosis o kung natural cell death. Kag ginaguba man sini o kung ginapauntat ang pag-develop o kung pag-progress sang infection sa aton nga lawas. Gani, kung feeling ni mo pabalik-balik na imo nga ubo, ang imo nga hilana, ang imo nga sipunda o ang imo nga trangkaso, may ara ka sang viral infection. Inom ka sang Klinika D3 Bio para nga mapapasina kag dasig kagid mag-ayo. And dili man kita magkalipat ha, inom kita sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Especially subong nga panahon, bag-ulang nag-ulan, dayon subong naman naghulaw naman diri sa banua sang Sara. Di kun ikaw isa kaya ka trabahador, mamumugon, indi gid ya malikawan nga ara ka sa field, ara ka sa dalanon. Pero may ka nagkakabasa sang ulan, kung mag-ulan, dayon pagkadugay-dugay, mainit na naman. Dasig agad natapikan sang balatian. Gani, mas maayo gid kung nagatumargi kita sang Mighty C para may ara kita sang resistensya. Proteksyon ng tang aton lawas pagi sa pag-inom sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini, ang mas nagaka-absorb kag mas nagapabilin sang madugay sa aton nga lawas para pabaskugon ang aton nga resistensya kagatagan kita sang mabaskog man nga depensa patok sa balatian kag mga mikrobyo. Inom kita ha Mighty C alkaline nga vitamin C. And hindi kita magkalipat mag-inom sang DTX 500. Ang klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyag na nga balatian. Mayari ka bala sang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas? Inom kita ha, klinika DTX 500. Nagabulig ini sa aton para nga mapanubo ang aton nga blood pressure, blood sugar levels kag naga-reduce man sang fat sa aton dugo kag lawas. Mapanubo man sini ang risgo nga magka-heart disease kita, bangod may ara ini sang anti-inflammatory properties kag nagapanubo gid sang cholesterol levels. Gani dapat inom gid kita sang klinika DTX 500 bangod puno ini sang bitamina kag isa ka superior antioxidant nga nagabato gid nagakontra sa mga inflammatory properties. Ini pila lamang sa mga produkto ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banuasang Sara, available ini sa Klinika Sara Branch, dira sa kilid sang Ceres Terminal sa RJM's building. And every Sunday, may ara kita sang libre nga konsultasyon from 9 a.m. to 2 p.m. Gani ano pang inyo nga ginahulat, magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:12 na. Sige, bago abing istorya ni Ideal, no? Galibog man sa buong ulo niya kung ano gyud man ang iyang apatihan. But sometimes, kinahanglan kabalugid kita mag, tawag ni, magkilatis kung diin ang matuod kag hindi matuod kag sino ang may malain nga intensyon sa imo. Kamakon mo ang imo nga nobyo subong amo na nagunong sa imo halin pa sa nagabalati anon ka. Halin pa sang bedridden ikaw. And for that photo lamang at ginaclaim niya nga AI, i-judge mo na siya dahil. Actually, kahapos ka problema na Ideal. Kaya nagsiling man to si nobyo niya nga nagalakat sila so sa Cebu kay may family transaction. Pamangkoto ng pamilya kung matutuod gin man ang ginasugid sa ilang anak. Kahit amo lamang ina mo ang makabulig para nga mabalaan ni Ideal ang kamatuoran. Eh kung kaklaim man yung nobyo niya nga ti AI ina, ginahanglan na iyaman nga hatagan sa nga tsansa nga makapaathag ukon mapamatud-an nga hindi at tumatuod. Kaya kung lantawon tar pamatian ta ang istorya, pakit ang tabi nga may intensyon ang bag-uto nga lalaki para kay Ideal. So, amo na kung magano, lantawon mo lang bala sa pagadugay-dugay nga nagmasakit ikaw ara ang imo nobyo sa imo nga luyo. And for that certain moment lang, gulpi lang mabagong imo panulukan sa iya para sa amulang ng alaragway. Grabe ka deceiving subong sa mga pictures. Grabe ka deceiving sa mga photo. Hindi natun mabalaan kundi inang matuod sa hindi matuod. Mayang hapon, Ma'am Nanishan Presya, sender advice ko lang, hindi ka nalang magsalig sa isa kag isa. Daw pareho lang na sila nga duha. Base kung ginapakalain ka man sang isa, kag ang nunoy mo, amo man ang ginatunto niya man ikaw. Kung sa bahay, pwede mugid man siya, bagay, pwede mugid man siya madudahan kay titungod nga ginatawgan mo, hindi siya makontak. So mas maayo pa nga magpalayo ka sa ilang nga duha kag magulat sang tama nga oras nga para sa imo. Both sides ang duha kalaki, pwede mo madudahan ang nobyo mo. Ang isa naman, hindi mo sure kahit iba sa ginapakalain, ka lang. So mas maayo gid nga maglikaw ka na lang sa ila. Keep safe yourself, damo laki nga matarong. Amo lang na ang akon ma-advise. Mayang hapon, Ma'am Genevieve Silva, Ma'am Maricel, mayang hapon. Mayang hapon man kay Ma'am Beth Edar Lilia. Maninay Patamyaw lang ang listening sa may barangay Maspasan, Kalinog, Batsuyan, Lumihan, kag sa may Arturo Lilia. Maayong hapon din. Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan, maayong hapon. Ma'am Mela Baklas Turate, happy 18th birthday kay Princess J. Espora. Kung si Katambay Vlog pa, sender, daw wala man tuklaro kung matuod ginman ang ginapasibangod mo ah, kahit wala man actual nga nakita sang duha mo kamata nga nakita nga naghalukay sila ah. Pati ka man sa lalaki nga wala man to siya pruweba. Ginaguba ka lang sina amo to nga tawo nga marites lang na siya nga lalaki nga chismoso. Ay nako, nga may mga tawo gid nga amo na abagay na sa lalaki nga naguba sa inyo bukon ang iya. Kay naugot-ugot gid ako sina. Wow. Kalma, kalma kay Katambay Vlog. Inom DTX 500 ha para nga hindi maga high blood kita dira. Sige, ara sa piyak nga linya, una natin nga caller, maghahatag advice para kay Ideal. Good afternoon.
9: Hello, Manina. Yung hapon.
8: Oh, grabe ba? Sinong palihog?
9: Sige, kay Five Raynan ni Manina.
8: Sige. Sir Raynan, ano mahambal mo kay Ideal?
9: Wait lang, Manina. Kito kaliwa ng audio, Manina. Hindi ko maklaro yung matingog.
8: Sige. Ano mahambal mo sa istorya ta, Sir Raynan?
9: For example, may namin yung hapon, sa tangtangin na gabamate, sa K-Pep News FM, sa Iloilo, sa 88.7 K-Pep News FM, Iloilo, bamba ko lang siguro, no? Kung na ba, kayo matuda ka din mo na kayo nga, kung hindi ka na siya narasya sa Cebu, kung wala ka nang ginatudahan, manunogit yan, makontak mo ginasaya, kung in case ka naman communication, kayo, magit mo na karoon ng nagpadulas ng pagsalik ka ron ng communication. Kaya nga, kung malayo sila, wala na sila communication. Pero hindi man sila nga kalabanan niya mga munang rason. Eh, kasi mali mo yan, basta wala signal. Pero sa mga munang side, do, ako kapati nga matuon din ang pagduda sa nga sa sender. Nga, nabita eh, itong lalaki. Natural na yan nga, ang balon sa lalaki na nag-unong siya sa kalisod sa babae niya sa hospital. Siya, siyempre, magyanay sila mo. Pero kung may intention mo yan itong bagong lalaki karon, yan ang kilala pala mo ni Nay. Siguro, para sa akon, paminsa ron niya git, kung sino ko nang iapatihan, may Nay. Kaya parang hindi, kung mapaminsa ron niya ka parang hindi na sa malamang palibog, kailangan nalang ito ang hindi iapatihan. Kumbaga, ano lang sa observation na nakita niya kinanglan mo ni Nay. Kaya ako na pinaka kinanglan ang git. Ikaroon kung magpati-pati ito sa isa karon, lagi nagubata sa isa, tapos magpati-pati masasaya kong buya. Pagkang magbiya sa limera, masasaya ba? Isa man dyan ng kaluluhod mo ni Nay.
8: Sige. So, kumbaga, pamatudaan akag hatagan niya sang tsansa si ang iyang nobyo nga makapaathag kung ano man ang matuod. Amo na kayo sa lingta, Sir Raynan, ang makabulig nandiyo sa iya, amo ang pagpangusisa niya sa pamilya mismo sang lalaki kung matuod nga naglakat gidman sila.
9: Oo, amo na pinaka-tabes sa tanahan mo na inay, no? Kaya mali mo niya, pasig nagubasya sa lalaki, wala ka man niya kabalo, kaya nga, at yung siyempre may intensyon ng lalaki nga, iya pa kung nakilala mo ni Nay mo.
8: Sige.
9: Pero hey, para kung amo na lang akong mag-buy siguro ah. Namiyolo ko man ni Nay.
8: Sige, go ahead.
9: Pero po may Nay mo yung hapon, kagkatron-tron niya, stop sa K-5 niya sa KM. Mag-buy si kay Rimi, Rodel, Ryan, Rostom. Mag-buy kay Jimmy ng Ilsa, Jim, Nonoy, Chichi. And of course, Albert and Rona Blind Massage Street sa may Miramart Mall, Iloilo City. So, kung sa tanong-tanong na nga nagpamati mo ni Nay, kay Kipay Bridge, gulay mo yung hapon na kung sa tanong-tanong na nga nagpamati sa Kipay News FM. Ang programang Secret Memories kinadulong sa inyo sa Power Trio, na po naan sa BTX 500, MyTC, and D3 Bio, ang antiviral and antibacterial specialist. Parang doon sa itong mga kauturaan, pakilike, share, and follow sa Facebook page sa Kipay News FM 88.7. Para sa mga updated ng mga balita, kasudad sa Iloilo, kagpakipalo man sa P5 News FM. Sara Iloilo, kag P5 News FM, Quinto Distrito, na Facebook page para sa mga updated ng mga balita sa probinsya sa Iloilo. Inigit lamang si Katipay Brennan Bison, nagkikanagit lamang rin sa may Merrimark Mall para sa kampiyon ng balita, serpisyo, publiko, kagalingawan sa Iloilo. Number one na kita, K5 News FM. Halong-halong ka mo, Maninay. Salamat. Thank you.
8: Thank you so much kay Sir Raynan sang Banate, Iloilo. Oras ta, alas 2:20 na. Sa may mga advice pa ha, pwede pa kahingagaw. Dirigid lamang sa pagtawag sa 0962-478-8730. Or mag comment sa aton K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page.

0: Sige, may ara kita sa ikaduha nga caller. Good afternoon.
1: Mayong hapon lang niya.
0: Mayong hapon, Gid. Ano ma-advise ta, sir, para sa aton nga letter sender nga si Ideal?
1: Kung napasay mo, Ideal, kung nagduha-duha ka, pamanggutan lang niya, kaparintihan, kung nagpasibog man siya, o magiging urteg siya, kaya siyempre, nakita mo siya nga naghahaloke sa babae. Kaya siyempre sa AI, hindi ko nagpapay siya nga ang ambasang inoorte. Kaya nakita mo siya nga eksora, naghahaloke sa babae. Kaya siyempre niya nagpatibo. Kaya makikita ko na kay Maybel. Kasi siya, akin na siya ako nagpatibo. Pero kung nora din siya nagpatibo, ya hindi na siya matay mo, hindi siya tampad. Sabi mo, thank siya. Kaya matawag yung mga nakalok naman sa babae. Kaya nada, kaya kapita niya sa picture. May ang sila naman kayo ko lecaption there. Kasi siya, alin na. Siya, pero kung haragin man siya sa matood, yung mga kasibot siya, ay, siyempre, matood yung mga ginaparanda sa kanya. Ay, siyempre, halin ka sa, halin na malawas si Palsa. Siya nagabantay kayo mo. Nagaunong si kayo mo. Ang nakilay ko lang kayo mo, kasi siya, alin na ito, magkasibog yung man siya. Pero kung nagkasibog yung man siya, okay man siya. Pero kung ang babae na naging halok na kung hindi matuod ay palanggaan siya. Magpalanggaan niya sa mga tanong mo different. Pero kung mag-inotig siya, bulagay siya, ay wala kang halang pinto kung wala kang mga pinto. Wala naman yung mga baksa sa Tinder.
0: Sige, Sir Leo, thank you, gidha, sa imong advice para kay Ideal. Magusto ikaw nga, Tamyawon?
1: Una sa kanal ng inay, mayong ako sa ino. Sa kanal ng matagasara, sabi naman ako ng nablo, si Aibad, si Angelo, yung kamatay sa bong. Sabi naman ang ako ng nablo sa Pinan, si Tim Ryan Robles, sabi naman si Rita, si Janjan, si Ben Robles, si Iris, si Brad and sister, sabungan si Esa, si Ella sa Pati-Siti, si Jimmy sa Santa Bonifacio, sa katangan naman ng mga paramati, at si Tutan sa Bitong Brabin. So, salamat kayo sa petition. Salamat si Leo sa Pati-Rakati. Salamat din namin na inami.
0: Oras na ton, alauna, 24 na. Kung alas dos, 24 na. Huwag na kita sa tiyempo, mga ihadok at ihada. So, muna ha ang mga advice, ang aton nga mga nagtawag, mga nag-comment para sa istorya sa aton nga letter sender subong nga hapon. Grabe no, kasubong man support sa boyfriend niya nga sa lowest moment sini, sa pagmasakit sini, ara siya, wala gid siya ginbiyaan. And para lang sa amuto nga tion, ipakitaan na siya sa litrato. Dumapati siya dayon. So, masakit man sa part sang lalaki. Pero tingkon si Ideal, hindi mo man abi siya mabasol kaysa nga naglakat ang iyang nobyo, halos siya nga makontak ini. But again, hindi kita magpadala-dala sa bugso ng damdamin, kumbaga ba na. Kinahanglan, Ideal, aton gid-usisaon, imbestigaran ta, mamangkot kita sa pamilya sang lalaki. Kung matuod gid man nga naglakat ini siya upod ang iya ginikanan pakadto sa Cebu. Muna na Ideal ha, ang aton nga mabilin sa imo. Thank you guys sa pag-share sa imo nga istorya diri sa aton. And sa mga naghatag advice, madamo man nga salamat sa inyo. Huwag na kita sang oras. Kinanay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories. Dirigit lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5. Live News FM.
2: Q5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
6: Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
5: Mamamatay? Ganon katindi?
6: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGC.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
8: Mas tatindo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kasi si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
11: Mabaka mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Balik ka mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ila!
21: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
22: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh
23: oras
22: fresh
23: sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30.
24: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
25: Kadaragsa nga punggod,
26: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang nga pa.
26: DTX Beauty Soap.
25: Dala o magputi.
26: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol.
26: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
28: Nestor, ang sinaing!
29: Luto na!
28: Ang labahan!
29: Nakasampay na!
28: Ang uniform!
0: tanong ko.
1: Naplansa na.
2: Ganito ako.
4: Tigasi. Tigalapa.
2: Tigasay.
4: Tigaplansa.
2: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi, ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko.
4: Ang Extend.
2: Supplement for men.
4: Lourdes.
2: Tapos ka ng maligo.
0: Yes, darling. Come to mama.
4: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca
4: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
2: para sa tigasing
4: performance.
2: Extend Food Supplement for Men.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar,
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
3: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar,
3: DTX 500.
2: Asaligan,
3: epektibo,
2: DTX 500.

0: ko si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Malakas, mga butika.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.

0: music na, may balita pa! Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
3: Ano?
2: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
1: K-5 Galingawan Time!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Malakas, mga butika!
4: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Malakas, mga butika!
8: May family history ba na kamuos ng diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: DTX 500!
10: Uswag Ilonggo Party List, ang kampyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
4: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:00. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa?
20: Kag nagabaho ang kilikili?
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Gadaragsa nga punggot,
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang nga panit,
24: DTX Beauty Soap.
23: Galao magputi,
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol,
24: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo

0: guava leaf extract, matrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman. Superman.
3: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman.
4: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
5: Mami!
4: Angeline!
5: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star

0: diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500!
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may mataas nga antioxidant!
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay!
3: Basta tilo nga tayo,
4: happy kanunay!
3: DTX 500!
4: Masaligan!
3: Epektibo!
4: DTX 500!
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo?
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
4: DTX 500!
3: Masaligan!
4: DTX 500!
3: E3 Bio with Physio!
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
3: D3 Bio!
4: Ang D3!
3: Yung may Physio!
4: Ang Physio!
3: Yung may D3!
4: D3 Bio!
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo! Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling!
7: Mami, itigil ang drama!
8: Angeline!
7: May na-discover na akong timplado na at may sustain.

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
6: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: VITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Umari, nandito ka pala? Maghulog ka rin ba ng insurance mo?
3: Ay, hindi, Mars. Magde-deposito lang ako sa banko.
2: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
3: Yan, buti pinaalala mo, Mare.
2: Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
4: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
6: Good news!
5: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
10: Klinika Diofresh.
9: Available now.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
13: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal rikan.
2: Epic tipo.
1: DTX 500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3.
1: Yung may BCO.
2: BCO.
1: Yung may D3.
4: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
2: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
1: Ang D3, nga may VCO.
2: Ang VCO,
1: nga may D3.
2: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Nga may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
2: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
11: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
14: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre!
15: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Paulit-ulit na lang ang ulam.
17: Momshie!
7: Angelique!
17: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Balik na mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Clinica Deo Fresh! Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
7: K5.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang una nga bahin sa bag-o nga kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Medyo gid makuhan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bigadogid!

0: Ay, Muking, may alamutan sa eskwelahan ang mga bata. Kag ang balo nila nga kwarta.
1: Pilahaw?
2: 50, tay.
3: Ako man, tay, 50.
1: Ano? Nga may alamutan ka kayo i-public man na yung eskwelahan nyo?
0: Nga akong public, wala na project?
1: Idiyahe to be anay, daya. Bayran ko lang na karon sa gabi kung magpuli ko.
0: Kag sa diin naman ako makuha. Kita mo naging nga kinsinas kag tapos bulan sweldo ko sa madam ko.
1: Ay. Ken, Earl. Labay ka mo to anay sa kay Lula nyo. Ngayo lang ka mo to sin para sa alamutan nyo. Naton, bayran ko lang karon kung maggrahin ako.
2: Makumod din na karon si Lula.
1: Wala pa gani. Makumod na? Ambalan nyo, nga hindi siya maghahadlo kay bayran ko siya karon ah. Sige na, sakaan ko pa naton.

0: Mang?
1: Mm.
0: Hambal ni tatay. Isay mo na kami kunuhan ay mga ayo.
1: Mga ayo sa ano?
0: Makuha kami sang balon. Inugbayad namon kag alam mo tan sa eskwelahan. Bayaran niya lang kuno.
1: Ara naman ta sa bayad-bayad. Wala man. Kada hula mo, wala man kabayad. Wala man gatupa.
2: Wala ka man kwarta, mahaw.
1: May ara. Kamurang perming nagaubos ang pensyon ko. Hambala si tatay niyo, ha? Nga hindi na ako magpahulam liwat sa iya kung hindi ako pagbayaran.
0: Oo, mga. Balo naman si tatay, ha?
1: Pilang kinangla niyo, ha?
0: Dosyentos, mang.
1: Ay, bot na langgin. Man, kung hindi lang sa inyo nga mga apo ko, ay hindi na gid ako yung magan-itan sang amay niyo. Man, dudla na gid ko na sa iya. Dudla na gid ko sa iya.

0: Ma'am, taxi? Ma'am, taxi? Ari diwa?
1: Ay, hindi lang, sir.
0: Ay, oh. Pwerte ka, bigatos ang biyahe sa bungan. Nano ni man? Wow. Ito, hindi man ta sinimabuhi, ako.
2: Gani man, pre. Kung hindi tayo magbiyahe sa kagao niya daw, hindi kuyak bakal bugas, sudan. Daw, gusto ko lang nga i-remit kay Busing ang itugong sang gasolina. Why, gid ka tibawasan yung obra ta, pre?
0: Gani man, pre. Ay, buhay.
2: Labay man, blakon, pre. May kumpari ko nga nagbakal motor, bala.
0: Hmm?
2: Nagbakal sa motor, kaya nakadaog siya sa panahor na, bala.
0: You guy. Tuwod? Hindi na tanda iya. Hindi na tayo mag-intrada. Maka-addict na iya pang panahor, pre. Maduga ang panang pamigado.
2: Amon, kung permi-permi yun mo eh. Kinanglan may kontrol kaya sa kagalingon mo kung manahor ka. Kaya kung wala iya, balda ka gina iya.
0: Ah, yoks. Basi kung baldog na.
2: Hindi ah. Sa tuod lang, kagi ko na dahil, daog ko na, kagi ko na, 20 mil.
0: Uy.
2: Dumdum ka ito nga, libre ta ka ito nagligad, tubla, nagligad, tubla, binulan bala.
0: Ah?
2: Tublang, nagka-out sa bulaluan, bala, ginlibre ta ka, mo ito pagdaog ko.
0: Ay, ba, tuod? Iti, kun ambo gali, legit gid gali,
2: Rino? Legit gid ya, pre.
0: Pero, hindi ko nagaling kabalo, pre.
2: Gaan, takalink ah. Kagtuduan ta ka, pre.
0: Mm.
2: Dako niya nga bulig sa ato niya, pre. Kag, tanong ah, nagataya pa yung kuya sa STL, pre. Kagi mo ko daog 3,000.
0: Uy.
2: 3,000 ang akong taya, wala ganin. Krabotsin.
0: Grabe ba? Kadamo, galis ang ginaintrahan mo nga panahor, pre.
2: Oo, dako man nga bulig sa mga buhay niya, pre, panahor ah.
0: Wow. Daw, alang-alang, gid ko na guro, pre. Do haluson ako gani ka pabalon sa duwa ko ka mga bata eh. Manahor pagid ko. Eh, ginuntan ko na gani ang pagpanigarilyo kaginom. Eh, amo man na agyapon ha. Amo na perming daan ginaawayan amon ni asawahon.
2: Pre, sa pangabuhi kinanglan ta magsugal gamay.
0: Mm.
2: Kaya kung hindi kaya pre magrisgo ti, wala kaya dyan pala buton eh.
0: Okay.
2: Risgo lang bla pre. Risgo lang bla pre.

0: FM, kampyon!
1: D3 Bio!
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Mga mangabuti ka!
4: My family history, bala ka mausong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas bala ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis Whoa. TDX 500!
6: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini. Uswag
1: Ilonggo! DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, parmi lang butod akon siya na batuyan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siya.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula.
11: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
12: Kasakit ang tiyan,
1: Max 4 Biotics.
12: Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
1: Max 4 Biotics.
12: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
12: mag-klinika,
1: Max 4 Biotics.

0: Mang, may yung gabi ah.
1: Dali lang, kay sakit ang likod ko. May yung gabi? Ari ka man.
0: Babayad ko sang ginulam sang duwa ka bata. Pila to gani, Mang?
1: 200.
0: Ari ah. 300 na.
1: Sobra man eh.
0: Ah, sige lang. Interest na eh. Para ga makaliwat.
1: Salamat eh.
0: Mang, may bikas ka na?
1: Ha? Anhon mo?
0: Kwan. Mayulam ko sa kumpari kong gabiyahi man sa taxi. Ibikas ko lang?
1: Pila?
0: 500 lang, mga.
1: Dali, gid lang. Cellphone ko. Bayad ni dayon, ha?
0: Mang, pwede buwas na lang ang bayad, mang? Kay inubakal ko na lang natani. Bugas mo, kagsudan ding ganun siya ko sa pagbiyahi, oh. Tapos, pabalon ko pa sa mga bata, buwas.
1: Ay, mukin. Daw hinaslo niya ba lang opisyo mo? Doon tinunto, ha?
0: Si mamang balam mo. Bayran ta ka. Bayran ta ka tuod, ah. Sakaan ko naman liwat buwas. Sige na pala, mang. Isa man lang yung ba parang makaliwat ko, ah.
1: Biwa, ha? Sakaan mo, Shen? Ano nga, duwa nagid ka mo ni Milang nagapangita. Ginakulang pagid ka mo? Ano ka, may kirida? Pila ka bala yung ginasustintuhan mo, yaman? Kadlaw ka pa.
0: Si mamang bala mo. Wala na iya sa bukabularyo ko yung pulo pangirida. Ginuntatan ko na ganing akong bisyo nga panigarilyo kaginom. Layo na iya sa patadya.
1: Mayo eh. Ay, muking hindi ka ganyan magsunod sa iban nga mga bana, ha? Kay mabalaan ko lang nga nagabinuang ka, ay ako gid mismong masulong sa babayi. Tandaigid ina, tandaigid!

Arena, ginsan na ni Pariritsi sa ako ng link sa online game. Daw kinakulbaan ko ba? Base ba lang mapirti ko ako? Pero hindi ko manatuon mabalaan kung madaog o mapirti ko mo. Kung hindi ko pagtistingan. Sige, ma-register ko. Sundan ko lang ning ginatudlo sa ako ni Pariritsi o. Kung paano mag-register online. Ari diri sa kamay nga papel. Ginlista ya din pasunod kung paano ko mag-register. Ay, ibaw. Kamay patanig ang pagdaog ko ba? Kamay patanig ang pagdaog ko?

0: Ay, Toto, tawag ato bi si tatay niyo. Ay, nano man yung kaina, patusaya, kuti lang sa cellphone niya, kuti? Ay, nano.
1: Ako na lang matawag kay tatay na ya.
0: Ay, nasiga, kay ginagutom, nagid ko ya.
1: Sige na ya.

0: 시끄시끄시 넘어가긴 넘어가긴 말라.
1: 아이, 언나꼬나 실링이나 한다.
0: 아, 달리 랑겐 Habala lang siya nga gatanaw pa ko sa basket sa cellphone ko.
1: Basketball man? Do games mo na, tay? Ano na? Online casino?
2: Ano to ang nabatian ko? Ha? Ano to, Mokeng? Ano nang ginatutukan mo sa cellphone mo, ha? Nagapanahor ka? Ha? Nagapanahor ka, Mokeng?
0: Ah, nugay bala, anay? Heh. Lentek nga. Oh, daog ko. Oh, daog.
2: Nagdaog ka sa scatter na?
0: Oh, Mila. Nagdaog ko!
2: Pila ang daog mo, Mukeng? Pila ang daog mo?
0: Ay, di punggol. Gismilday. Yahoo! Salamat kay Ginbuligan. Maging ko nga bang daw.
2: Ay, ako ko namin ba? Ay, tudloy. Grabe, tudloy ko na kung paano na magambang sina, Mukeng. Tudloy ko, ha? Tudloy ko! Kay para ka ba laman ko?
0: Hindi mo, Mukeng.
2: Oo!
0: Anong siling mo, Mila? Manahor ka bang?

0: News FM Kampyon.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kilikili.

0: and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamig ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalika

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunang ginigyo sa pamamati. Ang mga mataho magkasugpon sa aton drama sa kahanginan. Ngayon yung ginmakuhan sa pagtulunan ng ginating uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan, pigadugin!
0: Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad, AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
2: K5 News FM Kampyon
3: DDX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
3: DDX Beauty Soap.
5: Mamaka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman,
9: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligat.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
6: Masaligat.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Wex ko pa lang kapag inom.

0: Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh, wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
11: Halika mga langaw! Ari, nakapaborito natin niya ilaw!
12: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplanta na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:02. Oras, ginadulong sa Kalwan, sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
2: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! El Castigador! El Castigador! El Castigador!
1: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Adlaw karon ng Lunes, pitsa 29 mabiyan sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Mayaran gid lamang kita mabyan sang 88 dias ang nabilin kag Pasko na.

0: Christmas!
1: Merry Christmas, mga Kaki-Five! Ginapang, kwan lang, no? Daw ginapang gabot lang ang may nadlaw. Dugay-dugay, mabiyan. Tapos na ang bulan sang Setyembre. Kag magasulod naman ang bulan sang Oktobre. So, amat-amat na kita, mabiyan, sa pag-preparar para sa bulan sang Disyembre. Ang iba ni Mabian, masako na ang preparasyon, no, sa mga palaboton ng mga holiday events. Kaga subong man sa aton mga pinalangga ang matag palamati, no, before kita mag-celebrate sang Pasko, mag-aagi pa kita na isang pista minatay sa Nobyembre. Sama ni Mabian sa mga dalagko, kaga mga talulupang doon ng mga gina sa ulog naton, no, diri sa Pilipinas. Ining All Saints kag All Souls Day o kon sa aton pa tigkalalag. So kumusta na sa aton sini nga mga suki kag mga pinalangga nga matag palamati sa bilog nga kag nga syudad kag probinsya sang Iloilo, sa mga suki naton nga mga tricycle drivers, mga tricycle drivers, sa subong man sa aton sini nga mga jeepney drivers kag sa mga drivers sang modernized buses. Kumusta na, kampaano na kamuda, ning okay na kamo? Iti may ara na mabiyan sang kuano, sang saka sa pamasahe. Kamo ning ginapangayo sang pila naton ka mga transport groups, no, nga may ara mabiyan sang saka sa pritihan bangod sa mas at sige-sige nga pagsaka, mabiyan, sang presyo sang produktong petrolyo. Pero despite sini, mabiyan, no, sang pagsugod na subong adlaw sang pagsaka sang pamasahe, pero nagkasagihapon sang ginapatigayon nga transport strike ang pila, mabiyan, ka transport groups bangod sa sige-sige nga pagsaka sang presyo sang lagis. Pero may pero pagid, buwas nga adlaw, mabiyan, ambot lang kon malipay ka mo sini. Kahit amon yung ginaprotestahan gani sa aton sini nga transport groups ang padayon nga pagsaka sang presyo sang langis. Pero tibuas, may ara naman, mabiyan, sang panibag-o nga oil price rollback. O teha, rollback ha, hindi na yas ang saka. Pero ibalo nato na mga biyan dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalaga, diri sa aton sini nga palatuntunan. So ready na ha sa aton sini nga mga pinalangga ang matag palamati sa subong man sa mga listeners naton nga yara nagapamati sa ila sini nga transistor radio, sa ila sini tag sa tag sa kamapuluyan naga monitor live sa aton sini nga pagpangalagad sa 88.7 daliliswan sang inyong mga radio sa FM dial. Kaga syempre man hindi naton malipatan ang aton sini nga mga pinalangga ang matag palamati na nag-monitor, mabiyan, sa aton sini mga social media platforms, mga suki naton sa bisa bilog ng kalibutan, bisan diin man kamo nga bahin sa kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo. Dari sa K5 News FM, Iloilo. Sa gihapon, mabiyan, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Christian Hagurin, main kaupod ninyo, kala inyo alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita, mabiyan, alas 5:30 subong hapon sa pagdulong sa inyo sa labing talulupang dun nga mga balita, kag mga impormasyon, mga nabalita nga natipon sa aton mga K5 reporters. Kubalin kayo na sa aga tub-tub sa sini nga mga tinion. Pero antes na, mabiyan, sa gihapon, ihanda ang inyo sini nga mga tasa, mainit nga tubig, kag magtimpla na sang manamit kag saburuso nga Klinika DTX Coffee Mix. Bilampalaya, chia seeds and sugared sugar cane extract powder para ini, mabiyan, sa may mga diabetes, no, sa mga yara na sa borderline sa pagka-diabetiko. Bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay. Pero pwede gyapon, mga biyan, makapangapi, no? Gamit lang sang Clinica DTX Coffee Mix. Way kakablakan, kaya nagabulig pa inigani sa pag-maintainar, kag-pag-regulate sa ato sini nga blood sugar para hindi kita, mga biyan, igoon sang diabetes. Ang Clinica DTX Coffee Mix, nagatinlo sa aton siningalawas, ginapagwa ang at ang mga toxins no nga natipo na sa malawig nga panahon dira sa aton siningalawas nga mo ang nagatuga mabyan sa aton sining pag-angkon sa mga balatian. So para malayo kita sa balatian, kinahanglan aton nga mag-detoxify. Hindi naton kinahanglan mabyan sa mga malahalon para nga mag pagwa sa mga toxins sa aton siningalawas. Kay man kayang-kaya mabyan sa Clinical DTX Coffee Mix. Clinical DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.

Alas 4:10 mabiyan aton sini nga oras Philippine Standard Time. Sa piya kabayan mabiyan ginapanginbulahan nato no, congratulations sa tanan-tanan mabiyan nga nagpasakop sa aton sini nga live reporting competition. Actually ining mga kunaton mga finalist, mga winner na ni sila no, wai na kumbaga daog na ni sila tanan. Ugaling kita nagpili kita sang top 3. Oh, ang ginpili ng top 3 kung amin yung ginatawag nga best of the best. So, tatlo mabiyan para nga mag-representar sa siyudad kag probinsya sang Iloilo sa palaboton nga regional competition. Di dira mabiyan mag-paindis-indis naman upod sa iban pa nga mga finalist man. Mga pinaka-ali-ali man sa iban mabiyan nga mga probinsya no, sa mga taga-probinsya sang Antique, sa probinsya sang Capiz, probinsya sang Aklan, kaga subuman sa Guimaras. So, bantayan natin mabiyan kay sa November 8, iwaton ang regional competition. Ang tatlo mabiyan ka mga winners sa tertiary level, kag tatlo man ka winners sa secondary level. Amo ini sila mabiyan ang magatiglawas diri sa aton sa Iloilo kag Guimaras para sa palaboton naton nga regional competition. So congratulations sa ginapanginbulahan naton ang nag-champion sa bahin sang secondary level kay Ashley Nicole Kinesio sang Balasan National High School. Kaga siyempre ang aton man sini nga first runner-up si Christy Prosperoso sang Pututan National Comprehensive High School. Kagang second runner-up mga biyan si John Nathan Bulkirin sang Halanduni Memorial National High School. So congratulations sa inyong tatlo. Kag of course, ginapanginbulahan man naton ang nakabaton sang special award. Ang best in extra si Evander Podadira sang Buena Vista National High School sa probinsya sang Guimaras. Kag sa best in product endorsement sang Clinica de Alternativo Medicina ni Doc Ramil Oy. Congratulations sa kay Clyde Justin Ocampo sang Pasay National High School. Kag of course, congratulations man sa mga nagdalaog sa aton sining tertiary level sa top 3 ha. Ang champion si Edeline Alcalde sang West Visayas State University. Ang first runner up si Justin Kistorio sang University of the Philippines Visayas. Kagang sa second runner up mabiyan amo si John Philip Argilies sang University of San Agustin. Kag ang ila sini mabiyan nga nakabaton sang special award nga best and extra amo man si Justin Kistorio sang UP Visayas. Kag sa best in product endorsement amo si Jovel Visida sang John B. Lacson Foundation Maritime University. So panginbulahan kag congratulations daton sini mabiyan nga mga tag dalaog no or nagpangibabaw daton sining live reporting competition year 2 sang K5 News FM Iloilo. Kag sa nasling na sa November 8 bantayan ang aton sining regional competition, sino naman ay han ang mangin kampyon sa bilog nga rehiyon. Ginatamyo man galin nato naton sini mabiyan nga mga tagpalamati ha. Sa Maya Iloilo Community College. Mayong hapon kag happy listening sa Kanday Marie John Altura kay Ma'am Michelle Crucero kay Sir Rinalda Dagandara kay Ma'am Elizabeth Tanan kag subuman kay Ma'am Mika Banggay. So mayong hapon gid kag madamo gid nga salamat sa inyo sini nga pag pamati diri sa K5 News FM Iloilo. El Castigador.

0: Alas 4:15 mabiyan aton sininga oras sa Philippine Standard Time. Diri na kita mabiyan sa aton sinima talulupang don nga mga balita. Umpisa subong adlaw mabiyan nag-epekto na ang fare hike o kung ang pagtaas sa pamasahe sa mga di pasaherong salakyan sa jeep, no? Kag modernized bus, kag bisan sa taxi. Sa mga modernized jeep mabiyan or modernized buses, ang daan nga plitihan is sa 15 pesos, no? Sa regular ini nga pasahero. So subong mangin 17 pesos na. Samtang ang sa traditional jeep mabiyan halin sa 13 pesos mangin 14 pesos na. Kag ang sa taxi halin sa 50 pesos mabiyan nga flag down mangin 65 pesos na. So pagpungko mo palang patakda yon 65. Gamo ini mabiyan ang epekto sang wala untat nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Pero may ara mabiyan sang kuan ha sang pahanumdom ang LTFRB sa mga taxi or sa mga jeepney nga dapat before kamo manukot sa inyo sinima pasahero sang sining aprobado nga saka sa pamasahe dapat may nakapaskil sa inyong salakyan sang bag-o nga fare metrics. Kung ay sang fare metrics, why kamo ginapahanugutan nga magsukot sang sining saka sa plite? Kay kung himuon ninyo ina, pwede kamo mareklamo kan pwede kamo mapinahan. Di imbis nga makaginansya kamo na dugangan pagid bukol nyo. That is why hulato nyo anay, no? Kung may ara na kamo sang fare metrics, panukot kamo, pero kung waay pa, kalma, no? Kalma, anay. Mag-secure kamo, anay, sang inyo sining affair metrics para mabiyan nga ipaskil dira sa inyong salakyan ay para may ara kamo sang balasihan para ang pasahero ninyo hindi man magduha-duha. Kasi siyempre mga pasahero nato nagmangita man na sila sang kwal kay naanad sila sang daan nga pamasahe nga 13 pesos sa jeep. Tapos, waay ko daimyo sang fare metrics nga nagapakita nga may ara na sang bag-ong sukot sa plitihan. Tapos, manukot ka lang imuya at pwede kaya sinaniya ko noon, no, sukton sang pasahero mo nga kulang maninong ang imo sining kambyo. Kag kun maano kagid, magpamilit kagid, at kitanay ka mo sa LTFRB. Hindi ka mo mareklamo, okay lang na kung hindi na magreklamo ang pasahero. Buti kung mareklamo, abi. Pwede gid ka mo yung mareklamo. Ito mo na mabiyan nga para malayo sa mga problema. Dapat sundon gid ang mga pagsulundan. Parte sa sining pagpatuman sang fare hike. So dapat may arak mo dala sang fare metrics nga nakapaskil sa sulod sa inyo sining mga salakyan, no? Or sa taximan para nga wala sang problema, no? Kag sige-sige ang inyo sinimabiyan nga pagpamasada. Kag kadungan sinimabiyan sa sining pag-epekto man sang fare hike ang pila ka mga grupo sang aton sining transport sector ang nagkasa sa gihapon sang kwan sang transport strike. Kasi ang ila sinimabiyan nga ginapangayo, no? Ang ila sining nga ginahingyo nga pasakaan na, no? Ang okay, kati sang una to may approve fare increase na pero gin hold anay, no? Wa gin patuman because nga ginalantaw man ang kwan eh, no? Ang riding public para man hindi man maapektuhan. So imbes nga magpasaka sang plite, gintagaan sang ayuda ang aton sininga mga transport sektor. Parang ang mga pasahero, di same gihapon na ila sininga bayad, hindi sila masyado gid maapektuhan man, no? Sang sininga sige-sige pagsaka sang gatong. So amo na mabiyan ang ginhimo nga kwan, no? Nga kumbaga pang tapal or ginatawag sa iban nga band-aid solusyon sa sining masami, no, nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Pero subong ang fair hike mabyan or nagtoma na pero kulang gihapon, no? Gusto gihapon sang transport sector nga dulao na ang excise tax sa produktong petrolyo. Gusto sang transport sector nga i-repeal. Ang kasuguan nga konsidente inayblang ko na to, no, ang Energy Regulatory Law naton na ti amo ni mabiyan ang rason kun nga waay sang control ang aton sini nga gobyerno sa mga petroleum companies nga makapinagusto sila saka sang presyo sang gatong nga hindi sila mabiyan na pwede nga kuno, no, nga pasilabtan sa aton sini nga gobyerno. Ti gusto ina sang aton sini nga transport sector nga i-repeal, no, or ibasura. Now kag bangod sini mabiyan, no, amo na ang isa man sa rason sa ila sini nga transport strike. Pero subong mabiyan, no, may ara naman sang panibag-o kitang announcement. Isa man sa panawagan sang transport sector, panubuon ang presyo sang petrolyo. Dali kay ti ining presyo sang petrolyo abi, kwan eh, no, hindi naton mapaktan bala ang hulag. May bes nga masaka, panaog, saka, panaog. Ti pila ka semana nga asud-asud mabiyan nga saka lang saka, no, ang hulag sang petroleum products. Pero matapos ang pila na ka semana, o ari naman may ara naman kita mabiyan sang rollback. Rollback this time. Ang ipatuman sang aton sini nga mga kompanya sang langis effective buwas nga adlaw September 29. Pila bala ang kwan ang iganubo? Malipay ay han sini ang aton nga mga drivers. Base mabiyan sa ginpagwa nga aviso sang oil companies, ang diesel, ha, diesel, ha, maganubo sang 7 pesos and 57 centavos. Di mayo na kay at least dako-dako, no, sa part na sang diesel. El Castigador. Pero aring masadya, no, ang gasolina mga byan, ha, gasolina, ang saka niya is 24 centavos, no, kung lang ito natin, 25 centimos. Ang kada litro mga byan, ang iganubo, no, sa presyo sang gasolina, no. Manubo man lang, gamay-gamay man lang, pero at least, no, may pagnubo. No. Sige, anong pasaka ang kwal sini, ang hulag? O, ti makuha naman kita sini, no, malalai naman kita sini. Magaling kiti amo na abala kung pagnubo gani sa gasolina, ti medyo amugin, no, ang masubo. Permi, no, kay tama lang gidya ka gamay, no, sinintimos lang gidya. Kumbaga daw hindi mo na ni gani ya makwan, hindi mo na ni gani ya mabatyagan, siguro isa lang ni katulo, no, sa sang gasolina ang iya sining equivalent. Magpatughong ka subong, ang litro is 87 iba 91 ang presyo sang gasolina. Tiko magsabuhin ina sang 25 centimos, no, or 24 centimos, isa lang nakatulo mabiyan sang kwan guro, no, sang gasolina, no, ti daw ay isang kwan daw ay isang hindi mo batyagan. Ang kerosene, no, is 5 pesos and 85 centavos ang kada litro ang iganubo, no. So medyo dako-dako man, no, ang sabahin sang kerosene mga kakifay. So muna ang mangin rollback buwas nga adlaw effective September 29 sa presyo sang produktong petrolyo. El Castigador. Oras naton mabiyan Philippine Standard Time alas 4:25. Standby mabiyan sa aton nga pagpanumbalik, iban pagid nga mga balita aton nga hibaloon. Mga balita naton sa palibot sang pungsod. Kung madumduman sang nagligad nga simana ang BSKE gin kwa na, no? Gin paiway na. Pero may ara mabiyan sang mga tikang karon nga ginahimo ang pila ka mga personalidad para nga punggan, no? Para nga hindi madayon ang pagpaiway sang barangay elections. Hibalaw nato ni mabiyan sa diligid lamang madugay, makaligad ang pila naton ka importante nga mga pahibalo. Standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.

0: si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
2: Yung may D3!
1: Matakas mga butika!
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: TDX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
3: Si may diabetes ka na!
4: Mag DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: DTX 500!
5: Kapoy!
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax! Barato na, swabig yun ang sabor! Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat! Gold Eagle Beer! Drink responsibly!
1: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
2: Mabasa butika!
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, nadayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Dairy Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Dairy Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Dairy Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro ka pulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
19: K5.
20: K5?
19: News FM.
20: K5.
19: News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! Mike Kumso!
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.32.
13: El Castigador!
12: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa aton palatuntunan na El Castigador. Ningabayan mabiyan sa aton nga pagpangalagad, ginadulong sa Kalwan, sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing agin pabaskog para mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulog ini sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani ibisan may edad na, hobin gihapon ang itsura. Mighty C. Pabalik kita mabiyan sa aton sininga pagpangalagad. Standby mabiyan, dugidugay, magabaton kita sa mga reports sa aton sininga mga K5 reporters sa ilan natipon ng mga balita. Brodri, kita na'y mabiyan sa aton sining update sa sining ginpaiway no, nga BSKE o kon ang barangay and sangguni ang kabataan elections. Matapos mabiyan gagin pirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Kag nangin isa na ka kasuguan ining RA 12326. Mga presidente, nag-kon ini, no, nag-paiway sang November 2 elections. Kaga igasaylo ini sa November 2028. At the same time, ginapalawig man sini ang termino sang mga barangay kag SK officials from 4 years to 5 years. So lima na katuig ang ila sini nga termino pagkatapos ang eleksyon sa 2028. No? So every 5 years na sila mabiyan magahiwat sang eleksyon. So lima katuig ang termino sa aton sini nga mga barangay officials kag sangguni ang kabataan. Pero may pila mabiyan ka mga grupo or ka mga individual nga hindi pabor sa sining lihok. Kay para sa ila mabiyan nga isa ini kapag lapas sa kinamatarong sang pumuloyong Pilipinhon sa pagpili sang ila sining luyag nga mag mangin leader sang ila sining barangay. Kay si Attorney Romulo Makalintal, no, si Attorney Romy Makalintal ang isa mabiyan ka kilala nga election lawyer ang nag-file karon sang petisyon sa Korte Suprema. Ining petisyon for certiorari and prohibition considering ginahingyo niya mabiyan sa Korte Suprema nga magpapanaog sang TRO kontra sa RA 12326 no, nga para nga punggan ini kag indi pagipatuman para nga dayunon ang eleksyon mabiyan sa November 2, 2026. So gusto man ni Attorney Makalintal no nga ideklarar sang Korte Suprema nga unconstitutional ang tikang or lihok mabiyan nga pagpaiway sang natala na nga eleksyon no sining November 2024. Pamatian bla ini sang Korte Suprema. Kasi ang ibang sinimabiyan sa aton nga mga barangay officials no nagakuan nag nagkinasadya na nag ano sila no nag tumbling na kay tiway sang eleksyon. Nag-celebrate na sila. Okay, padayon ang ila sining pagpangalagad, extended ang ila sining termino, especially sa mga last termer na supposed to be dapat kung may election subong, hindi na sila pwede makapadalagan, so kutob na lang sila diri. Pero kay ginpaiway ini mabiyan, kag ginextend pagid, extended man ang ila sining pagpangalagad. So sila gihapon ang kapitan sa sulod sang duha ka tuig. So gusto ini mabiyan nga i-declare ni Attorney Romy Makalintal nga unconstitutional. Pinagi sa isinigin file nga petisyon sa Korte Suprema. Sa pihak nga bahin mabiyan, si Mayor Basti Duterte nga una mabiyan nga gin sabina sang impeachment court nga para nga magatubang sa impeachment trial bilang testigo sa nagapadayon nga impeachment trial sa yasining utod nga si Vice President Sara Duterte ang nagpangayo karon sang kuano or naghingyo sa impeachment court nga kung pwede hindi lang siya anay mag-appear no sining nga semana kundi gusto niya nga isaylo sa iban nga adlaw ang iya sinimabyan nga pag testigo no so ang iya sining nga ginapangayo nga sa September 29 tubtub 30 siya mag atubang sa impeachment court mabyan kag ining hingyo ni Mayor Basti Duterte ang gin kwan man no ginpamatian man sa impeachment court kag ini siya mabyan ang ginpasugtan subot sa lingon imbes nga subo nga semana ang iya sining pag atubang sa impeachment court so mahimuon ini mabyan sa September 29 tubtub 30.

0: Alas 4:38 sining aton oras mabyan. Standby, mag-kuha na kita sang report sa pila naton ka mga K5 reporters. Si K5 Kim Kaloyo mabyan may report, no? Ang pila ka mga transport groups diri sa aton sa Iloilo ang mag-augyon sa ginapatigayon na nationwide transport strike. Anong kun ini madayon ba ini o kun hindi kay manti ang ila sini ginapangayo mabyan nga fair hike ara na no natuman na ang ila pagid ginapangayo nga price rollback sa presyo sang gatong ti may ara naman rollback naman buwas gali kiti hindi na iya sining ha sige-sige no kay ti depende sa ulag sa world market. Okay, kita kabalo nga subong nga adlaw or buwas nga adlaw maganubo ini base sa masunod nga semana magataas naman. Kaya muna ang gusto nila na ibalik siguro sa daan gid nga presyo ang presyo sang petroleum products which is daw ka imposible no. Kahit ang aton sinigani nga Department of Energy nagpahayag nga daw malabo na nga magbalik pa sa pre-war level ang presyo sang petroleum products. Magabal kita nga pre-war nga level sang way pabala sa nagagira ang Israel kag ang US kag Iran. Daw ara pa lang sa 50 pesos no, more or less mga dira sa 50 to 55 ang litro sang gasolina. So sang paggira na mabyan sa nasambit nga rehiyon, kay nagtimbuok na. Eh, medyo mabudlayan na sunod sa DOE na mabalik pa no sa pre-war level ang presyo sang petroleum products. So i-check natin mabiyan ang iban pa ng mga balita ni K5 Kim Kaloyo kay ti ang isa mabiyan ka ang suspekto na nadakpan blang nagpatay sa isa ka senior citizen sa Dumangas ang pagpasaka naman mabiyan sang kaso. Initanan mabiyan nga balita sa report ni K5 Kim Kaloyo.
1: K5 News FM Kampyon Report.
0: K5 Kim, please come in.
2: Maga tipon ang nagkaroon ng mga sektor ka K5 Sony, no? Included man din, no? Ang mga drivers kaga operators sa pagahiwaton nga duha ka adlaw nga transport strike, no? Siriin ti magaugyon diri ang pila ka mga transport organizations or groups diri sa bahin, no, sang syudad kag probinsya sang Iloilo. According pa diri ka K5 Sony, no, kay Mr. Elmer Foro ang lead convener sang No to PUV Phase Out Coalition Panay nga tiyara, no, sa around 300 tub-tub 400 ka mga tubag na, no, ka mga drivers as well man grupo, no, sa mga estudyante, grupo sa mga mamumugon ang ginalauman, no, nga mag-augyon ka K5 Sunny, no, sa diin based man diriya sa information nga tawag na, no, lapit sa lakip sa ilaya nga ipanawagan amo, no, ang pagpanubo sang ining presyo sang produktong petrolyo kag ining pagpasaka man niya actually after, no, sa pagkahapon magapadulong sila sa may opisina, no, sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kun RTWP Region 6 sa diin, no, ila panawagan nga ti pasakaan, no, ang sweldo diri, no, sa Western Visayas kay ti Apnetihay, nagsaka naman niya ang presyo sang gatong, nagsaka, no, ang presyo sa mga pila ka mga basic and prime commodities. So dapat man niya nga kumbaga maglungan man pala, no, pagsaka sang swelduhan na, no, especially for those nga tinaga-earn, no, sang minimum wage na nahibaluan riya sa aton diri sa bahin sang Western Visayas for those, no, nga nagatrabaho sa pribado nga establishmento yara sa around 550 pesos per day, no, ang minimum wage. Actually, ginatawag ni nila, no, nga people's strike, no, sa diin nga nasuportahan man ini siya sang bayan Panay kag ugyunan man, no, sa mga mamumugon, drivers, commuters, no, kagang urban poor September 29 to 30. Based information dala sa isang aga magatipon sila diri sa may haruplan after no nga maka accumulate sa funds or number of those no nga magapatigayon or magaugyon sa sining pagprotesta, magaupod sila no, or magatipon sila naman niya, magapadulong sila sa area no malapit sa isa ka gasoline station diri sa may har no sa DNT lakip man diri sa ilayang panawagan nati ipanuon gid no ang ining presyo sang gatong kag actually no ti alang ihatag na sa gobyerno no ang control diri no sa presyo sang krudo no especially sa kaangay sining mga chepo kon example mayara sang kinagamo o kon giyera no sa mga pungsod nati tawag na no labi nga naga-produce sang ining mga produktong petrolyo ka K5 so ni lakip man diri sa ilang panawagan o kon demand amo no ang ining living wages no sa diin ila diri nga ginapahayag nga i-implement o kon ipatuman ang 1200 pesos nga daily living wage para sa mga mamumugon pero as we see right now nga ti do kumbaga do medyo malayo pa actually ti kay 550 pa lang kita subong mo and even no sa may area sang Luzon
0: K5 game na utod sa so i-check naton liwat si K5 Kimabian no sa iya sininga report no kay nautod iya sininga linya no so amo to no ang aton sininga mga transport groups no the mga drivers diri maghiwat man sang strike. K5K, please go ahead. K5K. So i-check naton mabyan liwat no si K5 Kim Kaluyo sa isini mabyan nga report party sa sining paghimuon man no nga pagupod sang transport groups diri sa aton sa Iloilo sa sining lihok sang mga transport sector naton. No, para nga mapamatian man ang ila sininga tingog sang aton sininga gobyerno. K5K, please come back.
2: Again, K5 son, no, lakip dari sa ilang nga demando kon panawagan, no, amo ning ginatawag nga living wages o konti ipatuman accordingly ang ining 1200 pesos nga daily living wage para sa mga mamumugon ka-K5 sanino sa diinagod yung mahatagan sang protection man ang incomes no sa mga drivers as well as operators no pero as we see now nga tikon o compare mo bala no yara sa around 550 pesos pa lang subong ang aton nga minimum wage no and even sa Luzon area na nag-arrange sa 700 to 800 pesos no ang ila sining minimum wage kag ti kumbaga do medyo it will take time pa ang ining panawagan nilang 1200 pesos nga living wage dari sa may Western Visayas kag and the nationwide aspect kag K5 son lakip man diri sa ila panawagan ining tax relief o kun ining pagsuspend no sang VAT kag excise tax no sa diesel kag gasolina especially no sa tion sang extraordinary price is kangay na lamang no sa for example may kinagamo dito sa Middle East nati nagakumbaga nagahamper no sa maayo or regular flow kumbaga no sa mga vessels dira nga nagatransport no sang ining mga produktong petrolyo kag K5 son kag ang ilaman diri nga panawagan ang ining price rollback kag accountability sa diin no luyag nila yang mabalik kumbaga sa kon apila no ang presyo sang tong petrolyo antes natabo no ang kinagamo sa Middle East mga around bulan January to February kay K5 so no we're in yara sa around 55 kada litro ang presyo lamang no kag amo na nga magpatigayon no sang full investigation may kang tanan ni sa presyohan na isang at kudo ang ining potential profiteering o kon sobra-sobra bala ka K5 Sony nga pag take advantage amo ni kaming sitwasyon, sobra-sobra nga pag pangginansya, kumbaga, no? Kaki-five saan kaging ining dapat man na imbesagara, no? Based pa rin sa mga progressive groups kung mayra balasang cartel activity. Lakip man rin, no, ang pag-repeal sang oil deregulation, luyag sang magpatigayon sang protest by tomorrow and sa September 30 nga i-repeal, no, ang Republic Act 8479 nga naga-establish o kung nagatukod, no, sang public control over petroleum importation, storage, distribution kag pricing. Amo man nga tihatagan sa nagakaigo nga proteksyon ang public transport, no, kan live or public transport livelihood sa mga magagmay nato, no, nga mga drivers, sa mga operators, no, kag luyag nila nga ipanawagan nung pagpaunta sa pag phase out, no, especially sa mga public utility jeepneys kag ipasiguro nga ang transport modernization ang wala naga-display sa mga operators o kung wala bala nag-aduso, no, sa sining mga operators and drivers nga matawag na, no, malubong sa kautangan. Kaya five son, kagalakip man rin, no, dupagid, amo ang pag-untat, no, sa US Force of Protection, kaya five son, no. So, amo na ang ilang mga panawaga by tomorrow, expectedly, sa around 300 to 400 no ka mga persona o kung individual coming from different groups sa K5 son ang mag-ugyon diri, no. So i-check man naton further sa mga transport cooperatives kung bala makiter man nila kung for example, no, mag-uluntat biyahe ni for 2 days, no, ang iling iba nga mga adipasayro nga jeep, pero so far, no, sa mga na-experience daton dari sa syudad ka probinsya sa nga Iloilo, that is since, no, do may mga transport cooperatives man nga nagabiyahe o kung nag-standby, no, sa nagkalain-lain yung mga terminals o kung nag-operate so far, no, no, kung baga mayara man na sila sang assessment in kaso need nga dugangan, no, sang units for a certain time kun kay ta syempre may klase mandaan sa buwas nga adlaw ka kay 5 son. Actually regarding mandiri, no, nagpanawagan grupo, no, ka kay 5 son sa mga student leaders o kun mga estudyante coming from different universities diri sa syudad sang Iloilo nga ginapangunahan, no, sang Western Visayas Youth and Students Alliance nagsubmit.
0: K5 game. Na uto naman, no, ang linya ni K5 game. Balikan natin mabiyan, no, si K5 Kim Kaluyo kay medyo nag-utod-utod, no, ang yasining linya, no. So amo ni, no, ang lihok mabiyan sang aton sining mga transporta sector bangod sa sining way bala untat nga saka sang presyo sang gatong. K5 Kim.
2: K5 son, no, nga tiyama na nag-submit, no, sang letter of appeal sa masunod niya mga opisina ang nagkalain-lain ng mga grupo o sang estudyante diri sa syudad sang Iloilo nga i-deklarar, no, ang suspension sang face-to-face classes tomorrow, September 29, tubtob sa September 30.
0: Okay. So, K5 Kim, ang ilas ni nga strike, no, 2 days ini siya, but sinigong buwas ini mag-umpisa tubtob sa Miyerkules. Kay ikon aton mabiyan nga kuan K5 game. Okay na utod siya. So ang transport strike, ha, sang aton sini nga mga transport groups diri sa Iloilo. So nga magaugyon sila sa sining ginahiwat karon niya sa dito sa Metro Manila mabiyan ang Manibila, no, kag iban pa nga transport sector dito ya sa Metro Manila nagsubong sila na nag-umpisa sang transport strike, which is maglawig ini sang 3 kadlaw. Subot sa lingon September 28 29 kag 30 ang ila sini mabiyan nga transport strike. Pero diri sa aton sa Iloilo, posible, no, buwas sila mag-start bilang pag ugyon sa sining transport strike sang pilaman ka mga grupo dito sa Metro Manila, no, kag subong man sa bahin sang or sa Metro Manila, no, kag ang diri sa aton abi, no, bangod sa sining ila sining ginahiwat karon or paghiwaton nga transport strike, ti ang aton sini mabiyan nga mga estudyante no, mga mamumugo naton, no, ano ang mga tabo sini basi kon mahulaan sila. So ang aton sinibla nga city government may mga ara na sang ginapatigayon man nga mga kwandri, no, mga contingency measures. Kaya usually basta gani may ara mabiyan sang announcement nga transport strike, and sigidang aton sini nga city government nagahimo man dayon sang tikang, no, para nga hindi mahulaan ang aton sini nga mga mamumugon at the same time ang mga estudyante, no. Balikan naton si K5 Kim.
2: As I mentioned, kag T5 Sunny, no, tiya mo na, nga bukas man yun sa publiko, no, sa mga luyag pala nga mag-ugyon o konti mag-join. No, kaya tika, for example, nakita nyo nga nag-join sila or nagpatigayon sila sa mga protest or picket protest. Open gid, no, ang mga progressive groups for the public, no, nga magpasakop sa ilayang kausa ka T5 Sun. And as I mentioned, nag-submit, no, sa letter of appeal sa mga tawag na, no, sa Commission on Higher Education as well as sa office, no, ni Provincial Governor Arthur Defensor Jr. kag Office of the City Mayor Raisa Trañas Chu, ang grupo, no, sa mga estudyante o student leaders diri sa Iloilo City ang mag-declare, no, sa suspension of classes by tomorrow September 29 up until sa September 30. Pero so far wala pa man update, no, may kang tanan sa kun bala ini, no, ang ginaprobahan ang ila ini nga appeal ka K5 Sun, no. Kag by the way, effective naman niya subo nga adlaw September 28 dari sa Iloilo, no, ginapatuman na ang pagpasaka sang plete sa mga depasahero nga jeep o kun ini nga fare hike, no, sa by the way, no, dari sa Iloilo City kag iban pagid, no, nga mga lugar man dari sa pungsod naton ang ining traditional jeepney halin sa 13 pesos nga minimum fare for those nga mga regular passengers mangin or 14 pesos na siya ini, no, kag ang sabahi naman niya sa modernized jeepney halin sa 15 pesos nga
0: Oh, na uto naman siya. Okay, so anyway, tiyan mo na, no, si ang aton si mabiyan nga transport sector, no, ginapamatian ang ila sining panawagan nga pasakaan ang pamasahe, no, ang mga jeep, ang modernized bus kag ang aton sining mga taxi mabyan. Ti ang taxi gani, ho, from 50 pesos 65 pesos na ang ila sining flag down sa jeep. Ang dati nga 13 pesos ang lagi daw 12 lang ni 13 na subong ti dugangan pagid sang piso ti 14 na, no? So 14 na ang sa mga traditional jeep. Nang sa modernized bus mabyan, from 17 pesos na para sa regular nga mga pasahero. K5 Kim?
2: Yes, K5 Sun, no? So at isubong effective na ini diri sa Iloilo City so far, no, may nagkanalain man yung mga tawag na, no, mga feedbacks man ang mga pasahero. May aras ng iba nga tinakahangop man, no, sa mga nga sitwasyon sa mga drivers naton considering nga ti kumbaga kung mahal yung presyo sang gatong gamay na lang man, no, mapauli sa aton sa nga mga POV drivers kag ti mayara man niya sang ti nagahambal nga ti dapat hindi pag ihatag bala sa mga commuters ang palasaan nun, no, especially kung amun nga may mga problema dapat nga mag-intervene nila yun kag ti maghimo sang kaigo, no, or long-term solution ang aton sining gobyerno. Kasi siyempre, bisan 2 pesos, bisan piso sa iban, no, dako na nga bagay, especially kung mag-accumulate kag ang iban nagabiyahe, hindi lang man just ba, hindi na lang man mala isa ka ride ka K5 Sunny, no. So amo na mga updates diri sa bahin sa aton sining transportation sector diri sa Iloilo City.
0: Sige. Madamong salamat ta K5 Game. So, lang-alang kita sa aton sining time. K5 Kim? Oh, sige. Na utod si K5 Kim. Anyway, madamong salamat ta, K5 Kim, kaloyo.

0: Is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: Balik kay kita mabiyan dugay-dugay ha, makaligad ang pila naton kay importante nga mga pahibalo. Palihog, standby.
2: Balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuhusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Para mismo!
4: DDX 500!
5: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
6: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
5: Mm.
6: Impotence kag kini ining tawag nga sterility.
5: Mm-hmm.
6: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
5: Mm.
6: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog si Manoy.
5: Oh.
6: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
5: Grabe.
6: Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo, antioxidant ka pagkaon.
5: Uh-huh.
6: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
5: Mm.
6: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi. Mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
5: Wow.
6: So, mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Asal rikang.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
7: Sa isa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
6: Ay, galik, correct na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ga kadamage sa kwan.
7: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
5: So,
7: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
5: Mm-hmm.
7: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
5: Mm.
7: DTX sa 500 kag mighty C kadadlaw.
6: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
5: Aha.
6: Juices
5: gusto.
8: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag mighty C para mayo ang imo performance, no? Sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
6: Ako gani damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito 500 kag may tisi. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata.

0: ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
1: Hubin
0: ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Nagalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
5: Yamay Visio!
4: Ang Visio!
5: Yamay D3!
4: Mapatats, mga buti ka!
5: D3 Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
5: Yamay Visio!
4: Ang Visio!
5: Yamay D3!
4: Mapatats, mga buti ka!
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis!
3: DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga uno?
2: Masami nagkapangihi!
3: Masami ginauha!
2: Si may diabetes ka na!
3: Mag DTX 500 na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
3: Garantisado!
2: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika, nalayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Dayo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: Kadaragsa nga pungkot.
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
14: Dala o magputi.
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Extend food supplement for men.
2: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Ipitibo gid.
1: Extend food supplement for men.
3: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
1: happy kanunay.
3: DTX 500
1: masaligan,
3: epektibo.
1: DTX 500
4: kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga ho. Gusto, dali magets kagaling gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5.
11: K5
10: News FM.
11: K5
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Oras mga ka-K5, Philippine Standard Time, alas 5:11. Ginadulong sa inyo sa Kaluwan sang Tanduay Light, gaan nang may kasama.
13: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan nang may kasama.
14: El Castigador.
12: Balik kita mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ning bahin sa aton nga palatuntunan, ginadulong sa kaluwan sang Klinika DTX 500 ang Palayalib Swedish Sugar Sugarcane Extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulogda sa tiyon sang kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Kag nagabulig man ini mabyan para nga makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Standby mabiyan kay K5 Gini Kauyunan. Atun man hinahibalaon niya sininga report mabiyan. Ang mga barangay sa siyudad sang Iloilo ginapanawagan na dapat mangin aktibo sa pag-upod sa clean up drive sang city government. Kay ti ang aton sinimabiyan nga siyudad nagapatigayon na naman sang clean up drive sa pila ka mga waterways diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Kag abi nyo ano ang nakuha nila? Masubra duha ka tunilada sang basura. Gamon ning kuano ang aton sini nga mga suba. Aton sini mga drainage sa kanal. Poros na lang basura ang makit-an naton mga abyan. Amo ina ang resulta kung nga nagbaha diri sa aton sa siyudad sang Iloilo kon mag-ulan bisan gamay lang. Kay bangod ang aton sini nga mga kasubaan, ang aton sini nga mga drainage sa kanal puno sang basura. Ti sinong basulo naton dira? Wa gid kita sang basulon, no? Kita mismo nga mga pumuluyo amo ang may kahimuan sina. Ti para nga malikawan mga abyan ang mga baha, dapat kita man mga pumuluyo amo ang maghulag. Ugaling kay ti amo na ang naobserbaran bala naton maabyan kun nga every time nga magulan nagabaha dayon kay ti daw ay man sa may nagahulag, no, sa mga barangay nga nagapang limpyo sa ilada ang mga drainage kanal. Makita naton mga basura ara gihapon sa kanal, mga basura nagalinapta sa dalan. So amo ini ang isa mga abyan sa mga rason kung nga ang aton sini nga BSKE election gin paiway, no, gusto sang aton sini nga gobyerno nga i-extend ang pag-servisyo sa aton mga barangay officials, hindi para magtiner kamuda sa inyo pwesto, kundi para nga magpadayon kamo sa pag-servisyo sa publiko sa inyo sini nga barangay, para nga ihimuon ninyo ang inyo sini nga mga katungdanan, pareho sa pagpatuman sa mga proyekto, pareho sa pagpabilin sang katinlo sa inyo sini nga barangay. Pagpabilin sang katinlo, ha, sa inyo sini nga barangay. Isa ina sa mga mayor na mga supposed to be, no, mga buluhaton, helikoton sang barangay. Iti naga ang paglimpyo sa aton sini nga syudad. Naga-start ina mabyan sa aton sini nga barangay, no? Siyempre una-una gid sa aton sini tagsa-tagsa ka Panimalay, and then sa aton sini nga barangay. Kung malimpyo ang Panimalay, malimpyo ang aton sini nga barangay, malimpyo ang bilog nga syudad sang Iloilo. Te kun waay sang may nagahulag nga mga barangay officials na para magtinlo sa ila sini nga barangay, te basura gid ang aton sini nga lugar. Puros tanan kita basura. Amo na mabyan nga nagapakita man ini kung mag-ulan, kung nga nagabaha kita, kay puro basura ang makitaan sa aton sini nga mga kanal. Magluwas na nga daan sa mga palpak na nga daan nga mga drainage sa system, nga gin pang ubra, dugangan pagid mabyan sang panghaboy man sa mga katawhan, mga pumuluyo, sang basura bisan diin lang, di amo pagid na mabyan ang nagadugang sang pagpalala sa aton sini nga problema. So kung nagahulag na subong aton sini nga syudad, nagapatigayo na sang clean up drive, no, ginalimpyuhan ang aton sini nga mga waterways para nga malikaw kita sa pagbaha kun tion mag-inulan. Pero hindi na mabyan na enough. So dapat sa aton sini nga mga barangay mismo mag-umpisa ang pag binuligay sang aton sini nga mga pumuluyo. That is why ang aton sini nga General Services Office nagapanawagan sa aton sini nga mga barangay officials nga mag-ugyon sa syudad. Hulag na kamo, saan pa kamo mahulag? Kay ti halin pa na sa una amo na ng problema. Testa subong amo nga po ng problema. Subot sa lingon, waay gid sa may nagahulag. Natapos ng termino sa mga barangay officials, the same man gihapon ang problema sa barangay, ang basura. O ti, gin-extend ang termino ninyo, ipakita nyo nga deserve kamo nga i-extend ang inyo sini nga termino. Mag-ugyon sa pag-paninlo, pag-pabilin sa katinlo sa inyo sini nga barangay, para mabiyan nga manami man ang aton sini nga syudad, no? Manablang itatawag naton nga kung matinlo ang palibot naton, manami man kung tulokon. So check naton si K5G ni Kauyunan. Parte sa sining panawagan sang GSO sa mga barangay officials nga mag-upod sa pagpabilin sang katinlo sang o sa pagpatigayon sang clean up drive mga ka-K5. Check naton si K5G ni Kauyunan.
4: K5 News FM Kampyon Report.
11: Sa K5, Sunny, mangin weekly na ang pagpatigayon na nga clean up drive sa nga Iloilo City Government sa pagpanguna sa General Service Office, Office of the Conservation Facility o kung FCO, kag Iloilo City Environment and Natural Resources Office o kung Iloilo City Senro ka K5 Sunny. Ini akabahin ni ka K5 Sunny sa programa sa Iloilo City Government nga upland kontrabaha nga ginlunsarmana subong langgid nga tuig ka K5 Sunny. So sa nagumpisa ni ang clean up drive ka K5 Sunny sa antidalikdan nga semana Biyernes ago September 25 sa diin ka K5 Sunny simultaneous ang ginpakigayon nga clean up drive sa Maidun Creek kag Lapus Norte Creek ka K5 Sunny, which is ultimately nakakuha ang aton nga General Service Office sang malapit duha ka tonelada nga basura sa duha na ka mga lugar. Sa Dungon Creek kay Fabsa nakakuha sila sang 480 ka kilo or equivalent almost 1 ton. Kag sa Lapus Norte naman 400 or 910 ka kilo almost 1 ton naman ka K5 Sunny. So ini ang basura ka K5 Sunny nga na-collect sa General Service Office ang kumbaga amo ni ang nakuha nila sa uyla nga pag-clean up drive. Tapos sa K-Fab San, magluwas dira ang Haro River ka K-Fab San ni ginapatigayon man sa Kinat Tribes ng Iloilo City Government as idalo man sa Oplan Contra Baha. More or less, yara naman sa 10 katanalada na ang ilang basura nga nakuha. Kung madumduman naton, una naton ni nga nakuhaan ang dito sa May Dungon Creek ng mga nagatinambak na basura ka K-Fab San ang nalimpihan man sa Iloilo City Government o sa GSO. Ang Haro River ka K-Fab San, amuni ang una nga kumbaga launch o kung amo niya una nga target sa Oplan Contra Baha nga nag-umpisa diri sa Mayla Paz padulong sa upstream nga mga barangay kay Kaysaw San diri sa may distrito sa Haro. So sa una kay Kaysaw San scheduled lang ini kung saan o bala ang pagpanglimpyo. Dumduman ko sa bulan sa if I'm not mistaken Mayo kay K5 San mo ginumpisahan ni Oplan Contra Baha kag wala gid maubos sa nga GSO pagpanglimpyo ang aton nga Haro River. That's why sa karon ginhimo na nila ang scheduled weekly na ang cleanup drive because sa K-Fab San ini nga mga barangay nga una nga ginapanglimpyuhan sa General Service Office amo ni ka K-Fab San ang barangay nga na-observe naton bala nga kung magtupa gani ang mamunog nga ulan do wala man bagyo kung na ulan lagi natural nga ulan sir line na K-Fab San dasig magtaas ang tubig sa ilang lugar kag buhay mag-subside. Di ang observation diri most likely ang mga drainage sa mga lugar nga ni Kaysaw San especially sa La Paz kag Haro a-clog bala sa mga basura di hindi enough na dapat ang i-clogging mo lang ang drainage sa Kaysaw San dapat ang imong outfall ang limpyuhan mo man kag dapat wala sa may mag-impede o kung wala sa may magharang ang mga basura agud hindi ma-interrupt ang natural flow sa tubig baha sa K5 Sani. Muni nga, gintingawaan sa karon sa ILST government nga ma-weekly na ang pagpatigayon sa clean-up drive naton sa K-Fab San. Inilani ka K-Fab San, according to Engineer Neil Ravina, ang head of GSO nga one na kumagahin ilani responsibilidad sa General Service Office, sa Facility Conservation Office, Teg Sendro, ang pagpanglimpyo. Dapat sa K-Fab San, aktibo man ang mga barangay nga mag-upod, abi kag mag-ugyon sa ginapatigayon nga pagpanglimpyo sa barangay. Because sa K-Fab San, dapat gid nag-umpisa sa barangay ang kumbaga disiplina, ang proper waste management, solid waste management sa K-Fab San. Okay? Anhon sang syudad abi ka K-Fab San nga sundon ka nimpyo kung kada semana ginatambakan gyapon sang basura. Actually ka K-Fab San according to Mr. Ravina sang pagpatigayon nila sang clean up drive sang Biyernes dito sa Maylapus Norte dun na disappointed siya kag somehow frustrating kay ang mga basura ka K-Fab San nga ila nga nakolekta on their assessment ka K-Fab San hindi lang kumbaga mga typical nga mga basura nga ginhaboy balas sa higad sang dalan nga naanod sa tubig. Pero may mga ipilagi dyan ka K-Fab San ka mga kauturan naton nga ilang basura ginasunod nila sa isa kadako nga sako na balang nasudlan sa bugas sa K-Fab San. Ilang basura din nibutan kag diretso haboy sa waterways naton sa K-Fab San kung maginhimo nila yang tambak.
12: Go ahead.
11: Ginhimo nila ka K-Fab San nga tambakan abi kun halabuyan sa ilang basura ang aton nga mga waterways. That's why nga ti, bisan ano ka pang panglimpyo sa aton ng city government, kung wala disiplina sa barangay, wala gyapon paantunan sa K-Fab San. That's why nga nagahingyo ang natungdan, Engineer Ravina, na dapat ang barangay man mismo ang mag-take action kag mangin responsable man sa pag-maintain sa ilang area K-Fab San.
12: Sige. So anyway, ti, amo na ang panawagan K-Fab sa ato sininga GSO sa mga barangay officials nga mag-upod sa ila sininga clean up drive no para nga masolusyonan ang madugay na naton nga problema sa baha diri sa siyudad sang Iloilo K5 Gen.
11: Yes, amo gyud ta kay Fausani no. Hopefully amo na gani kay Fausani no hindi lang sa isa lang ka kumbaga sector ang dapat magtutok sa pagpanglimpyo. Dapat multi-sectoral ni kay Fausani with the help man of course sa aton nga community nga mag-maintain once nga nalimpyuhan na ang aton nga mga waterways kag drainage sa K-Fab San. And of course, kabalo kita mag-practice ng proper waste management kag maghaboy sa aton nga basura sa insakto nga lugar kag K-Fab San.
12: Sige. Madamang salamat ta K-Fab Jen.
11: Report na gikan sa Iloilo City Inis ka K-5 at Jenica Uyunan para sa Kapitang Balita sa Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
15: K5 News FM Kampion Report El Castigador.
12: Madamong salamat ta K5 Gina Coyunan direkta mabiyan sa Iloilo City Hall. So mo to ang panawagan sang GSO no sa mga barangay officials. Pero abi nyo, hindi lang ni enough no nga panawagan lang sa mga barangay officials nga mag-ugyon ka mag-upod sa kampanya kontra baha. Dapat may ara gid sang ginatawag kita nga coordinated effort. Kumbaga ang aton sini mismo nga city government mag take time no nga tipunon ang mga barangay officials or mga barangay kapitan kag mag patigayon sang dudulungan nga paglimpyo sa bilog nga siyudad sang Iloilo nga blang ginatawag blan naton sa una kun sa una may ara kita isang ginatawag nga Saturday habit na every Saturday nagatipon tanan-tanan nga mapumuloyo sa tanan nga barangay kag nagapaninlo sa palibot sang siyudad sang Iloilo sa tong kasagsagan sa tong nagtuhaw ang outbreak sang dengue. Tikinanglan nga magpanglimpyo ang pangbilog nga siyudad. Tinag-uyog yun nanay man ito mapumuloyo. Tanan nga pumuloyo, nag-panglimpyo man. Ugaling, kiti. After nga na tapos na ang outbreak, nagbalik na sa normal maabyan, at ibalik naman sa normal nga pangginawi ang mga tao. Why na nag-panglimpyo, tapos haboy diri, haboy didto sa mga basura. Kiti siguro, ang aton lang dirhi moon is buhion naton ina nga kampanya or ina nga hilikoton no magpatigayo naman no i-launch ina nga programa para nga dululungan nga magpanglimpyo ang bilog nga siyudad sang Iloilo kay kun manawagan ka lang ang iban niya bungol, ang iban niya hindi kabati, iban niya wa iya nagasapak. Pero kun i-kun nyo gina i-implement nyo gid bilang isa ka kwanabi ka simultaneous nga buluhaton at na siguro laban-laban na talos tanan nga barangay magkuan gina no magahulag gina sila kasi ano yang iban nga barangay nagahulag ka ikaw da imo ay at maiguan ka gina no mabalikan ka gina ti amo na. So dapat hindi lang kita manawagan no sa aton sini nga city government or sa GSO naton ikonyugid no himuon nyo gid nga dapat hindi niya sila nga hingyuon kundi dapat gid no nga i-kwalgi sila no i-tawag sini i-pahimo gid sa ila nga ina nga pagpanglimpyo sa palibot naton is regular nga himuon naton diri sa siyudad sang Iloilo para nga malikaw kita sa baha kag siyempre dalas-das na datanan talan ng mga baratian, madula man. Madula ang dengue, madula ang leptospirosis, madula ang mga masakit nga dulot sa mga insekto, mga langaw, no? Kaya iban pa, mga ipis, mga ilaga. O, te, damo ka sang mahimo nga mangin epekto nga manami kung malimpyo ang atong sininga palibot. E, siyempre magluwas nga nami ang kagmasulhay ang imo sininga pag sinalayo da sa barangay. Nami gid ya tulukon kun matinlo eh, no kun wa isang basura nga naga linaptada ya muna no. So dapat ugyo-ulugyon kita tanan dapat ipakuan gid ipahimo gid sa tanan-tanan naton nga mga barangay officials na ina nga mga helikoton is hindi lang ya para nga pagusto-gusto lang sino lang yang may gusto no magupod upod kamo pero kun wa iti wa hindi na dapat. So dapat i-kwan gid no i-coordinate gid ang tanan-tanan ng mga barangay para himuon ini nga buluhaton bilang isa maabyan ka regular no nga clean up drive diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Alas 5:28, so why nakita time sa ito sa inyong pagpangalagad. Standby na sa masunod niyong pagbalita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Nagpasalamat kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa ngalan ng serbisyo publiko. Sa ngalan ni K5 Christian Hagurin, ini naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
17: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News.
18: News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:33. Oras ginadulong sa Kalawan sang Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sang K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
7: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Lunes ng adlaw, Setyembre 28, tuig 2026.
9: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa yutag sa kamangya FM dial. Makita ka mabata makita worldwide. Pinaagi sa itong official Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabyapunay.
9: Kagako naman si ka-K5, Jenny Kauyunan.
7: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa Kalawan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Clinical de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, disaster volunteers ang Iloilo City hatagan sa insurance. Duha ka DRRM programs iga-institutionalize.
9: Cirrus Liner magapatuman sa bagong pamasahe sa Balasan Iloilo nga ruta.
7: Biyahe sang Roro sa Ahoy kag Ibi Magaluna suspendido.
9: Suspect sa pagbuno patay sa 67 anyos nga tigulang sa Dumangas ginpaidalom sa inquest proceeding.
7: Balita Nasyonal, Villanueva ginpakamalaot ang 9.8 billion pesos nga buhin sa libre nga tuition fund.
9: Election lawyer naghingyo sang TRO sa Korte Suprema batok sa pagpuspon sang barangay kag sangguniang kabataan election.
7: Sa nagapanguna nga balita international, Iran handa nga liwat makig-away sa US kasunod sang deadlock sa Strait of Hormuz.
9: Sa balitang sports, sa Arundina Kagpon sulod sa quarterfinals sang 2026 Asian Games Women's Beach Volleyball.
7: Kag sa aton balita sa patag sang entertainment, Senador Robin Padilla luyag nga maghimo sang pelikula sa kabuhi ni Rini Baterbunya. Amo yung tubano ang mga headlines sa aton nagapanguna nga mga balita sa Dietri Bayo Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.37, kagkaroon sa detalye na sang mga balita.
3: Balitang lokal! Balitang lokal!
7: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian ni Gadulong sa Kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya Chia Seeds and the Sugared Sugarcane Extract Powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagkadiabetiko nga bawal na mainom sang kape nga puro kalamay. Hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinakahealthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Paghahatagan sang group insurance coverage ang isang Iloilo City Government ang mga accredited disaster volunteers nga nagabulig sa syudad sa tiyon sang emerhensya kag kalamidad. Ini ang isa sa mga ginistoryahan sa third quarter meeting sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council kung sa diin gintalakay man ang pagpa-institutionalize sang barangay empowerment for rescue initiatives, safety and emergencies program kag Kabalaka Expo. Gina-finalize na sang syudad ang guidelines kag qualifications para klaro kung sino sa mga accredited volunteers ang mahimo nga maka-avail sang insurance kag ano ang coverage ni. Para sa syudad, importante nga samtang ginapangabay ang mga volunteers nga magbulig sa tiyon sa emerhensya, mayara man sila sang proteksyon. Sa meeting, ginaprubahan sang City DRRM Council ang accreditation sang 8 kaduga nga volunteer groups. Ang accreditation kabahin sang Kabalaka Volunteer Program sang syudad nga naghatag sang lugar para sa mailunggo nga luyag magbulig sang kag mag-share sang ila skills sa disaster preparedness and response. Isa pagid sa mayor nga gitalakay ang mga proposal nga himuon nga permanente kag annual program sang Iloilo City ang kag barangay or ang barangay empowerment for rescue initiatives, safety and emergencies program. Isa ini ka 6-week training program nga naga-cover sang fire prevention and preparedness, basic life support kag first aid, search, rescue and retrieval evacuation procedures kag iban pa nga mga skills nga magamit sa aktwal nga emerhensya. Sang 2025 kag 2026, mayara sang 638 ka mga graduates halin sa 81 ka barangay sa 7 ka distrito sang Iloilo nga nakaagi sa programa. Ginaduso man ang qualified graduates ini matagan sa insurance coverage bilang proteksyon sa ila kon magserbi bilang volunteers kag first responders sa syudad. Suno kay Mayor Raisa Trinias, nakita niya mismo ang importansya kon may nagakaigo nga training. Amuman ini nga rason nga luyag sang alkalde nga mapasangkad ang training, sunod nga target amuman ang pag ang mga empleyado sang naglain-lain nga departamento sang City Hall.
9: Sa piyag nga bahin, nagpahibalo ang Valacar Transit Incorporated o Conceres Liner sa mga pasahero nga may bago na nga pamasahe sa ruta sang Balasan Transport Terminal pagkato Iloilo City kag pabalik epektibo sa bunga Lunes, Setyembre 28, 2026. Ini ang pagsunod sang bus operator sa bagong fare rates na ginaprubahan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB bawat sa pagtaas ang operational cost sa presyo sang krudo. Samtang ginabis suhan naman ang mga pasahero nga magpangayo sang impormasyon sa terminal o kung konduktor sang bus antes magsakay agud mahibaloan ang eksakto nga pamasahe base sa ilang destinasyon. Padayon naman ang pagmonitor sang LTFRB sa pagpatuman sang bago nga pamasahe agud masiguro nga masunod ang masunod sang public utility vehicle operator sang aprobado nga fare matrix.
7: Alas 5.41 ang aton oras. Ang masunod naman nga mga balita ninyo mabatian, igadulong sa kaluwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdisat yan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani ibisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Ginkasubo kag ginkakibot sa isa ka pasahero matapos nga natuslukan ang iya alatrasan sa sulod sang isa ka modernized jeep samtang nagabiyahe aga pa subong adlaw September 28. Sa post sang pasahero sa isa ka group sa social media, natabo ang insidente alas 6 sang aga samtang nagakommute pagkadto sa iya duty sa Iloilo Mission Hospital. Hinali na lamang suno sa iya nga may nagtuslok kag nagngut-ngut sa iya nga alatrasan samtang nagapungko sa sulod sang salakyan. Sang ginchikyar na diskubrihan nga may mataliwis nga tunok nga nagagawa mismo sa tunga sang buho sang pulungkuan. Gintinguan man sang konduktor sang jeep nga tuslokon sang iya nga tudlo ang among bahin kag nakibot man ini sa mabatyagan nga may mataliwis gidman nga bagay sa buho. Sa piya kabahin, nagpabutsyag naman sang dako nga pagkadismaya ang biktima. Bangod sa mahal nga pritihan nga ginasukot sa mga modernized jeep subong, apang wala man ginapasangkal kag ginakayo ang kalidad sang ila serbisyo kag siguridad sa mga pasahero. Tubtub subong, nagaantos gihapon sa kasakit kag nagangutngot ang biktima samtang nagatrabaho sa iya duty. Nagapanawagan man ang natungdan nga mangin mabinantayon ang mga commuters sa mga tag-iya kag kooperatiba sang modernized jeeps nga chikeron pirmi ang sulod sa ilang unit agud indi na masulit ang kasubong nga insidente.
9: Sa piyak ng bahay na suspendido ang tanan nga nakaschedule nga biyahe sang Roro Vessel ng MV Halili sang Ahuy, Iloilo kag IB Magalona Negros Occidental subong Lunes, September 28. Sunod sa travel advisory sang FF Cruise Shipping bangod ini sa maintenance sang MV Halili. Samtang ang mga kargamento kag pagserbisyohan sang LCT Senado, ginabisuhan ang mga pasahero nga magplano sing temprano sa ila pagbiyahe kag magkontak sa ila talatapana. Nagapangayo ang kumpanya sang paghangop sa mga pasahero kag ginapasiguro ang seguridad sang tanan.
7: Ang masunod naman nga balita lokal nga inyo mabatian ni gadulong sa kaluwan sang Klinika DTX 500, ang palay leaves with the sugared sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuo ka ang katulogon. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nakaanis ang 231 kasako sa Humay si Arlie Balsomo sang Absisay Rice Cluster sa Barangay Bulak Sur, Batad, Iloilo sang September 18. Ang kada sako may average nga 60 ka kilo kag naglabot sa 6.9 metric tons kada ektarya ang iya ani. Gintanom ni Balsomo ang jackpot 102 nga klase sang Humay kag nagamit sang granular applicator kun diri na buligan man ang iya pag-ani pinaagi sa husto nga pag-atipan sang tanom kag paggamit sang nagakaigo nga abono. Ginbaligya ang iya palay sa tag 21 pesos kada kilo. Si Aldin De La Cruz ang assigned cluster coordinator samtang si Noel Buendia naman ang nagbulig bilang agricultural extension worker.
9: Sa aton odihi nga balitang lokal, ipaidalom sa inquest proceeding ang sospeka nga nagbunopatay sa 60 anyos nga tigulang sa sitio Sinikway, Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo sa September 26, 2021. Ginkilala ang biktima nga si Erna Fiebre Dimpot, byuda kag residente man sa nasambit nga lugar. Ang sospek naman amo si Danilo Bacalso Abenera, 25 anyos nga residente sa Barangay Lakturan, Dumangas. Sunod sa report sa mga otoridad, natabo ang insidente sa ginabanta alas 3:20 sang kaagahon samtang nagapahuway ang biktima sa sulod sang iyang at tiyangge. Nakabati na lamang sang gahod ang iyang mga himata kag sa pagpati nga nangawat ang sospeka, gilagas ni sang himata sang tigulang apang wala na naabtan matapos nagluksos sa suba. Nadiskubrihan na lamang ang ginbuno malapit sa liog ang tigulang sa diin, nagaangot pa ang kutsilyo. Gindala pa sa ospital ang biktima apang gidiktara na ininga dead on arrival. Sa amuman nga adlaw, nadakpan naman ang sospek nga nago sa idalom sang kahoy sa suba. Nibaloan nga nakaagi na preso ang suspect matapos nga nang ransak sadto sa municipal hall.
0: Balitang National.
3: Balitang National.
7: Alas 5:46. Ang masunod naman nga mga balita national. Ngayon yung mabatian, igadulong sa kaluwan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi, kabaghamis ng kutis, mag-Clinica Detox Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makaliko kita sa mga balatian sa panit, kasubong sangbuni, katikati, punggod, kagiban pa. Clinica Detox Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Gin-question ni Senador Joel Villanueva ang dako nga pagnubos ang pundo para sa libreng matrikula para sa mga estudyante sa state universities and colleges o kon issues kadungan sang nagahilapit nga implementasyon sang kasuguan nga nagatingwa nga unahon ang bulig para sa pinakaimol nga mga estudyante. Sa tion sang budget hearing para sa Commission on Higher Education o kon CHED kag issues, ginatagan punto ni Villanueva nga ang pundo para sa universal access to quality tertiary education nagnubo sang 9.75 billion pesos halin sa 37.54 billion sa 2026, tub-tub 27.79 billion na lamang sa ginaduso nga budget. Mas dako man ang kabilugan nga pagnubo sang budget sang CHED halin sa 48.39 billion sining tuig mangin 35.45 billion pesos na lamang ang gina-propose nga alokasyon para sa ahensya sa 2027 o kon 12.91 billion pesos nga pagnubo. Suno kay Villanueva, importante nga masiguro ang bastante nga pundo para sa implementasyon sa Republic Act 12325 nga nag-amyenda sang Universal Access to Quality Tertiary Education Act kag nagatuyo nga mas mahatagan sang atensyon ang mga estudyante nga nagakinahanglan gid sang subsidy.
9: Samtang nagpasaka sang petisyon sa Korte Suprema sa election lawyer Romulo Macalintal sang Setyembre 27 Domingo sang gabi nga nagahingyo sang temporary restraining order batok sa pagpatuman sang kasuguan sa nga nagapostpone sang barangay kag sangguniang kabataan election kon BSKE. Ginpahayag ni Macalintal nga electronically niya ginfile ang petisyon batok sa bago nga ginpasara nga Republic Act number 12326 sa kunang act fixing the term of office of the barangay officials and members of sangguniang kabataan to 5 years. Gin-question ni Macalintal ang pag-daso-daso ng pagpasara sang kasuguan nga wala pa ini mausisa sang publiko.
7: Sa pihak nga bahin mabyan, ang masunod naman nga balita nganyo mabatian ni gadulong sa Kalwan sang Clinica Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat magamit sang Clinica Dio Fresh Dio Roll-On. Nagahatag sa aton sang 48 oras nga proteksyon batok sa bahong balhas. Clinica Dio Fresh the Natural Dio Roll-On. Kabugusan nga 337,476 ka mga private sector workers sa Central Visayas ang makabenepisyo sa 42 pesos nga saka sa minimum wage matapos nga ginaprubahan sa National Wages and Productivity Commission ang wage order para sa rehiyon. Suno sa Department of Labor and Employment, mangin epektibo ang bago nga wage rates sa October 14. Sa bago nga wage order, mangin 582 pesos kada adlaw ang minimum wage sa Class A areas samtang 542 naman kada adlaw sa Class B areas. Sakop sang wage increase ang mga mamumugon sa pribadong sektor sa Cebu, Bohol, Negros Oriental kag Sikihor.
9: Sa ulihing balitang nasyonal, ginakabalakan sa pila ka mga sektor ang gidoso nga budget sa Department of Agriculture para sa tuig 2027 nga naglabot sa 198.45 billion pesos, mas manubo ini sang 8% o kun 17.25 billion pesos kumpara sa 215.69 billion pesos na ginaprubahan para sa ahensya sang tuig 2026. Suno kay Anay Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, nagahatag ini sang dako nga pagpamahog sa food security sang pungsod ilabi na sa ginapaabot nga tuman nga epekto sang El Nino kag nagapadayon nga tensyon sa Middle East nga nagapataas sa gasto sa produksyon. Ginsuwestyon ni Montemayor nga unahon ang pagpabakod sang lokal nga produksyon antes imbes nga magpasalig sa mga importasyon agud malikawan ang krisis.
4: Balita International.
7: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa balita international, ginadulong sa Kalwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maka and Club Huasca para sa mga maluyan ang tuhod, madasig kapuyon, perimilang ginakapuy, mag-extend the food supplement for men. Nagapaayo inis ang sirkulasyon sa atong dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Nagpabutyag si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nga preparado na ang Iran kung magsugod ang pag-inaway nila sa Estados Unidos matapos nga ginbasura sa Washington ang ila pitok adlaw nga plano para sa liwat kapagbukas ang Strait of Hormuz. Sa piyak sini, nagsiling si US President Donald Trump nga naglaom siya nga makigdigustasyon sa Iran sini nga semana samtang ginapirit niya nga mangin madinalagon ang Washington sa amuman nga away sa sulod sang malipot nga riyon. Samtang mabaskog nga ginpanginwala sa militar sang US ang pahayag ni sang Tehran nga nakuha sa militar sang Iran ang isa ka moderno nga underwater drone sang US sa Strait of Hormuz. Sa amuman nga tion, 5 kalalaki ang ginaresto malapit sa isa ka pasilidad sa airbase sang United Kingdom nga ginagamit sang US para sa mga operasyon batok sa Iran bagod sa suspit sang nagadala ini or nagadala sila sang mga armas kag may kangtanan sa terorismo.
9: Naglubog sa baha ang masako nga dalanon sang capital sang Thailand nga Bangkok tungod sa 48 ka oras nga wala untat nga ulana. Bangod sa inadeklarar sang flood disaster ang otoridad sang Bangkok sa 50 ka distrito sang Sabado, Setyembre 26. Sunod sa otoridad, masobra 300 mm sang tubig ulan ang nagtupa humalin sang Webes sang tinaliktan nga semana tubtub Sabado sang aga. Amuman ang pagbaha nga nagresulta sang pagka-delay sa biyahe ilabi na sa porsyon malapit sa Don Muang International Airport, rason nga nag-abiso ang nasambit nga paluparan nga magdalana sang duha, tutub 4 ka oras nga masami nga travel time agud makalabot sa scheduled flight.
5: Balitang Sports.
7: Kagkaroon sa balita sa Hinampang, ginadulo naman sa kaluwan sang Clinicas Probiotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kung probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag Clinicas Probiotics, nagabulig ni tinlo sa aton siyang kagulon, agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinicas Probiotics, the fortified probiotics. Nakaabante sa quarterfinals sang women's beach volleyball sanday Cherry Rondina kag Bernadette Pons batok sa ilang mga kaaway or kasumpong nga sanday Sakura Ito kag Mayo Sawami sang Japan matapos sila ang magdaog sa straight seat sa sang round of 16. Wala na ginpabayaan sang duhang ang magdugay ang ilahampang matapos nilang daugon ang duha sa seats 21-17 kag 21-15. Agud masiguro ang ila pwesto sa masunod nga round sang turnio. Naibuluan nga halin sa unang set ginpakita nanday Rondina kag Pons ang ila control sa hampang kag nagpadayon nila or napadayon nila ang momentum tubtub sa ikaduha nga set.
5: Balitang Entertainment.
9: Para sa aton showbiz balita, ginbuyagyag ni Senador Robin Padilla nga nagaprepara sila sang iutod nga si Bibi Gandang Hari para sa pelikula May Kaangtanan sa Kabuhi sang atleta nga si Rene Baterbonya. Suno kay Padilla, mangin kabahin man sa proyekto ang filmmaker gikan sa Mindanao kag si Gandang Hari naman ang natalana nga mangin direktora. Kun madumduman nga si Rene ang nagpresentara sa Davao sa 2026 sa palarong pambansa sa Agusan del Norte or Agusan del Sur kag ginpaabot nga maghampang kuntani sa Ateneo UAAP Season 89 subong atuig apang nalumos patay sa Aurora kaupod ang iya teammate nga si Divine Adelia.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time alas 5:54. Kag ang ito ba naman kabugusan sa nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
9: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa kamangi FM dial. Makita ang kamabatian makita worldwide at pinaagi sa official Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Standby na sa agenda sang Billionaire News Channel, magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan, sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ni si K5, Sunny Sarabia Punay.
9: Kag sa pangalan naman ni ka-K5, Keisha Hanaysaya, ako naman si ka-K5, Jenny Kauyunana.

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga kaki-five, 88 dias na gid lamang nabilin kag Pasko na.
2: But sa, before that, kaki-five Sunny, ginatamyo tanay no sang happy, happy, happy birthday ang imong partner, kaki-five Kisha Hanaysay.
1: Happy, happy birthday, K5 Kisha Marie Hanaysay. Enjoy your day. Yeah. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
2: Kako naman si K5 Jenny Kauyunan.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
4: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika. Premium. Nationwide.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una.
8: Problem. Magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
3: Extend

0: sa imo atay. Basta tinuang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligat, epektibo. DTX 500, mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, masaligat, epektibo. DTX 500, E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
2: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
0: D3Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Dupamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabuli kitin ni Sakon para maging healthy, guwapa, at sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto.
7: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
0: D3 Bio.
8: O si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghining
0: inis
8: ang akong
0: putis. D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay VCO. Ang VCO gamay D3.
3: Sa mga butika.
0: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligat, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500, masaligat. DTX 500.
10: K5 News FM Philippines.
11: K5 News FM Philippines.
10: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
12: Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond. Bilyonario News Channel. In a time when every issue has two sides.
13: If there's anyone that most guilty, yung mga politiko natin.
14: Natakot ba kayo? At nasabi ko kagad, hindi ako natakot.
15: It will depend on how the prosecution presents.
16: It's really your commitment to the truth.
12: But here, every voice gets heard.
17: We look better to foreign investors. They see that we have potential.
18: They have to know how to deal with politicians.
12: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel. A political reckoning. A nation on watch. As the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds, every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonario News Channel will be there with comprehensive reporting, expert analysis, and real-time updates. VP Sara on trial. A BNC impeachment coverage. Behind every line of defense are the people who protect our nation. The stories behind security. The people behind the mission.
19: In the name of public service, we are ready to serve anytime, anywhere, in any circumstances.
2: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
12: The Commanders.

0: Mayroon po mga imbento, sir, kasi bilang isang pulisyon, ano yan ni Dorothy yan?
1: Kay Ma'am Sara po at kay Sir Alan Velasco, kung hindi siya magpaya na i-detector test po dito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa ating tutor.
2: Sa gitna ng mga bangat sa kanyang kredibilidad, katotohanan daw ang pinangahawakan ni Rodolfo Gracioso. Siya ang lumutang na delivery boy umano ng malemaletang pera para sa pangalawang pangulo.
3: Di lang daw sa normal na sasakyan inilagay ang piles of cash, kundi sa helicopter at roro sa sobrang dami ng pera. Di na rin nagkasya sa isang bahay lang umano. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Exclusive perang pinadala umano kay VP Sara ni alleged bagman Rodolfo Gracioso. Kinailangan daw i-helicopter at iroro. Anim na bahay sa Valle Verde ginawa umanong imbaka ng kickbacks. Rodolfo Gracioso hinamon si VP Sara at Lord Alan Velasco na magpa-lie detector test. Exclusive din, JTC Group of Companies na lumabas sa impeachment trial ni VP Sara, iniuugnay din sa malawakang soil erosion sa Zambales. Walang cover-up, DPWH Secretary Vince Dizon nilinaw ang pahayag na walang ghost project sa Taguig. Postpone pa more, pagpapaliban sa BSKE, hinamon na sa Korte Suprema. Isa pang exclusive, Apple David. Nagsalita na tungkol sa kanila ni Chad Gamad. Relasyon ng dalawa, very serious na raw. At Alex Ayala, pasok na sa quarterfinals ng Asian Games.

0: Posibleng irekomenda ng DILG sa DOJ na mapasailalim sa Witness Protection Program si dismissed police officer Rodulfo Gracioso. Ito ay kung mapatutunayang kapanipaniwalang mga akusasyon niya laban kay VP Sara at kay former House Speaker Lord Alan Velasco. Yan ang agenda report ni Leigh Cabagani.
1: Matagal ding naging security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ang kontrobersyal na pulis at self-confessed bagman na si Patrolman Rodolfo Gracioso. Yan ang kinumpirma ni PNP Chief General Jose Melancio Nartates Jr. Sa kabila ng mga kasong administratibo sa Calabar Zone simula pa 2021, nanatili sa serbisyo si Gracioso dahil sa bagal umano ng proseso bago tuluyang sinibak nitong September 11.
2: Yung administration ng justice natin in terms of admin case, finally na-resolve, resulting to his dismissal from the service. And before that, mayroon din siyang kaakibat na suspension that was been served.
1: Nasa 20 beses umanong nag-deliver si Gracioso ng higit 2 bilyong pisong cash kina VP Sara, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Congressman Paulo Duterte mula 2018 hanggang 2022. Ang lahat ng ito sa utos daw ni Velasco. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimulya, dadaan sa matinding beripikasyon ang mga alegasyong ito.
3: Hindi naman pwedeng agad accepted as katotohanan kagad. Titingnan natin, we will study him, he will undergo the rigorous procedures of investigation para ma-determine talaga kung totoo siya sabi niya. Alam mo, yung mga ganito kasi maraming gusto mag-liab ng sitwasyon di ba? But we will take all of his statements with all seriousness para malaman natin kung anong katotohanan.
1: Sabi ni Rimulya, kung mapapatunayang kapanipaniwala ang mga pahayag ni Gracioso, maaari siyang irekomenda ng DILG sa Department of Justice para maisailalim sa Witness Protection Program. Una nang tinawag ni VP Sara na isang media stunt lang ang mga alegasyon ng naturang pulis. Kakasuhan din daw ng bisis si Gracioso.
4: Tinawag naman ng kampo ni Velasco na gawa-gawa at hindi tugmas sa mga tunay na pangyayari ang paratang ng kanyang dating security detail. Para sa Agenda, Leigh Cabagani, Billionaire News Channel.
5: Tinawag ni PBBM na buwaon o sinungaling si VP Sara matapos ang tirada nito na desperado raw ang administrasyon na pabagsakin siya. Pero sa mga aligasyon laban sa bise ni Rodulfo Gracioso, ebidensya raw ang hanap ng Pangulo. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
6: Kadalasan, no comment si PBBM sa lahat ng isyong may kinalaman sa kanyang estranged uniting partner na si VP Sara. Pero for the first time, nagsalita na ang Pangulo.
7: Ito po mismo ay mensahe ng Pangulo patungkol sa komento na yan ng Vice Presidente. Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
6: Hindi na raw nanahimik ang Pangulo ngayon dahil paulit-ulit umano ang pagsisinungaling ng VP maging ang paninira raw nito sa administrasyon. Tumawag daw si PBBM kay Palace Press Officer Eusecler Castro para iparating ang mensaheng ito dahil hindi na raw kasi pwedeng palampasin ang umano'y destabilizer at obstructionist na bise. Kaninang umaga, tinawanan lang mismo ni PBBM ang claim ni VP Sara na hinaharang ng Pangulo ang kanyang presidential run sa 2028.
8: May reaction po kayo sa sinabi ni VP Sara?
9: Si?
8: Ni VP Sara po, that the administration is trying to stop the 2028 elections now.
6: Normal din daw sa mga respondent gaya ng bise na itangging may sala siya na tipong kahit bibitayin na ay hindi raw aamin. Ito naman ang sagot ng Malacanang kung pinaninindigan ba nila ang kanilang unang pahayag na in a way, sapat na ang napatunayan ng prosekusyon para makonvict si VP Sara. Agosto nitong taon ang unang bumoses ang palasyo sa impeachment trial at sinabing base sa pagturo ng witnesses sa kanya at kay Colonel Dante La Chica, tila sapat na ang bala ng prosekusyon para sa conviction. Pagdating naman sa nagpakilalang aide ni former House Speaker Lord Allen Velasco, ebidensya pa rin ang hanap ng Malacanang. Pero kung may pruweba naman talaga si Rodolfo Gracioso, dapat lang daw itong silipin dahil pondo ng bayan ang usapan dito. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
0: Pinaninindigan ng dismissed police officer na si Rodolfo Gracioso ang alegasyon na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. Matapos pabulaanan ni VP Sara ang mga paratang, may hamon ngayon si Gracioso sa pangalawang pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
9: Si Ma'am Sara po at kay Sara Alan Velasco, umwiling siya magpaya lie detector test po. Ito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa ng totoo at kumulit.
10: Ito ngayon ang hamon ni dismissed Police Officer Rodolfo Gracioso Jr., ang nagpakilalang dating security aide ni former House Speaker Lord Allen Velasco para kay Vice President Sara Duterte at sa dating amo. Humarap muli sa NBI ngayong Lunes si Gracioso matapos imbitahan para makwestiyon tungkol sa kanyang isinumiteng sworn statement kung saan idinetalye nito ang kanyang paghahatid ng mali-maletang pera kay Duterte sa utos umano ni Velasco mula 2018 hanggang 2022 ng manilbihang Chief of Security ng dating Speaker. Una nang itinanggi ni na Duterte at Velasco ang alegasyon. Sabi pa ni Duterte, hindi niya kilala si Gracioso. Pero para patunayan ang kanyang mga pahayag, nagpakita ang dating security aide ng ilang mga larawan sa mga pagkakataong nakasama niya si na Duterte at Velasco. Sentro rin kasi ng usapin ang kanyang kredibilidad matapos maulat na dismissed na siya sa PNP.
11: Mayroon po mag-imbindo sir kasi bilang isang pleasure, ano yan, may kulungan.
9: Nagulat ako nang nakipag-cooperate ako yung father, biglang lumabas sir na ano, na dismissal. Yun lang. Di ko nga alam kung anong kaso ko sir kasi di naman kami na gano'n sir yung proper hearing ko.
10: Aminado naman si Gracioso na may pagdaramdam siya laban kay Velasco. Hindi raw kasi siya nito tinulungan ng magkasakit ang ama.
12: Ano pong sinabi niya sa inyo?
9: Wala daw siya sa posisyon niya eh.
12: Binalaan niyo po ba siya prior na maglalantad kayo? Ano pa sabi niya?
9: Wala siyang sinabi.
10: Sa panig naman ng NBI, tiniyak ni Director Melvin Matibag na hindi tatanggapin hook, line and sinker ang mga pahayag ni Gracioso. Bahagi rin daw ng proseso ang pag-imbita sa mga personalidad na nabanggit sa sworn statement, lalo na ang bise. Kasama na rin dito ang kanyang kapatid na si Davao City Congressman Paulo Duterte. Ilang mga pangalan pa ang lumitaw sa sworn statement ni Gracioso, kabilang na si Marikina Congressman Miro Kimbo na siya umanong bagman ni Velasco. Malakas naman ang paniniwala ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na aabot sa kanyang opisina ang mga alegasyon ni Gracioso.
13: Pero sa ngayon, pinapanood po muna namin ang mga sumasambulat na nakakagulat. Kaya panoorin muna natin sila. At kung meron kaming maaaring gawin dyan sa pag-iimbestiga, gagawin namin sa tamang panahon.
10: Pero pagdidiin ni Rimulya, masyado pang maaga para husgahan ito. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonar News Channel.
5: Marami pang mga pangalan ang nadawit sa sworn affidavit ni Rodolfo Gracioso. Isa nga riyan si Congressman Miro Kimbo na sinabi umano sa kanya na galing sa Tinaguriang Flood Control Royalty na sina Sara at Curly Discaya ang ilan sa mga perang diniliver kay former House Speaker Lord Allen Velasco. Wala pang pahayag si Kimbo sa ngayon. Nabanggit din si late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na sa isang pagkakataon ay kasama raw ni Kimbo sa isang cash delivery. Piles of cash daw ang dinadala sa Valle Verde. Sa dami raw ng pera ay bumili umano ng anim pang bahay sa subdivision si Velasco para pag-imbakan nito.
0: Sasalang sa witness stand si Davao City Mayor Baste Duterte ngayong Linggo sa impeachment trial ng kanyang ate na si VP Sara. Sa day 30 naman ng paglilitis, naungkat ang paggawad ng kontrata sa GenCorp na iniuugnay sa bise na di umano ay dumaan sa public bidding. Narito ang agenda report ni Hannah T.
14: Humihingi ng dagdag na panahon si Davao City Mayor Baste Duterte sa Senate Impeachment Court. Iniipon daw kasi ng alkalde ang mga dokumentong hinihingi sa kanya. Kaugnay ng transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp Industries, ang kumpanyang idineklara ni VP Sara sa SALN niya noong 2024 at 2025. Pinasisipot siya ng impeachment court ngayong Linggo kaugnay nito. Hiniling ni Mayor Baste ang pagsipot bukas o sa Miyerkules, September 29 o 30, at pinagbigyan ito ni Presiding Officer Cheese Escudero. Kinumpirma naman ng prosecution na inaasahang ihaharap na nila bukas si Mayor Duterte. Ayon kay PhilJEP's witness Rondel Sopeña, sa 15 kontratang nakuha ng GenCorp mula sa Davao City Government, 11 ang hindi dumaan sa public bidding. Nasa 7 to 8 milyong piso ang kabuang halaga ng mga ito at idinaan sa negotiated small value procurement.
15: Meron po rito na wala lang po akong total pero meron po rito yung 500,600 pesos, 414,249,000, 49,800 pesos, 498,805,500 pesos, 384,000 and 554,000 po, Your Honor. So roughly mga nasa 8 million or 7 million siguro po ito.
14: Ang 15 proyekto sa Davao, nasa humigit 34 million pesos. Iba ito sa naunang pahayag ni Mayor Baste na may 19 transactions ang Davao City sa GenCorp na nasa 33.2 million. Tumangging magbigay ng legal conclusion ang PhilJEP's witness kung may paglabag ba sa pag-award ng LGU ng kontrata, gayong kapatid ni Mayor Baste ang bise. Pero para kay Senator Judge Raffy Tulfo, tingin niya ay conflict of interest ito.
16: Para sa akin, the fact remains na the Vice President is part owner of GenCorp and under Article 7 and Section 13, the Vice President should not own or participate in any business company or for that matter.
17: GenCorp should not be participating in the bidding of City of Davao, which is headed by no less than the brother of the respondent Vice President.
14: Paglilinaw ni Escudero, bagamat idineklara ni VP Sara ang GenCorp sa kanyang cell-in, nauna nang tumestigo ang SEC na hindi nakalista ang bise bilang stockholder ng kumpanya sa corporate records nito. Hindi nakikita ng PhilJEPS kung ilan ang sumali sa bidding ng isang proyekto o kung nasunod ang requirement sa conflict of interest. Wala rin silang pagsusuri kung makatwiran ang presyo ng mga binili dahil repository lang umano ito ng mga dokumentong ina-upload ng procuring agency. Una nang lumutang na covered ang awards ng mga proyekto sa GenCorp mula 2022 hanggang ngayong taon. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
5: Naungkat din sa day 30 ng impeachment trial ang 51 baril na pag-aari ni VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio. May sagot naman ang depensa kung bakit apat lang sa dose-dosenang kontrata na naigawad sa GenCorp ang dumaan sa public bidding. Ang detalye sa Agenda Report ni Dexter Ganibe.
18: Pinapayagan ng batas ang small value procurement sa ilalim ng Republic Act No. 12009 o New Government Procurement Act. Ito ang lumabas sa cross-examination ng depensa at pagtatanong ng ilang senator judge kay PhilJEPS Director Rondel Sopeña. Sabi ni Sopeña, basta't hindi lalagpas ng 2 million pesos ang halaga ng kontrata, ay maaring hindi na dumaan sa public bidding. Sa 49 na kontrata kasi na naigawad sa GenCorp Industries, apat lang ang dumaan sa public bidding.
15: Those are conducted through public bidding.
19: So sumobra-sobra pa.
15: Pag public bidding po, if I remember it correct, above 2 million is allowed po.
19: That is public bidding. Hindi ba yan sa small value procurement?
15: Hindi po. Ang small value po, Your Honor.
19: Okay, yung tinatanong kayo sa small value.
15: Yung small value po, yung 500,000, 501,600 pesos, 414,000, wala naman pong lumagpas ng 2 million po.
18: Iniharap din ngayong araw ng prosekusyon si Police Major Jorickson Sanggalang na hepe ng Record Section ng PNP Firearms and Explosives Office. Unang tinutulan ng depensa ang pagtestigo ni Major Sanggalang dahil wala naman daw umanong kinalaman ang mga pag-aaring baril ni VP Sara at ng kanyang mister na si Attorney Mance Carpio sa Article 2 ng impeachment. Maging ang ilang senator judge ay walang nakitang dahilan para tumestigo si Sanggalang, pero natuloy matapos igit ng prosekusyon na mahalaga ito sa kanilang kaso.
20: The guidelines for the sell-in actually require a statement of the firearms. Under Section 34, it states there that personal property registered with the appropriate government agency, such as but not limited to motor vehicles, boats, aircraft, and firearms shall be declared individually.
18: Ayon kay Sanggalang, may 22 baril si VP Sara at 29 naman sa kanyang asawa, kabilang ang Class A light firearms at isang baril na paso ang lisensya. Gate ng prosekusyon, layon ng testimonya na patunayang may mahigit 50 baril ang mag-asawa na tinatayang nagkakahalaga ng higit 7 milyong piso at dapat idineklara sa SALN. Hindi na nagsagawa pa ng cross-examination ang depensa. Para sa Agenda, Dexter Garibe, Billionaire News Channel.
0: Naghaina ng petition for bail si former House Speaker Martin Romualdez sa hinaharap na 7.4 billion peso plunder case. Ayon sa kanyang kampo, walang direktang ebidensya para patunayan na nakipagsabuatan si Romualdez kay resigned Congressman Zaldi Co o personal na tumanggap ng flood control kickbacks. Hindi rin anila flight risk ang mambabatas dahil sa kanyang medical condition. Itinakda ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa bail petition mula October 12 hanggang November 12, tuwing Lunes, Martes at Huwebes. Exclusive helicopter na pinang-deliver ng pera umano kay VP Sara iniuugnay kay Zaldi Co. At exclusive din, Pinoy singer na si Mark Mabasa arestado ng immigration agent sa Amerika. Susunod yan sa Agenda.

0: Nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsususuot.
1: Kasi ng ulo. Lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa, presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All-in-one drugstore!
4: We love you, ma! Ginhawang
5: Generica. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane, moderate to heavy naman ang northbound lane. Hindi lang sa mga restaurant sa Davao City nakakuha ng government contract sa mga opisyal ng JTC Group of Companies na itinuturong kasosyo umano ni VP Sara sa ilang negosyo. Sa latest investigation ng Bilyonaryo News Channel, natuklasan na tila dominated din ng mga negosyanteng malapit sa mga Duterte ang nakakuha ng permits at mga kontrata para magsagawa ng dredging operation sa Zambales. Ang detalye sa unang bahagi ng exclusive agenda report ni Joash Malimban.
6: Reklamo pa rin ng ilang resort owners sa mga pampang ng San Felipe at Botolan, Zambales ang malawakang soil erosion. Ang itinuturo nilang salarin, mga higanteng dredging vessels sa bunganga ng mga ilog na humuhukay ng milyon-milyong cubic meters ng buhangin taon-taon at dinadala sa ilang reclamation site sa Manila Bay, Pasay City at sa Bulacan. Sinilip ng Bilyonaryo News Channel ang dredgers na nakakuha ng permit para makapag-dredge sa mga ilog ng Zambales. Ang mga napagkalooban ng permit para makapag-operate, kilala hindi lang sa sektor ng negosyo, kundi pati na rin sa politika. Kabilang dito ang Magna Corp Realty Development Corporation, pagmamay-ari ito ng ilang matataas na opisyal ng JTC Group of Companies na nadadawit ngayon sa impeachment trial ni VP Sara matapos matuklasang kasosyo pala sila ng pangalawang pangulo sa ilang kumpanya at negosyong nakakubra ng ilang government contracts sa Davao City. Kabilang dyan ang GenCorp Industries Incorporated at ilang Jollibee branches at restaurants. Kabilang sa mga shareholder ng Magna Corp, sina Kimberly Cruz na presidente rin ng GenCorp, Sigur Sario na isang managing director sa JTC Group at Stephen F. Go na engineer din sa JTC Group. Parehong parte ng JTC executive team na nag-launch ng Jollibee Abreeza sa Davao City, sina Sario at Go noong 2012 ayon sa isang ulat ng Sunstar Davao. Kabilang din sa mga shareholder ng Magna Corp ang isang Dina Fema Sinadyong na taga Davao City rin at isang Mariano Angelito Aquino III. Bagaman JTC executives ang major shareholders ng kumpanya, hindi kasama sa nakalistang shareholder ang In Hot Water na si Dr. Jaime T. Cruz na CEO ng JTC Group. Sa kabila nito, kilala siya bilang isa sa mga personalidad na malapit sa pamilya Duterte. Bago siya ikonsidera para mamuno ng PhilHealth noong 2019, nagsilbi rin siya bilang isa sa mga special envoy to China ni FPRRD. Sa isang panayam, inilahad sa amin ang isa pang former Duterte special envoy to China na si Ramon Tulfo na hindi lang ito ang relasyon ni Cruz sa mga Duterte.
7: Doctor Senicon ni Presidente Digong.
8: Personal doctor po.
7: Personal doctor yan. Pag nako-confine si Digong sa Cardinal Santos, isa sa mga doktor yan.
6: Ayon kay Zambales Ecological Network o ZEN Executive Director Heidi Fernandez, hindi na sila nabigla na mayroong Duterte connection ang nagaganap na dredging sa Zambales. Isa kasi ang ZEN sa mga nangunguna sa pagtutol sa dredging operations na inilarawan nila bilang komersyalisado at nakatuon sa negosyo kaysa sa pagbibigay ng serbisyo sa mga taga-Zambales.
9: We, the Zambaleños, are not feeling the positive impacts of this dredging. Puro negative impacts lang nararamdaman namin.
6: Aminado si Zambales Governor Hermogenes Evdane na isa ang dredging operations sa major sources of funds ng lalawigan. Kasabay ng aniyay, malaking tulong nito sa flood control measures ng LGU. Sa isang 2023 COA report, nakapagtala ang Zambales Provincial Government ng 36.6 million pesos na income para palang sa extraction fees ng buhangin sa Santo Tomas at Maloma Rivers ng San Felipe. 693.7 million pesos naman ang naitala na extraction fee collection para sa pinagsamang buhangin mula sa Bukaw River dredging operations at Bangan at Porac quarrying operations. Bukod pa yan sa tax collection ng pamahalaan sa sand, gravel and other quarry products na umabot sa halos 110 million pesos noong 2023. Sa kabila nito, naharap sa potential multi-million peso discrepancies ang parehong mga operasyon sa kaparehong taon matapos matuklasan ng COA Nakulang ng daan-daang delivery receipts ang marami sa mga ibinentang buhangin mula sa dredging at quarrying operations. Panawagan ng Zen kay Governor Ebdane.
9: We're talking of small players here and the mga fishermen, residents, suppliers, farmers na nagpo-produce ng mga kakainin ng mga turista. So, sino ba itong mga to? Di ba sila yung dapat na inaalagaan ni Governor Ebdane? Dahil ito yung mas nangangailangan ng tulong at kalinga ng local government, hindi yung big corporations na sisirain ang aming lalawigan, ang aming dalampasigan para magkaroon ng bagong lupa ang Pasay City at bagong international airport ang Pilipinas.
6: Una nang dinepensa ng Zambales Provincial Government at ng DENR ang nagaganap na dredging operation sa lugar. Sa gitna ng mga alegasyong, ito ang nagdudulot ng massive soil erosion sa mga pampang ng San Felipe at Butolan. Paninindigan nila, accretion areas ang malawak na coastal at beach areas na kilala bilang tourist spots ng Zambales. Ibig sabihin, unstable daw ito at natural na magkaroon ng soil erosion sa lugar, lalo na tuwing panahon ng bagyo at habagat. Bilang parte ng BNC investigation, sinubukan naming hingin kay Region 3 Marine and Geosciences Bureau o MGB Director Glenn Noble ang ore transport at mineral export permits na ini-issue sa dredgers para makita kung saan ito ibinibenta at dinadala. Pero sa kasalukuyan, hindi pa namin ito natatanggap. Sinubukan din naming humingi ng panig ng Magna Corp, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Abangan ang susunod na bahagi ng aming ulat. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
4: Wala nga bang ghost project sa Taguig? Resibo ng DPWH engineers mismo ang sumasalungat sa pahayag ni Secretary Vince Dizon. Pero may paliwanag ang kalihim sa una niyang pahayag. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Hannity.
10: Hindi lang maling coordinates ng billing photos ang nakita sa mga proyektong idineklarang completed sa Taguig. Sa karagdagang findings mula sa signed inspection reports ng DPWH engineers, lumalabas na hindi bababa sa 20 proyekto ang na-flag. Resibo ito ni Lacson kontra sa pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon na wala silang nakitang ghost project sa lungsod. Isa ang proyektong idineklarang completed pero walang makitang bahagi nito sa site para ma-verify ang physical accomplishment. Natambakan na raw ng isa pang completed embankment project ang lugar kaya hindi na matukoy ang original na project limits. Pangalawa, may ilang proyektong idineklarang 100% complete pero hindi rin ganap na nasukat o na-verify. Sa isa naman, natambakan ng embankment ang mismong starting point. Ang isa pa, hindi na matukoy ang original na hangganan habang sa 2 proyekto, may perimeter fence na ng isa pang project sa site. Pangatlo, sa isa pang proyekto, partial lang ang naging validation. Dulo na lang kasi ng proyekto ang nakikita sa actual site. May mga project file din na kulang mismo sa required documents. Kabilang dito ang approved as built plans o ang final plan kung ano talaga ang naitayo at progress billing documents. Lahat ng mga proyektong ito ay officially declared na completed. Una nang natuklasan ng kampo ni Lacson ang isang Discaya-owned project sa Taguig na may coordinates sa Leyte. Aminado si Dizon sa irregularidad na ito.
11: Ang project nasa Taguig, 14 dapat ang coordinate noon, bakit 11? In 3 instances of payments to St. Timothy of the Discaya couple. So that is definitely part of the ongoing validation and investigation. So again, it is ongoing. We are working together with the ombudsman. This has already been submitted to the ombudsman. So let us wait for the final report and also the final action of the ombudsman.
10: Nilinaw ni Dizon na hindi sila nakatutok sa Taguig at saan man daw may mag-report ng anomalya, iimbestigahan nila ito. Hindi na raw magkokomento ang Cayetano Camp. DPWH na raw ang dapat magpaliwanag sa mga proyekto dahil under ito ng ahensya. Hindi naman magdadalawang isip si PBBM na sibakin ang sinumang pagtatakpan ang anumang anomalous infra project saan man sa bansa.
12: So ngayon po, nakikinig malamang si Secretary Vince Dizon. Kung mayroon po mga tauhan ng DPWH na nais magtakip ng katotohanan, ito po ay isang paalala na ang Pangulo po ang nais ay tamang pag-iimbestiga, sapat na pag-iimbestiga, walang kinakanlong, walang itinatago lalo-lalo na kung ito ay mga kaalyado.
10: Una nang nagpahayag ng simpatya si Lacson sa mga site inspection engineer ng DPWH dahil sumalungat ang pahayag ng sarili nilang boss sa kanilang mga natuklasan umano. Maaari raw nalimutan ni Dizon ang mga ito dahil sa umano'y pressure sa trabaho. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
5: Nagkatensyon sa pagitan ng Manibela at LTFRB sa unang araw ng tigil pasada ng transport group. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Micah Razon.
13: Nawalan ng preno ang galit ni Manibela Chairman Mar Balbuena nang makita ang sasakyan ng LTFRB.
14: Nagsabi si Ponce Itua, nakitikitan kami sir, baka ito na naman, sana huwag naman.
13: Sa gitna ng tensyon na yan, nagpakita si LTFRB Chairman Greg Pua sa protesta para pasinungalingan ang aligasyon ni Balbuena at kumpirmahing walang mamumultahan.
15: Ay, umiikot lang po talaga sila para i-check kung saan po kailangan i-deploy ang ating mga libreng sakay. They are here to air their grievances. They are here para sa strike po nila. Nilalabas po nila yung kanilang mga hinain sa gobyerno po natin, which is protected under our constitution.
13: Nagtungo rin si LTO Chief Lacanilaw para siguraduhin sa Manibela na walang panggigipit na mangyayari.
16: Iparating natin sa ating pahal na kapulo ang ating mga hinaing.
13: Ayon naman sa mga chuper, may dagdag pasahe man, hindi pa rin ito sapat.
17: Ang laki ang nababawas talaga. Sa totoo lang po ma'am. Eh, dati magagas lang kami ng mayigit 1,000. Ngayon sa 24 oras, halos mag-apat na 1,000 pa po. Minsan iuwi namin 500. Kulang sa pamilya.
13: Ang ilang commuter, pati ang student na sikat, nahirapan.
18: Kasi po traffic po ngayon, tapos po may mga na-encounter po kami na nagra-rally on the way here. Tapos yung pamasayarin po namin medyo mas mataas. So mas mahirap po than usual po pag bumabiyahe po ako.
19: Sa kabila ng tigil pasada, tuloy naman ang inisyatibo ng Department of Transportation na libreng sakay. At magkakaroon din daw ng isa pang hearing para sa mga petition sa fare hike. Para sa Agenda, Micah Razon ng Bilyonaryo News Channel.
4: Epektibo na ngayong araw ang fare hike sa mga jeep at bus. Ayon sa ilang commuter, mabigat man sa bulsa, tiis na lang muna. Narito ang Agenda Report ni Che Sulit.
20: Kawawa din naman yung mga driver kung di tataas. Piso lang naman eh, saan ba naman makakarating ang piso ngayon?
21: Hindi na para ipagkait pa sa mga driver at operator ang taas pasahe na ipinatupad ngayong araw. Yan ang iginiit ng ilang pasahero dito sa Juan Ayala Terminal sa Makati City. Sa pag-arangkada ng fare hike na ipinatupad ng LTFRB, may mga taong tinanggap na lamang ang dagdag singil.
22: Naintindihan ko naman po yung taas ng pamasahe kasi sa presyo po ng petrolyo at sa gasolina. Kaya parang sa tingin ko po fair naman na magtaas ng pamasahe.
19: Pero mayroon ding mga nadismaya.
23: Medyo mabigat po sa bulsa kasi bigla na lang pong tumaas yung pasahe. Pero naintindihan ko naman po, ang laki pong bawas kasi malaking bagay na po yung 15, yung 10 pesos.
24: Expected naman daw kung tutusin ang pagtaas ng pamasahe dahil sa pagsirit ng presyo ng krudo. Pero binigyang diin ng ilang mga commuter. Dapat nang pagandahin at ayusin ng gobyerno ang public transportation system at gawin itong commuter-centric.
25: Daming parang naiipon yung mga tao, di ba? So I think if they parang invest more sa parang mas paramihin na rin trains, ganyan. Kasi sobrang traffic na rin eh.
21: Hinaing din ng ilang commuter. Tumataas na lang ang lahat ng bilihin, pero ang sweldo, maliit pa rin. Kaya hanggang kakayanin pa, magtitiis na lang daw sila sa paghihigpit ng kanilang bulsa. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
5: Arestado sa Amerika ang Pinoy singer na si Mark Mabasa. Ayon sa aming babbler, the former X Factor Philippines finalist was picked up by immigration agents at Los Angeles International Airport. Nangyari umano ito noong September 21st when he came back from a show in Chicago. Itinakda ang immigration hearing on October 2nd.
0: Mabasa and his family are living in LA on political asylum. Si Mabasa ay anak ni slain veteran journalist Percy Lapid. Sa unang pagkakataon, Apple David opens up about her relationship with 18-year-old Letran Night Star Chad Gamad. Sa programang Sports Ambush sa Abante News TV, sinabi ng PBA courtside reporter na hindi niya ramdam ang kanilang 15-year age gap.
1: Siguro kasi he was raised in Canada. So English-speaking.
2: Alam ibang naman, kultura.
1: Iba yung kultura, mm-hmm. Very straightforward. Wala yung mga pakyut-pakyut, pambobola, derechahan lang talaga. Eh ako kasi gusto ko yung ganun.
0: David also says approved ng both sides ng pamilya ang kanilang relasyon.
1: I met his parents and his sister via video call. From time to time, we will video call. He met my family. Dinala ko na siya sa family occasion namin. Okay naman talaga. Payapa naman.
2: Payapa na.
0: Ayon pa sa sportscaster, very serious na ang kanilang relationship. May plans aniya sila, but hindi na niya ito dinetalye. Despite a recent Court of Appeals ruling, hindi pa agad makakalaya sina model Denise Cornejo and businessman Cedric Lee. Una nang iniutos ng korte ang kanilang release after modifying their conviction in the case filed by actor Vong Navarro. Mula sa serious illegal detention for ransom, nabago ang hatol to grave coercion. Pero ayon sa Bureau of Corrections, the agency must still obtain and verify court documents, including the entry of judgment and certificate of no pending case. May iba pa raw kasing grave coercion case na Cornejo and Lee na may hiwalay na sentence. Nakulong ang dalawa dahil sa umunoy pambubugbog kay Navarro sa condominium unit nito noong 2014.
4: Exclusive, perang pinadala umano kay VP Sara ni alleged bagman Rodolfo Gracioso. Kinailangan daw i-helicopter at Roro. At Carlos Yulo at Chloe San Jose engaged na. Susunod yan sa agenda.

0: masaya at unforgettable moments ang Sydney Experience kasama ang Bingo Plus. Game na game na nag-explore sina Carla and Shante around the Harbor City with Bingo Plus VIP Club.
1: Dati nakikita ko lang to sa social media. Ngayon nandito na tayo nila eh.
0: Iba ang saya at experience with Bingo Plus at Bingo Plus VIP Club.
2: Dito sa Bingo Plus, Bingo sa saya, Plus sa panalo!
3: In Miguel, we trust. Parang payo na lang.
4: Sir, may available po kayong parts?
5: Yes, sir! Not genuine, that's my warranty.
6: Speaking of, ang ganda ng bago nilang models ngayon, no?
3: Sustainable without sacrificing performance.
7: Masarap talaga, no? Kahit saan ka mapunta.
8: Tapos laging may malapit na Toyota dealer.
9: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Lanes, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. By air, land, and sea, ganyan umano dinala ang mali-maletang pera para kay VP Sara at kanyang pamilya, ang isa umano sa mga ginamit na helicopter, pagmamay-ari ng kumpanyang iniuugnay sa puganting si Zaldico. Narito ang exclusive agenda report ni Andrea Salve.
10: Hindi lang sa lupa, kinailangan pa umanong ilipad at itawid dagat ang mali-maletang pera para kay VP Sara. Ayon sa informant ng politiko, ibinyahe rin daw ng lumutang na dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si dismissed Police Corporal Rodolfo Gracioso ang mga pera gamit ang chopper at roro. Kabilang sa mga nakalakip sa kanyang sworn statement na isinumite sa NBI, ang isang larawan kung saan kita ang pulang chopper na may registration number na RPC-8908. Lumabas sa registration records na nakarehistro ito sa Misibis Aviation and Development Corporation na una nang naugnay kay resigned Acubicol Party List Representative Zaldico na isa sa key figures ng flood control scandal. Sabi pa ng informant, ang roro trips naman daw ay maaaring i-check sa shipping records at posible ring patotohanan ng iba pang mga witness. Tila tumutugma naman ito sa mga naging pahayag ni Gracioso. Sa kanyang sworn statement kasi, sinabi ni Gracioso na bago ang 2019 midterm elections, inutusan siya ni Velasco na mag-impake ng mga perang i-deliver umano ng mga dating security aide ni Co na nooy tumatakbong congressman. May ibinukod daw na higit kumulang 20 million pesos na pambili umano ng mga motorsiklong gagamitin para sa election caravan ng hugpong ng pagbabago. Ibinyahe raw ito pa Davao City gamit ang van via Samar. Personal daw niyang iniabot kay VP Sara ang ibang mga regalo, pero ang pera ay hinabilin sa isang Jeffrey Jepoy Tupaz na anya ay katiwala umano ng bise. Sa isa pa umanong tagpo noong 2021, nasa mga 10 malalaking maleta na dala raw ng mga dating security aide ni Co ang isinakay sa isang pulang private plane para ihatid sa Davao. Bahagi lamang ang lahat ng ito ng pagsasalaysay ni Gracioso ng kanyang paulit-ulit umanong paghahatid ng mga maletang naglalaman ng 20 at 50 million bawat isa sa ilang lugar sa Metro Manila, Davao at iba pa sa utos daw ni Velasco. Sa parte naman ng NBI, kailangan daw masuri isa-isa ang mga litratong ibinigay ni Gracioso.
11: Yung mga larawan at bidyong kanyang iprinisinta, isa subject namin sa authentication and verification, paring makakipag-coordinate kami with other group or other agency like Meta for the, yung kung mabalidate mo yung picture na yan, kung talagang hindi siya AI or hindi talaga gawa.
10: Una naman ang itinanggi ng dating House Speaker at ni VP Sara ang mga aligasyon ni Gracioso. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
12: Timbog ang isang pedicab driver matapos manloob sa Forbes Park sa Makati. Ang suspect, miyembro umano ng sindikato. Yan ang agenda report ni Chill M. Prido.
13: Hinuli ng Makati City Police ang 25-anyos na lalaking pedicab driver na kinilalang si alias Jericho. Sangkot siya umano sa akyat bahay incident sa Executive Village na Forbes Park sa Makati City noong September 24. Base sa investigasyon, tinangay ng suspect ang humigit kumulang 50,000 cash at alahas na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Ang kanyang biniktima, isang residente na 76 anyos na lola. Ayon sa complainant, nagising siya matapos makarinig ng ingay mula sa kwarto ng kanyang apo. Dito na niya nakita ang isang lalaki na kulot ang buhok, may tattoo sa kanang bahagi ng mukha malapit sa mata at may tinatayang taas na 5'8". Nang maramdaman ng suspect ang presensya ng biktima, agad itong tumakas at tumalon sa bintana ng kusina ng nilooban na bahay. Sa backtracking ng CCTV footage, nakita si alias Jericho na umakyat sa bakod ng village at pumasok sa bahay ng biktima. Kita rin ang pagtakas nito makalipas ang ilang oras. Sa pool din sa CCTV ang pag-akyat nito sa bakod pa Ayala Avenue Corner, McKinley. Positibong kinilala ng biktima at ilang security personnel ang suspect mula sa ipinakitang mugshot. Lumabas din sa intelligence information ng PNP na dati na ring nasangkot si alias Jericho sa iba pang kaso ng panluloob sa ilang exclusive subdivision sa Makati. Napag-alaman din na miyembro siya ng Akyat Bahay Syndicate na Labhata Criminal Group. Naharap ngayon ng suspect sa reklamong robbery sa Makati Prosecutor's Office. Humiling naman ang biktima na igalang ang kanilang privacy matapos ang insidente. Ayaw din daw munang magsalita ng Makati City Police sa nangyari. Para sa Agenda, Chilem Prido, Billionaire News Channel.
9: Ikatanggap-tanggap ang serye ng school shooting sa bansa ayon kay PBBM. Yan ang sentro ng mensahe ng Pangulo sa recognition ng participating schools sa Program for International Student Assessment o PISA ngayong araw.
14: At ito talaga ay dumudugo ang puso, hindi lamang ng mga pamilya-kapamilya ng mga nasawi, kung hindi ang buong bansa. Dahil ayaw natin nakikita na ganyan, na hindi tayo nakakasiguro, hindi tayo nakakatiyak na ang ating mga eskwelahan ay ligtas at yung ating mga kabataan ay sila ay nasa environment na kaya nilang mag-aral ng mabuti.
9: Kinikayat din ni PBBM ang kabataan na huwag matakot magtanong at mangyayari lang daw ito kung well-supported ang sektor ng edukasyon. Commendable para sa Pangulo ang 2025 performance ng Pilipinas na highest legacy nito simula ng unang sumali sa PISA noong 2018.
12: Pagnakaw daw sa karapatan ng mamamayan ang pagpapaliban ng BSKE. Kaya naman, direkta itong hinamon ni veteran election lawyer Romulo Makalintal sa Korte Suprema. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbat.
15: Iniakyat na ng veteran election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal ang usapin ng barangay at sanggunian kabataan elections 2026 postponement sa Korte Suprema. Sa isang petisyon na inihain ni Makalintal, humihiling siya ng isang temporary restraining order sa implementasyon ng Republic Act 12326 o ang bagong batas na nagpo-postpone sa BSKE na nakatakda sana ngayong Nobyembre at nagpapahaba ng termino ng mga halal na barangay at SK officials. Ani Makalintal, labag ito sa konstitusyon.
16: Ang pagpo-postpone na ito ay labag sa ating karapatang mamili ng ating mga mamumuno ng ating barangay. 3 taong extension of term of office ay napakahaba niyan.
15: Pinasaringan din ng veteran election lawyer ang aniyay dahilan ng palasyo para aprubahan ang ipinasang panukalang batas ng Kongreso.
16: Nakita daw ng mga mambabatas ang kahalagahan ng barangay officials sa pagsugpo ng krimen at sa pagsasaayos ng pagtatapo ng basura. Ayan ba naman itong hulin ng mga yan para maging dahilan para yan ay ma-postpone ang ating halalan? Kung yan ay dahilan, aba, ay wala nang katapusan ng postponement na ito.
15: Bukod sa TRO, humiling din si Makalintal sa Korte Suprema na atasan ng Commission on Elections na ipagpatuloy ang preparasyon para sa BSKE habang dinidinig ang kanyang petisyon. Hinihiling din kasi ni Makalintal na ideklarang inoperative, invalid at unconstitutional ang ipinasang batas. Matatanda ang 2 beses nang nagpadala ng liham si Makalintal sa Office of the President bago maisabatas ang BSKE postponement, kung saan ipinanawagan niyang huwag aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinori News Channel.
9: Naharap sa draft complaint si Laguna Governor Sol Aragones at ilan pang opisyal dahil sa maanomalya umanong financial assistance. Tinawag naman itong pamumulitika ng gobernadora. Narito ang Agenda Report ni John Riz Calata.
17: Mariing kinundina ni Laguna Governor Sol Aragones ang reklamong graph na isinampa laban sa kanya at iba pang mga opisyal ng Laguna Government sa Office of the Ombudsman kaugnay sa umano'y maanomalyang financial assistance o review program ng Provincial Government of Laguna. Ayon sa complainant na si Laguna Board Member Lorenzo Zuniga Jr., naglabas daw ng 15,500 pesos sa bawat reviewee nang hindi dumadaan sa kinakailangang public bidding at procurement process sa ilalim ng Republic Act No. 9184. Sinabi ni Zuniga na may mga benepisyaryo rin umanong inatasang magpasa ng mga peking dokumento tulad ng diploma at certificate of indigency.
18: Kung makuha nila yung 15,500, lumipat sila ng isang mesa kung saan ibinigay nila yung 15,500 at ang kapalit ay kapirasong papel.
17: Dito umano nakasaad ang plate number ng isang MPV na nagbigay umano sa mga reviewee ng tig 1,000 piso. Ipinunto ng complainant na may kaparehong review center din daw na nag-aalok ng kaparehong serbisyo sa mas mababang presyo na 6,000 pesos.
18: Siya po ang head of the procurement agency at wala naman po mangyayari sa ating Kapitolyo nang hindi nalalaman ng ating gobernadora. Kung sasabihin niya na hindi niya ito alam, ano ang alam niya?
17: Tinuligsa ni Governor Aragones ang pagpapakalat umano ni Zuniga sa social media ng reklamo bago pa nila natanggap ang kopya. Malinaw rin anyang layunin lamang ng reklamo na manira ng reputasyon at itinuturing niya itong pamumulitika. Para sa Agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.

0: Paparamdam na ang excise tax suspension sa LPG at higit 7 pisong rollback sa diesel. Pero sigaw ng mga motorista, napakalayo pa rin ito sa itinaas ng presyo ng langis. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
1: Ikinasana ng pamahalaan ang muling pagsuspindi ng excise taxes sa mga piling produktong petrolyo. Pero hindi pa rin ito sakop ang diesel at gasoline sa kabila ng mga panawagan ng mga motorista. Sa ilalim ng memorandum circular na inilabas ng BIR ngayong araw, epektibo na ang suspension sa excise taxes sa LPG maliban sa ginagamit sa industrial at motive power. Kasama rin dito ang kerosene, maliban na lang kung ginagamit ito bilang jet fuel. Nagbabala si Customs Commissioner Ariel Napomuceno, 700 million pesos per month ang revenue losses ng gobyerno mula sa panukala. Una nang sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na hindi pabor ang administrasyon sa pagtapyas ng excise taxes sa diesel at gasolina. Paliwanag niya, aabot sa 12 billion pesos ang mawawalang kita ng gobyerno kung isusulong din ito. Ipinatupad ang temporary suspension of excise taxes matapos lumagpas sa $80 threshold ang monthly average ng Dubai crude. Pero kahit walang bawas sa excise tax ng diesel at gasolina, may kaunting ginhawa sa mga motorista ngayong linggo. Malaki-laking rollback ang inaasahan sa diesel at kerosene. Batay sa DOE computations na ibinahagi ng isang industry source, nakatakdang bumaba ng 7 pesos at 57 centavos ang kada litro ng diesel. Higit 5 piso naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Pero sa gasolina, katiting lang ang ibinaba. Kasunod ito ng 3 consecutive weeks ng pagsirit ng presyo ng langis dulot ng giyera sa gitnang silangan. Ipinaliwanag ng DOE na humupa ang presyo ng krudo sa global market matapos maibalik ng Saudi Arabia ang oil exports nito. Pero para sa ilang motorista, hindi pa rin sapat ang inaasahang rollback para bawiin ang inakyat ng presyo ng produktong petrolyo ng mga nakaraang linggo.
2: Diramdam ng sambayan ng Pilipino. Yung kung gaano kabilis tumaas, ganun din sana kabilis yung pagbaba ng presyo.
1: Bukas nakatakda ang implementasyon ng rollback. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: NVIDIA Artificial Intelligence Powerhouse ang naghihintay sa bansa. Sa unang bahagi ng 2027, mahigit 10,000 NVIDIA Blackwell Ultra GPUs kasi ang ilalagak sa Pilipinas sa unang phase ng isang bagong AI infrastructure project. Pangungunahan ito ng Wyco Cloud, Singapore-based AI infrastructure provider na Aulani at US-based NVIDIA. Layo nitong magbigay ng advanced AI computing sa local government, domestic business at startups at makahikayat ng mga global AI company. Ayon sa Wyco Cloud, handa na ang Pilipinas sa digital infrastructure sa pamamagitan ng anito'y robust submarine cable systems at lumalagong renewable energy sources.
4: From fan to fiancé, engaged na sina two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo and recording artist Chloe San Jose. 9 months ago pa nang mag-propose si Carlos with the help of BNC anchor Ferdy Salvador. But Chloe says they chose muna to treasure their little secret between them. She also looked back on their love story, which began back in 2020 when Chloe reached out to Carlos online as a fan. The announcement comes days after Carlos won his second gold medal sa Asian Games. May bagong aabangan sa Billionaire News Channel every week. Pilot episode pa lang, pasabog na agad ang The Semerads Happy Together. Yan ang agenda report ni AV Azunich.
5: Sa harap ng camera, sanay na tayong makita si Gwen Zamora bilang actress.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kana ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa Marcos Highway at sa Marikina, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Tinapatan ng kaligayahan ng mga Pilipino ang saya na nararamdaman ng Yulo brothers na sina Carlos at Eldrew na kapwa nakasungkit ng mga medalya sa Asian Games. Habang nagpapasalamat ang magkapatid ay mayroon din silang pangarap para sa mga batang atleta ng bansa.
6: Sa programang Memo, inihayag ng magkapatid na Yulo ang ligayang nararamdaman nila matapos makakamit ng 2 gold medals si Carlos at 1 bronze si Eldrew sa Asian Games. Habang nagbubunyi ang buong Pilipinas, kinuwento ng magkapatid na hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan bago nakamit ang kanilang mga medalya.
5: Ano ba itong mga challenges na ito?
7: Madami, and for me, sa akin medyo personal din po, and sa akin na lang po yan.
6: Inihayag naman ni Eldrew na hindi lang matinding physical preparation at stress ang kanyang dinanas.
7: Also for me, grabe lalo dahil puro ako self-doubt and grabe rin yung dinanas ko through mental po.
6: Kasabay ng pasasalamat nila sa kanilang mga taga-suporta, naglahad din ng wish list ang magkapatid na magkaroon sana ng mas maayos na mga pasilidad at suporta para pwede nang mangarap din ng mga batang atleta sa Pilipinas.

0: traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Mabilis din ang kabilang lane. Kinasuhan na ng Philippine Coast Guard si Rowel Sarmiento, ang kapitan ng nasunog na MV June Aster sa karagatan ng Palawan. Kaugnay umano ito sa falsification of public documents dahil sa discrepancy sa MDSD. Ang MDSD ang deklarasyon ng kapitan na ligtas maglayag ang kanilang barko at tiyak na listahan ng mga pasahero at tripulanteng nakasakay dito. Batay sa investigasyon, nagkaroon ng double entry ang isang pasahero habang anim ang nagsabing hindi sila nakasakay ng barko. Pero kabilang sa manifesto, higit 70 ang namatay sa trahedya.
1: Tila all is well na ang sitwasyon sa pagitan ng driver ng Lexus SUV at sinalpukan itong Chinese-Filipino restaurant sa San Juan City. Ayon sa San Juan City Police, nagkaayos na ang dalawang panig. Batay sa salaysay ng driver, aksidente niyang natapakan ang accelerator habang magpaparada sana. Wala namang nasugatan sa insidente at napagkasunduan na insurance ng sasakyan ang sasagot sa mga pinsala sa establisimiento.
0: Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Bangkok matapos ang malakas na pag-ulan sa Thailand nitong weekend. Dahil sa baha, inaprubahan ng Thai government ang special holiday ngayong araw at bukas para sa civil servants sa Bangkok at tatlo pang probinsyang malapit dito. Idineklara na rin ng Bangkok Metropolitan Administration ang lungsod bilang disaster-affected area. Sa kabila ng baha, tila business as usual naman ang ilang vendor at shopper sa Bangkok.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
2: Corina, patuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCC sa Visayas at Mindanao kung saan nagsasalubong po ang hangin mula sa northern at southern hemispheres. Samantala, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Surigay. Ito po yung dating bagyong Queenie kahapon at patungo na ito ng North Pacific Ocean. Habang wala naman tayong aasahan pa na bagong bagyo sa loob ng PAR sa susunod na limang araw. Bukas, September 29, araw ng Martes, sa Luzon, maraming lugar muri ang magiging maaraw sa umaga. Subalit bago magtanghali, posible na po ang mahihinang ulan dito sa may Bataan, Cavite, Batangas at halos buong Bimaropa. Simula sa hapon, may tsansa naman ng thunderstorms sa bandang norte, kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Region, Mainland Cagayan Valley at dito rin sa mga probinsya ng Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Habang magiging maaliwalas muli ang kalangitan sa maraming lugar simula alas 9 ng gabi. Sa Visayas at Mindanao, Martes ng umaga hanggang hapon, may tsansa na ng light to moderate rains dahil sa ITCZ sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Northern Mindanao at Caraga Region. Kaya huwag pong kalimutan ang inyong payong. Sa may Eastern Visayas at timog na parte ng Mindanao, magiging maaraw at mainit naman ang panahon simula umaga hanggang tanghali bukas. Ngunit sa dakong hapon, may tsansa na rin po ng saglit na ulan or localized thunderstorms. At sa mga ka-weather naman natin dito sa Kamaynilaan, asahan din po ang maaraw at mainit na panahon bukas ng umaga at tanghali. Habang posible pa rin ang biglang ulan or thunderstorms sa pagitan ng alas 2 ng hapon at alas 8 ng gabi. At yan muna ang napapanong balita ngayon Lunes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
0: Off to a good start ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa 2026 Asian Games. Pasok na siya sa quarterfinals matapos pataubin ang pambato ng Thailand. Narito ang agenda report ni Paulo Del Rosario live mula sa Nagoya, Japan. Paulo?
3: Willard, konnichiwa. Dalawang laro, dalawang panalo para sa Philippine tennis. Sumabak na si Alex Ayala sa women's singles kung saan nanalo siya in straight sets 6-1 at 6-love kontra Thailand. Naganap ang laro sa indoor venue ng Higashimaya Park Tennis Complex na sarado sa outside spectators. Inclement weather ang naging dahilan para sa venue change. Kaninang umaga, nakaschedule si Ayala para sa pangatlong laban sa center court. Pero dahil sa ulan, nilipat ang match ni Alex sa show court bago linipat uli sa indoor venue. Ayon kay Ayala, iba ang feeling na ibandera ang Pilipinas sa Asian Games. Pero sumama ang loob ni Alex para sa mga fans na pumunta sa venue at hindi nakanood.
4: Great. You know, it's great to be back with the team. It's great to represent the Philippines in a different way than I normally do. And I'm really excited to be here. Well, I think I performed pretty well. Of course, the conditions are not ideal. But I guess it's our job to adapt. And it's something not in our control. And of course, it adds some adversities, but that goes for everybody, I guess. I just want to thank them, the, you know, sa mga Pinoy and also the foreigners. Maraming salamat sa mga nag-antay sa ulan, sa mga nandito ngayon. Maraming pong salamat.
3: Bago kay Alex, umabante ang tandem ni Steffi Aludo at Tenny Madis sa women's doubles kontra Indonesia. Ang susunod na laban ng dalawa ay ang top 3 seed China. Si Alex naman ay nakaschedule para sa women's doubles bukas kasama ni na Shaira Rivera. Willard.
0: So Paolo, may official bang dahilan kung bakit hindi pinayagan ang mga spectators na manood doon sa laban ni Alex?
3: Yung indoor venue kasi dito, Willard, ay hindi talaga gawa para sa spectators. It was only actually open para sa mga team officials at athletes. Actually, practice venue nga lang dapat siya eh. But dahil sa ulan dito sa Asian Games, unfortunately, yung mga organizers, pinili nila na i-move yung mga games sa indoor venues para at least matuloy yung mga laban. Because if not, madidelay na madidelay yung tournament na ito. Willard.
0: Maraming salamat sa update. Paolo Del Rosario nag-ulat ng live mula sa Nagoya, Japan. Isang hapong puno ng aksyon at abuksiya ang sumalubong sa sports enthusiasts sa ginanap na Boxing Solidarity Day itong linggo sa Fight League Ortigas sa Pasig City. Narito ang agenda report ni Jonas Lavarias.
5: May temang Fight for Safer Communities, layunin ng Boxing Solidarity Day na pagsabayin ang disiplina ng boxing at ang pagpapalaganap ng kaligtasan sa mga komunidad. Binuksan ang event sa isang interactive hybrid boxing challenge, isang team-based circuit kung saan hinirap ng mga kalahok ang matitinding pagsubok mula light exercises hanggang hardcore training. Sa huli, tinalo ng Team Orange ang Team Green.
6: This one is my first time to participate in this hybrid boxing challenge, and it was so fun kasi nga the stations are very easy at the same time you're able to do it ng kumbaga may coach ka din, and it was, I think at the end of the day you're just having fun doing the activity.
5: Dagdag inspirasyon din ang pagdalo ng dalawang Philippine boxing legend, ang former 2-division world champions na sina Luisito Espinosa at Jerry Peñalosa.
7: Big help to para sa mga boxingero na gusto rin yung nag-ambisyon. So with ganitong gym sa Fight League na open para sa mga baga aspiring boxer na nahirapan makahanap ng gym na pwede na pag-insayuhan ito. Malaking bagay.
5: Matapos ang fit-out challenge, sumalang naman sa ring ang mga amateur fighter para sa anim na magkakaibang amateur bout kung saan nagpakitang gilas ang bawat boksingero sa kanilang 3-round match sa iba't ibang weight classes. Ayon sa may-ari ng Fight League na si Attorney Nilo Divina, dito sa mga grassroots events na ito, posibleng magmula ang susunod na boxing icons ng bansa.
8: Lahat ng ating mga former champions came from the grassroots, right? So if we can find and develop the likes of Manny Pacquiao, future Espinosa, and future Peñalosa, why not?
9: Sa pagtatapos ng Boxing Solidarity Day, bit-bit ang mga capability awards at recognitions na ipakita ng mga kalahok na hindi lang lakas ng katawan ang kukunan, kundi disiplina at pagkakaisa para sa mas ligtas na komunidad. Para sa agenda, Jonas Lavarias, Bilyonaryo News Channel.
10: Taylor Swift makes VMA's history. The Grammy-winning superstar took home 3 trophies, bringing her career total to an unmatched 33. Nasungkit niya ang top honor na Video of the Year for The Fate of Ophelia. She also won Best Direction for Opalite and the first ever Artist Director Award.
11: The main reason why I love writing and directing music videos so much is because you, the fans, make it so much fun. You make it so rewarding.
10: A Madonna, meanwhile, had the most awards with 7, including Artist of the Year. Blackpink Lisa won Best Pop Video for Dream, while Sienna Sapira was named Best New Artist. Muling na-witness ang longest-running provincial trade fair in Metro Manila. This year, the event marked its 40th edition with a record number of exhibitors. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay.
12: A little piece of Negros is once again in Manila. For 5 days, the best of Negros was brought together under one roof at the 40th Negros Trade Fair, a celebration of local craftsmanship, entrepreneurship, and the distinctive flavors of the region. This year's theme, Butlak, a Haligaynon word meaning the rising of the sun or the blooming of flowers, perfectly reflected the journey of the trade fair. Mula 30 vendors 4 decades ago, lumaki ito sa mahigit 178 brands representing around 300 Negrense micro, small, and medium enterprises.
13: We've seen entrepreneurs start from, you know, really small companies and then now not only export but are also into training other people and communities. And it's really nice to see more people come in, the next generation come in, and some are even third generation that are now here.
12: Dala rin ang trade fair ang kwento ng Negros, ang kultura, tradisyon at local craftsmanship na patuloy na nakakakonekta sa mas malawak na market. From food and fashion to homeware, art and handcrafted products, naipakita rito ang creative spirit ng Negros Island region, mula Negros Occidental at Negros Oriental hanggang Bacolod at Siquijor. At hindi rin nawawala ang mga lasang nagpapakilala sa Negros. May chicken inasal, kansi, piyaya at iba pang hometown favorites na naghatid ng sariling lasa ng region sa mga Manileño.
14: We come here, we really come in full force. It's like everyone in Negros comes here so that we can show and share to the people in Metro Manila the things that we do. For every purchase that you buy from Negros, you help a business grow, you help develop livelihoods, and that you contribute to nation building also.
12: At sa paglapit ng Best of Negros sa mas maraming Filipino consumers, naging mahalagang partner ang SM.
15: That's something that, you know, we really take very seriously and very importantly, because, you know, being able to give our customers a different experience, diba? As you know, the SM Supermalls has really evolved.
12: Mas naging festive ang celebration ng Arima o official opening with performances from Bacolod's La Carlota City Pasalamat Festival Drum Beaters and Pinta Flores Dance Company. Special moment din ang sabay-sabay na pagkanta ng crowd sa mga kanta ni Jose Marichan. Isang pagdiriwang na hindi lang nagpuno ng musika at kulay ang venue, kundi nagbigay din ng mas malawak na silip sa kultura at talento ng Negros. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
1: Ikaw ba bumoboto ka ng barangay tsaka sangguniang kabataan?
0: Ay, oo, ako.
10: Yes, oo. Yes. Oo. I exercise my right talaga.
1: Oh, so now, there's no exercise.
10: Mag-exercise
1: tayo tuwing Nobyembre. Hindi ba?
0: Tuwing postponement.
1: Tuwing postponement.
0: Tuwing postponement.
1: Alam mo ba na ang postponement ng barangay and sangguniang kabataan elections?
0: Oo.
1: Ay nangyari na ng 9 na beses mula 1990-something.
0: Uh-oh.
1: But 2023 nagkaroon.
0: Mm-hmm.
1: So ang tanong nga ng marami, ano ba talaga ang problema? Bakit ayaw niyong ituloy yan? Eh yan naman ang nakasaad sa batas. Di ba? So kumbaga, ang pagkakaalam ng tao, ng Pilipino, pwede kaming bumoto.
0: Mm-hmm.
1: Kung ayaw ko sa SK na ito, tamad, hindi naman pumapasok. Uh-oh. Itong barangay chairman na ito, kurakot din. Eh, pwede natin siyang palitan after a certain period, di ba?
0: Oh.
1: O kaya ay halal mo ulit.
0: Mm-hmm.
1: So, bakit? Bakit? Parang ninanakaw nga daw nila, daw, ang karapatan ng mga tao na iboto ang kanilang mga leader.
0: Mm-hmm. Yun. Kaya ngayon, sangguni ang kabataan. Mm-hmm. Sangguni ang katandaan na.
1: Ay, oo nga pala.
0: Diba? Tapos, halimbawa, kapag gineklar ng unconstitutional ng Supreme Court yan, walang kinatandaan talaga.
1: Walang kinatandaan talaga. Ano ba ang pinakamatandang age ngayon ng nakaupong ano?
0: Sa SK?
1: SK. 54 siguro. Yata eh.
0: 6 years na senior na.
1: Naman. Kung 80 years old ka, bata pa ng ano?
16: 54. Yes, 54. In comparison. Totoo naman.
0: 60 is the new SK.
1: Oo, pero makikita natin ngayon ito. Sabi ko nga, pagod na pagod ng Supreme Court sa administrasyong ito dahil ang daming pinapakomento sa kanila. So ngayon may petition na si Attorney Romy Makalintan. Mm. And then I think another one will be filed. I think the NAMFREL. Naabangan po ninyo, kausap po natin sila sa On Point.
0: Yan.
1: Kasunod po ng programang ito.
0: Ayun. Meanwhile.
1: And meanwhile, congratulations, Erica, na pabinyagan na niya ang kanyang
16: baby.
1: Thank
16: you. Yes. Oh, thank you guys for coming.
1: Yes.
16: Masarap daw yung pagkain.
1: Masarap. Hindi ko nga makalimutan.
16: Siya daw yung nag-ubos ng roast beef.
1: Lahat ang tira-tira doon, ginawa kong toppings.
0: Kaya pala,
1: nung kanin.
0: Sauce na lang natira. Yun na lang. Topping ko sa kanin.
1: Sabi ko sa'yo eh. Well, congratulations, Erica.
16: Thank you.
0: 88 days to go before Christmas. Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Check.
16: Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
17: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!

0: campione radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isay mo yung rasan oras sa Pilipinas, alas 7.32. Ang oras, builong ng iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilong man iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kalsubo man iradulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend full supplement for men kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.

0: Ho, ho, ho, Merry Christmas!
1: ¡Ay! 88 años, na- ah, 88 años na lang. Grabe mo yung lawig, ano? 88 days na lang before Christmas. Gani sa aton yung mga kauturan, Advance Merry Christmas sa inyo, tanan!
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado kapulo. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado kapulo. K5 Nightwatch
1: sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga Paramate. Mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sining aton siyudad, sa pitotaran ka mga distrito, sa mga taga-distrito sa Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton mantanan ng mga taga Paramate sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Capiseclan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan, K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch June Alojado kapulo. K5 Nightwatch
1: sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatarakay na sa nga pila ka madagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init kag nagabalingason nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mga ikaw po naman aton karoon ang mga balita na kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters na ikangtanan sa ilang natipo na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Pun aton sa patrol sa karoon, mga balita ka-information nagikan sa aton sining nga mga patrol reporters kag lakip na mga balita na aton pun karoon sa patrol upo sa kay ka-K5 Kim Kaluyo. Samtang iban pa nga mga balita kay impormasyon nga gikan man sa iban pagid naton nga mga ka-K5 reporters. Pun naton karon si ka-K5 Jenny Kauyuna nagikan sa Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capitol. Magnatipon man nga mga balita kay impormasyon nga gikan man kay ka-K5 Karen Badilla nagikan sa pulis kag military. Samtang mga pila man karon ka mga dragko nga mga balita kay impormasyon natipon sa iban pa naton nga mga reporters. Upod naton si ka-K5 AJ Cordova and ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Ato siring pagpangalagad mga ka-K5. Mangingkaw po maton karon ang mga balita man ka-information mga dalagko nga mga balita national kag mga balita international. Inkaw po naton karon si ka K5 Sunny Punay sa News Center. Sa kirandan po naton diri sa technical side ka K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka K5 June Alohado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5, today is a Monday, September 28. September 28, 2026. Ay sus, filing na sang certificate of candidacy. Tani kung may mapuspon ang barangay ni Iskay eleksyon, no? Amo galing ni subong mga ka K5, supposedly subong adlaw filing na kung tani sang certificate of candidacy. Pero ito, tungod kay may ara na sang kasuguan, mga ka K5 maging pirmahan ni President Bongbong Marcos ang pagpa-postponed sang barangay ang Iskay election. Mga ka K5, wala sang tirimok-timok sa karon ang aton siring Commission on Election. Pero amo ni karon ang matabuay. Subong nga adlaw, nag-file naman mga ka K5 sang petisyon kag nagademand sang temporary restraining order. Mga ka K5 kag lakip na ang pagdeklarar nga unconstitutional ang ining layi nga ginhimo sang aton sini nga mga congressman kag senador nga pagpa-postpone sang barangay election, mga ka K5 or barangay SK election sa subong nga adlaw. Siya ang isa ka inang election Vatican nga election lawyer nga si Atty. Romulo Macalintal, mga ka K5, ang nag-file sa Supreme Court sang petisyon, mga ka K5, nga ideklarar nga unconstitutional ang ining pag paligwat sang or pagpa-postpone sang barangay ang Iskay election sa subong November 2026. Kag ini siya ang nag pangayo sang temporary restraining order. Sang temporary restraining order, mga ka K5, sa korte agod nga padayunon ang barangay eleksyon. Suno dire sa kay Atty. Romulo Macalintal, mga ka K5, nga ang ining pagpostpone na naman diwat sang barangay ni SK eleksyon nagapakita lang ina sang pagdingot o kon pagkakas sang rights of suffrage sang aton sining nga mga pumuluyo sa mga pumuluyong Pilipino agod sa pag-exercise sang ila sining nga kinamatarong para sa pagpili sang gusto nila nga maging leader sa tagsa-tagsa nila ka mga kabarangayan, ha? Mga ka K5. So amo ini ang rason kon nga nga nag-file ini sang petisyon sa korte si Attorney Romulo Macalintal. Lang taon na ton kung bala mahatagan ini sang pagtamod sang aton sining Supreme Court ang ining gin-complaint mga ka-K5 ni Attorney Romulo Macalintal sa aton sining Korte Suprema para sa pangayo sang temporary restraining order nga dapat mga ka K5 iga postponed or dapat hindi pag i-postpone ang barangay and SK election. Tingalahan ko nga naging pirmahan man ni President Bongbong Marcos man. So ay magani sang karason-rason ni kung nga ang ipa-postpone ang barangay election. Ang aton sini nga mga kwan nga mga pumuluyo atat na supposedly mga ka K5 nga magpili, nagaplano nga magpili kung sinong ilang gusto nga pagahimoon nga mga barangay official, pero katapusan mga ka K5 ay ginpostpone. So karon ang aton sini nga Commission on Election mga ka K5 ang nagpahayag man nagpahayag man ang aton siling Commission on Election nga kung pananglitan nga may i-issue ang Supreme Court sang TRO o con temporary restraining order. Kag ang temporary restraining order, mga ka-K5, like for example, magagwa ini matapos ang October 8. Mga ka-K5, kay asta ko no sa October 8, ang kuhan mong ang filing sang certificate of candidacy. Di kung parang dita na bikaroon mga ka-K5 nga mag himo abi karon sang kuhan sang maghatag sang temporary restraining order ang Supreme Court nga maglampas pa sa October 8, 2026 nga amo ini ang katapusan nga adlaw sang filing sang certificate of candidacy. Ano ang imuon sa komisyon on eleksyon? Paano nila dayunon ang barangay eleksyon? Mga ka-K5, kay wala sang may naka-file sang ilang certificate of candidacy? O hindi bala? Di sinong ilang himuon nga i-eleksyonon? Makaya pa nila bala nga magpa-imprinta, K-500, sang mga pangalan sang mga kandidato? Nga mag-file pa sang ila sini nga certificate of candidacy? Mga ka-K5, kung pananglitan karon nga may i-issue nga temporary restraining order ang order ang Korte Suprema, naan amo ina mga ka-K5 ang ginakuan man sang kumirek, ginapangalag-agan man sang kumirek karon nga siling sa komisyon on eleksyon niya di ko pananglitan karon nga maghatag karon sang kag mag-issue ang temporary restraining order. Dapat gul-dalion. Dapat isolve na yon sang Supreme Court. Ang in-file mga ka-K5 ni Attorney Macalintal nga posisyon o kon posisyon paper nga nagakuan nagapa pangayo sang temporary restraining order mga ka-K5 sa pagpa-implementar sang sining kasuguan nga nagapa-postpone sang barangay kag-iskay eleksyon. Mga ka-K5 kag nagahatag sang or nagapa-extend sang kuano sang term sang mga barangay official kag mga SK officials mga KK5 hasta sa 2028 and so muna so ginalantaw naton diri mga KK5 nga may posibilidad base kon malabo na gid man siguro nga badayon ang barangay ang SK election. Emate siyempre number 1 ginpirmahan ka presidente. Number 2, bisan pa, mga ka-K5, nga like for example, may nag-file pa siyang petisyon sa korte. Kumambal ka rin ng Supreme Court, abik rin mag-desisyon, abik rin. Tapos na niya ang time limit sang filing sang certificate of candidacy. Hindi naman na pwede nga mapa-atras pa sang commission on election ang filing sang certificate of candidacy, mga ka-K5. Kaya man nga, dasig lang ni Chimpo. Mga ka-K5, October 28 na subungo. So pag-abot sa October, mga ka-K5, October, first week of October, dapat tapos ng filing sang certificate of candidacy. Kahit pagkatapos ini sang filing sang certificate of candidacy, mga ka-K5, mag-imprinta na dayon, hitsuhon sang ato sining komisyon on election, ang pag-imprinta sang mga ngalan sang mga kandidato. Sa paghimo sang baluta. O hindi bala? Pag-imprinta sang mga baluta, mga ka-K5. Galing kay Mante ang aton sini nga imprinta sa baluta. May manigaling-gali na kabutang din ang mga pangalan sa mga barangay ka-opisyal mong baluta. Official balot, malanig na himo, nilagyan imprinta nila, K5 Andre. Kaya ang mga barangay officials nga ginabuto, mga ka-K5, no? Ginakuan mo lang na, ginalista mo lang na, no? Ginalista mo lang. Ginalista lang ang pangalan sang ilang ginabuto ng mga barangay official. Hindi bla? Tapos, mga ka-K5, pero ang punto dira, mga ka-K5, paano nila makuan, paano sinong butuhon sang tao? Kay wala sang may nag-file sang ilang certificate of candidacy. So, hindi man maghulag subong K5 Andre ang mga taga-Kumilek. Hindi man sila pwede makahulag nga magkwan nga mag pa magbaton sang mga naga-file sang ilang certificate of candidacy hindi man sila mga ka-K5 makahimo sa pag baton sang mga naga-file sang certificate of candidacy sang mga gusto magpapili ng mga barangay official kag iske tungod kay may ara nga kasuguan nga naga-postpone sang barangay and iske election. Kay kun wala lang ini sang amo sini nga kasuguan mga ka-K5, siyempre ang kumilik mag-aatubang kag magabaton sang mga naga-file sang ilang mga certificate of candidacy. Di kay wala mga ka-K5. Ah, di kay wala kay tungod nga may postponement, may kasuguan. So, kun pananglitan nga magpapanaog sang temporary restraining order o kon mag-akto ang ato sini nga Supreme Court based sa gin-file nga petisyon ni Attorney Romulo Macalintal, sino ang mga kandidato sa barangay kag mga iske kay wala siyang may nag-file sa ilang ay si UC. O hindi bala? Nah. So amo na mga ka-K5 ang ginalantaw karon sa komisyon ng eleksyon nga may posibilidad malabo na nga dayon ang barangay and SK elections mga ka-K5 sa siring November 2, 2026. Kay nga isa na gid lamang kabulan ang nabilin nga kinahanglanon nga matapos ni may posibilidad siguro base ang imprinta gahana malang guro ato siring mga taga kumilik nga mag-imprinta sa mga baluta ino nga amo ni siya ang kinahanglanon kay pang plastar sa ato siring mga ang ining mga baluta nga ini ipang plastar sa taga kumilik mga ka-K5 agod nga gamiton sa tagsa ka mga kabarangayan dasig man ang imprinta kay manti nga pila man ka mga barangay diri ang kinahanglanon ang barangay lokal man lang sa ang kumilik mga ka-K5 tagsa sini may mga ginpang assign naman sila siguro sa pag-imprinta sa sining mga baluta nga ini galing ang problema kay manti paano sila makaplastar sa mga baluta nila ka makapang-imprinta sa mga baluta nila kay wala man sa mga nag-file sa ilang COC o certificate of candidacy mga ka-K5 pero suno diri sa kumilik mga 9 na kabilyon mga 9 billion ang gasto sa kumilik mga ka-K5 sa pagpa-imprinta na o kung pagpanghanda na kagpreparasyon nila para sa sining barangay ni Skay Election. Te, kanugon lang to sang 9 billion. Atong 9 billion nga ato, mga ka-K5, kung gingamit ato nga subsidy para sa mga gasolina kag-krudo nga dihamak nga puwerte ang saka sang presyo sang gasolina kag-krudo, mga ka-K5, siguritani, hindi pa kuntani magsaka ang plete subong. Naan, hindi ba na? So, istoryan, trakaro mga ka-K5, diri sa ato sila yung pagpangalagad sa mga balita nasyonal, te amuni, ang parte sa barangay na iske election na si Attorney Romulo Macalintal ang nag-file sang petition paper sa Supreme Court. Agod mga ka-K5 nga petisyonan ang pagpapospon sa barangay ng iske election nga pangayo sang temporary restraining order kag ideklarar nga unconstitutional ang iningin pa paghimo sang pagpapospon mga ka-K5 sang barangay ng iske election bago rin ang pag-violate o kon paglapas sa kinamatarong sang aton nga mga pumuluyo to exercise their right of suffrage mga ka-K5. Lastar ato na karon iban diri sa mga balita kay impormasyon diri sa ato sini nga pagpangalagad diri gilamang sa K5 Night Watch. Sa aton karon nga mga balita national liwat mga ka-K5, presyo sang petroleum products may big time nga rollback. Mga ka-K5, presyo sang petroleum products may big time nga rollback. Pero ang big time nga rollback pulo pariho malang kagnubo pagani sa big time nga oil price hike sang nagligad nga semana. K5 Andre, sang nagligad nga semana ang ginsaka sang presyo sang diesel 8 ka pesos kag 90 daw something sinintimos. Pero lapit-lapit to pulo kapisos ang ginsaka sa nagligad ng simana. Subong may big time rollback ko no? Ano pag big time sila kay ang ginpresyo nga ginpapanaog sa iya? Sa diesel, 7 pesos kag 57 centimos lang. Boche ningon resto pa sila. Sang masubra sa isa ka pesos kay 500, di ba? Eh ano pag big time rollback na? Ang gasolina, ahaw-ahaw nga 24 centimos ang ginubo. Ang kerosene o kon ang gas. Mga ka-K5 na 5 ka pesos kag 85 centimos lang. Ang ginbuhin, ang diesel, gidya dapat mga ka-K5, ang kinanglanon nga mag-rollback sang dako-dako. Kay amo ining halos kilabanan, ang ginagato ang gatong mga ka-K5 nga ginagamit sang aton sining nga mga chopper. Ang gatong nga ginagamit sang aton nga mga di pasahiro nga mga salakyan. Kalabanan, ginagamit nila niya diesel. Ang nagagamit man niya sang gasolina mga ka-K5. Ang mga public utility jeep, vehicle o kung nga tawag naton nga mga mga taxi ni mga piyo. Sang una piyo nga lang niya subong taxi na mga ka-K5. Amo man lang niya man nagagamit halos kalabanan sa mga gasolina. Pero nagagamit sang diesel ya mga jeep nga di pasahero. Mga bus mga ka-K5. Tarantanan mga kwani mga modernized jeepney mga ka-K5 diesel ning mga ginagamit nila. Di paano ka magambal nga big time rollback ning buwiset nga ninga Maria Ihunis ti garapon ni Santissima. Sang nagligad nga si Mana lang tawablaw. Sang nagligad nga si Mana mga ka-K5. 8 pesos kag 82 centimos ang ginsaka sang diesel. Sang nagligad nga si Mana. Tapos i-rollback mo 7 pesos 57 centimos ang balon mga big time rollback. Yun na po gabilik sa hindi ginainto lang sa mga buwis sa mga gago ng klase sa mga sang gobyerno ni pwede black K5 Andre into nyo kami di mahambal ka mo nga well price hike di amunin mo to. Tapos mahambal ka mo yun nga big time rollback. Yun na po gabilik sa hilik nyo. Lapit-lapit lang ni si Bongbong stupad ko, pinakdol ko ninyo di patulay. O hindi, Black K5 Andre? Nawabla! Nainto nyo lang kami ng mga yun di patulay ka mo. Uy, shit ka mo. O, ang gasolina mga ka-K5, gisaka ya 4 pesos kag 88 centimos. Mga ka-K5, bro, mo yung gasolina. Tapos i-rollback mo ahaw 24 centavos. Yun di puga. Hindi ba? Oo. Oh. Tapos sa nagligad to, ang kerosene, ang gisaka ya sa 6 pesos kag 47 centimos. Mga lapit-lapit, 7 pesos. Subong, i-rollback mo lang 5 pesos. Pilang tawa nyo, Black, kung anong diferensya? Oo? Oh? So, bisan maghambal ka mo sang rollback ka ni, buwinisit ni, nami ni Bungoon ang taga-DOE kag ang presidente. Bungoon ni mga, doon ko na, pinangsintok ng wing. Gasalil ka mo ng mga yudi patulak mo kay paos pa ko gamay. Na hindi lang ko paos gamay ng mga lilintukin kag buro-buro ka mo ma. Ninyog ka mo ng mga buwisit ka mo. Animal ka mo. Intuon nyo pa kami big time rollback, big time rollback yung saka lilintukin nyo eh. Yuda puga ka mo. Oh, mga ka-K5, naanad na lang kami sa obra nyo sa amo, nang inainto nyo lang kami permi, ng mga Pilipino. Oh, mga ka-K5, ito ka nami na naipaagaw sa hapon ng ang Pilipinas. Ito kami lang balon nga, Japan, o kato ka mo di. Agawa nyo Pilipinas, kundi na kami mga kig. Para makaladula ng mga buwisit ng mga kawatan sa gobyerno, di mga wala pulos yung klase ka mga opisyal sa gobyerno. Tadi, ilabi na gid ang bangag ng presidente. Ambal ka uto dyan. De, Black K5 Andre, ambal ka uto dyan na bangag siya. Hindi mo niya ako nagambal, uto dyan man. Hindi, Black K5 Andre. Mga ka-K5, istorya ang trakeron din sa ato sila nga pagpangalagad. Dirigi lamang sa K5 Night Watch. Te, pero, bisan amo pa nang ginambal nila nga may rollback-rollback, ari ay, sa mga balita lokal, dire sa siyudad sang Iloilo, mga ka-K5 kag sa probinsya, gin pa-implementar na subong nga adlaw ang saka sang plete sang mga dipasahero nga jeep kag taxi kag lakip na sang mga modernized jeep, mga ka-K5. Tanan-tanan nga mga pasahero, antos naman kamo, antos naman kita nga may implementasyon na subong sang pagpasaka sang mga plite sang aton sininga di pasahero nga mga salakyan, katulad sang mga jeep, mga ka-K5 kag sang mga taxi, hasta ang mga kuani mga modernized jeep nga ini, mga ka-K5 may mga pagsaka na sang mga plitihan. Pila subong ang plite nga dapat nga bayaran ta sang nagligad to, hindi ba na tag pila na tag 11 o 12 12 ang plite sa jeep. Subong himuon na mga ka-K5 nga 14 ang sa modernized, nagligad at 15 blan among daw tag 15, subong mahimo na siya nga 17. So darwak pisos ang gindugang, mga ka-K5.

pinagsaka ang sweldo? Wala! Ha? Mga kaka-K5, saka ang plete! Duga nga palas anon, sang aton, nga mga pumuluyo. Duga nga palas anon, sang mga ginikanan. Kaya ang ila nga mga estudyante, madugang na maliwat ang alawan. Alawan. Siling ko sakon nga migol niya, pre alawan, pre sang bata ko. O pre dugangi, es pre alawans. Nga ti alawan, si mga kaka-K5, ang allowance sang mga kabataan, dugang. Sang mga estudyante, ta, dugang ang mga allowance. Tungod mga kaka-K5, kay siyempre masaka ang ila nga ibayad nga plite. Kay bisan pa mga kaka-K5, ang mga estudyante, siyempre dala sa saka sa pritihan eh. Eh, now ang pamangkot naton, nagasaka bala ang sweldo? Wala. Oh, ti amuning nanamitan naton nga sahi isang panggobyerno. Oh, tudutuduhan ta, pasinsyagin sa aton nga mga kwan, nga mga kauturan, nga mga kontra nila si Digong Duterte. Pero sa inchimpo ni Digong, mga kaka-K5, daw kita ganto sa kasubong, sinibisan may pandemic pa. Pero subong niya, mga kaka-K5, lantawa. Ah, nga ang amuning nga katabuhaw. Tungod kay bangag ang aton gobyerno. Law-law bulayog. Wala tupa nga klase ka presidente. Ang iya nga posisyon, mga kaka-K5, ang iya nga panimuot, hindi panimuot sang presidente, kundi panimuot sang mayo-mayo pagani guro barangay kapitan kay daw may ara pangakwan. Panimuot ya do iya ka barangay. Kita mong ubraya mga kaka-K5, nagapagwa sa sang iya nga mga komersyal, sang mga komersyal ya toto saya sa mga barangay to. Gambal sa mga parte sa mga kwanto, mga manog tanom sang kape, mga manog tanom sang utan at toto siya. Tina sa nga klase, mga kaka-K5, sang programa. Programa na yan sa barangay. Kaya gani na yan ni Brian Sulwita bilang kwan inang chairman sang una or bilang assistant, ano ka na, executive assistant sang una for agriculture. Balaan na yan ni Brian Sulwita sang una. Kung paano magpatanom-tanom sang pitsay, talong, kagbalatong, kagamarguso. Amo na yung ubra, ito is mga uma-uma to. Kagtapos pa video-videohan, kag-ibutang sa kwan, sa komersyal, sa telebisyon, daw gago-gago, klase presidente. Ubra na yung mga kakipab sa mga barangay. Pinakadalagko ng mga trabaho, kag pinakadalagko ng mga problema sa bilog ng Pilipinas, ini masulbar sang utok, kaya kang utok, kaya puro tanan siyabo. Yuda po, gabilis ang ilik. Yan. Oh. Hindi lang sala, mga kaka-K5, makakuan. Hindi ko na, Maria Ihunis, nagrapo ni Santissima. Huwag yung pulos ng klase. Oh. Nagkarapiste-piste ng pangabuhi tadi sa Pilipinas, pagod siyang kagago. Pag dumalahan sa panggobyerno, mga kaka-K5, timakon muna, saka ang aton mga kaka-K5 nga plite. Saka plite ta. Pero ang aton nga sweldo ay gasaka. Paghambal mga kaka-K5 sang inang wage board nga pasakaan plite sa Manila to, 85 pesos daily. Staggered pa ang pagpasaka. Why pagin pa implementar kag nag-file pa sila sang petisyon. Nag-file pa sila sang petisyon sa korte. Ah, kag ang korte, nag-issue pa sang temporary restraining order nga hindi pag-ipa-implementar. Eh, lantawa nyo. Pero, mga kaka-K5, kung aton isip-isipon, ang Pilipinas, puwerte kamanggarano ng Pilipinas. Bastante sang mga natural resources nga pwede naton magamit nga ipang-export sa iban nga pungsod para makuha.

0: kwartata. Para magdamo, kwartata, magdamo, negosyo tadi. Para magdako income tadi. Mga kaki-five, when it comes to agricultural products, bastante kita supposedly diri sa Pilipinas. Konsentrahan ta lang ang agriculture. Galing, ang agriculture, mga kaki-five diri sa Pilipinas, hindi makwartahan sang mga buisit nga mga kawatan nga mga congressman, mga buisit nga mga kawatan nga mga senador, kag mga buisit nga mga kawatan nga mga mayor, gobernador, konsyal, barangay, kapitan, kag palabot hasta sa presidente, mga sa Malacañang. Hindi pwede makwartahan ang agrikultura. Amo nang rason nga nag-resource sila sa mga industriya, gapasulod sa mga negosyante, ma-partner sila sa mga negosyante nga mga taga-iban nga pungsod. Tapos mga kaka-K5, ang mga kapitalista nga taga-iban nga pungsod i-partner sa mga buisit nga mga politiko dire, kagsang mga oligarko nga mga mga boss ang aton nga mga politiko. Sila ang nagadamo nga nagadamo kwarta nila diri sa Pilipinas. Bangod kay sila ang nagamonopolya sang negosyo dire. Amo na nga kunta sang mga oligarko ang mga Duterte. Kaya ang mga Duterte hindi nila basta-basta nga ma sugo-sugo kay hindi nila basta-basta nga mga kaki-five nga mapaampo sa ila, mapaluhod sa ila. Amo na nga kontra sa mga oligarko ang mga Duterte. Ang naga-finance mga kaki-five sa mga naga-kontra sa mga Duterte, amo ang mga oligarko nga ini. Ang iban sini nga mga oligarko ganegosyo pa ni laban-laban hasta negosyo hasta illegal nga droga ari ni sa ila, mga buisit ni sila mga kaki-five. Na amo na sang rason, amo na ang rason kung nga ang wala naga-asinsong Pilipinas ta tungod mga kaki-five nga supposedly ang aton nga konsentrahan kay amo na di mayaman kita diri sa agrikultura. Ginapatumbayaan ang agrikultura, naga-resource sa industriya, nilakip na sang mga programa ka mga project mga kaki-five nga mga infrastruktura. Amo na ang ila makwartahan mga buisit, hindi nila makawatan abing agrikultura mong. Pero mga kaki-five, kung mag-concentrate kita sa agriculture, kay ang aton diri nga Pilipinas mga kaki-five, di amak nga puwerte agricultural land, grabe diri. Ama tanom kita diri sa mga manami nga mga produkto, kumplas mga kaki-five, suportahon sang gobyerno ta. Tapos amo nang gamiton ta nga ipang-export sa iban nga pungsod. Ang mga produkto naton diri nga wala sa iban nga pungsod, amo nang ipadala ta to, ma-income ta, dako income ta. Hindi lang pagkawaton sa mga kawatan ka mga buisit nga mga animal kang mga satanas, mga demonyo nga mga congressman kag mga senador kag sang Malacañang. Ang kwarta sa kabansang gobyerno mga kaki-five, di maktanan-tanan kita nga mga pumuluyo dito sa Pilipinas mga manggaranon. Hindi kita diri mag-anto sang plete mga kaki-five nga puwerte kataas. Hindi kita mag-anto sa ako gani gambal ko mabisan ano pakadako nga mga tax kag mga real property tax o kung mga tax ang ginabayad naton. Basta ang importante nagabalik sa maayo nga serbisyo sa aton. Labi kag labaw sa tanan, number one ang ato sini nga health services mga kaki-five. Dapat ni kung ano kadako sang ginabayad naton nga tax, dapat ibalik sa aton. Way gani ginahatag sa aton libre ang aton nga mga health services sa ibang nga pungsod, like for example Canada. Mga kaki-five, dako man ginabayad nila nga tax to. Galing ang health services libre. Pag magbaratian ka, ginakantuan ka pa sa balay mo to sang mga doktor sang gobyerno. Tapos dito mismo sa imo nga balay, kung pwede man lang hindi ka madala sa ospital sa imo balay, dito ka lang bulngon. Libre mga bulong, hala, supply sang bulong kumplito, bastante. Serbisyo sang doktor, bastante. Wala bayad, libre mga kaki-five. Di kundi bisan dako ilang nabayad ng mga tax dito, may problema. Diri sa aton mga kaki-five, triple hasta quadruple ang pagbabuhin sang aton ng mga tax diri. Aton ng mga buhis, di tag quadruple ginabuhin. Pila ka beses kita buhinan sang aton ng mga taxes. Sa aton ng mga buhis pagkatapos, Ginakawat man lang sa mga yudi patula nila, mga animal nila. Grabe, pang dukol, congressman kay senador kag presidente. Mga kakifive. O hindi, bla? Ay, plasta, tanakero, Andres Sato, siling pagpangalagad. Ah, ining saka, sang plite ni sa pasahero, di pasahero nga mga sarakyan, kag taksin eh. Ah, mga kakifive. Laban, laban. Antos naman eh. Mga kakifive. O plasta na to na keron. Iban pagin natin, sining nga mga headlines, mga kakifive. Iloilo City Government magapatigayon sang clean up drive kada semana para sa upland kontra baha. Karon lang ko magkomentaryo. Gusto ko magkomentaryo, sinisi pa rin ni Ryu Luhan na lang. Kay mo ayo naman na sang team song. Sunod nga headlines. Suspect nga nagabuno patay sa isa ka senior citizen nga babae sa Banwa sang Dumangas na pasakaan na sang kaso. Puro lagyo pa ng buisit yan eh. Adik ni mga kakifive ang suspect na karuro ni sang ginpatay ang malam. Mga kakifive, ang kutsilyo ara pa nagaungot sa liog sang biktima. Amunik katunto ang mga adik subong. Dapat sinisang mga adik nga ini kag mga na dapat ang ilagin pamatay atong mga nagakuntra sa kay digong. Dapat na muna pamatyon nyo. Para nga, why kami adipirinsya, mambal kami dayon nga ate. Sila-sila malang na. O oh, hindi, Blacky 500? Sila-sila malang na. O, oh, arang gago nga, di ko. Maka K5. Ara, no? Pwerte na, ba, pwerte na sa kakwan. Na lagyo pa siya, ti, pero nadakpan. Mga kakifive, ining adik nga ini, ah, nakaruro ni siya sang matapos nga ginbuno niya ining malam nga ini, nagaungot pa mga kakifive sa tutunlan sang tigulang nga senior citizen ang kutsilyo sing gago nga ning klase kang ning adik nga ni mga kakifive. Pasinsya, gisaton nga mga tagparamati, mga ginagamit kita ng mga term nga makasubong siya. Pero ti ano abing gamiton, taga-ibang nga iban, abing nga mga termino, kundi ni gago, abi. Mga kakifive. Ah, oh, pero may dala pa siya nga talibong haso, yo. Mga kakifive. Ah, so, plasta na to na karon. Drisato, sining nga pagpangalagad, mga kakifive. Samtang iban pagin naton nga mga balita ka informasyon, tiyo ginlabo sa iya mismo nga inablos sa may banwa sa Igbaras, kamot sang biktima na utorgid, bawari pagin. Mga kakifive, ay pwerte nga klase ka mga balita ni Subong. Kagkatabo inibangod sang lawlaw nga klase sang panggobyerno naton mga kakifive. Ha? Kag iban pagin nga mga balita, informasyon karon naton sining nga igaplastar, bawari pa isa. 29 ka mga barangay sa Banwa sa San Dionisio na ka-turn over sang loose firearms sa idalom sang project RTT. Ah, RTT no. Mga kakifive. Ah, so mayo. Ano nami subong ilang programa to sa Quinto Distrito yan no. Mga tanan-tanan nga mga loose firearms so ginapang balik nila to. Para makalaubos na para nga maamat-amat dula ang mga kwan. Ang mga gakatabo, mga kakifive, ng mga kriminalidad nga ginagamit ang mga loose firearms. Plasta na to na karon diri sa ato sini nga pagpangalagad diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita nga inyo nabatian mga kakifive, ang boylog na nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Clinica DTX 500, the superior antioxidant kag sang Mighty C the alkaline vitamin C. Ang power duo sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, mga kakifive. Ang Klinika DTX 500, mga kakifive, puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas na ton. Mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols, mga kakifive, nga halin sa DSA o kundi sugar sugarcane extract sang DTX 500. Agod nga kontra sa pag-develop sang cancer, mga kakifive. Kag wala labot sina ang Mighty C naman mga kakifive. Di pa mo na ganiing dapat i-partner. Ta-partnera to sa Mighty C. Kaya ang Mighty C, isa ka-alkaline vitamin C, ang kampiyon ng immune system mediator na nagapakusog sa immune system capabilities agun nga patyon ang managkaliguba ng mga cellula sa lawas natron through apoptosis bago pa man ini nga magpa-mutate mga kakay 5 kaga mangin na cancerous. Kaya na panginahulat nato sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati. Likawan ang high blood. Likawan ang diabetes. Likawan ang mga komplikasyon. Likawan ang cancer. Likawan ang iban pa nga mga balatian. Inom kita sa klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw mga kakay-five para nga mapunggan ang pagtubo sa mga pamalatian sa lawas naton para magapabilin nga healthy ang lawas naton. Ano pang ginahulat nyo? Napahulat pa nga magtubo mga bukol sa lawas na proteksyon na naton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang klinika DTX 500 kag Mighty C mga kakay-five ang sarang ninyo nga ma-avail sa iban pa nga mga butika kag mga parmasya, drugstore nationwide, kag sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Doc Ramiloy. Ang aton nga oras alas 8:16.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromise, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
6: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya sa atay,
6: atay, no?
5: Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patagsang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon o bitukon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
10: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
8: Mabakas, magabot ka.
10: D3 Bio.
12: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
8: Matakas, magabot ka.
13: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
13: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
13: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
13: Garantisado!
10: Epektibo!
13: Aramis
10: mo! DDX 500!
13: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
13: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauha!
13: Kasi may diabetes ka na!
10: Mag-DDX 500 na!
13: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Garantisado.
13: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka, magabutika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pang matyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
10: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabasa, magabutika.
16: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika
10: nationwide.
17: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako ng allergy.
10: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
20: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
21: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
22: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
23: Libre? Libre!
22: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Good news!
25: Good news!
24: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
26: Gabasa na naman bala ang imo.
27: Ay, gabasa na naman.
26: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
28: Always nagabasa.
26: Kag nagabaho ang kilikili.
28: Mag-Clinica Dayo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Clinica Dayo Fresh.
27: Nagabasa na naman balaga.
26: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
28: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: Kadaragsa nga punggot,
30: DTX Beauty Soap.
29: Magaspang nga panit,
30: DTX Beauty Soap.
29: Kala o magputi,
30: DTX Beauty Soap.
29: Puro katol-katol,
30: DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
33: Extend Food Superman Man.
34: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
33: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
35: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
33: Extend Food Supplement for Men.
36: Para sa matino nga dugo.
33: DTX 500.
36: Para sa healthy nga tay.
33: DTX 500.
36: Ang DTX 500.
33: Ang may mataas nga antioxidants.
36: Nga amo naman
33: ang nagatindo sa imo atay.
36: Mas tatindo ang atay.
33: Happy kanunay.
36: DTX 500.
33: Masaligan.
36: Epektibo.
33: DTX 500.
37: E3 Bio.
38: With Physio.
39: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
37: D3 Bio.
38: Ang D3
37: yung may Visio.
38: Ang Visio
37: yung may D3.
38: D3 Bio.
24: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Nga pamati gid ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Colet. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny alin sa Haro. Tunay nga ka K5.
24: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
40: Wow, my
0: Puso.
1: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso.
3: K5. Nightwatch. June Alujado. Kapulo. K5. Nightwatch. Nightwatch.
4: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pag-pangalagad. Oras aton karon nakalabor kita sa 30 minutos na nakarigad sa alas 8. Kamatamat na balik ka kunting ogwa. So, kuha na. K5 Andre, gabalik na ang sintunaho tanga tingog. Pwede na ni makakulokanta naman karon. Pwede na ni gani, guro, makakuan mo. Pwede na ni maka... Ano gani ni? Maka diyo at saka ihada karon. Kaya matamat na balik tingog ko ay Maria Ihunis mo. Grabe mo. Ah, mga ka-K5, minsahe abis aton nga mga followers, proben aton ko aon ng mga balita kay formasyon. Lagikan sa ato sini nga mga reporter. Standby na kamo ah. Check naton ka report kay formasyon lagikan kay ka-K5 ba Kim Kaluyo. May kang tanan mga ka-K5 sa sining report nga pagsaka sang mga plitihan. Ang pagsaka sang mga plitihan diri sa aton sa may syudad kag probinsya sang Iloilo ginaprobahan na ini sang LTFRB o kon Land Transportation Franchising Regulatory Board. May pagsaka sa kwan sa plite bisan piso-piso lang naging saka sa mga jeep naton pero nasakit na ni sa bulsa kon adlaw-adlaw. Bisan tagduha lang kapisos ang ginsaka mga ka-K5 sa mga modernized jeep. Pero masakit na ni sa bulsa. Ah, kag bisan na pila pa ni ang tagsi mga ka-K5 to first time nagpasaka na kaisa kabes ang tagsi Subong. Dumati ko ang flag down mga ka-K5 sa tagsi Subong is 65 pesos na. Ay pwerte mga ka-K5. No? So, gani. Sa ato sininga mga pinalangga nga mga tagparamati. Standby na kamo. Yari na karon, check na naton ang balita kaga informasyon. Nagi ka na kay ka-K5 Kim Kaluyo. Sa mga followers naton, standby kamo kay basahon ko karon nyo ang reaksyon. Tapos, so, kung na-report si K5 Kim, tapos, kwaon ko reaksyon nyo. Parte sa pagpasaka sa mga plitihan. Sa mga jeep kag taxi naton pati mga bus mga KK5 daw nagpasaka man gani. Yari mga detalye sa balita upod kita kay KK5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampyon nga report, standby.
1: K5 News FM. Kampyon report.
5: Na ang bigas pati lata ng sardinas. Uy. Kung mamahalin kita ngayon, sabay tayong magugutom.
4: Agay.
5: Di sapat ang sahod ko kahit tapat ako sa'yo.
4: Agay.
5: Anong silbi nitong pagmamahal?
6: Do paragin na sa subong. Do paragin na sa subong nga tsempo.
4: Ang
6: imo
4: nga
6: bastante ang pagpalangga lang.
4: Ang imo nga kanta kay Five Kim. Daw pamatsyagan ko daw. Laban-laban, malaybilan ka gininibangag.
6: Sikat na yung kanta, Hubo.
4: Kanta, galing na yan. Kanta, galing na yan. Hindi, hindi galing na yan pabati-bati kay bangag, hindi. Hindi man.
6: Buot ko yan, buot ko yan.
4: Tapos, eh, kay bangag, ang sitwasyon, subong tuod, umuamugid, no?
6: Subong mahal. Niya. Magsugod ka sang pamilya, no mga langalang ka pa mo. Unlike sa una, balaki 5 John nga tag dapat 21, 22, 23, may mga asawa na.
4: Oo.
6: Pero subong damo sa mga lampas na 30, kapangalangalang, pangamagpamilya, kay grabe na gid ka mahal.
4: Kaya gani ko kilala nga edad niya, daw okay lang niya sa mga lalaki. Nga bisan mag 40 anyos ka pa, way ka asawa.
6: Yes.
4: Pero kung babae, gani mag 40 anyos, nga way pa bana, Maria Ihunis, tigira po ni Santissima, asini na lang na.
6: At ako ang bisubong ka K5 John, sa mga kilala ko man yung mga babae, nga ti tungod sa kapigado, subong sa sitwasyon, mas prefer na lang nila nga hindi magkabata.
4: Mm-hmm. Tiyo eh, makon muna nga lang tawabla ko ng sitwasyon sa boom. Kung isa ka lang nagapangabuhi, kag ang sweldo mo, minimum, okay lang, pero daw hindi pa gani kaya, hindi pa gani makatusto sa imo.
6: Kapin pa ka, for example, dari ka gawbra sa syudad.
4: Oh.
6: May boarding house ka.
4: Why ka balay di.
6: Oh.
4: So, mangita ka boarding house.
6: Sa boarding house, subong, iba nagasaka naman.
4: Pinakanubo, subong balayran mo sa boarding house, pinakanubo, nagid lang na 4,000.
6: May ara man, 1,500, pero damo ka mo sa kwarto.
4: 1,500 na yan, kuha na yan ng bed space. So, hindi gid na yan, why ka gina yan privacy?
6: Oo.
4: Nangita ganit sa boarding house para may privacy ka. Para nga kung magtulog ka, pag gusto ka na hurago, kuha siya may mag-giyos-giyos na. Hindi la?
6: Wala ka mong helicopter. wala sa mareklamo kung gahod ka.
4: Kuha siya may mareklamo kung gahod ka, maghurago ka na, wala siya may magreklamo da. Kaya ikaw lang isa. Pero kung nag-boarding house tapos mabayad ka 1,500, pero ang ginabayad mga 1,500, apat ka mo sa sulod sa kwarto, manok mo da? Kapoy. Hindi ba? Nang hindi ka kapahuway, mayo.
6: Kung kaisa, hindi ka makasaho sa boardmate mo, sulod.
4: Kapimpinong boardmate mo, drum hack man. Inablang gatulog kay mo, yaga, aso ilok.
6: O kon, for example, damo ka mo, tilain-lain ka mo schedules. For example, may graveyard, may pang-aga. May ara na iba na bingagahod na cellphone.
4: Iba na, mga call center pa. Tulog siya sa adlaw, sa gabi, sa maubra. Ikaw ni mo, yaga tulog kay mo sa adlaw, sa gabi, sa adlaw kay mo maubra. Hindi, balis ka rana, ikaw mong dua. May disturbo mo na siya. Eh kung adlaw, like for example, sa gabi sa matrabaho, sa adlaw sa matulog.
6: So dapat hindi ka na magpa-music-music, tunog-tunog.
4: Magwakal
6: gitudo.
4: So number one, amo na problema, number one ni mo, kung ikaw, bisan isa ka lang, ang sweldo mo minimum wage, ang minimum wage subong is
6: 550
4: na.
6: Kung nagatrabaho ko sa private establishment, may masobra na pulo ka empleyado.
4: So 550 na sa naligan, 513 lang ni mong.
6: Yes, nagsaka ligad 37.
4: Ginhimo ni siya nga 550. Okay.
6: Yes.
4: So ang 550 mo, kung 30 days ang swilduhana inyo, K5, Kim, pila ang isa mong kabulan?
6: So, mga sobrakin si
4: Mel. Mga dira-dira, no? 30 days mo?
6: 16,500.
4: So ang 16 mil mo, ang swildo kada bulan, ang imong boarding house kada bulan blayran mo abi butang ta pinakanubo da
6: 4,000.
4: 4,000.
6: Minus 4,000.
4: So minus 4,000 mimo lang sa nga
6: 12,500.
4: Si ang duosi mo bakal ka sang imong bugas
6: grocery.
4: Pero kon grocery lang gali no kay kon tigang-tigang ka way naman nung kay ikaw lang isa mong.
6: May pwede ka bakal kanon sa gwa.
4: Oo. So, mang grocery ka. Ang grocery mo, abi, butang ta mga 3,000. Isa na nakabulan, ha? O, 3,000. So, ang bilin niya 9,500 na lang.
6: Kuryente mo pa?
4: Ang kuryente mo. Kay Manti, siparado pa ng imo kuryente. Kung mo magbayad ka, 4,000 na. Ang akong ganit kilala to sa Bacolod. Dito sa nagtrabaho sa Bacolod. Ang iya nga kwarto, gamay-gamay, size mil. Size mil ang kwarto niya, ang kuryente, iya pabayad. Ang tubig, iya pabayad. Ote, makon mo na. So, ngayon mo nga gasto, pinaka-nubo da, 8,000. Sa kada bulan mo, dala na ang tubig ka kuryente mo. Ote, this is size mil, malang imo sildo. Kung this is size mil, buti lingon, nabilin si imo da, kuha na lang ng 8,000. Pwede ba? Tidiri sa aton, ginimota, kwalo 4,000. Pero daw, yutay ka, hindi ka subong daw halos. Laka ka makakita sa 4,000 ni nga ikaw lang isa.
6: Depende sa location.
4: Oo.
6: Tekon, for example, layo-layo naman sa imong lokasyon, kakipad yun sa ubra mo, plite ka naman bawi.
4: Ari ka di sa Kwanabi, ari para sabi sa kilala ta. Ari sa di sa gaubra sa haro. Tapos atuto sa bunta, tala, guys, tala.
6: do my birthday. Gitu.
4: Kilala ta gani. Ay, birthday girl, yan yung subong, no?
6: Siklib siya ka na mo?
4: Siklib? Na, nugay na. Hindi ka lang gusto nga magpa-birthday, de.
6: Bawi sa buwas.
4: Bawi sa buwas. Happy birthday kay K5, Kisya, Maria, Naisay. So, muna, be. Te, ang imo nga, mga dito, ambot kong pilang, ang boarding house siya mag-amuna?
6: Mga 4-5 dra.
4: Ote? Oh. So mga 4 mil mo na gani pinakanubo. Tapos ang plite mo, one way ka, kung isa two way pa.
6: Oh.
4: Ti duwa ka bisis ka magsakay. Ang plite mo kada adlaw-adlaw subong, tagpila gani, tag...
6: Kung sakyan mo ya, ang traditional jeepney, so oh. Pakadto, pabalik, 14 times 2, 28. Kung modernized naman ya, 34, pakadto, pabalik.
4: Pakadto, pabalik. O, te, i-times ni mo na sa 30, mangyapon?
6: Mga 1,000 ah.
4: O, te?
6: 1,000 to 1,500, pliyabi ah.
4: Te, buhin na naman liwat 1,500.
6: Mm.
4: So, ang nabili ni mo nga 9,500, buhin na 1,500 ba yung pila?
6: 8,000.
4: 8,000 na lang bilin?
6: Mm.
4: O, te, ang imo pa nga, kwan? Ang imo pa nga,
6: adlaw. Hatag mo pa kay nanay mo.
4: Sinanay mo mga ayo pa na, bauday. Ang libayon mo to, day, may balayran to sa eskulahan, day. Oo. Te, day, mga 5,000 gijagurot balayran na, day, kay exam nanda. O.
6: O, te, may kapin pa kami breadwinner, ikaw.
4: O, te, subot silingon. Kung dalaga ka o kung sortiro ka, kayang-kaya pa man, no? Kayang-kaya. Pero kung may pamilya ka K5, kayo mo ay gichansa.
6: Wala na. Kaya kung for example, ka K5 John, no? Sa daily, abing expenses ka K5 John, especially kung nagabakal-bakal, kabalakadadlaw, subong yan, hindi sa karinderya, subrasyen na, no? Kung kaysa mabakal mo, sa isa lang na kalanaan mo.
4: Isa lang na kakaon. Ang 100 na kulang na sa isa kakaon.
6: Oo, times mo sa...
4: Kay ang sudan subong, pinakanubo nga order sa sudan, 70 to 80 pesos.
6: Mm.
4: Ang isa ka sudan lang na.
6: Oo.
4: Isa kuan lang ganin na mong basi ulas, wala nga niguro na. Ang isa subong ka bilog nga, sang unang nga chimpo, ang... Manok nga may munggo, no? Manok nga may munggo nga may balunggay. Sang unang service na is 30 pesos lang.
6: Oh.
4: Subong, ara na sa 70 tub-tub. 80 pesos ang isa ka-serve. So, ang kanon sang una, ang sukobyo sina, tag-lima tub-tub pulok pesos.
6: Mm.
4: Subong, tag-kinsi na, tag-bainti.
6: 20 pinakanubo gani.
4: 20 pinakanubo, o. Oh. 20?
6: Oo. Oh.
4: Oh, iabi ko na yung ambal ni President Bongbong Marcos, tag 20 kilos ang bugas. Dali, tag 20, galit subo ang tasa, sang sukob, sang kanon na.
6: Oh.
4: Oh, kanon.
6: Tapos mayara, nadaan nga gamay ang ilakap.
4: Oh, tiyo, muna eh, gamay lang ang ilakap, ti kulang ka pa na.
6: Kulang pa na.
4: Oh, dugangan mo pa isa pagid.
6: Oo,
4: kahit ti grabe mo trabaho mong.
6: Oo,
4: so kinanglan mo nga magdako kaon para sa energy.
6: Yes.
4: O, ti, 40 pesos.
6: Oo.
4: 40 plus 80, 120.
6: Soft drinks.
4: Oh, for example, ma-soft drinks siya pa. Ang soft drinks mo, tagbayin 5.
6: Mm.
4: Oh, tapos, kung hindi ka mag-soft drinks, bakal ka tubig na lang.
6: Oh.
4: Ay, tubig ba yung 5 magyapon? Yung napuga, bilik sa ngilik.
6: Bala mga 150 yun sa isang kakaanaan.
4: Oh, so, mga 150, isa kakaon.
6: Oo, oh, times mo sa isa kadlaw, abi.
4: Tatlo ka bisis.
6: Tatlo, 450.
4: 450 ang
6: adlaw. Tapos sweldo mong 550, shin bilin ka na daw.
4: So ang sweldo mga 550, 100 ang imo nga masave.
6: 100, may pliti ka pa daan.
4: Why gede, ubos.
6: Why si ubos. Ano ganun, subong niya, ang magtrabaho ka subong ka K5 John, it's a matter of survival na lang, gid.
4: Grabe, no, to, no. So, amo na sa mga K5 ang sitwasyon, ta subong, amo na sang realidad.
6: Yes.
4: So, subong dugangan plate. Subong ano naman na plate. Tapos subong ang gindugang si ni K5 Kim.
6: Actually, isa traditional jeepney, no? Effective September 28. Basta ang importante may ara para sa napaskil nga K5 June nga ining fare matrix, no? Sa ilang mga units. Kaya actually, kung for example, wala ka na kapaskil, so you are not entitled yung makapanukot sang saka sa plate K5 June mo.
4: Mm.
6: So, kung for example, subong ang aton sering mga K5 ang saka subong sa pamasahin, no, sa bahin niya sang traditional jeepney halin sa 13 pesos ang una ang regular fare subong ka K5 June yara na, no, sa around 14 pesos, so bali piso kung masakay kaya sa traditional jeepney o kung mga public utility jeepneys ka K5 June. Kagining sa modernized jeep naman, halin sa 15, subong niya, 17 pesos na. So, kung for example, kung i-compute mo na siya...
4: Sang nagligad, gani, pila ang plite sa traditional jeep na ton?
6: 13.
4: Subong 14 na.
6: Yes.
4: So, may 1 peso ang increase.
6: Yes.
4: Okay. Ang sa traditional jeep naman?
6: Modernized.
4: Asa modernized, gali? Tagpila?
6: Sang una, ang minimum fare, 15.
4: 15. Subong pila na?
6: 17.
4: Oh, so, 2 pesos ang ginsaka niya?
6: Yes.
4: Oh, how about sa taxi?
6: Sa taxi, kaki 5 June, halin sa 50 pesos nga flag down or kung magpag-sakay mo pala nga muna na daan palang balayran mo kay 5 June, subong tag 65 doon.
4: Tapos, ang iyang kwan, ang
6: per minute.
4: Per minute siya na bala?
6: Per minute travel time niya.
4: Ah, hindi na siya per minute na nagali, no? Kada minuto, gisaka
6: siya? May aras ang per minute travel time niya 2 pesos kada minuto, gapatak siya. Tapos per kilometer nga rate, 13 pesos and 50 centavos.
4: O, te kung mag-traffic?
6: Te...
4: Itip.
6: Itip. Itip.
4: Itip. So, 65, no? Grabe, no? So, sang una, ang 65 pesos na plite, kulang na sang una, halin sa city proper, pakadto sa may area sang mga liganes na nga ginatagsi mo, 65 pesos na sang una nga chimpo, kaya ang flag down niya sang una daw, tag pila pa lang tuman, 15 pesos, bla mo. So, subong, 30, 65 na 65 na. So, pero dapat may fair metrix man, nga ginapaskil ang mga tagsi nga ini.
6: Yes, kasi syempre ipa-aware anay bala mga commuter o kung nang nagasakay, iba si blam naog siya, wala siya kaya kabalo, ba ison niya ka pa ang driver ka kay 5 John mo. Subong gani, bisan magpuli ka sa mga banwa, may mga saka naman, medyo sakit-sakit naman, no? Sa bahay niya sa mga nag-commute. Actually, asang una na, bayang kong sa Leon, asang una, mga tag 30, 40, sa traditional jeep, palindi sa Haro. Subong do mga around 55 pesos na mo ang magpapauli ka sa nasakay sa traditional jeep ni halindara sa festive pa Leon. Kung dira naman ka uya masakay sa L3, kaki 5 John, mga 60 plus na, no? Ang balayran. So, that is why nga, wala ka sang paliwan, sandla, kung maboard ka, kung puli-puli. Kamu, kay Karyos no? Man lang, nga mahal.
4: Why ka nagid, no choice?
6: No choice.
4: Oo. Dua lang kabutang imuon mo, kung, kay kung may choice ka pata, ni mamba ka nga, mas nami, kung magpuli-puli ko.
6: Libre pagkaon.
4: Kay libre pagkaon to. at least, pliti lang akong nga gasto. Kag libre akong pagkaon, libre pa akong balay. Pero kung isipon mo, kung diri ka sa syudad, kag hindi ka magpuli, kag kung magpuli-puli, kaya nung isipin si nanay mo, tatay mo, atubang mo, adlaw-adlaw, hindi ka mahidlaw sa ila, hindi ba? Pero, kung isipon mo, kung magsakay ka, adlaw-adlaw, puli-puli ka, kag ang gasto mo, di hamak nga duble sa gasto mo, kung diri ka mag-star sa syudad, nga mag-board ka diri, kundi diri ka na lang.
6: Gani, kay K-5
4: John. Ganit yung mura na galing eh. Miss mo lang si mami mo, kag si daddy mo eh.
6: Yeah.
4: Kaga siyempre, hindi ka makakaon sa manami nga mayong pagkaon, may pinakanami nga pagkaon, ang ato dito sa balay nyo mong, ang luto, bala nga kwan nga pangbahay, inang K5 Kim, no, amo mala na. So, buot silingon, wala kagid, no choice kagid. K5 Kim?
6: Amo gid ka K5 June, no?
4: Saan no nag-take effect? Ni subong adlaw mismo, take effect na.
6: September 28. Subong adlaw.
4: Subong gid nga adlaw, gali, no? Gin kwan ini, ano ni siya? Gin petition ini sa mga...
6: Yes, gin petition ini siya sa mga transport groups. Sa national, kaki 5 John. Actually, regional, may mga petition mo. Galing doon gin-compile na labra no, sa mga organizations dito sa Luzon area. Actually, mandugay-dugay naman ni nga mga petition, yan ang impending. No? Iba ni sang March, iba ni sang nagligad pa ni nga mga tinuig kaki 5 John. Galing kay Subong, kati nakita nila nga, grabe man niya ka mahal ang or pagsaka abalas ang presyo sa produktong petrolyo. So, that is why nga tidamo sa mga nagreklamo mo nga drivers nga although nga timayara sila sublang sa mga fuel subsidy pero kumbaga do hindi siya kakasustener kay Kepab John ah, sa ila adlaw-adlaw nga mga operations. That is why Subong, although nga tinakabawi-bawi naman niya ang mga driver kag operator, ang Subong niya ang masubo naman niya sa bahin sa mga naga-commute o commuter kay Kepab John. Kumbaga do hindi siya balaya ang ginatawag nga win-win solution kun tani. Kahit siyempre, dapat ni we believe nga ang gobyerno tani makahimo balasang mas mayo bala nga mga programa para mabalanse ni siya kakipab yon. Hindi maperde ang mga driver kag operator, hindi man niya maperde ang mga commuter o kon ordinaryo yes. nga naga-commute.
4: Hindi naton mabasol ang mga kwan no mga operator kag yes. drivers ang mga public utility vehicles nga ini nga magpetisyon para nga magpasaka sang mga sang plitihan. Kay tungod nga tigi dihamak nga grabing antos nila mong hamakon mo na ang presyo sang diesel subong tag 101. Natawa bala kung ano ka isa ka litro 101, no? So amo na kalabanan ginagamit nga daan sang aton sining nga mga kwan nga mga inang dipasahero sang aton sining nga mga dipasahero nga mga salakyan. Kalabanan ginagamit niya krudo, no? And then hindi man naton mabasol kung magreklamo ang mga commuters, K5 Kim, kay nga, ti ginapasan nila ang tanan-tanan. But silingon, K5 Kim, ang nagakaiguan subong sa sining mga pagsaka sang tanan-tanan, saka ang presyo sang bugas, saka presyo sang mga prime commodities, saka ang presyo sang petroleum products. Once nga magsaka, ang presyo sang petroleum products automatic nagasaka ang mga presyo sang mga prime commodities, mga kinahanglanon gid naton basta matag adlaw-adlaw nga tanan. Ha? Bugas, mantika, asin, bitsin, shampoo, tanan-tanan gasaka. Wala labot sina. Saka asta plitihan. Saka ang tanan-tanan. Ha? So ang nagakaigo subong sa sininga sitwasyon bangod sang indi maayo nga pagpalakat sang panggobyerno sang aton sa Pilipinas, ang nagakaigo kang nagapasan sini tanan-tanan K5 Kim amo ang mga pumuluyo or ginatawag naton nga mga end users. Amo gini perming kaigo gid ning mga end users naton. Oh, so sinon ni silang mga end users kita eh mga ordinaryo nga mga pumuluyo eh. Ang nagasakay sa jeep, ang nagabakal sa mga pagkaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan, mga ka-K5. Te, ang mga congressman, eh, ang mga senador ning presidente, mga bata-bata sa presidente, mga negosyante, K5 Kim, no? Wala ka kaigos ni. Kaya nga, ang tanan-tanan nga ginagasto nila sa pagsaka sang gatong nga ginagamit nila, ginapatong na nila sa ilang mga negosyo kay 5 Kim. Dra nila ginabawi. Ti, sino ang nagakaigo? End users sa Gyapon.
6: Amoget.
4: Kita gidya kaluluoy, pero that's why sa mga pigado nga ni, sa mga kauturan nato nga mga pigado, kita ang mga end users. Dapat, isulod yung gina sa pinsar nyo. Nga kung magpili kamo sa mga politiko nga gusto nyo magpulong ko, no? Huna-hunao nyo gid sang maayo kung sinong mayo. Kay nga, ang at the end, kita man gyapon ang maigo. Kita man gyapon ang nagaantos, hindi kay ang mga manggaranon. Ang mga manggaranon, gambar sila pirmi nga mo ni Motoy. Yoga nyo, ginapatong nyo malang tanan-tanan ang inyo nga mga ginagasto sa mga gasalalaka nga mga presyo. Ginapatong nyo muna sa negosyo nyo. Tingga kaigo kita nga mga pumuluyo nga mga ordinaryo. Okay, 5 Kim.
6: Amogad ka kay 5 John. And we believe nga tibala na to niya. Kung for example, mataas ang presyo sa mga produktong petrolyo or gatong. Kasi na halos tanan nga mga ginabaligya, gina-transport mo. O kung gina-deliver, gasaka man kumbaga ang tanan. Kay 5 John. So, ang nakita na to nga mayo tani nga solusyon nga dapat himuon niya sa gobyerno i-subsidize ang sa gasoline station nga tanan bala? Maka-avail ka kay 5 John? Nagtanan nga mga motorista, pwede ginamahimo. Kay ginahimo na actually sa mga kaiping nato,
4: no? Iban
6: mga
4: pungsod.
6: Sa Southeast Asia, just like Thailand, and mga nearby pa, no? Mga
4: kabalo ka K5K, magawahon ta kanis makadali, no? Kabalo ka, ang mga presidente, ito si iban nga pungsod, hindi mango, hindi gago, hindi bangag. Kag ang mga presidente halos kalabanan dito sa iban nga pungsod ya kay 5 Kim, no? Da wala gasulod sa pinsan nila ang mga awat da sa kabansang gobyerno, bla kag wala man sila gapaminsar sa ginatawag bala nga inang ila lang kaugalingon ginapaminsar na kun nga tawag nila nga personal nila nga mga interes, bla. Amo na yang ila to nga ginapaminsar. Ang sa aton yang napaminsar nila ila nga personal nga interest, ila nga political career, ila tanan ila lang ni anay. Ang sa aton diri sa Pilipinas, ang mga politiko di ila ginapaminsar, ila lang anay kaugalingon nga kaaraydan. Ang ikaduha nila nga ginapaminsar, amo lang na amo nang ikad ang pangduha nila nga paminsar among para sa pumuruyo. Pero nung ka nga nakabati kita nga ang mga politiko nga ni maghambal sila kuno abi para sila sa mga pumuruyo, pero deep inside ang sa utok sa mga yunipatula nila nga ni, no? Para lang sa ilang personal nga interest. Ang iban nga mga pungsod to yaki 5 game, mga kuan ni sila yung mga matarong utok nila, hindi biya bangag mo. Eh diri sa aton abi kay ang aton din nga mga politiko ya daw. Way gitupa di. Napaminsan nila lang kagalingon. Dugay-dugay na na. Pag-declare pa lang kay 5 Kim sa gobyerno nga ang Pilipinas ginpailalom sa State of Energy Emergency. Ang naguna nga nagpitik sa utok ko kay 5K, may bimukun na, no?
6: Ano?
4: I-subsidize sa gobyerno ang mga petroleum products. Ang gobyerno mapagwa sang pundo kag i-subsidize ang mga petroleum products nga ginabakal sang gobyerno sa Pilipinas o sa ibang to nga pungsod. Dalon diri ang excise tax, no? Kakason, ang pundo sang gobyerno gamiton, kag ang gobyerno ta, amo ang magbakal sang petroleum products, kag dalon diri sa aton, ipangbaligya sang barato sa mga kumpanya sang langis nga nagadistribute diri para nga brato man ang ilang nga pag baligya sa aton, yes, nga mga pumuruyo. Amo tani na? Amo nang pag-insindi ko sang gin-declare sang gobyerno ang aton nga Pilipinas under sa State of Energy Emergency. Tapusan, wala man galitupa, wala man pulos, wala man gapos sa may natabo. Hindi, bla?
6: Amo get ka kay 5 June, no? Kayang ila, be solution per me. Ayuda sa pila lang ka sektor which is not beneficial to everyone. Ka kay 5 June, no? Kagi balaan man naton nga tiyang ayuda ni. It will just last for pila lang man kaadlaw ang 3,000, 5,000. Pila man gid lamang na abot ang labutan niya.
4: Pila man lang na kalitro? Like for example, butang tabi, magtag isa kagatos ang litro. 3,000 na, 30 litros man lang na.
6: Mm.
4: So, hindi bala ang 1,000 pulo litro. Ang 2,000 20 litro. Pila ginang laganon isang pulo ka litro man, isang 20 litro naman. Hindi ganin nakalabot sa mga tag 3-4 kalibot-libot sa syudad. Kay tungod nga puwerte makahakog.
6: Alang-alang pa napapasi.
4: Alang-alang pa naipapasi. So muna, gaan mo sang subsidy ang mga hindi man tanan-tanan ang makatilaw. Pero kung ang gin-subsidize mo, ang gobyerno mismo amo ang mabakal sa mga petroleum products, tapos ipangbaligya nga barato sa mga oil companies diri nga nag-distribute sa mga petroleum products sa amo na nga presyo kabarato, tingnan niyo siyempre barato ang baligya nila. I-control sa gobyerno. Hambalo sa gobyerno nga, amo na yung presyo, amo nga ginhatag sa Petron, amo na yung presyo ginhatag namon sa Shell, tanan-tanan. Palariho inyo baligya sa presyo, ha? Di ba mo na dapat supposedly?
6: Oh.
4: Di anong natabo sa mga gago nila ni?
6: Pero wala na ton, damo sa mga nagpalapaw presyos, kapin pa sang bulan, sang Marso.
4: Di wala gin control sa nga ton nga DOE. Ang DOE talipong man. Pareho man kabangag sa kay bongbong.
6: Ang iga, nag-profiteering sila. Oh, damo sila sang na-monitor. Iban liga to kakifadron, sang very peak, sang pagmahal, sang gatong. Iban, may tag 140. May tag 150 labot na to mo sa iba niya mga area sa Luzon, even diri sa area sang Visayas. Di subong wala man bati-bati kung may nadalabat.
4: Ang balasang kilala ko, siling siyang kilala ko, yun nga paano nila kontrolo ng gasolina kaya ang DOE, gabaligya man gasolina.
6: May taga DOE.
4: Ang DOE mismo, may gasoline station. Kaya ka nagbalo?
6: May mga bati-bati.
4: Wala ko siya may ginambal ko sino, ah, basta ang tigang, basta may taga DOE nga may gasolinahan man.
6: Kasi ito wala man ganun, subong bati-bati kung may nanabat ka K5 John, amo tuligad nga, una lang kung magapasa.
4: May ginpasirado kung sila abi, yoga nyo eh. Intulin de gabirmen ko na nga kung pamigong engineer siya nga pare, intulin de gabirmen.
6: Intulin de people.
4: Oo. Oh. Intulin the people. Anyway, ti ginakuha na ni ginaplastan ni tanan-tanan kag ginapa implementar na ni ate kuha naman ti panghuli.

0: 5 doon. Kinyin tos mo. Ba't kung ano na nga po, diot mo sa kinyin tos mo, bakal ka sa grocery store.
1: Kinyin tos, naso sa daw tatlo. Ano ba yung grupo klabo? Tatlo kabilog items?
0: Okay, sa ganin, napaka-convenience store ka, kakipab John.
1: Oo.
0: O, tingala ka, duwam lang tatlo ka item. Ito, kulang.
1: Sa klibo niya. Kalgani ko nagligad, tubig lang kag, kwan, tubig kag, nang, kwan ni Blau, nang, nang kasoy nuts bla.
0: Oh.
1: Oh, ang presyo ang ginbayad ko, abi mo kun pila?
0: Pila.
1: Sobra kay 500.
0: Hindi na sa airport. Hindi mo sa airport.
1: Draw si Robinson. Grabe man diba. Kaon ta kasoy da po, gabili sa ngilis mo na kay 500 man bili ba. Abi mo lang ah. Tiyan mo na. Anyway, thank you again, K5 Kim.
0: Sa dugang naton ka K5 John, no? Madumduman ba itong last time? Darasang Sabado, gina natabo, no? Sang kaagahon. Darasang may banawasang Dumangas, to be specific, no? Darasang may barangay Tabukan, sa diin, no? Ang ining isa ka 70 years old nga lola, kasi nanay Erna, no? Ang gin buno patay sang isa ka 25 anyos nga sospek. Ang ining tawag na nung sospek, mo si Danilo Bacalso Abinir, na taga barangay Lakturan, sa may banwa man sang Dumangas. Kaya actually kay Ina, no, na napasakaan na siya sang kaso nga attempted robbery with homicide kay K5 June, no? Sa mga suki na ito niya tagpalamati, background sang iya sila nga ginimo ni kay Lola. At actually, no, may tiyanggi ng tiulang. May tiyanggi siya, nga diraman siya blay katulog, no? Kahit biuda na ni mo, kay K5 June. So, kumbaga, kalingawan niya. Kaya ang tiyanggi, abi, ito, mga pila kamitros, may mga balay na nasa ang iyaman nga mga kaparyentihan ka kay Five John. So galing kay made of light material, so kung kawayan, so kunong don mo gubon, pwede mo gin masulod. So during that time nagapulo pa huway, no, mga kaagahon na sinanay, kapaway huway siya dara, probably natulog-tulugan naman siya ka kay Five John. Dito na nagsulod, no, ang ining sospetsado nga si Abinir, o ining 25 anyos, kag actually based sa information naman nakabati pa ni nga tinagambal pa ni Juan Oblang Tigulang, hindi lang ko pagkawate, tawag na, kwa ka lang dahil kung anong gusto mo kanon. Kamuna blang K5 John. Pero, dito na, no? Pero, wala blang kasang kaluoy. Binuno, yeah, malapit sa puwak K5 John. Actually, may mga laragway kita, Drega, ugaling guys, tamaan man ka-sensitive para man mapo sa social media. Nga, nagaungot pa sa lawas ni nanay ang ining tawag na, no, ang ining kutsilyo
1: sa liog gani mismo. Sa liog mismo nagaungot ang kutsilyo.
0: Amugin ka kay 5 John kag ti madamo man sa mga laragway nga tinagalinapta bala kumbaga nung dugo ka K5 John, no, kag ti ining suspect kay ti since nga nakabati man tro mga pila ka mga himata ni nanay kag ang iyaman nga mga kauturan pagtika nila dito na nakitaan nga ti with the knowledge nga ti basi ginkawatan siya, ginlagas nila nung ining sospetsado kay 5 John nung galing kay lumukso siya sa suba. Okay, may suba na damo sa may area sang barangay Tabukan, malapit man dala sa balay ni nanay bala ka kay 5 John ni nanay Erna. Kag dito na, no, pagka hapon na siya ka kay 5 John, same day nadakpa, no, sa mga kapulisan kay may nag inform nga ti dumay na talupang dan sila nga tawo dala sa may suba ka kay 5 John. Kaginto kay ti
1: pahulom-hulom sa suba rin sang agas ta maghapon, ha.
0: Oh, wala siya gani ka batyag, damo na gani sa mga ka inumol nga nakatupa man sa iya. Kaya actually pag dakop na sa iya, nagapanago siya sa dalom sa mga lipak o konkahoy bala kay 5 John dara sa suba. Kay ti kumbaga hulom gigin man yang iya yang alawas, no. Kag didto na nakitaan man dara sa may area pagkagwaya ti ang sitio kung sa diin niya nag-agi. Bawo puros mga pamilya. May video na raka kay 5 Andre, ang arab lang damo tawo, nandito ka kay 5 John, no? Damo sa mga, may gauyat barakol, may nagauyat sang tawag na, iban pagid nga, pwede pang lampos, garing kay ginasagang man ka kay 5 John.
1: Sang
0: no?
1: Pulis.
0: Nga, sang pulis, nga ti as much as possible, hindi man matamaan, bala, ang sospetsado. Ka kay 5 Andre na, no? Pwede mapabati ang audio, kay grabe ng pamuya, ang iban nga mga tawag na, pag-confront nila sa suspect ka kay 5 John.
1: Okay, so matian naton mga ka K5 ang pagdakop gid siya. K5 Andre.

0: Pero kita anda tama yung
1: pagpapalit. Yawan kita sa gangang pulis. Oh,
0: may pulis gani kay ina, pero nag-file sila sa All of Justice. Oh. Imbes nga tayang suspect nagligad niya, mas umbagan, ilalikod.
1: Sang pulis?
0: Ano, nalikod sa pulis mo.
1: Hindi mo mabaso lang pamilya na kay Mate, siyempre lang tawabla ko na ka-brutal. O nagka-brutal, gini mo, yas sa tigulang.
0: Why ka bato? Why ka bato?
1: Ano may mo, abo sa tigulang, to ka senior citizen, a babae pa.
0: No? Isang ganit, i-clod mo na guro.
1: Yung report ka informasyon, ano ni, nakasyabog ima, nakasuyop ko, no?
0: Suspect. Wala pa na sa mga information regarding sa iya nga, tawag na, no, nga, involvement sa ilegal nga droga, pero na-prison na ni siya tungod sa pagpangawat kay Five John,
1: ah, no? Nakagin na ni sa dakop sa pangawat.
0: Duliman na siya katuig, yung na-prison mo.
1: Oo, tapos.
0: Kay, ang naaktuhan gid siya, dara siya natamaan sa kay nangawat sa laptop, dara sa may Dumangas Municipal Hall. Mm. Pero nangawat man ni siya based sa info nga nangawat man siya sa municipal hall sa Carles, kag municipal hall sa istansya. Puro ni target niya mga laptop, mga gadgets bala ka kay Five John. Kag nagbasi ang tigulang na naging biktima niya sa pagpatib lang ang dabo kwarta, damo binta ka kay Five John. Mm. So ugaling kay ti amuna no ang wala man kuno sa mga belongings nga nandula kay Five John kay probably pagbati to sa mga himata ni Nanay Erna nga may gahod nito. Wala pa siya kapangawat, naglagyo na siya kahit may nabatian siyang approaching Blackie Five John.
1: Damo na nga chance ginhatag siya. Yabo chilingon mga second chance yung ginapangayo na sa una sa chimpun. Digong, di ba?
0: Oh.
1: Damo chance ginhatag siya. Ruti lang tawa, Blackon, anong ginbiktima niya?
0: Kaya na gani, Gabi, yung ipos-ipos lang siya. Dualos hindi siya may istorya. Kaya na to sa may Hall of Justice.
1: Kaya muri man na sila, muri yung mga batasan nila. Mm-hmm. Pero kung wala na ginhatagan sa second chance, tingin ni Taneng malambuhi pa.
0: Oh, pero gin pa mangkot na siya kay K-5 John, mangkot ko siya kay na. Tingin ka gin manhalin ha, ambay ako nung sa Sikugon, kung nung Stia, ya. Diba ko kung sa Sikugon kahalin nga, dito kaya suba.
1: Sikugon Island, nanti sa kwa na, dito na sa Carles.
0: Carles, oo.
1: Oo.
0: Nangyadra ka sa suba sa may tabukan.
1: Oo, kita mo, tunto. Ito mga ka K-5, oo.
0: Then, nabasakaan na sa isang kaso.
1: Mm. Tiyan mo na, kung pananglitan nga drug test niti, basi laban-laban. May mga nagagluwa ng mga balita, informasyon nga daw, nakahigop ko niya sa pagkatapos nga sulod yan ng malam ni K5 Kim.
0: Amo parang gina-check ka K5 John, pero amo yupok-yupok naman nga rin ka K5 John. Ang
1: guyaya.
0: Guyaya.
1: Ah, yupok-yupok. Mm. Makon mo matiner kay mo sa sulod sang pila ka halin sa agas ta maghapon nga pahulo mo sa tubig kon na gapalang init na lawas mo kuno kun makahigop ka syabo mo.
0: Oh, kadto wala sya kabatya kay Pablo Johnson gina patupan siya sa mga inumol sa mga parente sa mga nalabot siya. Wala siya kuno kabatya gamay ni ka Kipa BJ kay siya na rin nag-upod sa mga otoridad. Wala siya kabatya bala nga ti don kumbaga nasakitan gid
1: sa bastante mo. Okay. Sige, salamat kid K5 Kim.
0: By the way, na nagapamati dara sa imo K5 John si Mami Immaculate dara sa distrito sang La Paz sa pod kay Sir Cliff Acosta, dara sa pamilya man naay Sir Ricky and Mam Antonina dara sa may Ibarangay Airport Manduryao, sa Golas family dara sa may Quintinsala sa Telecom Compound, sa mga ara dara na sa may Small Market sa Simon Ledesma, kag sa mga taga Bituon New Site, and of course dara kay Tita Rena Mapa, Mam Maymay, Mam Kaykay, kag at Mam Veronica dara sa Dakamay sa Rizal Lapos. Inom na makabaw mga ka K5 no sa ang DTX Coffee Mix, ang Healthy Coffees, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. By the way, na congratulations sa mga nagdalaog no sa K5 live reporting competition naton kay K5 John.
1: Oh,
0: dito sa May Robinson's Place. Balaan mo gid lang at the very young age kay K5 John no. Namo na sang nami nga mag-report sa mga talented.
1: Sa akon pala nga daan ti ang mga judges naton to puro to na mga hangkilan nga mga media mong no. Sibisan sa ako, no? Like, for example, ako ang judge. Sa pag-uyat pala niya sa microphone, kagpaghambal pala, umpisa pa lang sila nga paghambal sa mga contestant naton, nabalaan mo kung sino ang may potensyal.
0: Yes.
1: Makuan mo gid, ma-appreciate mo gid ang ilang paghambal nga may dugo ng sila yan, ang broadcaster.
0: Mm.
1: Makita mo, ang sa may balasan, ang taga balasan to.
0: Oh, to para ang topic ito sa Alahero, ang mga gold mo, mga jewelries. Dami to, actually kay K5 John, according man kay K5 kasi siya to assign sa likod. Wala siya nag-take down notes kay K5 John. Bali pag actually ginhatag na
1: yung
0: mga headlines before no kay K5 John, no mga around 25
1: ko mga sila sa 3 minutes.
0: Oo, ginhatag sila.
1: Nga maghimo sang ilang balita. Para
0: bisa
1: sa live report nila.
0: Mga ngalan,
1: mag-take note sila. No?
0: Pero ang iyan, isang balasan, wala ka siya nagsulat kay K5 John. Nagkay nag-interview man ni K5 Enrico, nagsulot lang siya sa paminsaron niya K5 John sa mga, ang iba niya mga gintutukan niya, bala, no? Mayo lang, kaya balya, doon nagiyahan man siya nga wala yan nalimtan throughout K5 John.
1: Abilidad na kag-IQ. No? Siyang mga, ang amo na ganing hambal ko basta broadcaster ka, may dugo ka nga broadcaster, bisan ano pahimuon si imo broadcaster ka gina ya. Ila kadlaw ni ning mga kabataan nga nagdalaog ni makita mo ma shine ini sila, mabutlak ini sila ya sa patag sang broadcasting kun panitan sundo nila ang ila sining giya subong ati nagdaog ni sila nagwinner sa mga kwan.
0: Ang sabi sa rin na West nami man kong iya nga pag-interpolate kay K5 John.
1: Oo, nali sumulod ni sila sa radyo. Alaban-laban gid ni pila kadlaw kung magdula na kita sa kahanginan, magunta na kita, mag-retire na kita, laban-laban sila ni Mabulos. May kwan gini sila. May mga future.
0: Ang pinakabata ka K5 John, ang grade 8. Tanda man to K5 John.
1: Matanda man to.
0: As in, wala siya yung starter all throughout ka K5 John. Kagti ang consistent pala siya sa mga sabat ya. Kag smooth na smooth ang reporting. Makon mo grade 8 pala na edad ya. 14.
1: Kag daw halos kalabanan ng mga kabataan to ng mga participants naton puro tanan mga maayo gid.
0: So mo na, so congratulations kabay pangati Alin sa Iloilo ka K5 John ang madaog sa regional. K5 John, no?
1: Oo, so, no, may competition ni regional hindi ba?
0: Oh, bali actually next week as may Antique sila Antique. Mga live reporting competition I believe, no? Tapos sundan Rojas. Sang Rojas. And then Kalibo. Tapos regional. I-hold sa Iloilo.
1: Pagkatapos sa regional, may inter-regional pag-head?
0: Galing kay Lain to Ilaya Contest mo, ang last na
1: nila. Galing, no. Ang San Negros, Lain na San Negros mo, no?
0: Ang ila to, Abi, ang
1: newscasting.
0: Grupo ka kay Pab John.
1: Okay. Ang San Negros, kaya newscasting.
0: Radio Broadcasting.
1: Ang dresa to niya, live report.
0: Araya, may...
1: Kumas namin ng live report.
0: On the
1: balo
0: spot.
1: Kang newscasting, kag broadcasting, may script na yan. May script na sila
0: basa,
1: yan.
0: Basa
1: ka lang da, tapos panaminami kada intonation, panaminami kada tuno, panaminami kada pronunciation, mamo na ya.
0: Mula dito,
1: panaminami tingog, amo na yan sa broadcasting, kag sa newscasting. Pero ang live reporting, ya, pinasahi ni kay nga, instinct mo na ya, hatagan mo na sa senaryo. Paghatag mo siya sa senaryo, i-report na. Amo na ginimo sa una sa pag-training ko, ang ginatag sa ko, ang ginimo sa ko pag nakapasar ko, amo na ginimo sa nga amon nga news director. Hambalya sa ko, siya, drawing siya. Siya niya amon nga kalye, amon nga alan sa kalye, gin-drawing niya. Pagkatapos siya tag sa kalye, siya niya amon nga building, nga alan sa building amon niyo, siya na sunog na siya, niya B-report. Hatag isi mo na niya B-report. Tiyan mo na na yun. Pag automatic report ka, describe mo, niyo mo to. So, pag ikita nila, mabalaan mo na, pag plastar mo po ng daan sa balita nga live reporting, mabalaan mo kung may potential siya o kung wala. Kita mo, hambal sa akong sa unang manager, sila niya may potential ka. Tingnan ni subong, kung ang kurman si Kapulo. Tingnan po ni Santissima.
0: Arapat tong manager mo.
1: Ay, patay na.
0: Ay, sorry.
1: Pero ang news director, ara pa, buhi pa. Ang news director, nakakuan siya na.
0: Nakahimo.
1: Siya ang naka-attest
0: siya. Active pa siya subong.
1: Yes. Ara sa inang DYEC, Action Radio sa Bakulod.
0: Ah, sa Bakulod?
1: Sa Bakulod.
0: Ay, sa Bakulod. Kaya K5 John.
1: Nag-una ako sa Bakulod mo. Okay.
0: Sige ka K5 John, no? Thank you so much sa aton sa ring mga ka K5 and of course, no? Padayon lang ka magsubaybay, no? Dari sa K5 News FM Iloilo. By the way, pahabol dari ang agapatamyaw ligan nagsumarangay kami dari sa may uton. Listener man ato, no? Admin sang Medicos Hospital.
1: Uy.
0: Si Sir Oliver Marcera, no? Parmigin siya kung pamati ka K5 John. Sa magabi, no? Dari sa may uton Iloilo. Kagdara akong ga-duty siya sa may hospital. Upod sa patrol si Kaki 5 Aaron Lloyd Rifoyo kag si Kaki 5 Jason. Guapo talaron. Ako naman si Kaki 5 Kim Montanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
1: The master of the masters, K5 Jason Talaron. Mga KK5, ang mga balita ni KK5 Kim Kaluyong buhilog ng iradulong sa inyo sa Kalwan, sa Klinika DTX Coffee Mix, nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Kag mga KK5, subong man, ina magkalipata sa pag-inom sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga KK5, ang puno ini sang tanan-tanan ng mga vitamina kag mga minerales. Kabalo kamo ang Klinika D3 Bio, isa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong nga natural antimicrobial properties. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio, ganahin mo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri mga KK5 ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 nga halin sa D3 Bio ang ginahin mo sa ato sining lawas kag makaproduce ini sa ginapanami niya mga KK5 ang function sa vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Ubo silingon para ini sa mga dengue virus kag sa mga iban pa nga mga viral and bacterial infection. Ang Klinika D3 Bio. Nga so wala labot sina ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa inang proseso nga platelet aggregation. Agod mga KK5 nga punggan ang pag punggan mga KK5 ang pag dugo o kon na bleeding kon na dengue kana. So kanin o panginahulat naton sa ato sining mga kautura sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Inom na kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga balatian katulad sa mga viral and bacterial infections. Ang sipon, hilanat, ubo, trangkaso kag iban pa nga mga balatian, mga KK5 ang mga viral and bacterial or mga virus katulad sa dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
1: Antes naton ko aon ang iban pa nga mga balita kay impormasyon halin sa aton nga mga KK5 reporters. Shout out sa aton nga mga followers. Basa aon dili dugay natang way kabasa sa mga followers naton kay K5 Andre no. Mabawi tanay subong nga Lunes. Shout out kay Florinda Cadabero. Sa kay kwan nga ngalan niya si ngalan niya niya wala tupa si Marcos. Sila nga good evening idol. Paano magtaas ang sweldo? Kay high na kaayo si Bangag. Nami dan performance ni Bangag pang-SK lang. Mga piyak balay kulang na si Bangag gin-tirador. Mga piyak balay kulang na si Bangag gin-tirador. Kunana. Kay Marinette Manikan, good evening. Shout out kay Carlos Sinoy. Kay Carlos Sinoy da, pare! Amayang gabi da, shout out sa kay Winnie Sapa. John, ang budget sang BSKE, base amo na ang ginalagas ni Bangag. Bilyon na, amo na nga hindi madayon. Kay Renato Binditan niya, lutaw sa hangin ang Bangag. Addict idol John. Delikado na gid subong ang tiyempo naton, damo na gid adik kag mga Bangag sa kalye idol John. Yonemia Arancelio Maprangala, shout out kagawad sa kaya kagawad Maprangala sa barangay Dongon Siha Mandurriao. Sa kaya Elizabeth Libuna, niya wala kaluoy siya idol, paratyon klase tawo ni. Gani man. Igulang na patyon mo. Tuntong klase ka ba tawo? No? Mga kakifive inang ining mga tawo ni. Di dapat magdugay sa kalibutan kay kon pabayaan mo ni. Kagbuyan mo ni. Nali mapriso ni. Pagkatapos makagwa na maroon sa prisuhan. Balik mang yapo na himuon niya mang yapo na kinahimo niya na mga kakifive. Wait naman sila ginahusgaran pero te kagi na mong kila na kabisis na dakpan sa pagpangawat ang tuntoy yung ani. Isubong na ngawat na sa namatay pagid. Sa kay Emma Castro Kabilan, shoutout Noah Makabilin. Good evening Idol John, watching from Malabon City. Sencha Sanoy, good evening Idol John Kapulot, shoutout sa kay Silverio Sanoy. Ngarega pamati, gid sa karagabi sa kay Five. Parkon si Kada Eduardo Jr. Nami panglampusan container mga buisit ng mga kawatan niyo. Kay Sammy Hulorte, Idol John Hostogid, saka ang plite pero ang swildo wala ga saka. Balaklon amuman nagsaka man. Kay Reme Tanyeza, piste nga pangabuhi ni. Oh. Imalas lang kita kay dito sa Pilipinas ng karatawo. Nga dito, tanita na tao sa Japan, Timayo, Mantani eh. Kun sa mga diin pa nga mga lugar, kun direta sa Pilipinas ng karatawo, mga kakaipipte, Pilipino, gikita. Antoson, tagid ang mga leader naton, nga mga buisit, mga satanas, mga lampingasan. Sakay Sami, sakay Rami Tanyesa, shout out. Sakay King Gab Salas, tama, kagid Idol John. Adik nga presidente, palasoyop, abi kakukin. Amuna, wala siya labot sa aton nga mga pigado. Kay Shaya, Shaya nga bangag nga presidente damo kwarta upod niyang asawa niya nga si nga Satanas. Norberto Aguilar Jr., shout out. Sa kay Ken Gab Salas, Idol John Kapulot, shout out sa listing. Shout out listing. Bahrain, Bira Idola. Amogid subong ang administrasyon mga kawatan sa kaban sang kwarta sang tawo lakip na kita dira kay nagabayad kita sang tax. Kay Rampart Mendoza, shout out. Berna Salvilla, shout out. Sa kay Ilmar Absin, good evening Idol. Mercedes Malquerido, shout out. Renato Bendita, Florenda Cadavero, Ria Capanas, Vilna Salvilla, Nilo Bisonia, Kaya Florderesa Misarua, sa Kaya Lorly Gardose, Idol John. Paliog ako tamyaw sa akon nga kabataan, kaga sa tanan nga Gardose family. Shout out kay. Ayos, sige. Sa Kaya Mikael, shout out sa Olea family Idol. Okay. Mga ka-K5, ari pagid, no? Check na naton gali ang mga detalye na sa mga balita nagikan sa iba naton ng mga reporters. Kay gamay naging chimpo tao. Unaw naton mga ka-K5, mga balita ka-informasyon. Nagikan na kay ka-K5, Reggie Di Mayo. Direkta sa may Quinto Distrito. Check naton ang mga detalye na sa mga balita. Ini may kang tanan sa 29 ka mga barangay sa Banwa sa San Dionisio. Naka-turnover sang loose firearms sa idalom sang Project RTT. Mga detalye sa mabalita upon kita kay K5 Reggie Di Mayo.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
3: Kaki 5 June nakumpleto sang 29 ka barangay sa Banwa sang San Dionisio ang pag-turnover sang armas lutang o kon loose firearms bilang suporta sa Project RTT o kon ang Restrict Track and Turn-In sang Police Regional Office o kon PRO 6. Inikadungan kay 5 June sa ginpatigayon nga ceremonial turnover sang San Dionisio Municipal Police Station subong adlaw sang Lunes, Setyembre 28. Kabahin ini kay 5 June no, sa padayon nga kampanya sang kapulisan batok sa mga loose firearms kag sa pagpalig-on sang seguridad kag kalinong sang komunidad. Ang aktibidad kay 5 June ang ginpangunahan sang kapulisan upod man diri ang local government unit o kon LGU San Dionisio kag-iban nga mga ahensya kag mga punong barangay sa Bentinoy Bitanan ka mga barangay. Suno gani diri sa San Dionisio Municipal Police Station K5 June nga ang pag-turnover nagapakita sang pagbinuligay sang kapulisan, lokal nga panguluhan kag komunidad agud nga mapunggan ang pagdamo sa mga loose firearms kag mapabilin ang kalinong kagasiguridad sa Banwa K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang GTX Coffee Mix na kakapikanan nakadetox ka pa. Ako naman si K5 Reggie De Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
1: Nabatian mga ka-K5 report kay impormasyon na gikan kay ka-K5 Bridge at Di Mayo. Langalang na tiyempo ta diri sa ato sini nga pag pangaragad. Shout out kay Nen Fatahala no nito Sumbong. Ya John damo kana utang sa akon, wala ka ka shout out sa Nueva Vizcaya pa ko Sumbong. Ari ko sa Tayabas kay Son diri naman ko ga na assign kay 5 John. Okay. Sige, shout out kayo nito, Sumbong da. Kaya Maricel Valoro Casiple, shout out man, Terrell Tanangunan. Okay, sa kay Bea Sing Guan Sonon, shout out sa may Bunta Talaharo. Kay Arman Baku Guay, shout out. Kay Inang Richie Magos, Jenny Halyorina. Niya kataas na tarantanan ang brief kag pante lang ni Gapanaog kag steady hahaha sila sila ni Genial Yurina Christian Gardo si shout out si kay Noel Gonzaga Palalimpa sila nga idol John grabe naging subong kapigado ang pangabuhi tano pwerte naging tarantanan kataas ang Balaklon sila niya to oh. Sa kay sino pa? Kay Jenny, okay. Sino pa gini? Niya daw mabalik naman in PA. Sini Idol John? Muna mo in PA. Sa kay Maricel Alcala Algeries, shout out. Kay may gabi. Oy, doon nag-meet kami sini sa Kwan Mong sa Robinson kagapon. Ang isa sa mga ba, ang munisa siguro, no? Si Argelies, no? Sa kay Alfredo Beria Jr. Sini nga grabe naging sini ang pangabuhi Subong sa Pilipinas 2026 halos mahal naging ang tarantanan. Bilin diri Subong sa Pilipinas dapat ang unahin ang bilihin galino. Ang unahin ang lahat ng mga labor mamamayang Pilipino manggagawa dito sa Pilipinas. Asan ang pera ng Pilipinos? Ubos na sa mga politiko, leader ng Pilipinas. Oh. Okay. Si kay Robert Legaspi, Susan Pesiscar, Chris Boy Coalmohin, sila nga tuloy-tuloy ang saya ng mga kapitan ng mga buaya at bakunawa. Sa kay Rick Vlog, lipay ng mga kawatan ng mga kapitan, sir, kay gin-postponed ang eleksyon. Shout out sa kay Jular Berka Gansya, Bibing Villanueva, Roberto Sindigo, Bings PSG, kaya sino pang wala? Okay, why na? Silin Pacheho, shout out man. Sa kaya Philip Louis King, shout out. Kaya sa kaya Fred Pascal Ayocampo. Mary Grace Rubio de Mandar, Lucerio Calicaran. Kaya sa kaya Mary Grace Rubio de Mandar, and sa kaya Ria Capanas and Rivia Verna Salvilla. Ayos! Okay, kita chimpo maka K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ngala sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yo ka K5 John Alohado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: K5
2: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K5 News FM
6: 88.7
5: Champion! The best radio station.
6: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: ang hindi ya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog si Manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga simin, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa kondisyon sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag mitisi, mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy. Wow. So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mitisi.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epic. DTX 500.
2: So, sa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
0: Ay, galik, correct na. Ang tawag la. Lantawag la ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
2: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag mitisi kada adlaw.
0: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag mitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
3: Juices
4: husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag mitisi para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
0: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag mitisi. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mitisi, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mitisi.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami inauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Health alert with Dr. Ramil

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.

0: Ikea. EDX Coffee Mix, talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee, ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee,
3: mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Bangon siya rang nakamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong awa salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Diofresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
10: Klinika Diofresh.
9: Available now.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pamakan sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Aga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique Pro. Diyar ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow! My puso!
1: K5 News FM.
19: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
20: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupod si Macho Kulit!
0: Ang

0: Pag na, Maxi Nadia ta. Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
1: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ko. Ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pa mantay sang iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa. Di, mayo na.
5: Macho Kulit.
6: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan, si Macho Kulit.
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho.
5: Bardagulan to the max. Sa 88.7.
8: Ay,
5: K5 News FM.
9: Bardagulan sa K5.
10: It's time to roy. Higa ka dug-dug again.
11: Kampiyon.
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan!

You're looking into your favorite radio stations, the number one, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maayad-ayad, gagabi, Western Visayas, 10:15 on the clock. Ari naman kita sa itong programang Bardagulan, Lunes nga edisyon. Oh, September 28, 2026. Bow, mga ka-K5. Kadasig sang aton tinion mga ka-K5. No? Hindi gid manigar ang natawag naton nga Christmas. Ang Christmas naton is fast approaching na.

0: ho, Merry Christmas!
1: Adlaw! Bago mga kaka-K5 naton, kamusta ka mo da? Wow! Kailan na lang kadlaw, Christmas na? Sadya naman eh, 88 days na lang. Ah, adlaw, 88 ka-adlaw na lang, Pasko na mga kaka-K5. Ano pa ginuhulat-hulat nyo? Well, sa mga kaka-K5 naton, bago lang ginatapos ang aton live reporting competition kagapon. Ay, kagapon doon naglingin ang uno ni Macho Kulit Yaya. Wala ko yakain, hindi nga nagalingin ang ulo ko. Hamot man ako. Pero may nasimot talang yung kagapon doon hindi namin. Well, mga kaka-K5, istoryahan to na later on. Mag-enjoy naman kita. Well, sa mga gabi ha, matulotamyaw kita, anay. Alright, inatamyaw naton si Erica May Malo. Hi Erica, good evening sa imo Erica, how are you? Okay Erica, na yung nagatutok subong ha. Si Ma'am Celeste, si Noben. Ma'am Celeste, congratulations sa inyo sa Kids Vibe Crew. And nag-perform kagabi, kagapon gali ha, sa live reporting competition sa K5 News FM. Baka kagapon, grabing kakapoy sang staff, sa mga main staff gyan sa K5 News FM. Bo, grabe, doon na luoy gyud ako bala. E, siyempre sa araman ko sa events mo. In events ako for pila na ka year, so naintindihan ko ng kakapoy. Naintindihan ko na bala ang natawag naton nga kagutom. Pero lipay lang kami tuya kay ti nakita ko tuga baka-baka gyud mga kauturan naton. Wa sa mga K5 naton. Friday ara na si Macho Kulit ha. October 2. Ara ko dagali sa may kitanay kita da sa may Las Piñas mga kaka-K5. May events na si Macho Kulit. Mamasalitang ugat na naman ako. Para nahihirapan talaga ako magsalitang ugat, grabe. Sabi ko ano ba to yung pangarap sa kabuhi ko ito. Pero congratulations sa mga friends natin na nagatutok yapon. Always nakatutok sa 88.7. Grabe. Sa mga nag-champion, nag-first place, second place, third place, congratulations sa inyo talan-talan. Well, mga kaka-K5, subong agabi, pwede ka muna ikatawag sa ako na mag-enjoy kita subong sa atong programa, talento mo, or problema mo, share mo kay Macho Kulit. Biskan anong mga problema na yan, i-share lang kay Macho Kulit, kay ako na bahala magsabat. Sabton talang ang problema. O, di ba? Parang sa Diyos at Diyan. Amyaw ko man, gali si Direk Raj. Ay, nagatutok man subong sa aton. Mayang gabi si mo, Direk Raj. How are you? Hello, magali kay Chris. Chris Alexis. Hello, gali kay Chris. Hello to Chris Alexis Dadula. Nakatutok. Good evening. Mayang gabi. Ang imo nga picture, i-amat-amaton ko lang, wa. Mayang gabi si mo. And also sa kay John Leo. Hello also kay John Leo. Yan nagpamati sa mong saton. Good evening, how are you? Bo, grabe, congratulations sa imo kay Kanami. Kagidjagli mag-video. Hello, kamusta naman si Ronin? Kay John John, yan nagpamati man sa mong saton. Good evening. Well, sa mga kaka-K5 naton, yan nagatutok sa mong sa 88.7. Abrian ko ang linya. Tawag na na kamo sa 88.7 sa 0919-099-9066. Liwaton ko ha. 0919-099-9066 mga kaka-K5. Para enjoy yun naton sa mga gabi ha. And also galik kay Mamita. Mayang gabi. How are you? Hello galik kay Ma'am Ashley. Ma'am Ash, how are you? Kamusta, kamusta? Sa mga friends man natin yung nagatutok man subong. How are you? Nagatutok subong sa 88.7 ha. O ito, biyawan ko lang gali si Sir Darwin Aro ha. Belated happy birthday Sir Darwin. One more birthdays to come sir. Grabe. Birthday niya sa ano? Grabe, grabe good. Kag sa mga friends man naton dari sa may Arevalo. Yan nagpamati subong. Machukulit ang ako ng problema. Hindi ko gid mapunggan ang akon nga balatsagon sa akon pakaisa. naluya gid ako yaya sa iya. Ay, ala na, ano niya man? Baka isa mo, luyagan mo imo yaya? Hello, galing kayo nanay Nenfa. Nga nagpamati subong nanay Nenfa. Ay, tatay Bimi, kagina, wala na ako na nagaginay. Ay, ti, halin ako sa kay Doc Labelle. Damo naman ako bulong, kaya gina-asma-asma naman ako. Ayun, ba't ka sa abad ni sa mga... Basta may bag-o ganing nga chimpo, bag-o ganing nga weather, gabot. Baka si Machocolate, gina-asma na dayon. Amo ginaya problema ko lang sang gamay ko, kasi tatay ko asmahon. Once gani, sa November, ma-asma naman ko na. At tapos pagka January, March, amo na asma ko. January, May, tapos September, November, na-asmahon naman ko na. Happy birthday kay Wiwis. Uy, happy birthday, Wiwis. Pamati, di ba i-open na aginsan ko sa imo nga link? Alright, nagatutok man gyapon sa aton. And, bako saan o naman ka di lagaw-lagaw? Please, advance happy birthday, ha? Hello, magalit sa kay Tyron. Gano'n ba matiis mong sa aton? Macho kalit. Grabe gid ang akon nga kadlaw sa imo. Ma? Nga no gig nakadawan mo sa akon, ha? Hindi ko gid mapunggan. Ba? Oh, mayo, mayo, ha? And all kay AJ, kay Rodilyn Pilyates. Gano'n ba matiis mong sa aton? May mga kagawad, gano'n nga mga langka, gano'n, no? May isa kakagawad one time nga nag-invite sa ako. Maputushot ko, no? Habal wala yung kuya budget, sir. Habal ko may budget ka mo galing sa inyong event. Sa entertainment, why ka mo yung budget? Sa photoshoot, why ka mo budget? Yung wala ka pangita ko gani sponsor. Ate, sige. Kita ko ganyan naman ang isa ko ka-friend. Ang mato dyan pong isukot sa... Habal sa akon, sir. Ang sapiyak to, sukot sa kuya... 4,000? Di pwede nga 1,000 lang imo. Bago kamo-kamo, napakita sa inyo nga mga picture. Namita nyo ng mga picture nyo, mga cellphone. Ah. Good morning, Macho Kulit. Time check. 7:25 a.m. sa California. Ay, aga na subong sinyo. Good morning. Kay Jackie. Hello, Jackie. Ay, grabe ha. 7:25. Aga-aga pa nag-alisin nyo? Bao, grabe ba? Sa mga friends natin dyan sa California. Nga nagpamati, permi. Sa atong program, thank you so much. Congratulations. Hello, magalis sa kay Renzo Bilyones. O, nagpamati subong sa atong si Renzo Bilyones. Nga nagpamati. Gidza, gapamati. Ika media macho kulit always aim mo. Wala gidjaya bala matsokolit piyo. Anong wala gidja piyo man? Hindi ko gets. Grabe gid ang mga tao subong matsokolit. Because nga permi lang ko nila ginaaway. Huh? Alawa yun ka mang guro nami ka mang guro awayon mo. Amo na guro nami ka man awayon. Ah, good evening matsokolit. Pa-shout out kay Lola Lorna. Kung kagpamati ay kay Trixie Lea Emberga. Hello, bayang gabi sa inyo, Lola. How are you, Lola? Gano'y ikaw na subong, Lola? Nagainano ka na subong, Lola? How are you, sa Lola? And kanami, machokolit ang feeling kung ang imong utod, ginapalangga niya ikaw. Kagi kami sano nga ang akon utod, akon man away. Kundi tinapungulay. Amo na iya. Amo giman na ako nga tinapungulay. Away-away lang ah. Hindi mo gidya manigar ang ginatawag sang ang suya sang tao. Actually, ang suya sang tao, yan doon na ginaiya. Hindi mo ganyan malikawan niya mga kaka-K5 nga ang tao ya suyaan ka. Suyaan ka sang tao. Because kay ti duna na iya sa ila. May ara pagid mga tao kung gisa nga nagaano ka na, nagagrow up ka na. Tapos ginatry mo ang best mo. Huh? Hello galing kay Ma Maria. Ma Maria, good evening. Maria Manalon. Yes. Maayong gabi. Kag sa mga friends man naton, diri sa may Arevalo. Nga ma chocolate always, kami di ka mamati sa imong program. Biskan diin ka makadto, ikaw ang amon ginapamatian. Ati salamat, gid ka na mo ah. Ari ka balikan, tatabla ang mga suya-suya sa taho. Kaya actually, ang suya na yaya, hindi gima na iya maano, hindi gima na iya ma... madula sa taho, duna na naiya. Kaya once gani ang tao nga ginasuyaan kanila, ang tao nga ginaguba kanila, meaning to say, gusto nila magparius man sa imo, tigubuan kanila, eh parang magguba ka. Di ko mapagguba ka man karon, tikaluluoy ka, dapat kung ginaguba ka sa tao, igno. Ang egg ginaluto, ang nor ginabutang sa tinula. Pabudlay na iya. Oh, Rigelo, ah, hindi ko lang pagambalon ang ngalan sa vlogger niya. Nakagakadipras kita ko yung matsokulit kong gisa. Ah, bayaan ka na kamiga mo, ginaaway ka pa sa tao. Ay, ambot, amo ginaiyan, hindi ka mag-vlogger kung hindi ka tig-atagipusuon. Tood na iya. Malam mo, actually, kung hindi ka tig-atagipusuon, hindi ka mag-intra sa mga social media. Ikaw mismo nagpabudla sa kagalingon mo. Parayos yun na. Balaan mo na gid nga do ka alang-alang ka do, balaan mo na gid nga do gasakit ang ulo mo. Once gani nga mag-intra ka pa sa ginatawag nga social media, kag ma-intra ka pa sa ginatawag naton nga online, may chance gid nga mapikon ka gid. Balas pa blas amon, blas may radyo, blang wisabla, damo man kami, damo man may nagkasuya sa amon. Pero masugata mo sa mall, hello, matsukulit, plastic. Hindi nami. Pero sige lang, tigay mo na na sila yung mo. Pero learn ang lesson ta. Or those ang ginasuyaan kanila, ginapakanubo kanila, papay iya. Mas importante, ginaobra mong imo yung ano, ginaobra mong obligasyon mo. Tapos, kung ikaw daya may problema, pabayiin na sila. Kung sila man naman may problema, pabayiin man sila. Mamo na, amig, iman ba't sagun? Balang, wala kita nag-ano, wala kita nag-hinisaay. Nami ba't sagun nga daw, mambal ka lang balang, pabayiin na. Ara, good evening, Pandagani. Good evening, Machokolit. Watching from New Zealand Public Market sa Hordang Guimaras. Advance happy birthday of Fiesta Galea. DRY sa Alibon, Hordan. Para buwas, Fiesta sa Hordan da Galea. Mayo madang mga taga-Hordan. Mayang gabi sa inyo na tanan-tanan. Si Mamari Manalon. Mayang gabi sa imo, Mamari. Well, magbalik, Machokolit. Magbalik kita, anay, kaya tayo sa Jahon, tanong programa. On your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, gamay Visio. Ang Visio. VCO nga may D3. Makakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplanta na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Cortez!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
2: Happy kanunay.
11: DTX 500.
2: Masaligan.
11: Epektibo.
2: DTX 500.
12: Mataas pa na ang Ibu Blood Sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanubo.
12: Kagakontrolar
16: sa Ibu Blood Sugar.
12: DTX 500.
16: Asalrigan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: D3 Bio.
18: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
12: Yung may D3.
16: Mabagat, mga butika.
12: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
12: Yung may D3.
16: Mabagat, mga butika.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: K5 News FM.
27: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
28: K5 News FM.
1: K5 News of Film championing the lives of the Filipino. K5 Lunes kadlaw, happy birthday galing sa mga kilala naton. Happy birthday sa hindi man naton kilala, happy birthday ah. Sa importante gin tamyaw ka muna mo diri sa K5. Ah, si John Leo nga nagamati man. Grabe, good evening sa imo na dyan, Leo. Hello, magaling kay Agosto 5, ma'am. Mayang gabi. Mayang gabi kay Madam Agosto 5. Grabe. Hindi, naging mabangbang ang aton o braso bong, ma'am. Puro hindi mabangbang, ha? Ang, mga K5 bala naton, kasi adjusto bong, no? Kahit ang aton bala nga, taon na gani, ah. Mga K5, ang aton balang ano nga festival gali sa may Bacolod City, no? Wow, Mascara Festival is fast approaching naman. Baka sa dyan naman eh, kung makapabacolod kita. Mag-aulo enjoy mo kita, ma. Sa dyan man itong maglagaw-lagaw sa Bacolod mo. Di galing dapat, subong nakapa, ano ka na, nakapa-book ka na sa imong ticket. Ang imo gali nga hotel ba no? Dami maglagaw-lagaw to. Sige lang kasi makalagaw-lagaw kita dito no. Kasi pa kadto na to ni Doc Ramin oi kag maglagaw-lagaw. Ako di sadya-sadya. Hello man kay Nico Naturan. Ah, nagatutok subong sa ato Nico. Kumusta ikaw dira? Itamyaw ko man ang aton nga mga parinti diri sa may Antipolo. May gabi mga taga Antipolo. How are you? May gabi. Hello to Nico Gabriel. Ano ni mo nga story man? Ano ni mo nga sulat man? Ano tabo si mo noy? May gabi. Ari pa gano'n ah. Hindi ka dyan matsukulit nami kay may office mate ko one time sa isa kalubrahan ko. Kaya ginabantayan niya ako per me, mag-abot bala. Tapos, di syempre ko bago kabot, daw kapoy ka. O, tingin sa makadto ko sa CR, hambala niya kung dugay-dugay ka nung pagwapa, dugay-dugay CR. Halaya ko kabantay matsukulit. Ano ba lang dapat ang imuon? Kabantayan niya pakasaliwan ka ni ang pakabla. Kabantayan niya pakatuluka sa bala. Kagbantayin man sa bala. Parang suwabe. Bantayan, nailang ka mo ah. Hindi mo ginamanigar kung kisaya. Amo ginaya. May mga tao, yung mga tiga ulo. Ay wala ginaman niya humok na ulo mo. May harapagin ako kisa mga K5 lang naminami ang imong mood. Masunod ka sa obra. Aga-aga pa. nakapreparar ka na para sa imo nga work. Sugata mo dun upod mo nga hala, chismis, makalain yun na. Amo na i-avoid yung yun na mga kakayfile. Enjoy, enjoy lang. Ano na imuya, Miko, gina, ano? Ano na imuya, gina, problema? Hindi ko na magbasaho na. Ay, gabi. Well, sa Barangay Alegre Oton, Iloilo, may gin-post nila ang barangay mo. Nagpangawat mo la. O, nakapika to. Why naging kasakaan, ha? Grabe, bala. Awareness na sa Barangay Alegre Oton. Iti may nagpaasa sa akong nga video. Tigin post nila public mo. Ang ginsulod ang balay, tapos may kutsilyo patubit-bit. Tapos may nabalaba pang kutsilyo. May pika pang kamot. Tingko may pikada ang kamot, nasugata mo ba si siya na na? Miko! Kompleza! Mayang gabi si mo, Miko. How are you? Hello, magaling kay John Earl Villalobos, nga nagpamati sa bang sa aton. Thank you so much. At amyaw ka man gali ang mga friends naton dari sa may Metro Manila kay Albert Sonoya. Mayang gabi, Albert na Sonoya. Pag Sonoy, Sonoy. Ano ginaibibi mo? Loy, loy lang ba? Matsokolit sa jagged ba? Anong sadyahan mo naman? Nagsakay ko gina sa may molo nga jeep. Nahulog ang akon nga wallet. Good PM, ano gani Facebook account mo sir? Padala ko tani. Wow. Grabe ba? Good ba lang? Si Marcy Gayuma. Ano ipadala mo sa akin, sir? Ayo, ugali! Mayang gabi si mo, sir! Mayang gabi si Marky! Sir Marky, good evening. Akon nga Facebook account, Sir Marky. Matt Estrada, Sir Mark. Amo na akon nga Facebook account. Ay, salamat gid, Sir Marky. Matt Estrada.

Grabe pa gedo. Sir Marky, thank you so much. Gina. Salamat, salamat. Ara, sir, ako ang Facebook account dugin na comment ni Ma'am Agosto 5. Ah. Salamat, salamat, Sir Marky. Ani mag-guest naman ka di sa K-Fan dun sa FEMWA. Alam na mabulig-bulig. Ganta man ka na. Si Junel Cuenca, yan nagpamati sa bang sa aton. Good evening. Kag si Nineth Limpranco, nagpamati man sa bang sa aton, dira sa may Borgos, La Paz. Mga kaifan, kung wala ka mo bla load, pwede ka mo na katawag sa Viber naton. No? 0919-099-9066. Paano magamit sang Viber? Pwede ka ba rin ka Viber, ha? I-download nyo ang Viber. Tapos i-save nyo na sa phone book nyo ang 0919-099-9066. Tapos amo na nga. Amo na pagbutang nyo sa Viber ninyo account. Parang suwabe. No? Parang makaano kita, makaula istorya-istorya kita din sa mga guwa sa pungso da, ng mga OFWHIJ. O, i-Viber nyo din sa account. Tawag 0919-099-9066. Para suwabe. Si Angelo Rifulina. Nagamati man sa bongzaton. Good evening. Kay Kamon Yuza. Good evening sa imo. Hello, magkalisa kay Jammer. Mayang gabi. Ibanez, mayang gabi sa inyo daw. Mataga-aligria. Si Bertong, gabamati man subong zaton. Kay Sir Mark, nagabamati man subong zaton. Welcome. Si Sir Marky, madamo nga salamat, Sir Mark. Sige, check ko. Nag-message si Sir Marky. Yeah. Sige, Sir Mark, ma-message ko karon sa imo, Sir Mark. Ha. Pag out ko later, i-message ta ka dayon. Salamat, salamat, kid. Salamat sa aton nga abyana nga si Sir Marky. Sir Marky Gayuma. Nagpamati sa mong zaton. Good evening, Sir Mark. Sir Mark, message ko sa Dali Madugay. After isang akong program, message ko na sa imo. Madamo salamat. Thank you, good. Happy birthday, kilik Ma'am Kisha. Galino. Ma'am Kisha, Marie, mayong gabi, happy birthday. Kita ko, may nag-story-story. Opo, dyan iyang boyfriend. Ano yung boyfriend niya? Ay, gating huwa, man. Pakasal na lang tayo, huwa. Laigid dyan kong guwapa, kaya kating kong guwapa, kagwapo man ang imong boyfriend. Magarabi, ah. Si Ma'am Ilera ko mag-picture sa nagadiwal-diwal man. Si Ma'am Kisha mag-picture gadiwal-diwal man. Mga model sila nagros ang diwal ay. Punamit ang diwal lalo tuon. Amo na pinaka-expensive nga seafoods ang diwal. Happy birthday sa imo palangga. Bira-bira ay landaan na yan. And kay Shunson. Grabe si Shunson Hipelga. Hello, magalit kay Eugene. Ganagamamati sa pong sa aton. Eugene, how are you? Kamusta naman ang aton ng mga ginaubra? Hello, magalit kay Ma'am Lani Nganga. Galisa. Kay Sir Rodel. Maya gabi sa imo, Sir Rodel. Good evening sa imo. Mga caller na ito, siguro lipong sena siguro subo. Ang
ka to you, her siguro. No, do lain na gindi man subong. Wala to telepono, no, abi ka K5 and Dre, man, no. Unlike sa una, K5 may telepono, no, kita dito damo, nagatawag sa aton. Pati ang mga gapang balsamar, nagatawag sa aton. Iti subong niya cellphone. Ang problema sa cellphone, mga K5, budlay pa kontakon sa mga K5 and Dre. Manawag ka sa cellphone number, gatututot pa siya, dumasalan pa, iba nga stasyon, tututot. So, dapat ring, ring, ring lang. No? Ring, ring, ring. Oh, amo na dapat. Ma'am Lani, good evening sa imo, dira. Sa akon nga talents. May isend ko sa imo, inubrahan ta ka. Kay Anjo of Valenzuela. Oh, hello, Sir Anjo. Mayang gabi sa imo, Sir Anjo. How are you? Kamusta, kamusta, kamusta? Kag sa mga friends ba nato, diri sa may Makati. Oh, Makati? O Makatul? Nagilaw mo na sa mga friends nato na. Ay, grabe, Ged. Si Nestor, abali Nestor sila niya. Machokolit, gusto ko magtawag. Galing na huya, gina kuya. Nga na huya kay mo, yes, Sir Nestor. Nga wala man gagawa mo itsura. Ayayaya. Mahuya-huya ka mo magtawag bala. Kung may mga utang ka mo. Oh, di bala? Hello, Sir Cyril. Grate. Mayang gabi. Ay nga, busy mo ah. Sa nadula pa yung mga result lab ah. Uwa ka gid, liwat na. Dapat yung mga result lab taguon mo gid. O i-photocopy mo gid. Adra malang gali sa ligre malang. Suabe, suabe. Kay Sir Doms, mayang gabi. Salamat, salamat kay Direct for Shin. And kay Daniel Castine. Yan, nagpamati subong sa aton. Hello, magaling kay Ronel. Alipuros. Huwag ka nami, ba? Kay Ronel Filiones. Mayang gabi si imo sa Ronel. Kag kay friend nato na. Kay Jonel Tayuba. Mayang gabi si imo. Kay Cap Joven. Mayang gabi si imo, Cap Joven. How are you? Gapamati subong sa aton. Thank you so much kay Cap Joven. Nga nagatutok subong sa atong program. Madamo gid nga salamat. Mayad man sir, I'm watching lang si imo samtang nagahulat pasero di sa festive walk. Ay, ara ka na subong. Di ka makadto, sora. Papuli ka na. Papuli ka na, Sir Anjo. Along-along da, sir. Kaon kaon na mani mani sir. Ay do ka do ma miss ko lang magkaon sang mani nga linaga. Na meet gid ang mani nga linaga. Grabe gid oh. Na meet gid ja. Hello magali sa kay Berlon Hipelga nga nagapamati man subong sa aton. Thank you so much sa inyo mga friends nato na nga nagatutok sa K5 News FM. Kag sa mga nagapulupahuway da subong gabi, hindi ikaw makalipat nga mag-inom sa nga Klinika DTX 500 ha, sa mga K5 naton. Si Doc Ramil Uy, nagapamati man subong sa aton. Thank you so much, Doc. Mayang gabi sa imo, Doc. Ha? How are you?

0: kay John Cook. Grabe, John Cook. Jungkook, mayang gabi. Ay, nagamati, masubong sa aton si Jungkook. Ah. Thank you, Jungkook, sa imo. Iba niya si Jungkook, ara sa guwas ang pungsod. Ikaw ya, ari ka diya. Grabe. Oh, gamamati man subong si Major. Major Anoniman. Hindi lang ano pag-mention ng ngalan yun. Basta si Major, ah. Major! Majority. Majority. Mayang gabi. Good evening sa imo. Kay Ma'am Tiada. Oh, nagamati man. Grabe ha. Mayo-mayo. Hello, magaling kay Izan. Mayong gabi sa imo totoo, Izan. Well, mga kaka-K5. Magabulos na ang ikaayong lawas si Doc Ramil Oy. 10:55 on the clock. Buwasa pa load ka mo bala? Oy, ako manawag sa inyo, boss, ha? Sige ka ba loko, iba? Wala ni Guru Lord. Kabud, lagi niya manawag, subong mo. Ano naman, be, ang aton obrahon, be? Para makapalak-alang man niya, patalaan, taka muna sa mga walkie-talkie sa balahin niyo. Sige lang. Well, okay, fam, matamang salamat, gita. Ako si Macho Kulit. All your favorite radio stations, the number one. Hindi makalipan mag-inom sang Xtend Food Supplement for Men. GTX Coffee Mix, my cape. Ganun na naka-detox sa balahin. Magabulos na si Doc Ramil Itang Oy sa ikaayong lawas at si Madam Uzang. 10:56, K-Fan News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala, Doc Ramil, makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan, extra virgin coconut oil. Agod, hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So, amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio. Sir Kevin.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, mga buti ka.
3: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
4: Mm.
3: Kag ang wala untat nga kaon Dok Ramil kag Dok Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
4: katabo sa may mga guard mo
3: mo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio, puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
6: So, damo mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
4: So, wala. Dapat tulog wala.
3: Tulog wala.
4: Dabi na akong late dinner ka.
6: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
4: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Dok Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapi

0: by diabetes ka na, DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: K5.
4: K5
3: News FM.
4: K5.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
6: Bedtime secret. You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo. Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
7: Bedtime Secrets.
8: Bedtime Secrets
6: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.
7: Oh!
6: Bedtime Secrets.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. You're looking into your favorite radio station, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5 Monday edition na masatang yung program. Pwede naman si Madam Usang ang madam ninyo kong kagabihon. Ang inyo na kaupod sa pag patuyo-tuyo kad paturong-turong sa inyong mata. Ako po si Madam Usang. Usang ako kay usangon taman ka. Before that, sa mga gabi mga K5 na tamiyaw ko na yung mga tanod na ton. Manong tanon? Handusi, kubrasan ba't po tamo? Igua ang tangkugo ko. Hey! Good evening sa inyo na tanan-tanan sa mga drivers na ton sa sikat. Dira sa lalasan. Mayong gabi sa inyo dira tanan-tanan mga sikat driver, tricycle driver, kag taxi driver, kag screw driver. Isay, bongga. Kasi mga friends nato na nga mga tanod, dira sa lalasan, kaya pamati sila sumong sa aton. Good evening sa inyo, cargo. Always na kamunda pamati kay Madam Usang, kay Truta Miahon, tamang kay Munda Pelvi. Dira pa niya sa Rizal Ibarra. Good evening sa inyo, tanan-tanan. How are you? Kasi sa mga friends natin, yung mga politiko nga nag-plan mo padilagan. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Hello, magaling sa mga friends natin, ha? Luzon, Visayas, and Mindanao na nagatuto. Hindi baga, lipatiwa ginamsang extend a food supplement for men sa mga K5 naton dira. And also sa mga friends man naton nga gusto mag-inom sang kape, hindi ko magkalipat mag-inom na sang pre-bio coffee or either sang GTX coffee mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga friends pagid naton sa dira sa may lapas, kinagamati sa buong sa aton, mga kapulisan naton, mga drivers man dira sa may Negros, kag sa Bacolod, yun ay gabamati sumong sa atong program. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Well, mga K5 Monday edition sa atong program, isa naman ka-letter ang aton basahon. Wow! Sino naman yung babae nga nag-send sa ang iya istorya ni Man? Madam Musan, taguala ang ngalan ko nga si Marjorie. Isa ako ka babayi nga simple kag mabuot man ako. Madam Musa nga akong nga banay sa ka-taxi driver kag 24 hours per minute ka piyahe. Sa nagarelasyon pa lang kami bilang magnubia sa sulod sa nga pulo kabulan tama amiga sweet-sweet. Subong mga labot na kami siguro mga isa ka to igantunga. Dula ina ang ginapakita sa akon sa akon nga boyfriend. Dom, hindi na sa sweet. So una, kagaobra pa ko sa call center, ginasugat-sugat ako na kaginatulong. Subong, disakay na lang ako sa sikan, Madam Usang. Kagkabalo ka ba na Madam Usang? Nga, doon na notice ko sa akon nga boyfriend nga dumailaing gidya. Sa totoo lang, Madam Usang, dukitugay na kami, pero wala gig kami kaagi tabo. Hindi ko kagets kung agi siya kung ano Madam Usang. Pero hambal ko sa iya, ano man, may lalaki kagid man o kung girl. So hambalin sa ako Madam Usang, lalaki git siya. Pero nakibot kita ko Madam Usang nga gakis man siya sa akon. Pero one time, nagtulog siya sa balay. Wala git siya Madam Usang, gahulat-hulat man ako nga i-mercy na ako. Pero wala, gabi natabot sa awan niya, mercy gola, Madam Usang. So, habang ko nagduda na ako, Isa ka adlaw adam usambal ko hindi epay kapag mercy. Mangita ko nga mercy hon. Siyempre madam usang dugay-dugay na kami. Kagdi ang edad ya madam usang 32 na ako ya 29 di siya gusto magpakasal pa sa akon. The time madam usang hambal ko sa akon yung boyfriend. Ano gidang plano mo? Te hambal ko sa iya. Naluyag ka man sa akon. Hambal niya oo. So natulog na kami madam usang sa hotel. Kag hambal ko sa iya. Ready ako nga pwede mo kuti-kuti yun. Ay, bongga. Kuti-kuti good. Bada mo siya. Sa tuduod lang, ako pa yung naguna. Nakibot kita ko madam usang nga ginakapta niyang atubangan niya do hindi niya pagpatapot sa akon. Dito ko gali madam usang nahibaluan nga wala pagali na utod ang panit. Ha ha ha ha. Na huya ako. Wala ako gimprangka. Hamba yung sakon, sorry, gid kiti. Ula pa ako. Ula pa na utod ang panit. No. Sang. Tando. Ah! Madamusang, do. Dumahamot mo na ako madamusang. Eh, syempre. Nagambal ko, tanin nagambal ka sa ako. Wala mo na problema. Dito ko nimalo ang madamusang lalaki gid siya eh. Pero lang kay ti wala na utod or wala na gunting ang sipil-sipil. Patamusang ano bang advices mo sa akon? Though, dumakadlo ako sa akon ni letter. Pero, maitlo ko advice sa imo. I know na hindi mo ako pagkadlawan. Kag kabalo ka mamadamusang ang pagsulat ko din sa imo is ang intention ko maayo. No, medyo parental guidance, pero ti wala. Ta magin mensual, madamusang. Oh yes, tama. Wala ka ti magin mensual sa mga lain-lain. Bala ka mo din magpanumdum ka mo. Basta wala na utpod ang panit sang tando-tando. So dito gid madamusang, o dito siya kanon nag-worry gid. Well, mga kakifay, balikan ta ikaw karon Marjorie, kay taganta ka advice kung ano ang dapat mong himuon, ha? We'll be right back si madamusang. Ang title sa atin nga, Letter Subog. Wala na utod nga panit sang tando-tando. Only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Sa aton yung programang Bedtime Secrets, ang title panit nga wala na utod sa tando-tando diin bukid. We'll be right back. Ako po si Madam Usang.

0: K5 News FM.
1: K5
2: News FM.
1: K5
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, nadamog in sang akon hair follow, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: Para sa matilong na dugo.
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang may mataas ka antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX-500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX-500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX-500.
7: Masamig ka bala ang gina-allergy?
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX-500.
7: Masalika DTX-500.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C.
6: Ang
2: alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
6: Mabaka butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
2: Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
15: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: sa mga taga-Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko
7: ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan
7: ang
6: gapanubo.
7: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalrika.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
7: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
7: Yung may D3!
6: Mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
10: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5!
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5.
13: K5
12: News FM.
13: K5.
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.

0: You're listening to the best radio stations, 88.7 K5 News FM. Ako po si Madam Usang, ang inyong madam sa kagabihon, ang upod nyo sa kadaluman. Madam Usang Langga! Hampak-hampak ako, balalangga. Well, sumong magagifay Monday edition sa ating program. I'm sure nga tiyo medyo makapoy-kapoy sumong aton niya mga umbra. Mga kakifive naton, grabe ang programa. Agin basa, programa, problema, agin basa, kusubong. Parte kay Marjorie, ang iya nga ba niya, putsukay, butsilingoan. Wala na utod. Ang banit sang bitso-bitso. Wow, grabe. May mga muna pa nag-isubong nga. Mamiga-miga ka. Before ka tani nagmiga-miga, sir, ginpautod mo ng imo nga panit-panit. Kaginhimo mo na siya butahan mo sang bitsin, kamatis, no? Langgaw kagpatis, ginsumsuman. Kilawin eh, Diyos ga. Well, sa imo Marjorie Subong, siyempre kalain sa babahe. Dati siyempre, nagahulat-hulat kamantani nga nga imiring ikaw. Kaliwala ka ng biringan because ngang imong amigo may kalo, may hilmit pa ang ihiyang nga ulo. Budlay siya dakpon sang LTO. Ah, ha, ha. Ikaw naman yung Marjorie tani, ginprangka mo sa I am sure na nagawari ka man pero lalaki tani nagprangka nga ti. Mahal or langga, baby, sorry, Ged, huyayin ko sa imo, kaya nga akon bala nga ulo, may helmet pa. Tiyan mo na bala, do ka discourage, gadiya sa parts ng girl, o diba? Duhalain. Pero tihambal ni Marjorie, ginagwanta niya lang. Ba, ang ano'y hanong baho. Ay, Marjorie, OMG! Sa pagkatamod-damod sa lalaki, pero mayroon mo na ganun may helmet sa atan di siya madakpan sa atan ng mga auxiliary, o diba? Ikaw naman, Marjorie, katontogin sa iba. Pero ha, learn sa atan ng lesson, get? May lesson kini na ma-learn. Kaya iba niyo mga mamay, may paris-parios, diba? Biyadi lang lalaki. Aray, grabe si Marjorie, no, ginpalangga niya, get, ang iya nga boyfriend. Gin, sa pupo niya, ischedule mo na Marjorie ko saan o siya magpahiwa sang baboy sa super. No, ipahiwa na na Marjorie. Dati kidako nga nagadako na sa Marjorie. Kaya na edad dyan, 32 plus na, a 29 plus na. O, imagine mo, maawot na ina. Bow, biskan garab siguro, gaano pa na mo, nagaduwa-duwa pa na kong garab. Well, kabudlay, good hello, gali sa mga friends natin from 3955. Madambusang dumapatagin ako sa kadlaw sa letter ni Marjorie. Wala siya gali sa kabalo sa iya. Wala siya kabalo sa boyfriend niya gali. Nga wala pagali na utod ang epiderma. Wow, epiderma! Ada pagida from 295. Madambusang dumapatay man na kami kakadlaw. Samtang gamamutos kami di sang ibos, uti-uto ay kami kadlas ang problema ni Marjorie. Marjorie, kung napo sa imo, dalana na sa doktor. Kag ipautod na na ang panit. Kag ibutang sa ininit. Para tukon sa kolonatnet. Kay itura, ito panit. Ay ka rhyme-rhyme bongga. Gautu-utoy kami ni Kadlaw Subong, dali kami sa super na madamusang, hindi basta-basta ang imo yung letter Subong. Dumapatay gid ako sang kakadlaw, grabe. Hello, gali sa mga Espinosa family nga nagabamati Subong sa aton. Thank you. Kag sa mga friends mo naton, Madam Usang daw hindi gijaya mapunga ng akon kadlaw sa imo Subong agabi. Ay, grabe gid bong gagid. Madam Usang, thank you. Kay every morning, every afternoon and evening, gumatigid kami sa K5 News FM Philippines. Well, mga K5, thank you so much. Magabalik si Madam Usang sa dugay-dugay, ha? Siyempre, dumapatay man ako kakadlaw ho. Dalit lagi. May basahon ko bala, anay. From 3995, Madam Usang. Siyempre, sinundik pa makadlaw na man. Nga ang iyaya nga ulo may helmet ba? O do motorcycle? Ang nasakyan niya gali ba? Grabe, good. Well, magabalik si Madam Moose, ang only here to your favorite radio stations. Sa aton nga Monday editions, 88.7 K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You are looking into your favorite radio stations 88.7 K5 News FM. Manikagi 5, lalagay ito siya ang bolas dosya na sa mga kaya-favorite na ito na nga gusto nga ka-inom siya nga pinakan namin yung food sa woman dito kami o itistingin ninyo ang Klinikan D3 pa yung mga kaya-5 pala isa niyo siyang DTX Custom Mix para sa mga chubby-chubby na gusto mag-sexy inom siyang DTX Custom Mix. Sa mga dati na mga wala ligatin doli lang natuluto at isa niyo mag-inom siyang X10 food supplemento makalang inis sa Klinikan D Alternative Medicina at wellness center ni Dr. Ramil o yung mga kaya-5 bobonga-bonga din. Wash mga gabi and need to say goodbye a boy who is in Madame Ocean. Sa programang Dead Time Secrets Only Here to your favorite radio stations, the number one. Ako po si Madame Ocean, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog

0: mahal na.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lane. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
4: Happy kanunay.
8: DTX 500.
4: Masaligan.
8: Epektibo.
4: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
8: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
8: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
4: Masaligan.
8: Epektibo.
4: DTX 500.
8: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
4: Yung may D3.
8: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
4: Yung may D3.
8: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3
4: sa mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligat,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500
5: masamit ka bala gina allergy.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahal Linas sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500
5: masalika.
6: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaka butika.
9: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Alkaline nga Vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
4: Mabakal mga butika.
5: Mighty C. Alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB. Kabuli, Ka-K5, Kalingawan, sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
14: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasin!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing
17: performance.
18: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matinong na dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
18: Yan ang kapanupo
17: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500.
17: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
17: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Kini si Jin sang Bito on Haro, tunay na sa K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kag blue light. Dunga kan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Kung gali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sang may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.

0: si Nadia Kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarah French. Bakal na!
1: Dali ka mga langaw! Aray na ang paborito natin niya, Ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapag baho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse sa nagsug kung ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: I Care Gold
1: ang superior eye formula.
2: I Care Gold
1: ang kapsula ng may mataas ng lutein,
2: vitamins,
1: minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
2: I Care Gold
1: ang superior eye formula
2: para sa epektibo nga kombinasyon.
1: Mag-inom
2: sang maskin pabaskog nga I Care Gold
1: kag patuluan ang mataas ang I Care Drops.
2: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag naka

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Una,
3: problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Malakas mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500,
5: ang may mataas nga antioxidant,
0: nga amo naman
5: ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tindo ang atay,
5: happy kanunay.
0: DTX 500,
5: masaligan,
0: epektibo.
5: DTX 500,
0: mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500,
0: masamig ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500,
5: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo,
0: nga sa masami
5: amo naman
0: ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500,
0: masalika. DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix,
4: mamasaka butika.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C, kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
4: mabakal mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan?

0: Plus, ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplanta na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing
6: performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
6: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Malakas mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ganti sa K5 kahit daw hindi ganti bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound! Ganaga panubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita. Mag-
9: nga ka K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
6: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kala registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mabukas,
0: mga butika. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero jar ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Iloilo City 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano ba yung itinerman?
0: Maidukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon. Ginainom kag ginatungar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipaadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag

0: ni. Pala inom sang DTX 500 no amo nang pinaka nami sir boy no? wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
0: broccoli with garlic. Ang broccoli sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
0: Ahos, siyempre, natural antibiotic na. Kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
1: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
0: Avocado subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isak semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man na, no? Actually anything anti-inflammatory sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sa naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ano ba mapapahawa yon man? Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MTC dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo. Kag panit. Mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MTC adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
4: 470.
3: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times at
3: least. Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag MTC, amo ang pagnami sang imong panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imong guya.
0: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag MTC or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit naman ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, dere nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na MTC or Pure C. Agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
5: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies

0: mataas nga pressure sang dugo nagaresulta sang sustained tubular injury kidney nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
2: Agoy.
1: Untat, inom alcohol.
2: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
2: Ngrustan. Palahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos.
2: Kabalos?
1: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
2: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, termi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
3: Ano secreto niya?
4: Milik siya tago ay.
2: Wa sa panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa ya pila edad sir boy.
4: This is no this 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug to mo. Oy ka 19 na.
3: Ah kampyon ni mag.
2: Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
3: Maligo. Basic gina yan.
2: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
4: Amo na.
3: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500. Si Edin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na ka mo sa DTX 500 kay namigit ini sa akon nga lawa. lawas.
5: DTX 500.
7: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man yung mga permena mo ginakumpanya, mm-hmm, na dapat maligo gikad adlaw.
2: Dapat lang.
1: Oo, oh, hindi pwedeng
2: kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
4: para ay, may pares sila, may pares.
2: Di siyempre, mm-hmm, Clinica Dio Fresh.
4: Clinica Dio Fresh.
2: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban nga deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
4: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya, mm-hmm, ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
4: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
1: Nakapangapi ka na.
2: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa ibang.
4: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimusilula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
8: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
4: Pwede sa diabetison.
8: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection, no? Pugaanta na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
4: Mm-hmm.
8: May oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
4: May protection
8: may
4: pa.
8: May antioxidant ka pa.
4: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat, indog tanan.
2: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
4: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
4: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
2: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung ang BCO, wala kaagiinit, Sir Boy.
4: Pinaka-kampiyon klase.
2: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
4: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox yun eh, lipids.
2: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
4: Napamati sa aton.
2: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
4: Uy, anak na.
2: Glutathione
4: na.
2: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
4: may ga-repair man.
2: May ga-repairman, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Mm-hmm. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
0: Wait, campion.
2: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
9: Kulang na.
2: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doxam.
8: So importante na ang good fast sa aton yung mga cellular, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
2: Correct.
8: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
2: Oh, pero may natumpatihan sa ano? Kaon mani.
8: Kaon mani. Oh.
2: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
1: Oh.
0: Layo lang.
2: Layo gid ya. 100 times.
1: Mas lalakit ang joints mga kaon mani, guro? Mm. Oh. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
8: D3 bio. Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, sir boy,
0: nerve cells, no?
8: Ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
0: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
8: Para hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga.
2: Try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
8: Oo.
2: Di ba gasiga-siga.
8: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kabundanan kun nga asig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
0: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipids siyang nga help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon siya na? Kung gadito bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imosilila, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
2: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. pipirmi naman balik-balik. Monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula. Di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Sa imo immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano? Hindi ba stress ang imo immune system? Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na pirmi naman balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Isa lang.
9: Every 8 hours.
2: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man sa ano, wala side effect, wala
9: it's all natural.
2: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang gituag
4: cancer.
2: Sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento ditribayo no, ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
10: Ditribayo with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang Ditribayo bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
10: Ditribayo ang Ditribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. Ditribayo.
12: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Suma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
10: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
7: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang ditribayo kadadlaw, Dr. Neil?
2: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalon mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na ditribayo. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom ditribayo.
1: Abisan dinggi, ganing inom ko
2: yan. Diba dinggi subong? Grabe ang kwan.
1: Pataan ko.
2: Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag ditribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from ditribayo, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
4: Patay sila.
2: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
4: Bacteria. Sang
2: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
1: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D-train na siya nga daan nga dala.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My kumso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
10: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:35. Ini nga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
11: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalaggo nga mabalita. Kaba impormasyon nga nagakanabot diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa milog sa nga pungsod Pilipinas. Kita na gabi-abi sa atos mga K5 diri sa 180 tanan ka barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan sang aton sa nga pagwaragwag sa mga nagatutok subong sa ilatag sa kamang radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag subuman nagamonitor sa aton siring mga relay stations. Sa may Banwa sa Leganes, Syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw. Kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man nagapangamusta sa ato mga K5 sa bilog sa ka Western Visayas, sa bilog sa ka Pungsod, Pilipinas. Sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakaagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka maing oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope yala ka mo sa maayo sa ka kahimtangan. I-like na kag-share nga ito sa nga pagpangalagad para sa nga mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Saran ka mo makamonitor, ma-update mga kaki-5 sa ang mga pikuli na gakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalagang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dari kita sa adlaw sa ninga Martes, pitsa 29 sa bulan sang Setyembre. Ikalima, kagatapusan na nga Martes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: 87 diya sa nabilin, kamagabot na kita sa adlaw sa nga Pasko. Kag subuman, no? Isa na lang ka adlaw ang nabilin. Kag bugto ng urango sa bulan sang Setyembre. Pagabot na sa Webes nga adlaw, ari kita sa ikapulo sa nga bulan, ang bulan sang Oktobre.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa kinandan, kita ang temporaryo nga makatalo sa isa nga regular ang kurban sa ngalan ni K5 Ray Espea Malay. Ako naman inyo lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. Sa liwat welcome sa Martes edition sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Una sa tanan ato sa pagpasalamat sa ato sa nga makaako kay hindi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan makabugtaw subo nga aga. Amo ni ang labi kag labaw sa tanan, hindi kita malipat sa pagpasalamat kay sa gyapon na ginatagan kita sang isa naman ka adlaw. Dugang sa aton sa nga kabuhi. Isa naman ka bugay, isa naman ka blessings. Ang pagbugtaw naton sa aga pagmuklat naton, amoning unahon naton, no? Nga pagpasalamat sa aton sa nga makaako.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa aton sa nga pagpangalagad, sa gyapon kita ang mag-updown sa aton sa mga K5 News Patrol Reporters. Makaupo na ito karon sa aton sa nga K5 News Patrol, si K5 Elmer Sable. Kaya daw naglain ang pamatsan ni K5 Karen. Nagpanglugayawan lang to sa Gimaras sa nahilanat na yun. Basi kinanglan ni K5 Karen ang akispirin. But anyway, sa aton sa nga pagpangalagad, pila karon kamadalag ko mabalita ka ato sa pag-istoryahan sa sing Martes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Kahapon, nag-take effect na. Epektibo na kahapon niya adlaw ang ining fair increase. No, dugang nga pamasahe mga ka-K5. Dugang nga saka sa aton sining plete. Nati sa traditional jeep, no, ang gindugang sini is piso, no, sa minimum fare. Kati sa traditional jeep, ang minimum fare ta is 13 pesos. 30 pesos nagdugang sang isa ka piso na imo na sumunga 14 pesos ang minimum fare. While on the modernized jeep, pumalin sa 15, no? Ang minimum fare na imo na ning nga 17 kapesos.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Bot silingon, no? Dugang-dugang naman sa budget, ha? Sa mga ginikanan, kaya pa?
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sumungad law, basta gani Martes kada simana, amoning mapagulag sa presyo sang aton sininga agatong. Pero may pagnubo. Pero daw, kibot kita sa pagnubo. Kung sa bagay, expected na ni. Basta gani istoryan, pagnubo sa presyo sang gatong kung kaisa sinintimus. Pero kung magsaka, ya, tag-apat ka pesos, tag-limak pesos. Pero sa diesel subong, mga almost 7 ka pesos ang iganubo, no, sa diesel. Pero sa gasolina, Sos Mariusip, mga 40 sentimos, 30 sentimos. So, pasaka sa ligad ng simana sa nga presyos ang gasolina, yara sa 4 ka pesos, tob-tob 5 pesos. Pero pag nubo, 30 sentimos. Kaya ang malain pa rin mga ka-K5, ginalauman nga laban-laban sunod nga simana, liwat naman nga mga timbuok ang presyo sang gatong.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Inimatapos nga si US President Donald Trump na gin-reject ang ining proposal na sang Iran. Bala mo subong ang sitwasyon sang Iran kag Estados Unidos daw ga kaangay nga naghahampang sang tag of war. Kabalo ka mo sa ampang nga tag of war nang gabutongay bla. Tibalaan taman ang magtimbang sa nga bahin na kontani magapangita sa gitawag nga win-win solusyon nga hindi man kapyerdihan sa Estados Unidos, hindi man kapyerdihan sa Iran. Pero mo kung kay isa basta nag-negosyar ikaw kag hindi maka-come out. Isa sa nika maayos ni abi nga deal ang isa na iya maisol ina mga kakifive tikon sa gira lang gid ang bot ko nakambal kita nga nang madinlag-on ang Estados Unidos kontra sa Iran.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya kung lang tawon naton kung madinlag-on ng Estados Unidos, dugay ni natapos ang gira mga kakifive sa tunga nila. Kung kaisa may uluuntat sa nga pagpalupad sa nga mga missile, sa mga drone attacks, pero we expect sa mga, kung kaisa sa mga isakadlaw, liwat naman yung mag-atake mga kakifay. Ang kapitalya sang Iran, amo tumbal na itong Strait of Hormuz mo. Tanan sa nga mga alagyan, kagapilas ni, ka mga ginakwaan sang ato sing oil, na dito sa Middle East, amo niyang ginatake sang Iran, nga para sa ila, no, amuning ila sa ning panagang, no, sa Estados Unidos. Siling sang Iran, sige lang ang pag-atake Estados Unidos. No, kay mabawi lang kami sa mga epekto sang ekonomiya, no, sang bilog sa ning kalibutan. Ti okay lang ni kung ang imo sin nga pungsod ya, makabig na ton mga first class. No, pero kita ya, sa ding kita nga klase sang class. Kung sa mga pampakabanwahanan pa, ara taton sa 5th class municipality mga ka-K5. Ang Estados Unidos, ang Iran, ibang kapungsuran. Ara sa 1st class nga pungsod. Kita ya ha, ara ka panguligoto. Tang epekto sa ni, grabe mga K5. Tisubong siguro matigala ka mo nga ang kwarta mong isaklibo. Kung lang tawon mo, ano ang ipamakal mo no? Amo ni ang bal nila nga kumabuinan isa moklibo. Libog ulo mo kundi na nagkadto.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: E ginalauman tungod sa sing pag-reject ngao ni US President Donald Trump ngao sang sining proposal sang Iran at ilaban-laban magatimbuok naman ang presyo sang gatong.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4.46 sa aton sining pagpanganagad tungod sing pagsigisigi sa nga pagtaas ang presyo sa nga gatong sa aton sining pangkalibutanon. Ti ang LTFRB maganubo lang gid, no? Ang pamasahe ang platita once nga ang presyo sang gatong maganubo kag ma-stabilize.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Balan mo, laima kumagambal kita nga ang plete panubuan kung maganubo ang presyo sang gatong. Tisubong nagnubo ang presyo sang gatong. Pero ang ambal naton wala pa ini mahibaluan kung magsigisigi ni kay gina-expectar subong katilaw ta sinintimos piniso-piso nga rollback. Expecta raon to sunod kisimana nga liwat naman magatimbuo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay ang ginahimo sa gobyerno ta ayuda nga ayuda sa Gyapon. Na daw kaangay lang ang dako ang pilas butang lang ban-aid ah. No, hindi na pag tayon ti ang ining mga band-aid solusyon sa gobyerno ta tinaya umalagi lang na no, swerte gani niyang may mga ayuda nga ginabaton sa gobyerno pero makaluoy din mga middle class na no, nga ti sila niyang gabakho subong sila niyang nagapasan subong kaya mga middle class wayas ang kuglingon o kung wayas ang ayuda sa gobyerno ta kundi na no, sila niyang nagasalo nga magbuhin sa mga tax ta nga batunon kada sweldo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang middle class ya mo naga salo tanan-tanan eh. Di kon middle class ka hindi man bastanteng income. Ah, ginawa man gani ka pa igo-igo sa ni, no? Mga K5, tabi ginahinyo ka din nila, tani ning mga middle class earner, kini mga nagabaton, no? Nga mga middle class, tani may ayuda man na no, halin sa gobyerno kay kun sumahon siguro kalabanan diri sa may pungso Pilipinas ilabi na diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo yara sa middle class na no, mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Makakaon ka sa tatlo ka beses isa kadlaw kung kaysa makabro bakal-bakal ka man ka mga panapton mo mga kinanglanon mo. Pero hindi kin matawag nga pigado. Kag hindi man matawag, of course, yung mga granon eh. Aga, paninguha kag nagapanikasog. Ah, para nga makabuhi kag bisan paano makauruuswag, no? Mga K5. Amo ni nga samtang, no? Nagalakat ang mainadlaw, samtang nagamahal ang tanan sa Balaklon, ginapaabot man naton nga mahimo magasaka ang ining mga kaso, no? Mga crimes against property. Ining mga kinawatay, sudlanay sang balay, ang iban sina, tipag panunto sa ila kaugalingon.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Amo na ang balila to survive kuno mo. Na, ah, tanani mo on mo. Na, kung kaisa ti alangot man sa buot mo, bisan illegal kung kaisa sudlan mo. Na, ilabi na gig kung kaisa nga ang tawag mo lang nga, nagakuha ng emotion nga sulok-sulok na. Ah, ginagutom ka na. Ah, ti anong mahihimo mo? Ah, kung sa ti himo sang krimen, ang kapitalong ko isa, ti hadlok eh. Ti ko sang pagpangawat, paswerte mo lang mo. Ah, madakpan ka, ti malas ka eh. Pero kung hindi ka madakpan, ti di malas ka. Ti dito gani sa may barangay Aligre, sa may banwasang uton, nakuhaan sang CCTV footage, ang pagsulod na no, sang isa sa kakawatan sa ila sa ni nga puloyan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ama nga before kita magtulog, dapat nga i-check it naton. No, nga ton sa ni nga mga piyertahan, mga bintana, ta nga naka-lockit. Kung kaysa gani, sudlan ka sa kawatan nga lock ng tanan-tanan. How much more pagin nga, why ka blaka panirado? Base ang ibang lalipat kay ti kakapoy. Halin sa trabaho, no, kung kaysa saraduhan ang pertahan. Pero kung isa lipat kita, no, nga mag-lock sa aton sini, nga pertahan o kung bintana. Tingning mga kawatan, ining manunghimo sa nga nasambit sini nga makrimen, ang ginaulat lang sina, amo ang itawag nga oportunidad.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Tama na dapat, no, nga hindi nato pagatagan sa mga opportunity. Kining mga salina to, may mga lain nga tuyo sa aton mga kakibay. Nagligad man to ngayon, adlaw na sa may haro, ganyan may hold up, no? Pero dasig man pulista, kay nadakpan maning nasambit sa ning mga suspitsado mga ka-K5.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Mayong agagig kay Ma'am Rosemary Jimenez. Nang itamyaw sini si Sir Babes sa Gantalaw. Karon ipalabot ko na karon mag K-5 kamustahan ta Ma'am Rosemary Jimenez. Kay Sir Alex Sasabo, good morning. Kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, may daiging aga kay Ma'am Anlin Ligada, kay Sir Danny Jumedes Agpalo sa may New York City. Kay Ruben Molina, may adayad gig nga aga. Inom na kita kape. Ini kita tubig kay mga pikita, ang healthy nga kape. Detox sa Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina Mapaw sa may di kamay kalanan, sa may barangay Rizal Lapos, ng Subong, naga-timpla sa saburusong sabaw sang isda. Bisita lang ka muna, kaya available na ang Detox sa Coffee Mix sa kay Tita Rina Mapa sa di kamay kalanan.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Alas 4.52 sa aton sa nagpagpangalagad. Pila ka nun kapag pasiplat ng ton sa mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Kahapon mga K-K5, ginapatigayon na ang ining nasambit sa ni na ika-30 nga adlaw sang impeachment trial batok sa kaya Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Kahapon na ang representative from Phil Gips nagin na cross-examine nila si Supenya angot ni sa saning mga negosyo ni Vice President Sara Duterte lakip man ang iyas nga bana nga si Attorney Mance Carpio. Kaglakip man nga ginimbitaran no kahapon mga kaki 5 ang aton saning kapulisan from the firearms explosive ordinance no kay gina-check diri mga K5 kung pilagid ang pusil no mga gipagian nga armas sa mag-asawa nga Duterte.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Ang nangin na witness kapon amoy si Police Major Jurickson Sanggalang no sang PNP Firearms and Explosives Office no siya ni ang gina-presentar kung sa diin based sa iya sa nga information mga K-K5 ang pamilya Duterte bakit mo damo pusilo 51 ka mga pusil no nga ginapanigiyahan mga K-K5 tinamangkot ganining pag-angkon sang 51 tanan ka mga pusil pwede ayan ini kay base sa record si Vice President Sara Duterte may 22 ka mga firearms no base sa iya sa ning ngalan nalakip diri ang 3 tanan ka mga rifles nga lunsay ni mga class A pareho sang mga automatic sini no nga mga rifles mga K-K5 kag on the part sang iya sa ning nga bana na mga halos yara sa 29 ka mga firearms lakip na diri ang mga class A no nga mga armas so kabilugan 51 ka mga pusil di ba si mangkot ka mo pwede makaangkon ang ining isa sa ning personalidad pero suno diri no sa ila sa ning testigo from firearms explosive office no pwede makapanag-iya mga K-K5 tinga nga nakalabot sa punto sa pag-check sa mga pusil kay ti tanan ni malisensyado man no ining mga pusil kay ti ara sa record mo no luwas lang gid kod may magtago kag way sa record ti mga illegal eh pero sino man ma-question abi kag sino man mapatigayon sang raid kon may iligang ginahuptan ang isa sing public official. Ah, aber. Ah, kung big si presidente ka, kung may mga loose firearms ka na, inilisensyado. Sino may isog na mag-issue na sa ang search warrant? Ah, again, sa ito si mga patagas official sa ang gobyerno ta. Ah, laban-laban, bisan balaan mo, mahipos ka lang. Kinganga naglabot sa punto nga sa mga pusil, no? Gintang nga check sa prosecution. Mambal iban mo grabe ba sa mga pusil gina-check na? Kahit yung ginahistoryahan subong sa Article 2, amo ni mga K5 ang mga hindi mapathag nga mga manggag ni Vice President Sara Duterte, including ang iyasan nga bana nga si Attorney Manz Carpio. Idaw nalakip man eh. No, siyempre sa salin, kiti dapat butang man salin mo. Kahit ipropriedad man eh ang pagupot no, sang armas mga ka-K5. Kung basiyan ta, no, based sa kaisang gala, ang ining pusil no, ni Vice President Sara Duterte nga 22 kabilong, kung pang tutalon ta ni mga yara no, sa 2,184,550. While ang iya singa bana kabilugan sa 29 sini ka mapusil, ang worth sini is 5,035,820.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: So, ang nag direct examination on the part sang prosecution, no? Wala mo kung ara ka sa prosecution, no? Kung may witness dira, kiti inyo na witness, no? Ang tawag siya na is direct examination. No? Kung na may ipamangkot ikaw, may mga luyag ikaw i-clarify, may mga luyag ikaw nga iya, nga masanagan sa nasambit siya ni nga mga report o kung dokumento. Pero kung ang defense mamangkot sa witness, ang tawag siya na is cross-examination. No? Pero kapon, may na mag-cross-examination, no? Ang kampo nanday Vice President Sara Duterte pinaagi sa isang council nga nagtindog diri amo si Attorney Narvasa.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero subong bulubantayan mga ka-K5 kay mahimo subong adlaw mag-testify now bilang hostile witness ining alkalde sa may bayan sang Davao City. Nautod ni Vice President Sara Duterte. No, either subong adlaw September 29 kag September 30. No, ining si Basti Duterte, mati unay nagtayag, gawin na inalungong no, sa saning Gen Corporation nga connected ang iya sing utod nga si Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag bulubantayan man ni kay ipatawag man sang prosecution na bilang witness si Anay Senador Trillanes. Basi magkilit anay ito sa impeachment court ang duwa. Kay balantas ang una doon naghangkat anay sa tapong ulay mo. Na si former Senator Antonio Trillanes kag si Basti Duterte, ha? Basi maklit anay sila to. Kay angot gyapon ini sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte mga kakipay. Kag sa pabot si nga Webes niya daw October 1 tugtog October 14 mangin full na, na busilingon na sa isa si kadlaw duduritso na ang ining impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kiti subong niya ang impeachment trial palang Lunes, Martes, Miyerkules, kag sa oras nga alas 10, tubtob alas 3 hapon. Kiti may lunch break lang na. Pero subong October 1, tubtob October 14, mangin full force na. O kung mangin makabignaton daw maraton hearing na angot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya ginapadali sa prosecution nga matapos ang inasambit sa na nga impeachment trial. Pero may pending pa subong ha. Kaya ginahulat-hulat subong kung ano ang stand, ano ang makoment sa Korte Suprema angot sa pagpanubo sa voting threshold to convict Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang mga mahistrado ta, mga justices na subong sa Supreme Court, na mga masako-sako, aside sa ginapa-comment sila, na regarding sining voting threshold sa pagpanubo, kahit isang una kinanglagid ang decisize mo, kahit 2/3 ang 24, pero ipanubuan ina, depende sa yara ang nagatambong, na nagaparticipate, nagadeliberate sa impeachment trial, isbong kinanglan 14, na based sa ruling sang Senado. Sa muna, sako ang Korte Suprema subong kag bulubantayan man kung ano ang makoment sang Korte Suprema angot sa sing pagpostponed sang barangay kag SK election.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Sa mga incumbent subong nga mga barangay officials, kita mo may isa ganito ka kapitan, pagkabaloy ang aging postpone ang barangay kag SK election, nagligid-ligid sa loob. Da taga Isabela na sa may Negros Occidental, grabing kalipay mo. Ang ibanggay hilibi matapos mahibaluan nang ang pagpostpone sa barangay kag SK election. Tiambot lang ko ng ilahibi sini, nalipay tungod nga na-postpone kay tungod nga ma-extend ang ilasin nga serbisyo sa mga pamuluyo o kon ma-extend ang ilasin eh nga ginabaton kada bulan kagsumuman ko ng mga racket manda nila hindi timo da malipay ang madugangan sang tatlo pag ikatuweg kay or dua katuweg kay sunod nga eleksyon sa mga sunod pang bulan sa Nobyembre. Pero may mga president na nga natabo nga sa nagligad na naging postpone gid man. Pero ang panindugan sa Korte Suprema, sina dapat may eleksyon ah. Granting la, butang talang ah. Basi kung kontrahon, taka ma-incumbent bla. Pero mambal ko lang, hindi pa 100% na nga malipay ka mo nga may eleksyon. Pero kon ang ining mga petisyon nga ginfile sa Korte Suprema, pariho ni Attorney Makalintal, Attorney Romulo Makalintal, na kung ginisagad niya ko na in terms sa election, kay ti election lawyer ini. Once nga i-grant paboran sa Korte Suprema, why giman election subong may imo sining nga tuig, na base kon sunod nga tuig, no, hambalon sa niya Korte Suprema nga i-reschedule ang ining nasambit sa ni nga barangay kag SK election.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Kaya hambal naton ang maka hambal nga ma-postpone ang barangay election among Korte Suprema ta, no? Kay ti may mga nag-file dito sang petisyon mga KK5. Sa ato sige pagbalik i-check nato report sa atos mga KK5 News Patrol reporters ang droga diri grabe sa may Balasan to. Valor 4 million pesos nga illegal drugs ana confiscate sang aton sini nga kapulisan kag lakip man no dumduman ning kaso sang pagpamuno sa may distrito sa nga Molo aton nag kantabang biktima barangay Tanod no nga nag kwan ato nagresponde ang nagbuno sa iya matapos nga nagpanago sang pila si kabulan nagsungka sa aton sining nga mga otoridad.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Taglakip man ang ining mga pagpamahog naman sa mabulutuan. Sus Mario Sip, ay baano ay taubrahon ginaw? Mamahog-mahog kita. Ang buto sinun niyang white ubrahon sa kabuhi, nga muning kapigado sa pagpamuhi, pagpuraot sa pagpangabuhi, ang ubraya pang, kwan lang, pang panunto. Kahapon, tatlo ka mabulutuan, nakabato naman sa pagpamahugo. Diri sa baybayin sang syudad sang Iloilo. Kahapon, siyempre, tiyap day lang ang opisina ag ang klase. Kasi tungod nga ginatagan importansya

0: sa ato suring nga pagbalik pagkatapos sa plakiportanteng mapahibalo paliog standby.
1: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio.
5: Good news!
2: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch, located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
2: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
6: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May DC, alkaline nga vitamin C.
2: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang may DC. Kag one capsule, 310 after 1 week. Nanamigit ang ako.

0: nga paminaw.
1: Salamat sa MyTC.
2: Mabuti ka.
3: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika.
4: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!

0: sa bawat ikot, hanggang mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
12: Tigasi!
13: Tigalapa!
12: Tigasay!
13: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
13: Supplement for men!
12: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing
13: performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
13: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo,
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Mas tinlo nga tayo,
12: happy kanunay,
13: DTX 500.
12: Masaligan,
13: epektibo,
12: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar,
12: DTX 500.
13: Ikaw pala
12: ang may diabetes,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
13: kag gakontrolar
12: sa imo blood sugar,
13: DTX 500.
12: Sa
3: Rica Epic Tempo
4: DTX 500
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
3: Yung may D3.
4: Mga kaps, mga butika.
3: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
3: Yung may D3.
4: Mga kaps, mga butika.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: May puso!
19: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na!
20: Balitang K5 sa umaga!
21: Balitang K5 sa umaga!
22: Pabalik mga K5 sa ato silang pagpangalagad diri sa Martes edition sang Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
22: Bangon na! Himos na ha. Dapat antes sa magadto sa mga trabaho naton, no? Magadto sa ato sa mga bulutuan, no? Maligo kita, gamit kita DTX sa Beauty Soap. Para mangin mahamis, maputi ang imo nga panit kag batok sa mga skin diseases na, sa mga lap-up, sa mga arikis na, no, detect sa beauty soap. Kapatapos paligo, dapat tamot-hamot pagid, no, bisan mag-alsa ka pa sa imo nga ilok. Hindi pa ni maho balas, hindi pa ni maho bayabas. Gamit kita Klinika Deo Fresh. Ini mga produkto ni Dr. Mel Itang-Uy sa Klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga butika, pharmacy sa inyo lugar, mga klinika outlet sa inyo lugar, ka pwede ma-order sa Shopee kag sa Lazada. Kaglakip man mga ka-K5, na kon subong at simpo, mahal ng tanan, tibudlay pagid magmasakit, kaya nga mahal ang bulong, mahal ma-hospitalize ta. Samtang maayo pang inabatsyag na ton, dapat pabasgo na ton ato siyang immune system. Mag-inom kita sa combination sang The Power Trio, Klinika DTX 500, the superior antioxidant, ang Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Sara makapatay sa mga bakterya, kung mga viruses, nga mong mga ginatunaan sang aton sining mga balatian, mga ka-K5. Kining The Power Trio, ang DTX 500, kaysa mo man ang Mighty C, kag D3 Bio, mga dekalidad nga produkto sa giyapon ni Dr. Ramil Uy sa Klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center. Available sa mga klinika outlet sa inyo lugar, sa mga butika, pharmacy, kag pwede ma-order sa TikTok, Lazada, kag Shopee para madulungid sa inyo sini nga mga tag sa kapuloyan.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
22: Tag of course, pangapi kita sa healthy nga kapi, Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alas 5:20 sa atong sining nga pangalagad, iga-check na itong report ni K5 Elmer Sable. Na kay pinag ka mga public utility jeep naton, mga taxi, nagpasaka na. Nausang ila pamasahe ang pamangkot, may nagreklamo man nga mga pasayro. Amutambal na ton, dapat secure kita. Nausang taripa kapon, aga pang iban, may makita na ton mataripa na sa likod blasang driver's seat. Na ara na butang ang taripa para nga kung mamangkot kag suktanay. Why na sandamo pa nga reklamo. Although nga tipkiso man lang ni, pero sa pagpakabudlay, kag kapuraot sa pagpakabuhi ta, bisan piso subong, daw pangin matyan mo ka K5 pool. Na, tisipati mo kung kwarta mo lang 30 pesos. Kaya bin mo sa unang plate sa traditional jeep, 30 pesos. Tisubong na imo na 14. Di kung isang driver, bisan mag-ayo ka nga, ay noong kulang ginag kwarta ko kay insakto lang ning dala kong pamasahe. Di kung sa 13, di ba si sa piso pala nga imo na 14 ang pritihan, ba si ko maglinaway pa bla? Amo yung subong kapigado, pagpakabuhi na mo. Asa sininti mo, subong nga, kung pwede pala nga makuha mo mo. Yawat pa ni. Ibalungon ta ang report o pod ay K5 Elmer Sable.
20: K5 News FM. Kampyon Report.
22: K5 Elmer.
23: K5 Break, Setyembre 29.
0: adlaw sang Martes at kagatuman pa ang kasakit sa mga pila ka mga commuters kag jeepney kag mga modernized drivers ang ikaduhang adlaw sa pagtaas ang sugod nga adlaw sa pagtaas ang aton nga pamasahe sa mga pila ka mga sulakyan diri sa siyudad sa Iloilo kag K5 Rex kag madumduman no nga may kita sang isa ka peso nga pagsaka sa aton mga traditional jeepney kag duwa ka pesos nga pagsaka sa aton mga modernized jeepneys no kag aton kag ina na hibaluan sa isa ka taxi driver kag K5 Rex nga kinte ini ang ilang ginsaka halin sa 50 na flag down kag kahapon nga adlaw unang adlaw sang pagsaka sang pamasahe wala pa nila ini na implementar kay tungod nga wala pa sila makakuha sang certificate humalin sa LTFRB.
22: Why pasang taripa? Why pasang taripa? Why pasang taripa nga nakuha alin sa LTFRB kay we need to secure sa nga taripa. Although nga ibang pasayro, insidiyaman nila kiti nagamonitor man sila sa mga balita nga epektibo kapon nga adlaw September 28 amo ang pagpatuman sa pagpasaka sa pamasahe. On the part of isang taxi, no? Ang flag down, busong nga pagsaka ang plan sa taxi, 50 pesos na gilayon ang imo baydan, no? Pero subong nagdugang sang 15 pesos. Busong lingon pagsakay mo sa taxi, 65 pesos na ang imo sing pagabayaran kag why na sang kinanglan pa i-calibrate ang taxi meter kay ang matabo diri no once nga sumakay ka sa taxi tapos ang balayran mo abi sa pagadtuan mo is 150 pesos ang nabutang sa taxi meter nga baydan mo madugang ka lang additional 15 pesos ni K5 Elmer Bocelingon imbis ka 150 ang bayran mo may mo na nga 165.
0: Yes, kay K5 Break. No, kaga aton pagibaluan kagapon nga unang adlaw no, nga may mga pila pa ka mga jeepney kag mga salakyan nga wala pang pasaka sang ilaplete. Pareho na kahapon no nagpauli ako sa probinsya nga kag after ina no ginpamangkot na to ng pila ka mga drivers kung may ara na bala sang pagsaka akong ginimplement na bala sang pila ka mga jeepney drivers kay mga traditional drivers naton nga ang pagsaka sang plete apang wala pa ini no wala pa nila iniigin na implement kahapon nga adlaw. Mm-hmm. So sa subong no expect na to na sa pila ka mga drivers naton nga may mga ara na sang pagsaka especially sa aton ng mga modernized kag aton ng mga traditional jeepney drivers sa K5 Break.
22: Oh, pero wag man reported dabi nga nagbaisay no ang pasayro ka ang driver kay ti ang ibang driver na no, for consuelo man kay ti baluan nato ng mga drivers naton may mga kwan man mo may mga kabataan nga napaeskwela no may mga kabataan nga nagaobra ti balaman nila nga bisan piso lang ni pero masupot man mo. Just imagine, kung kaduwa ka bisis magsakay, sa isa ka adlaw, kung ang katuan mo lang is between lang sa minimum fare ang bayaran mo, kung kaduwa ka bisis magsakay, ang pakadto pa uli mo is 4 ka bisis, 4 pesos sa K5 Elmer. Di kung ang imo si nga obra sa isa kasimana is 6 times, anong ka bisis, times 24, sa isa kasimana, 24 pesos ang ikaduga mga budget. Pero, ang inang 24, i-times mo pa sa 4, no? Sa isang bulan, 24 times 4, 16, 76, 96, no? Bocelingon, ang idugang mga budget sa plete, kung kaduwa ikaw ka beses, magsakay pa kadto, kagpagpauli mo, sakay pagidwa ka beses, ang idugang mo sa imo budget kada bulan, 96. Tisiling mo doon yung pamaburubugat. Ang mabugat pagidere, tisiling mo hindi mabugat kada bulan, 96, no? Pero sa sulod sa isa ka tuig, just imagine kung pila ang nakuha sa imo sing budget ka K5 Elmer sa sobra isak libo kay ti 96 kung pulok bulan 960 mo. No, ti may duwa ka 24 mga isak libo gid no ang dugang sa imo sing budget ka K5 Elmer ti sa isa ka kabulan may isak ka libo nga nagasto ang isa ka libo no damon man kadtuan ta nga ibakal sa mga basic kag mga prime commodities natong K5 Elmer?
0: Yes, kay K5 Rick, no? Kag suno man gani sa mga pila ka mga drivers kagina nga may ara man yung mga pasahero nga makaintindi sa pagsaka sa pamasahe.
22: Correct.
0: Kag syempre may ara man sa mga and pasahero nga nagareklamo pa sa tuman kasakit kag pagsaka man sang ato nga pamasay. Kag kay 5 break no mayara kita sang isa ka taxi driver nga gintangayuan sang reaksyon nahanungod sa iyang masiling saka sang okon pagdugang sang 15 ka pesos sa presyo sang aton nga mga taxi kag of course nga wala ya pa ini ma-implement kahapon ang dugang nga additional 15 pesos kag dira ya i-explain ang pag-uwa man sang certificate sa LTFRB pamatian naton kay Kevin.
22: Sige. Now interview ni Kevin Elmar sa isa ka taxi driver.
1: From K5 News FM Iloilo. Sir, since may ginpatuman kagapon nga pagsaka sa plete sa pila ka mga traditional kag modernized nga mga salakyan diri sa siyudad sang Iloilo. Ano imong nga reaksyon sir kay ti magtaas nang aton nga presyo kang plete subong?
17: Ano mo gyapon kay daw ya kita subong sa pamasahe daw ang mangyapon sir daw ay mangga no
1: sir kay gid pasaka na ni sir ang gid implement niyo na pila gid pala dayon kagapon ang 65 na flag down kapon na nag bilin kamo dani sa 50 gyapon
17: sir ang flag down kay ang 15 na ya bali additional na lang na ya.
1: Oh. Sir, need pa ni Kidman po ang certificate sa LTFRB para may basihan ng ato yung mga pasahero.
17: Oo, need nga kay kung why na pirma, sir. Basta kung magreklamo bala pasahero. Kaya kami mangyapo na makapanan sa pasahero, mabalikan bala.
1: Sir, ano niyang process, sir, sa pagkuha sa certificate?
17: Bali ang mga operator na siya, sir, ang makakuha, mga sekretary bala. May daw may matrix na sa nga papirmahan sa LTFRB, gitsa. Parang sa Europe lang hindi magreklamo.
22: Oo. Kaki 5, Elmer, amo nang nakuha nga certificate o kontaripa sa opisina sang LTFRB, no? Dira na butang ang ining mga pagsaka para nga once nga may question o kung may reklamo ang pasahero, amo nang ipakita sang driver, no? Nga may ara sang fare matrix o kontaripa ngalin sa LTFRB to be official, no? Nga ipakita nga ti, amo na, nga nagsaka na kaki 5, Elmer. Salamat kaki 5, Elmer!
0: Salamat kay K5 Rick sa mga K5 naton nga may diabetes magtumar sa DTX 500 ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapalubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may maubakal sa tanan nga branches ng Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Rabel Uy. Kaupod sa patrol si K5 Makoy Espea Umalay kag ako naman si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
22: Salamat din kay K5 ba Elmer Sable. So far daw ay masang reklamo kita nga nabaton sa K5 News FM nga nagreklamo nga mga pasahero. Ang importante diri in Chintiana ay talang, no? Although nga ti piso mo lang ni, no? Pero sa iban, ang piso hindi lang. Kay para sa ilang piso, no? Dako niya nga bulig, no? Para sa, sa ila nga pagpangabuhi. Marami makuturan kita yung kadagabalon lang gid sa ila nga plate, insakto lang gid, no? Sa plate. No? Kung isang sakripisyo, kang luyag magbakal, matanik kay ice water eh. O galing kay Tiwai, kay isang budget kay nagbakal mo kay ice water, hindi. Insakto lang plate mo. Kontra sa ibakal mo na, malakat ka lang papauli mo. Amo niya, may nagabalo ng insakto. No? That's why, nga gamay ng insintiyanay. Sa kamudlay nga pagpangabuhi, may linaway patatun. dapat insintiyanay kita nga kung ikaw ang driver, ikaw ang pasero, no? Gamay lang istoryahan. Mapasintiyanay kita. Hindi kita magbinais ka ilinaway tungod lang dira, mga kakifive. No, istoryahan ta sa matawhay. Di ba Ma'am Helen Pagaypay, kay Ma'am kay Sir John Bayuran, no, kay Ma'am Beth Idar Lilia, kay sumakay Sir Arturo Lilia, sa may barangay Maspasan, sa may Banuas Kalinong, ka mga pinidex coffee mix na. Si Ma'am Beth kay Sir Arturo, samtang ni nagahimo sa ilas ni nga lumi kag batsoy, no, katimplas ang sabaw. Ang ginainom niya, DTX coffee mix. Kag kay Ma'am Erlina Talar Magulis, kag Sir Noel Gulis, sa may telecom compound, barangay Quintin sa Lazaro, DTX coffee mix, mang ginainom ni Sir Noel. Kag sumuman na good morning kay Ma'am Veli Alarilla, kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Sir JC James Galvillas, ang ginoman isang DTX coffee mix. Gatimpla may subong stand sa buruso nga batso. Na may wala gid may nakakita ka belt bag amo to. Basi ko may nakakita o galing kay basi ko may na magbalik bla. Amo ni kabudlay pagpangbuhi, iban na apakita nga hindi ilayag na kwa nila sa JC. Kay Ma'am Tarsila, ungkay disena, may adagid nga aga, kay San Nemesio Tahala Senior. Good morning kay Tita Janet Casiras Villarosa sa may Anaros Village sa may Manduriao. Ay, dami na kay Tita Janet ba kay Sir Bene Hermano, kay Sir Eduardo Ignacio, kamonitor sa may barangay poblasyon, Ilaya, na sa may Banwasan nga Sara. Kag, of course, may rin mga aga sa kay Ma'am Aisha Ahmad, kag kay Sir Danny Dumidis Agpalo sa may New York City, kag kay Ma'am Annalyn Panis Agravante sa may Banwasang San Enrique. Kumusta na kay Sir Kerbea? Kay Ma'am Herminia Tuando sa may Kasalsagan, Banwa sa Putautan, kay Ma'am Anel Bahade, kay Sir Nonito Sumbong, kay Sir Francisco Mampula, payo gani kay Pliti, piso lang dugang, masakit pagit sa driver, kay taglimang gani, ang kasaka sa gasolina, amo man. Kaga subong man sa kay Ma'am Nance Palalis, Pamilya Palalis, kag Tuando sa may Santa Cruz Arribalo, kay Tita Indangda! Na, kumusta nung pamahawtan at Tita Indang? Anong surod anon, tara? Pagbalik natin ang couple natin at sa K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Pagkatapos sa plakiportante mapaybalo, paliog standby.
6: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: D3 Bio with Vizio.
23: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
18: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
18: Yung may D3. Mabakas,
24: magabuti ka.
18: D3 Bio.
25: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
18: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
18: Yumay D3.
24: Malakas, magabuti ka.
26: My family history ba na kamuusong diabetes?
27: Mag-TDX 500 ka!
26: Mataas ba na ang imo blood sugar?
27: Mag-TDX 500 ka na!
26: Ang DTX 500!
27: Ang may powerful compound!
26: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
27: DTX 500!
26: Garantisado!
27: Epektibo!
26: Ara mismo!
27: DTX 500!
26: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
27: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
26: Masami nagkapangihi!
27: Masami ginauhaw!
26: Masi may diabetes ka na!
27: Mag-TDX 500 na!
26: Ang DTX 500!
27: Ang may powerful compound.
26: Nga nagapanubos
27: ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Garantisado.
26: DTX 500.
27: DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang apalaya extra.
27: DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
18: DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka,
27: magabuti ka.
18: Mighty C.
27: Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
18: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
18: Mighty C.
27: Ang alkaline ng vitamin C.
31: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
18: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
32: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics!
2: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galao magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro kapulkatol,
9: DTX Beauty Soap.
32: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman from man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
10: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for men. Mahigro ba na ang imo dugo?
13: DTX 500.
10: Masamit ka ba na gina allergy?
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500
13: ang nagatindlo sa imo mahigro nga dugo.
10: Nga sa masami,
13: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
10: Masalrikan
13: DTX 500.
10: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
22: Pabalik pa K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
22: Good morning kay Ma'am Ludi Gulilaw da sa may Lumar Iteri sa may barangay Sambag Haro kay Bro Romar da tuon na taxi kag mga jeepney drivers kata pamahaw da subonga. Good morning gid inom kamo ditex sa Coffee Mixer. Ella Di Guzman, good morning. Kaga, of course, kay Sir Francisco Mampula. May din kaga kay Ryan Balbona Salero. Kaga kay Francis Hersaba. Alas 5.40. Akita gali madribol partner, no? Makapun na ito natin sa connection sa K-5 News FM Western Visayas. Unahan ta connection natin sa may antike ang doon natin kay mga idol, mga ludi natin. Ka K5 Melmar, ka K5 Nistor, may daig nga aga.
24: Good morning, Sir Rick. Good morning, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Miyamon nga mudo ka dyan nga aga kay nakapangapiran kami ka DTX Coffee Mix. Kampiyon ang signal, balikin mo, Ilo-Ilo.
22: Galopok ang signal. Sanag pasabla buton sa inyo tambalang ni Smart. Alin sa may probinsya kang Antique, sa iluan naton sa may area sa inyo Rojas Capiz. Ba, nakakita na kami ni Sir Jobert, preparado ni sa newscasting pero mauna pang Antique mo. SM Jobert, mayong aga.
33: Good morning, K-5 Western Visayas, si Rick. Sa aton mga kaugdanan, baway absent ko kagapon kay Kapuigis. Mga K-5 sitwasyon sa sudan sa Rosa, probinsya sa Capiz, makanay-kanay amon panahon. Galupong signal sa Iloilo, aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Rick, Iloilo.
22: Salamat kay K5SM Basko ang signal. Umalin sa may probinsya kang Kapi sa Iluhan aton na sa may area sa Kalibo, K5SM ang Kalibo sa may Aklan. Sa may kay Almeda ng Aga. Ini bisa nang pag ililiba. Good morning kay Febison Visayas, Negros Island Region. Sir, good morning. Bacolod, kampyon ng signal manaya na yan, tiempo di sa amon. Naka-detect coffee mix na kita. Balik sa imo, Iloilo. Salamat Sir Michael, malin sa may Kalibo Aklan, matabok kita sa Negros Island Region. Sa dalawa naton ka mga lodi, kay Sir Dali Babes, kay Sir Jubert, kay Sir Robert, good morning.
0: Magandang morning sa imo Sir Rex Orita, sa Iloilo, tanan sa Iloilo, Ruas, Antique, Kagkalibo.
1: Good morning.
0: Kampiyon signal mo, naka-DTX Coffee Mix na kamedia. Back to you, Iloilo.
22: Salamat, pero kaina mo naman nagpatamyaw di sa akon. Sinang good morning kay Sir Babes Gantalaw, kay Ma'am Rosemary Jimenez. Siling ko patamyaw, wong takakaroon. Gapatamyaw, ah. All set ng tanan? Oo. Ti, kamudang naulihi, kamuong nahon ko check. No? Ang balonta madalag ko kabalita, alin sa may syurad sang Bacolod, Negros Island Region, na madalag ko kabalita da, Bacolod.
0: Mga dalag ko nga mga balita naton diri sa syudad sa Bacolod, madason nga bulana kay manti lapit na gid man tay sa inangan, September ni October na kita dason nga bulan mga kaki five, preparado na syudad sa Bacolod sa Mascara Festival, damo nga mga activities ang pagapatigayon noon diri, isa diri sa naka line up mga kaki five nga mga event. Sa Mascara Festival ang League of Champions ang K5 News FM Bacolod mga K5 te pero why man sang patay hugot man nga pagbantay pag monitor sang nagagwa sulod mga K5 sa mga duroga diri sa syudad sa Bacolod mga K5 sa aton sini nga mga kapulisan sa pinibag-ulang mga K5 may operation kagin papatigayon ang aton sini nga mga kapulisan. Particular diri sa may bahin sa barangay 2 sa syudad sa Bacolod nga sa din nag-serve sang search warrant mga K5 sa may puro kagaykay barangay 2 syudad sa Bacolod mga pasado launa sa ngapon mga K5 ahay nakapalagyo ang suspect nga ginkilala kay alias Romulo pumulo yuman sa nasambit nga lugar mga K5 apang na-confess ka sa iya nga baluarte ang lima kasasisang ginapatihan nga siyabo nga ginabulobanta yara sa 25 kagramo kag nagabalor sang 170,000 pesos.
1: Sa dugang nga balita daw wala ni gakahubas ang smuggled cigarettes, may na-recover naman o na-confiscar sa Himamaylan sang tinalikdan nga manginadlaw, na-confiscar ang ining mga smuggled cigarettes nga ginabulobanta nagalabot sa bili nga 10 milyones pesos. Apang isa lang gyapon ang nadakpan, duha ang at large mga K5 kag subong ang ining mga na recover nga mga smuggled cigarettes ara subong sa paginakop sa aton nga mga kapulisan. Pero ang pamangkot sinugid ang utok-utok sini nga tubtob subong wala paghihapon madakpan.
0: Aman ang mga balita namon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Iloilo.
22: Salamat, Bacolod! Alin sa may Negros Island Region sa Iloan naton, guro, ang madalag kong mabalita sa may Kalibo Aklan upon kay Sir Michael. Sir Michael, go ahead.
3: Sa mga balita sa Banamas ang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, nasubo ni nga balita mga K5 matapos isa ka babaeng insurance agent nadakpan ka po sa entrapment operation sang atan kapulisan kag diri sa LTO compound mismo kahapon. Kaysa insurance ang kapanarabaho pero involved siya sa transaction sa mga lisensya mga K5. Ang victim, ang suspect, 57 years old nga babae, nag-ugat ang insidente matapos nagreklamo ang isa ka senior citizen. Nagpangayo bulig sa chief sang LTO diri kay Engineer Marlon Velez nga delay ang pag-release ang iya driver's license sa ginaplayan. So kay gin-check ini sang ginpa-check ni Engineer Velez sa Transportation Management System sang LTO ang iya lisensya ginaproseso sa iban nga rehiyon kay hindi sa Region 6. So kag gin-check nila mga K5 ay nagagawa sa investigation yung nagabayad siya sang 12,000 pesos. O daw pag-check sang lisensya niya, dito man may legit man, pero wala sang mga nagakaigo nga mga papeles, lakip na ang mga medical certificate, ang mga theoretical driving course, kag mga biometrics, ano man sa pulis nga kay Colonel Vargas kahapon, mga kakayfeb, sa interview sa iya. So, gindakop ang nasambitan nga babayi, imagine mo, 12,000 to 15,000 gali ang ginabayad sa mga nagpa-fix ang lisensya, fixer. Magapangatubang siya sa falsification of public documents ng kaso kag anti-red tape, mga kakayfeb. Ang 15,000 kabaylo na sa lisensya, bali shortcut. Ah. Samtang doon natin nga mga balita, 190 man ka mga kuloro mga salakyan, umpisa January ang nadakpan sa LTO diri sa probinsya sa Aklan. Ang pinakauli nga nadakpan diri sa barangay, diri sa Banos ang anuman siya matapos nga duha ka van ang nagabiyahe, no? Kulurom nagapanukot sang 150 pesos sa kada pasahero nadakpan ini sang LTO mga ka K5. Kag 50 pesos ang gindugang sang pamasay from Kalibo going to Iloilo kung sakay ka sa Basubong. Amo na mga kampiyon nya balita di sa amo na si Rick, balik sa imo.
24: Amo na damo kamuti driver kay way kagis proseso mabayad lang. Alin sa may probinsya kang Aklan, sa Luana to, na madalag ko balita sa may Rojas Capiz, SM Jumart.
33: Good morning once again, managapangunang balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, sa siyudad sang Rojas. Natala na subunga, mag-aabot diri sa Banwa sang Pilar, sa probinsya sang Capiz, kalakipman sa President Rojas, kag sa Kapitolyo, si Secretary Rex Gatsalian. Sang Department of Social Welfare and Development, magapatigayon sang distribution kag releasing mga K5 sang RSSI para sa mga apektado naton nga mga planters sang tubo kalakipman sa mga farm workers mga K5. Ipayag diri sang aton sini nga gobernador nga nakahanda na ang probinsya nga magabaton sa sekretaryo sang DSWD kalakipman ang pag-inaugural sang pila ka mga projects sang DSWD diri sa mon probinsya Subo nga adlaw. May pagapatigayon ng press conference mo nga aga diri sa Banwa sang Pilar mga ka-K5. Sa dugang pa nga mga balita, pito na ang na-record nga napatay sa Balatian nga leptospirosis samtang kabilugan tanan nga apektado kapin sa 47 ka mga pumuluyo mga K5. Diri sa amon sini nga probinsya nagasaka sa sini nga matinion mga ka-K5 wala pa na indi pa na tag-ululan mga ka-K5. Samtang kuno dismayado ang mga transports group sa mga jeepney nato na mga K5 kay 1 peso lang ang increase sang pamasay sa jeep mga ka-K5. Amo na managa panguna nga balita diri sa Capiz kag sudan sang Rojas, back to you Iloilo.
24: Salamat sa mga kampiyon nga balita, SM Jobert, tumalin sa bahay bayan sang Rojas Capiz, sa lupad kita pagkanto sa bahay area sang Antiques, Tamalang, Nismar. Madalag ko nga balita sa report. Go ahead.
4: Sa mga talalupang doon nga balita, naman dyan sa probinsya kang Antique kay 5 Western Visayas, nag-apro pang hakroy man ang pirag ka mga Antikenyo, particularmente mga estudyante nga nag-eskwila dyan sa Iloilo. Kaya ang pamasahin namon dyan, K5 Western Visayas, magaling ka sa Iloilo, pato sa Antique, kauna, tag-sin lang ka dyan, 240, no? Nag-pandemic, nagsaka sa 160 plus to, tapos nagimo sa 200 ka dyan, ginpasakan, pagit kang bahas, kang 40 pesos! Naimoron nga 240, sus Marius. Kag nagapanghangda man ang amon ka dyan, nga probinsya, K5 Western Visayas, sa paraboton nga Super El Nino, ang Banwa kang Sibalom nagaredy ron to ang water district nanda nga dapat bastante ang tubig sa paraaboton nga Super El Nino nga gin-declare kang pag-asa.
6: Kadugang pagid nga mga balita kadungan sa pag-obserbar kahapon kang World Rabies Day, may activity ang Provincial Veterinarian's Office naman sa Robinson's Mall regya sa San Jose de Buenavista sa diin. Nagdangat sa 46 ka mga hinoptanan nga mga kasapatan ang libre nga nakaagam kang dyang libre nga bakuna kontra rabies kag deworming. Sa rin ginpabutsag man kang Provet Antique nga sa mga wara pabla na bakunahan nga mga kasapatan, magparapit lang sa nang taksa ka mga Municipal Agriculture's Office agad makaagam kang libre nga bakuna kontra sa rabies.
4: Para so far mga balita na mo dyan sa probinsya ka Antique, back to you Sir Rick.
24: Salamat Antique! Mga dalagtong balita rin sa mga syudad ka probinsya sang Iloilo, ang raid sa droga sa Bacolod o kamalingking disamon. Kahapon, may nadakpa naman ang worth sa illegal na droga, 4 million. Ano ka nga, may tuburan kami sa may syudad ka probinsya sa Iloilo.
2: nadakpan ang on-call driver sa masubra 4 million nga balor sa iligang droga dira sa may barangay Kiyasan, sa may Banwasan nga Balasan. Gikialang suspect sa kay alias Tonton, may living partner kay residente sa barangay Zaragoza sa may Balasan. Damo ni mga droga di sa amo no, 4 ka milyon sa ligad ni operation da sa may area man sa nga 5th district duha ka adlaw nga operation galabot sobra 5 man ka milyon. Damo niya ga data di nga amon nga illegal nga droga. Kapon may 4 man ka bulutuan or 3 I mean, no diri sa may syudad sang Iloilo, nakabato naman sa pagpamahog ang Haro National High School, ang Iloilo National High School, ang Bacau Integrated School. Ambot kung sino naman nga klase kabuyong nga nagpropabahog naman. Sige na check ni subong sa kapulisan naton, matumod kay tipila na di ka mga nakaldakpan nga nagapadala sa mga pagpamahog sa mga bulutuan. Hindi sila magtaroon ni kung hindi madakpan, kung madakpan gani, insakto man ang dumuy-muy. Amo ni madalag ko nga balita diri sa amon sa may syudad ka probinsya sa Iloilo. Galing ibay na ko tiempo. May kaparigal si kay Daddy Babe sa style. Thank you, Ged. Bye-bye.
5: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
2: Ma-extro na ta kay basi manghawid pa. Kung luyag niyo mag-bakasyon, no? Magsakay sa aeroplano. Ba, do hindi inta kasalang ka K5 Paul? No? Kay ang pamasay sa aeroplano, nagsaka man! No? Ano man, why ko kamuno kay Sir Gilberto kung pwede takahulam ka silihig to? Pero tinik mahal, subong! Abi niyong presyosang aeroplano, subong! No? So, ang plete sa aeroplano sa unang dua kasimana sang Oktobre, magasaka sa 13,726. Madere na lang ta sa Iloilo. No? Halibuton talang syudad ka probinsya sa Iloilo. Lila kita mang lugayawan sa ibang sining lugar. Kaysa plate mo pa lang, no? Dumaumpok ka na. So 13,726, one way pa lang na. Kung pagpuli mo, pagyapon plate, sa aeroplano pa lang patay ka na. Dere lang kita. No, libot-libot kita kay 5 po lang handom ta ko magkadto sa ibang lugar. No? Ba hindi na gid base asta na ni sa bulan sa Disyembre ha. Kung may mga plano da kamo, ambot ko may mga piso fair pa. Basta iba na kay ngagaw ka piso fair, no? Pero tay subong, normal subong kag regular nga plate sa aeroplano magalabot sa 3,726. Himos na sa mga estudyante kag mga nagatrabaho. Bawal malit kay base kon late na kamo, wai pa kamo kaabot sa inyo sa ning ulubrahan kag bulutuan, stress na kamo. Ang itsura nyo hindi ma-drawing. Pero importante kay inom kamo may TC ha, pabasko kay inyo sa ning immune system mga ka-K5. Standby na kamo sa masunod nga pagbalita ang DTX 500 Morning and Newscast. Kay Sir Robert Lee Gaspi, good morning, naka-detex coffee mix na. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Jorland Sumido, kay Sir Nonito Sumbong, sa kay Ma'am Idna Sumbong, sa may barangay Baldosa, sa may Zone 3 Pamilya Sumbong, maayad-ayad gid nga aga. Kag miyembro sa kapawitudara, sa may barangay Pandak Pavia, halong sa biyahe. Ang iba sa madalang kumapalita o informasyon, mabatayan sa pagpalagad sa Foro de los Pueblos. Sa nga lang sa pag-usig ng puwersa sa K5 News FM Iloilo. Sa amon si nga President kag CEO Doc Ramiluy. Sa amon si nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Ako naman yung lagad, anyo ka K5. Kag sumuman sa amon si nga Station Manager kag K5 Warren French. K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, mas safe ang pamilya.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So na.
13: Pwede, magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakas sa mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ga antioxidants.
1: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
1: Mas tagtino nga tay.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanubo
4: kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Masaligan.
4: Epektibo.
1: DTX 500.

0: Sir Payo.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditri. Ditribayo with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri. Ditribayo. Babakal sa mga butika. Ditribayo.
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
5: Angeline?
4: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya-rap!
2: D3Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw!

0: sa Liga DTX 500. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
3: Uswag Ilonggo Party List. Ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List. Aton ini. Uswag
0: Ilonggo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
5: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasi City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasi City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
14: Klinika Diofresh.
13: Available now.
15: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Mare, pabili nga ng sibuyas. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
19: Saan ba nagpunta si kumpare?
18: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
19: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
3: Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay. At

0: serbisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
1: Naku, pupunta ko muna kung pare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
0: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
2: Isang paalala mula sa NGCP.
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasing!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang extend.
5: Supplement for men.
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo?
7: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
5: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
6: DTX 500
5: masaligat,
6: epektibo.
5: DTX 500
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
11: Oras sa K5 News sa PM Philippine Standard Time sa 12 sa agang oras. Ginadulong sa atas kalawan sang Mighty C, ang alkaline base ga vitamin C.
10: Live mula sa bulwagang baritan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: DTX 500 Morning Newscast.
12: Morning Newscast.
11: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Martes, September 29, tuig 2026.
13: Mga ka K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
11: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako naman si K5 Ray Espeha Umalaya.
13: Kag ako naman si K5 Alira Alvarado Apin.
11: Sa mga pangulong dinalaan, gidulong sa atos kalawan sa Klinika DTX sa 500. Ang Klinika DTX 500 kay sarangin makatapta sa mga balatian. Ilabinagin ko na kataas ang blood sugar level. Kag mayara ikaw sang hypertension. Maginom sa Klinika DTX sa 500, the superior antioxidants. Kag mabatuan man ang balatian sa cancer. Sa mga nagapunguna ng mga balita, sa mga pangulong dinalaan, Attorney Romy Macalintal ginghingyo sa Korte Suprema nga ideklarar nga unconstitutional ang pagpaiway sang barangay kag sangguniang kabataan election. Sa balita lokal, pila ka mga transport group sa Iloilo magaugyon sa duha ka adlaw nga nationwide transport hike.
13: Mayor Raisa Trenas ginsapol ang mga private high schools bangod sa pagpamahog.
11: Kag sa balitang regional, duha ka mga municipal police station kag Roha City PNP sa Capiz may pinakamadamo nga nakasungka sang armas luthang.
13: Sa K5 and Network News, Coast Guard Palawan padayo ng pagpangita sa 8 ka pasahero sang nasunog na MV Junior.
11: Sa balita national, impeachment court aprobado na ang pagpagwa sang AMLAC records ni Vice President Sara Duterte.
13: Hingyo ni Mayor Baste Duterte nga mag-atubang sa impeachment court sa iban nga adlaw ginpasugtan.
11: Sa balita sa luwas sang pungsod, Pilipinas, rollback sa presyo sang petrolyo, epektibo subong aga.
13: Sa balitang internasyonal, 27 katawo patay sa duha ka magkatuhay nga mass shooting sa South Africa.
11: Sa balita sa patag sang sports, ang mga ka-K5 Alex Ayala sulod na sa quarterfinals sang single tennis sa tournament sa Asian Games 2026.
13: Sa balitang entertainment, Carlos Yulo kag Chloe San Jose engage na.
11: Kag sa balitang extra special, transparent nga solar panel na imbento sa isa ka sang isa ka scientist sa Michigan. Sa detalye na nga sa aton sini mga nagapanguna ng mga balita, nag-file sang petisyon sa Korte Suprema ang abogado nga si Atty. Romulo Macalintal angot sa pagpaiway sang barangay kag SK Elections 2026. Sa gin-file nga petisyon for certiorari and prohibition, gin-question ni Atty. Macalintal ang kasuguan nga nagpaiway sang pag-aywaton kontani nga eleksyon sa maot nga November 2, 2026. Personal nga nagpadulong si Macalintal sa Korte Suprema, agoding yun nga aksyonan gilayon ang petisyon kag maghiwat sang special rappel. Sunod sa abogado, kalakip sa petisyon ang hingyo nga mag-isyo ang Korte Suprema sang temporary restraining order kung TRO. Agod pong ganang implementasyon sa Republic Act 912326 ang kasuguan nga nagpaiway sa BSK 2026. Nagapati ang petisyoner nga ang pagpaiway sa eleksyon na makabig na paglapas sa kinamatarong sa mga pupuluyo, agod makapili sa mga magapungko nga mga lider sa barangay. Sunod sa iya nga tuman kalawig ang termino sa mga opisyal sa barangay sa liwat-liwat nga pagpaiway sa nasambit nga eleksyon. Alas 6:18 sa aga. Saylo kita sa mga balita na sa patagsang balitang lokal.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
11: Sa mga detalye sa balita lokal, magaugyon sa pagatigayunon nga nationwide transport strike ang pila ka mga transport groups sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa maabot ka September 29 tubtob 30. Sunod kay Mr. Elmer Foro, led convener sang No to PUB Phase Out Coalition, panay nga ginalauman nga 300 tubtob 400 ka mga pumala sa COP nga ginalakipan sa mga driver, operator kag iban pa nga mga progresibo nga mga grupo. Dugang paniyala sa isubong aga, magatipon sila sa Arop Plaza kag magapatigayon sang pagprotesta malapit sa mga gasoline station. Pagkahapon, ila padulungan ang opisina sang Regional Tripartite Wages nga Productivity Board o kon RTWPB sang Region 6 agot iprawagan ang pagpasaka sa sweldo sang mga mamumugon sa Western Visayas. Iniagod makapian-pian kasunod sa pagsaka sa mga presyo sang gatong, pamasahe sa dipampasero ng salakyan, kag iban pa nga mga nagapanguna ng mga balaklon.
13: Sa nagakaangot nga balitang lokal, nagpahayag sang suporta ang Western Visayas Youth and Students Alliance o kung WVYSA upod ang mga nagkalain-lain ng student councils, campus publications kag youth organizations sa Panay sa natalana nga transport strike subo nga Setyembre 29 tubtob 30 bangon sa padayon nga pagsaka sang presyo sa petrolyo sa nagadugang kag nagadugang kapudlayan sa pang-adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Suno sa WVYSA, nagsumiter sila sang sulat sa Commission on Higher Education o CONCHED Region 6 kahapon Setyembre 28 nga nag-aapilar sa pag-suspend ang klase sa adlaw sang transport strike. Ang lihok nagtinguha nga ipahayag ang suporta sa transport workers kag sa mga panawagan. May kaangtanan sa nga nataas nga presyo sang produktong petrolyo kag cost of living. Ang among inisyatibo ang may kaangtanan sa mas masangkad nga panawagan sa mga grupo sa transport workers sa Panay. Sa ilang media advisory, nagplastar sa sang alyansa ang anong kapanawagan nga ila suporta naman, nakipang pagpatuman sa 1,200 nga living wage, pagkakasavat kag excise tax sa petrolyo kag basic goods, kag pag-rollback sa presyo sang gasolina kag diesel sa 55 pesos kada litro. Panawagan man sang grupo ang pagbasura sang oil deregulation law kag iban pa.
11: Sa dugang pang mga balita, ginpatuman na sa mga operator kag transport cooperatives sa siyudad sa Iloilo ang fare hike o konsaka sa plete sa dipang pasahero nga jeep sang September 28 kahapon nga adlaw. Ini sa traditional jeepney kag modernized jeepney, suno kay Mr. Boyet Parcon, chairman sang Western Visayas Transport Cooperative WVTC, sang Sabado kag Domingo nang paskil na sila sang fare matrix nga gina-require antes makapanukot sang saka sa plete. Pahayag pa sa natungdan na hangpan manini sa mga commuter kag na pahibalo naman ang kadamaan paagi sa mga balita kag paalinton sang concerned agencies na ibaruan nga halin sa 13 pesos yara na sa 14 pesos ang minimum fare sang traditional jeepney, samtang 17 pesos naman ang plite sa modernized jeep halin sa 15 pesos. Sa piyakabahin, ang wala pa sang taripa, ang wala pa nakapanukot sang ilas ringa. Saka.
13: Sa dugang balitang lokal, nakakolekta ang General Services Office o kung GSO sa malapit duha ka tonelada nga basura sa ginpatigayon nga cleanup drive sang Biyernes, Setyembre 25. Ila nanging kaupod ang Facility Conservation Office o kung FCO kag Iloilo City Environment and Natural Resources Office sa amuh nga inisyatibo. Suno kay Engineer Neil Ravenna, head sang GSO, nga nagpatigayon sila sang cleanup drive sa Dongon Creek sa diin naka kuha sila sang 980 kakilong nga basura. Samtang magluwas sa Dongon Creek, mayara man sang cleanup drive sa Lapus Norte. Sa diin naglabuot man sa 910 kilo nga basura ang ilang nga natipon. Nagpabutsyag naman sang pagkadismaya si Ravenna, bangod sa ila nakuha nga basura magluwas sa mga plastic. May mga sinako sila sang basura nga nakuha nga hungod mismo ginahaboy sa mga waterways. Madumduman nga una nga gintinloan sang GSO ang Haro River sa diin naglabot naman sa pulo ka tonelada sang basura ang nakolekta sa cleanup drive activity. Ginpahayag pa ni Ravenna nga ang pagpanglimpyo sang waterways ang kabahin sang direktiba ni Mayor Raisa Treñas nga isa sa mga nakita nga solusyon para sa pagbaha.
11: Alas 6.23 oras sa K5 News FM Iloilo DTX sa 500 Morning Newscast. Sa dugang mga detalye sa balita lokal, magapatigayo na sa clean-up drive ang Iloilo City Government sa nagkalainlain ng waterways kag-drainage system sa syudad. Bilang kabahin sa uplan kontrabaha ng programa sa syudad sa Iloilo, suno kay Engineer Neil Ravenna, head sa General Services Office kon GSO, ang target nila para sa clean-up drive mo ang mga barangay nga masamay madasig magtaas ang tubig kag mag dugay mag-subside kung may baha ilabi na sa distrito sang Haro kag Lapas. Pangunahan sang opisina sang General Services Office o kung GSO Facility Conservation Office kag Iloilo City Environmental and Natural Resources o kung SENRO. Samtang sang tinaliktan nga semana, nagpatigayon sang cleanup drive ang syudad sa Dungon Creek kag Lapus. Sa diin nakakuha ang GSO sang malapit tag isa ka tonelada nga basura.
13: Sa nagkakaangot nga balitang lokal, barangay dapat aktibo nga pag-upod sa cleanup drive nga ginapatigayon sang Iloilo City Government. K5 Jenny Kauyunan sa report.
14: Ginapanawagan ni General Services Office Head Engineer Neil Ravenna sa mga barangay nga dapat maging aktibo kag mag-ugyon sa pakigbahin sa ginapatigayon na cleanup drive sang Iloilo City Government. Suno kay Engineer Ravenna nga dapat nagaumpisa sa barangay ang social behavioral change sa insakto nga paghaboy sang basura. Dugang pa sa natungdan nga dakuman ang bayan sang barangay agud mangin madilagon ang pagpanglimpyo kag solid waste management. Management. Pahayagpas ang natungdan nga dapat madulan na sa pamatasan sa mga barangay nga magsalig lamang sa gobyerno ang pagpanglimpyo sang basura nga ila ginahaboy. Sa diin dapat responsibilidad sang barangay ang pagmaintain sang drainages sa waterways matapos ang ginpatigayon na clean up drive. Naibaluan man nga mayara sang team nga tukod ang Iloilo City Government agud magmonitor kag magbantay sa mga barangay kung sa diin ila responsibilidad ang pagmaintain sang ilang nga lugar. Naibaluan nga mayara sa karon sa ginapatigayon nga weekly clean up drive ang Iloilo City Government sa nagkalain-lain nga waterways sa drainages diri sa Iloilo City bilang kabahin sang upland kontrabaha nga programa sang syudad.
15: Report na gikan sa Iloilo City ni sa K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Nagpadayon ang klase sa isa ka eskwelahan sa distrito sang Haro matapos makabaton ang principal sang nasambit nga eskwelahan sang isa ka mensahe sa pagpamahog. Suro sa principal ang mensahe una nga nabaton sang isa ka estudyante kagin pakita ini sa group chat kag sa iya gid kanan. Payag pa sang principal nagdesisyon sila nga ipadayon ang klase bangod sa instruction kag assurance nga yara ang presensya sang kapulisan para sa seguridad sa mga estudyante kag personnel. Dugang pa nagpadayon ang investigasyon kag nagakooperar man ang eskwelahan sa mga otoridad agud gilayon nga masulbar ang isyu may kangtanan sa pagpamahog. Sa karon, wala pa sang ginahingadlan sa mga otoridad ang sinuman nga nagpalapta sang amo nga pagpamahog. Madumduman nga tatlo ka mga bulutuan ang nakabaton sang mga mensahe.
13: Sa nagakaangot nga balitang lokal, nagapanawagan ang Iloilo City Police Office kon ICPO sa publiko nga maghalong sa pag-share sang wala na pamatud-an nga impormasyon may kaangtanan sa gineport nga online threat nga nagalakip sa duha ka pampubliko nga eskwelahan sa Iloilo City. Sa official statement kag gipagwa ni Police Colonel Wilbert Parella, ICPO Director, ginpahayag niya nga ginseryoso sang kapulisan ang among report kag nagpatud man sa nagakaigo nga security measures. Gimpabaskog man sa kapulisan ang ila police visibility kag padayon ang koordinasyon sa school administration kag sa regional anti-cybercrime unit 6 o kung RACO 6 samtang nagapadayon ang investigasyon. Suno sa ICPO, padayon nga gina-verify sa mga otoridad ang nasambit niya impormasyon kag ginapangita ang persona nga yara sa likod sang gin-report nga post. Nagpanawag naman si Parella sa publiko nga magpabilin nga kalmado kag responsable sa pag-share sang impormasyon online. Samtang nagapadayon ang investigasyon sa karon, ginpasalig sang ICPO nga naghimo sila sa nagakaigo nga pagpreparar sa pagpatuman sang security measures para masiguro ang seguridad sa mga estudyante, teachers kag school personnel.
11: Alas 6:28 oras sa K5 Giuseppe Iloilo. Ginpatawag ni Mayor Isa Treñas sa 2 ang mga private junior kag senior high school sa syudad kasunod sang report sa mga threats nga nabaton sang pila ka mga eskwelahan. Bisan na pa sa half day ang city hall kag pila ka eskwelahan tungod sa kainang pamilya mahalaga day. Ginpursige ni Treñas ang pagpatigayon agud gilayon nga maplastar ang security protocols. Isa sa mga ginatalakay among online threats parte sa active shooter incidents. Sunod kay Treñas, 2, hindi dapat pagbaliwalaon ang mga amusining nga mga threats bisan prank lamang ini. Upod man sa meeting si Police Colonel Wilbert Parella, City Director sa Iloilo City Police Office, agud magbulig sa paghimo sang protocol kung may makabaton man sang anuman nga sahi sang threat o kung may makita ang mga suspicious behavior sa eskwelahan. Ginpasalig ni Treñas sa mga eskwelahan nga kaupod nila ang Iloilo City Government sa pagatubang sang security concerns. Kag alalayan ang mga ini, ilabi na ang security kag safety sa mga estudyante.
13: Sa dugang balitang lokal, ginapa-verify na ang account nga nagpadala sang mensahe sang pagpamahog sa isa ka eskwelahan sa Regional Anti-Cybercrime Unit 6 o kun RACO 6. Suno kay Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr., Officer in Charge sang Leon Municipal Police Station, may mensahe nga ginpadala sa Facebook page ang eskwelahan gamit ang dummy account nga may palaabuton nga insidente sa sulod sang Bayag National High School. Sa mensahe, may may gindescribe nga estudyante nga mabukod ang lawas. Amo ang ginatarget nga nahambugan ang sender. Wala pa ma-identify sa pulisa karon kung sino ang estudyante. Ginpablatter naman sa principal kag maestra ang among admin sang page ang insidente. Ginusisa man sa pulis kung bala may kontra ang estudyante sa sulod o kung sagwa sa Bulutuan. Ginapilar ni Police Lieutenant Marcos sa publiko nga kung may mabaton sila nga impormasyon sa pagpamahog, ipahibalo gilayon sa otoridad agun maaksyonan sa baylo nga pagpost sa social media.
11: Alas 6:31 sa aga, mga ka-K5, ang balitang lokal. Buylog kagadalog sa Tuscalwan sang Klinika D3 Bio. Para sa ubotrang kaso, sipon, hilan at mag-inom sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Alas 6:31. Hindi na magpasaka sang kaso ang pamilya sang tiyo nga ginlabo. Ang kamot sang iya kogalingon ng hinablo sa barangay Almeda, Igbaras, Iloilo, sa tung September 27. Ang biktima mo si alias Lurito, 43 anyos kagang sospek. Amo naman si alias Denver, 22 anyos, nga magkaiping lamang ang ila sininga puluyan. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Francis Don Lumuhan, hepe sang Igbaras Municipal Police Station, iya ginpahayag nga nag-execute na sang affidavit of non-interest ang pamilya sang tiyo. Ginahulat na lamang ang mga laps nga o kung mag-laps ang 36 ka oras ang reglementary period antes ka i-release ang hinablos. Naibaluan nga ang biktima ang mayara sang diferensya sa paminsaron kag ginapahayag na ling-ana ang hinablos sa wala untat ka pagsingkitan sini. Rason sang insidente. Hindi naman masugpon pa ang wala nga kamot sang biktima nga padayon nga ginabulong sa ospital.
13: Sa dugang nga police report, suspect sa pagbuno patay sa 70 anyos nga babae sa Banwas ang Dumangas, napasakaan na sang kaso. Ka K5 Kim Kaluyo sa report.
16: Natigayon na nga mapasakaan sang kaso ang suspect sa pagbuno patay sa 70 anyos nga lola sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo, kaagahon sang Setyembre 26. Ang biktima amo si Erna Demputz ang nasambit nga barangay, kag ang suspect naman amo si Danilo Bacalso Abinir, 25 anyos nga residente sang Barangay Lakturan, Dumangas. Ang kaso nga robbery with homicide ang natigayon nga ma-file hapon Setyembre 28. Madumduman nga yara sa sang iya Changi nagapahuway ang biktima sang natabo ang insidente. Nakabati na lamang sang gahod ang iya mga himata kag sa pagpati nga nangawat ang sospek ginlagas ini sang himata sang tigulang apang wala na abtan matapos nga naglukso sa suba. Nadiskubrihan na lamang nga ginbuno na malapit sa liog ang tigulang sa diin nagaungot pa ang kutsilyo. Gindala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival.
15: Isi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Alas 6:33 ang oras, mga ka-K5. On-call driver nakuwaan sa masobra 4 milyones na balor sa ilegal na droga sa ginkasanga drug buyback operation sa Banwas ng Balasan. May report si ka-K5 Reggie Di Mayo.
17: Aristado ang 26 anyos nga on-call driver matapos makuwaan sang masobra sa 4 milyon nga balor sang ginapatian illegal nga droga sa ginpatigayon nga drug buyback operation sa Barangay Kiasan, Balasan, Iloilo pasado las 2 sang hapon, Lunes, September 28. Ginkilala ang suspect kay alias Tonton, may live-in partner kag residente sa Barangay Zaragoza, Balasan.
18: DTX 500! Hina problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? DTX 500 na!
17: Suno kay Police Lieutenant John Patrick Alabado, hepe sang Balasan Municipal Police Station, nabaklan ang suspitsado sang isa kasasyay sang ginapatian Shabu sa balor nga 9,200 pesos. Dugang pa sang hepe nga nakuha pagid sa operasyon ang pila kasasyay sang ginapatian illegal nga droga nga nagabugatanan sang kapin sa 600 grabos sang ginapatian Shabu nga may standard drug price nga 4,080,000 pesos. Samtang naglabot sa duwa ka bulan ang ilang monitoring sa subject antes nadakpan. Ginpayag pa sang opisyal halin sa Manila ang illegal nga droga nga ginadala sang suspek pagi sa barko. Aminado man ang suspek na nakadeliver inisang 2 ka kilos ang illegal nga droga sa Iloilo City sang Setyembre 27. Nahibaloan nga nagaobra ini bilang on-call driver sa mga pribado nga salakyan o kon rent-a-car sa Manila. Sa karon, yara na sa kustudiya sang Balasan Municipal Police Station ang subject kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Report nagikan sa Quinto Distrito ini si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Aaron.
11: Alas 6:36 sa aga, sa dugang mga balita, lalaki nga mabulig kuntani sa manghod niya, nga ginsumbag sa banwas ng Duenas, pati siya nakastiguhan. May report siya ka K5, Aaron Lloyd Repuyo.
19: Mga K5, magulang ma-responder kuntani siya manghod, bangod sa nabato niya impormasyon niya ginsumbag sa banwas ng Duenas, apang siya, ang ginpulian kastigo. Yaring report. Ginatindakan, ginasumbag, kag ginabutong ina ang sitwasyon ni alias Roy, 22 anyos, kamagulang. Kamabulig kontani sa manghod niya nga si alias Ryan, 16 anyos, nga nasumbagan sa Plaza San Duenas, Iloilo, pasado alas 12 sang kaagahon, Setyembre 28. Ang suspect, gin kilala kay alias Raven, 21 anyos, kag residente sang barangay Punong Grande, Duenas. Sulo kay Police Captain Isagani Tabares, ang officer in charge ng Duenas Municipal Police Station. Una nga ginsumbag ni Raven si Ryan bangod sa hindi pag-insindihan ay ginpahibalo si Roy sang yanga pakaduhang nga nasumbagan ang yanga manghod. Rason nga nagkadto siya apang pag-abot niya, gulpi lang siya ginpulihan kastigo sa ginabanta na pulo kamang individual. Madasig naman nakapalagyo ang iban pa nga mga suspect apang si Raven ang nadakpan. Nakaagom sa pinasa na kalainlain ginawas ang magutod kaglunsay nakagwa na sila sa ospital. Ginahulat pa ang desisyon sa mga biktima kung magapasaka sila sang kaso. Samtang sabahin sa polis, magapasaka sila sang kaso ng resisting arrest and disobedience to person in authority.
20: Sa may St. Jerome School, lapit mala na po. Sa doon, pila mo na kami. Tapos, nanggaling-daling sa kanto. Ito, baan siguro muli ka nang iyaw to. Doon, maasin siya to. Samtang nga pagkalto sa, no? Ito po to. Gulpila, no? Gulpila, ginatake siya sa mga approximately, no? 10 perso, no? Ulok persona.
19: Kag mga ka-K5, yara na sa kustodiya sa Duenas Municipal Police Station ng suspect na ginagahinulsol sa iyang ginobra. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Nabatian mga ka-K5 ang kabugusan ng detalye sa mga balita lokal. Diretso kita sa patag na sa mga detalye sa balita regional.
21: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
11: Sa mga detalye sa balita regional, duha ka mga municipal police station kag ang Roja City PNP sa Capiz. May pinakamadamo nga na sungka o kon nakuha ng mga armas lutang ang kapulisan. May report si K5 Myla Vasquez Puente sa K5 News FM Rojas.
22: Nagapanguna ang Pontevedra Municipal Police Station, kinsundan sa Tapas Municipal Police Station kag Rojas Component City Police Station ang may pinakamadamo nga armas lutang ginsungka sa Capiz Police Provincial Office. Sa ginpatigayon nga pulong balitaan sa Capiz PPO, ginsiling ni Police Colonel David Katsumbo Jr. ang Provincial Director sa Capiz PPO nga sa 550 nga mga armas lutang 73 ang nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, nagikan sa Vianti sa East Kabarangay sa diin, 37 ang short firearms kag 33 naman ang long firearms. Sa Tapas Municipal Police Station, mayara sang 60 ka armas lutang, nagikan sa 58 ka mga barangay sa diin, 45 ang short firearms kag 15 naman ang long firearms. Samtang sa Rojas City PNP, nakapagkit sa 51 nagikan sa 47 ka barangay sa diin, 53 ang short firearms kag isa naman ang long firearms. Inikadungan sa gihapon sa nagapadayon nga Capiz Tauhayan sang Capiz Police Provincial Office. Suno sa Provincial Director, magapadayon ang nasabit nga programa tubtob mabuhinan kag mapahaganhagan ang mga insidente kag krimen kag ginakaulamiran sang nagkalain-lain nga armas lutang.
0: Ini si KK5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Sa dugang balitang regional, Dengue Task Force natala na nga i-activate sa mga barangay sa Kalibo. Ka-K5 Leonard V. Rice, ang K5 News FM Kalibo sa report.
2: I-activate sa sanggunyang bayan ang barangay Dengue Task Force sa mga barangay sa Banwa sang Kalibo. Bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang dengue sa nasambit nga lugar. Suno kay SB member Kitse Luces, chairman sang Committee on Health, ginapayag sini nga nagsaka na sa 183 ang kaso sang dengue kumpara sa 138 nga kaso sa nagligad nga semana. Bangod sini, iya ginatagan pagtamod nga padayon ang ilang ginapatigan nga misting operation sa mga barangay kaga mga eskwelahan bilang kabahin sang kampanya kontra dengue. May mga barangay man nga regular nga nagapatigayon sang clean up activities agod malikawan ang pagdamo sang lamok kag paglaptas ang nasambit nga sakit. Tinutuyo man sang dengue task force nga pabaskugon ang pakigbato sa dengue lakip nang pagguba sang mga ginatawag nga bidding sites. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
11: Oras, alas 6:41 sa aga. Diretso kita sa mga balita na sa patag sang K5 Network News.
21: DTX 500 Morning Newscast.
12: Morning Newscast.
11: Ang mga balita sa K5 Network News sa Boylog Gidulong sa Atos Kalawan sang kampiyon nga vitamin C. Ang Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C. Iparis mo sa DTX 500 kag sa Klinika D3 Bio. Sa mga detalye na sang balita sa K5 Network News, Coast Guard Palawan padayon ang pagpangita sa 8 ka mga pasahero sang nasunog nga MV June Aster. May report siya ka K5 Grace Belostrino sang K5 News FM Palawan.
23: Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para sa 8 pasaherong nawawala matapos ang insidente na kinasangkutan ng MV June Aster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Isinagawa ang operasyon nito September 26 sa pangunguna ng mga tauhan mula sa Coast Guard District Palawan, Disaster Response Group, Special Operations Group at BRP Suluan at Marine Environmental Protection. Kabilang sa isinagawang operasyon ang Maritime at Foot Patrols, Shoreline Security Monitoring at Coastal Monitoring Patrol sa paligid ng kinaroroonan ng sasakyang dagat. Nag-deploy din ang PCG ng mga rubber boats para sa maritime patrol at SAR operations. Gumamit din ang mga drones upang magsagawa ng aerial surveillance sa coastal areas at mga kalapit na lugar. Samantala, walang nakitang visible oil sheen sa lugar na isinailalim sa monitoring sa isinagawang coastal monitoring patrol. Ayon pa sa Coast Guard, magpapatuloy ang search and rescue at iba pang maritime response operations hanggang sa matugunan ang mga kinakailangang hakbang para sa paghahanap sa 8 nawawala pang pasahero.
24: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Sa ulihing nga K5 Network News, Love Triangle gina-imbestigahan bilang motibo sa pagpatay sa isa ka barangay kapitan sa La Libertad, Negros Oriental. Ka K5 Rufa De Veros, ang K5 News FM Dumaguete sa report.
25: Kasalukuyang iniimbestigahan ng pulisya ang isang pinaghinalaang love triangle bilang posibleng motibo sa pagpatay sa barangay kapitan sa La Libertad, Negros Oriental matapos ma-arrest ang suspect sa barangay Granada, Bacolod City noong Sabado, September 26. Kinilala ang biktima bilang si Danny Simpayan, 40 taong gulang, na siyang kapitan ng barangay Kansumandig, habang ang suspect ay kinilala bilang si Gilbert Abiliana, 32 taong gulang. Ayon kay Negros Oriental Police Special Office Honorpo Acting Director Police Colonel Jonathan Abelia, napatay sa inisyal na impormasyon na maari may kinalaman ng dalawang lalaki sa isang babae na naiulat na live-in partner ni Himpayan. Idinagdaga ni Police Colonel Abelia na wala nakitang indikasyon ang pulisya na ang pagbatay ay may kaugnayan sa eleksyon at tinutukan nilang anggulo ng personal na tunggalian bilang posibleng motibo. Samantalang noong Lunes, September 28, formal lang sinampahan ng kaso ang suspect kung saan itinuturing na nalutas ang kaso pagkatapos ng kanyang pagka-aresto. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Nabatian ang kabugsan ng Italia sa mga balita sa K5 Network News. Diretso na kita sa mga balita na sa patag sa Balita Nasional.
21: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasional.
11: Balitang Nasional. Sa Balitang Nasional, aprobado na sa Senate Impeachment Court ang pagpagawa sa mga records ng Anti-Money Laundering Council kung AMLAC tuhoy sa financial profile ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Court Spokesman Attorney Reginald Tungkol, ginusisa mismo ni Presiding Officer Chis Escudero ang nasambit ng mga dokumentong nagdesisyon nga hindi makaguba sa confidential investigative methods kung pasugtan man nga magpagawa ang nasambit nga dokumento. Kasunod siya ni mahimo nga maggamit bilang ebidensya ang nagapadayon nga trial sa mga financial record ni Vice President Sara gikan sa AMLAC. Kupod na ang iban pang mga financial record gikan sa iban pang mga ahensya kag bangko. Sunod pa kay Tungkol, nahibaluan sa korte nga pagkasensitibo sa nasambit nga isyo apang nanindugan ini nga ang impeachment proceedings ang makabig bilang legal exception sa stricto nga layi tuhoy sa money laundering.
13: Sa duga nga balitang nasyonal, nag-atubang bilang testigo sa prosecution sa ika-30 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Police Major Jerickson Sangalan gikan sa PNP Firearms and Explosives Office. Ginpahayag ni Sangalan nga nakaangko na Vice Presidente sa 22 kapusil, kalakip na ang Class A light weapon. Samtang ang iyabana nga si Man Scarpio ang nagapanag-iya naman sa 29 ka mga pusil, nga ginalakipan man sang isa ka Class A light firearm kag isa ka may expired nga lisensya. Sunod sa prosecution panel nga pagagamito na ang testimonya, agud mapamatud-an ang may ginauyatan ang mag-asawa sang masobra 50 ka mga pusil nga nagabalor sang hindi magdumbo sa 7 million.
11: Ginpasugtan ni Presiding Officer Chis Escudero ang hingyo ni Davao City Mayor Baste Duterte nga isaylo sa iban nga adlaw ang iya pag-atubang sa Senate Impeachment Court sa September 29 kag 30 sa baylo nga Lunes nga September 28. Ginpadala nga sulat ni Mayor Baste nga kinahanglan niya sang dugang nga oras agud makatipon kag makakuha sang kopya sang kinahanglanon nga dokumento nga nasaad sa iya sumpina. Ginhimo ang pagbago sang schedule samtang ginatalakay ang impeachment court sang Article 2 sang Article 7 impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Tuhoy sa ginapayag hindi mapatag nga manggad sala nga salin kag padayon nga interes sa negosyo.
13: Sa ulihing nga balitang nasyonal, nag-file sang petition for bail ang kampo ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan kahapon nga adlaw nga Lunes. Gin-file sang kampo ni Romualdez ang petition angot sa ginapangatubang niya nga kaso nga plunder, angot sa ginapahayag 7.44 billion nga kickback scheme sa mga flood control kag iban pa nga government projects. Natala na nga mag-aumpisa sa Oktobre 12 ang hiring sa iya nga bail petition kinsa in magapresentar sang ebidensya ang prosecution tuhoy sa kabaskog sang kaso nga ginpasaka batok sa Anay House Speaker.
11: Naglabot 77 katawo ang nalista nga patay sa duha ka magkatuhay nga mass shooting sa South Africa sang nangligag nga Sabado kag Domingo. Una nga ginreport nga 17 ka mga tao ang napatay samtang masobra 15 ang pilason matapos magpaulan sang bala sang AK-47 rifles kag pistol sa isa ka bar malapit sa siyudad sang Johannesburg. Ang walo ka mga suspect sang Sabado sang gabi samtang napulo naman ang napatay kag 11 ang pilason sa isa ka tindahan sa siyudad sang Cafe Town. Matapos magpalutang ang wala matumod nga suspect sang Domingo sang kagahon. Padayo naman ginimbisigahan sang South African Police Service ang mga natabo nga mass shooting samtang wala pa sang naaresto nga suspect sa nasambit nga magkatuhay nga krimen. Nabatian ang mga detalye sang balita sa Balitang International.
21: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
13: Para sa dugang balitang internasyonal, ginanunsyo ni Serbian Populist President Aleksandar Vučić ang iya pag-resign agud tapuson ang iya ikaduhang kagkatapusan nga 5-year term kagatagan ligwa ang temprano nga presidential elections. Ang resignation ni Vučić, 7 ka bulan antes matapos ang iya termino sa tungas ang kampanya para sa Oktobre 25 nga snap parliamentary elections sa Serbia, agud mangin alagyan agud ma-appoint siya bilang prime minister kun ang iya Serbian Progress ta Party o kon SNS ang magaporma sa bagong gobyerno. Una na nga ginpahayag ni Vučić sa Hunyo nga plano niya nga mag-resign agud maghiwat ang pungsod sa temprano nga parliamentary kag presidential elections. Ginakusahan naman sa mga activist group si Vučić kag ang iya mga kaalyado nga authoritarian rule.
11: Nabatian ang kabugusan ng detalye sa balita sa lawasang pungsod. Diretso kita sa mga balita na sa patag sang negosyo.
21: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
11: Sa balitang negosyo, ginsugata sang mga motorista ang paglubo sang presyo sang produktong petrolyo subong aga September 29. Hingagaw na sa paglubo sang presyo mga ka-K5. Ini matapos ang pila ka mga semana nga sunod-sunod ka pagsaka sang presyo sang langis sa pungsod. Base sa gitpagwang anunsyo sa mga kompanya sang langis, ang diesel mga lubo sang 7.57 pesos ang kada litro, samtang ang gasolina naglubo naman sang 24 sentimos kada litro, kag ang kerosene naglubo naman sang 5.85 pesos kada letro. Ang presyo sang peso versus dolyar. Ang isa ka dolyar sa Estados Unidos nagabalor sang 62.5 sentimos ka peso. Diretso kita mga ka-K5 sa balitang entertainment.
21: DTX 500 Morning Newscast. Balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.
13: Para naman sa aton balitang entertainment, malipayon nga ginpakigbahin ni Olympian Carlos Yulo ang iya wedding proposal sa iya longtime partner nga si Chloe San Jose. Suno sa iya Instagram post, siyam kabulan na ang nakaligad sang mag-propose siya sa iya nobya kaginsabat siya sang yes. Gindetalya naman ni Chloe sa YouTube ang nangin proposal kung sa diin makita nga ginhiwat ini sa isa resort nga gindekorahan sang magarbo nga candlelight kag mga bulak. Madumduman nga nagumpisa ang relasyon ni Yulo kag ni San Jose sa dong 2020.
11: Sana all. Why gali ang aton sini nga showbiz sa balita cast news ka caster no. Kaya birthday gali kapon.
13: Yes.
11: Belated happy birthday to ka K5 Kisya Hanay Sai, lipay-lipay tungod sa bula kag cake kilabaton.
13: Alin sana
11: siya pinalangga nga SK.
13: Hindi.
11: SK line niya ako niya. SK. Pero may meaning SK. Tawag ni?
13: Ano?
11: Shotako. Alin sa pinalangga niya nga Shota niya. Meaning sang SK, Shota ko.
13: Okay. Sabi ko, isa pa git ang SK.
11: Ay, hindi to ya.
13: Ay, hindi to ya.
11: Ito kontra nyo man to.
13: Tama.
11: Abilated happy birthday ha, kay ka-K5 Kisya Haraisay. Alas 6.53 ang oras sa ato sininga pagpangalagad. Sa diretso kita sa mga balita, sa detalye sa balitang extra special.
21: DTX 500 Morning Newscast.
5: Balitang extra special.
6: Balitang extra special.
11: Pero pabot na matunta na kay bago nila mabatian ang balitang extra special, may balita na si ka-K5 Enrico Zurita Jr. Kay si Alex Ayala nakasulod sa quarterfinals sa single tennis tournament sa Asian Games 2026. Ka-K5 break sa balita sa patag sang sports.
7: Madasig ang lutsan ni Pinay tennis star Alex Ayala ang round of 16 sa single tennis tournament sa 2026 sa Asian Games. Ginluto sang pambato sa Pilipinas ang Thai player nga si Pacharin Chipachande sa score nga 6-1, 6-0. Ang world number 18 nga Filipina star ang bag-ulang halin sa natapos nga Singapore Open ang mag-abansi sa quarterfinals bato kay Chinese Taipei Juana Garlanda. ang inyong balitang na duloong sa isang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Sorita Jr. sa balitang extra special. Isa ka scientist ang nakahimo sang transparent solar panel nga kaangay sang kristal kung sa diin mahimo ini gamiton sa paghimo sang bintana. Pinaagi sini nga imbensyon mangin double purpose ang paggamit sini. Bangod magduwa sa bintana mangin source man ini sang kuryente. Si Richard Lunt sang Michigan State University ang nagpanalawsaw sang isa ka teknolohiya nga sarang magkuha sang enerhiya gikan sa pilakabahin sang silak sang adlaw samtang ginapabayan sa Gihapon nga makasulod ang init kag kasalag sa imong balay. Bangod diri mahimo gamiton ang teknolohiya sa mga bintana, glass walls kag iban pa nga mga madalagko nga mga wall surfaces agud makatuga sang kuryente. Uy, kampiyon niya bagay ini sa mga buildings nga mga tag-as bala. Kay titanan nga mga bintana, mostly may mga kristal na subong nga mga buildings. Butangan mo sang solar, transparent solar panel, no? Para maka-absorb sang init. Bayo nga imbisyon niya.
13: Ang imbisyon niya. Yes.
11: Double purpose siya, no? Sa itong sining mga KK5. Amo na nga, balta bala nga, tani sa salakyan mo na. Galing kay ti, siyempre, ang mga independent ka sa ibutlak sa adlaw, eh. No? Kung nga puro solar, imo salakyan, basi kagasta ka lang bala sa kung magtag-ululan, kag maubsan ikaw, hindi ka nagkalabot sa imo sini nga plakantuan.
13: Ilamitin rin sa Pilipinas, K5 Ray, kay ti permi kita ginabagyuhan, especially kung kwan, where months na.
11: Pero tropical country kita.
13: Tropical country kita.
11: Bastante man kita sa init, no? Sa ton sini nga mga ka-K5, no? Pero galing kay ti, siyempre, ang solar, ya, bagay rin sa mga balay. Pero kung gamiton mo na sa mga salakyan, basi malangan ka bala. Sa ton sini nga mga ka-K5. So, okay, gida. Kami kaya sa problema, subong sa mga kuryente nga nagkataas ang presyo, imbinto, kamuro nga imbinto sa kupano ta makakinota.
13: Mansig-mansig na.
11: Para at least, sa aton sini nga mga KK5, damo kita pilihan, damo opsyon ng aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alas 7:57 ang oras sa DTX 500 Morning Newscast. Amo yan to mga detalye sa aton sini nga mga balita. Kami ang inyo mga alagad, tagbalita, kaupod ninyo sa tagsakaga para sa DTX 500 Morning Newscast. Ako naman si KK5 Ray Espeha Umalay.
13: Kag ako naman si KK5 Alira Alvarado Apin.
11: Ang mga balita, buylog ng dulong sa Tuskalwan sang DTX Beauty Soap para sa mahimis kakutis kag mahamot nga panit. Magamit sang klinika DTX Beauty Soap, mga KK5, ang kampiyon nga habon ni Dr. Ramil Itang Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, forever number one. K5 News FM.
4: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
8: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO 100017 Series of 2026.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio! Ang D3 Bio!
16: Yung may VCO!
14: Ang VCO!
16: Yung may D3!
14: Mabakas, mga butika.
26: May family history ba na kamuusang diabetes?
27: Mag-DDX 500 ka!
26: Mataas ba na ang imo blood sugar?
27: Mag-DDX 500 ka na!
26: Ang DDX 500!
27: Ang may powerful compounds!
26: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
27: DDX 500!
26: Garantisado!
27: Epektibo!
26: Aramis DDX 500!
27: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
26: Magalingin bala ang imo nga ulo?
27: Masami nagkapangihi?
26: Masami ginauha?
27: Si may diabetes ka na?
26: Mag-DTX 500 na!
27: Ang DTX 500!
26: Ang may powerful
27: Powerful Compact.
26: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
27: TTX 500.
26: Garantisado.
27: TTX 500.
26: TTX Coffee Mix.
0: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
26: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
26: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7, impunto. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
26: D3 Pio. Health News. D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
26: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
17: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kwa na.
18: Di mo tambay.
17: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
19: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
17: Mm-hmm.
19: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
17: Wow.
19: Magnesium sa
17: amo na dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
19: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
17: Mm-hmm.
19: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
26: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
26: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
27: Ang Physio.
26: Yung may D3.
27: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
17: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
19: Mm-hmm.
17: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide,
19: mm-hmm,
17: or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
19: Mm-hmm.
17: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
18: nitric acid mo,
17: ginapadamo niya imo nitric acid.
19: Mm-hmm.
17: Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
19: Uy, meaning ba
17: ti nami ang flow.
19: Mm-hmm.
17: Wala bara, tapos may high blood pa.
19: Mm-hmm.
17: Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend. Gainom pagin siya ditribayo.
1: Kampiyon.
17: Para ang dugo rektato sa transmitter.
1: May turbo boost nga. Alapan pang highway, no?
17: By turbo. Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
1: Extend, kampiyon. Sa rurot gita.
17: High blood ka pa sina. Nga gahitan ang imo, ano, imong alagyan sa, no, sa dugo. Wala chance nga mag-high blood. Because of it's antioxidant nga makita lang gid sa ditribayo nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag ditribayo na.
2: D3 bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
2: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 bio. Health News. D3 Bio.
12: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Advance.

0: Nagapabaskog sang imong resistensya. Sfor Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sfor Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sfor Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sfor Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sfor Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
2: Mami!
1: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star Canteen,

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakas sa mga butika.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News, September 27, time na sa East, 15, Saga.
15: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang kinakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no holds barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
17: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
18: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
19: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
2: 17 minutos na kaligad mga ka-K5 sa Takdang Alas 7 sa aga. Welcome sa pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Today is Tuesday, adlaw kita sang Martes, September 29, 2026, mga ka-K5. Madamo kita sa mga topiko kag mga balita nga dapat subong talakayon sa aton sini nga pagpangalagad. First day subong sang ginapatigayon nga national transport strike, no, sa aton sini nga mga ka-K5 kagati sa naobserbahan naton na kaina sang aga may pila na ka mga salakyan ang wala nagpasada subong adlaw mga ka-K5, no? Kay ti duwani kadlaw ka-K5 Christian, no?
21: Yes,
2: K5. Ining pagpatigayon sang transport strike. Subong, medyo challenging ini sa mga nag-commute, ka mga nag-opisina, kag mga estudyante. Dila din na kung kulang ang mga dipang pasahero nga salakyan, mga ka-K5 nga ila sini ginasakyan laban-laban kung adlawon ka na nagabugtaw sa aton sini nga mga ka-K5 di guwanta ka sang imo sini nga late kag sang imo sini nga deduction sa imo sini nga sweldo kung ilabi na gid ara ka sa mga government and the private offices sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alas 7:18. Upod nyo sa giapon sa tagsa kaaga ang inyo tandem sa kahanginan ka K5 Ray Espeha Umalay.
4: Ako naman si ka K5 Christian Hagurin.
2: Welcome gid sa Foro de los Pueblos program. Ginatamyaw tagid sa mayong morning ka K5 Christian.
4: Mm.
2: Ang aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati, ang aton sini nga mga Foro listeners, mm-hmm. No? Ang aton sini nga mga kauturan nga mga vendors sa nagkalainay nga mga merkado publiko. Ang mga amigo naton nga mga drivers kang iban sila nagapahunay-hunay kay nagapahuway-way subong kay te nagupod sila sa ginatawag naton sini nga transport strike.
4: Ang why naman niya nagupod sa transport strike ka K5 Ray, mga modernized jeepney drivers sa tigatutok sa K5 News FM nagalanog sa bilog nila nga salakyan ang aton nga tingog subong ka K5 Ray. Mayong aga sa inyo ta halong sa pagmaneho kabay pa kabay buwi kamo subong may mga stranded yung pasayero pang ubusan nyo.
2: Ipang agyan nyo tanan pero galing kayo do kaysa do suya ng iban nga mga drivers kung may mga nagapasada ya ka K5 Christian nga apisar nga mayara sa transport strike mo.
4: Ati
2: banya David hindi man nila mabasol ni mga driver kasi may mga operators mo.
4: Operators kag may mga blairan pa sa bangko utang ang mga kooperatiba ka K5 Ray.
2: Dako ni nga daan gina baydan nila ni sa mga modernized jeepneys nila ni nga mga bulanan ni sa ila sini nga mga loan ka K5 Christian. Sa aton sini nga mga ka K5.
4: Importante ka K5 Ray nga ang mga kauturan nato nya kinahanglan magkadto sa lubrahan, may mga transaction appointment, may klase, hindi ya maatrasar.
2: Correct.
4: Hindi pa an nga daan sa transport strike subong kag posible buwas pagid.
2: Pwede man nga ti alternate no? Duha ka adlaw meaning to say basi kag gati may mga pilaman ka mga drivers and operators naton nga subong adlaw sila nakatuga nga magbiyahe para hindi man ma-compromise ang aton nga mga pasero kay ti at the end of the day kaluluoy man mo. Kung mamula binagid kuway kay Muya Sarakyan sa aton sini nga mga ka K5 ti kaluluoy gid no? Ang aton sini nga mga pasero. So basi buwas ang iban nga nagpawayway subong buwas
4: sila naman. Or posible man ka K5 Ray nga kung makita ni sang mga transport groups nga daw okay naman napabutsag naman nila ilay bubunot. Isa pa may rollback subong adlaw eh.
2: Yes,
4: rollback subong sa diesel daw pila sa Supra City.
2: Supra City pesos.
4: Galing ang nami nga rollback sa tanan ng gasolina.
2: Oh,
4: 40 centimos.
2: Ano lang si 50 40 centimos.
4: Ay, kalabot piso.
2: 24 centimos.
4: Oh, tayo 24 centimos.
2: Sa tong sini nga mga ka-K5 mo, o muna pila ka namin ka rollback kid.
4: Nami kay taasan ka lima.
2: Mamabatsagan mo gid la. Mabatsagan mo gid. Do masagam mo do ano gid. Do dako gid nga epekto
4: sa imo. Dako gid ko rollback ya. Mapapultang ka maigi na makakilos sa mga 5 ka pisos.
2: Amo ni problema ko kaysa ko gid sa mga pobloyo. Ta. Mag-arag ani isang price hike. Sa ato sini nga mga ka-K5, hindi mo mapungga na pagsaka. Lugasod-asod lamla, no? Sa ato sini nga mga ka-K5, saka sumungad lang. Pag after 2 days, saka naman. Tapos i-roll backan kay mo sang 24 centimos.
4: Amin, man. Kumayo ka rin yung diesel, kabisan pa, no? Ang 8 nga saka sang nagligat si Mana. Ginbuin-buinan.
2: Ginbuin-buinan, sa lapi lang ito.
4: Ang gasolina, yung sakit.
2: Ang sakit.
4: Hindi, igo, di ka-K5, yung mga taxi drivers na naman.
2: Actually, balaan nila kaya ang mga kalabanan sa mga PUVs naton,
4: diesel
2: mga public utility vehicles, may diesel pero kalabanan may ibang gasolina.
4: Ibang gasolina man.
2: That is why nga ti, mamunod pasaka sila pretty mo. Timabal sila karo kung buin-buinan, tani, ano, dako, masikagi maawat naman, mapanubo naman pretty. Tapos mas pasaka naman. Buin-buinan, tani matamaton talang anay.
4: So kahapon na mo to ang pag-take effect na ka-K5 race, ang saka sa minimum fare.
2: Fare, no?
4: Ang jeep, pala sa jeep 13 sa una, name mo na 14. Ang modernized jeep naman, 15 sa una,
2: subong
4: 17 na. Pero doon nagsaka man ang bayad kada succeeding kilometer.
2: Ang ano lang dyan, ang tax siguro kag mga grab naton sini, per ano ni mo, per meters ni mo.
4: Ang ilay nga per, ano na per kilometer nga dugang, why bayad ang flag down mera? Ano yung sa 50?
2: Ang per kilometer nila wala ba yan?
4: Why nagagawa ta?
2: Pero
4: why nagulag?
2: Pero ang plug down nga siyang una 50 pesos.
4: Sibong 65 na?
2: 65 na ba? Oh. 50 pesos gain?
4: Oo. Oh, sabi yung magtumbo yan. Although dugay naman naging na pangayo, abe, sa nga ng mga taxi drivers kay K5Ray. Kay dugay naman nga why kapasaka mo.
2: Oo.
4: Ang sa una 40, tapos nagdugang pulo.
2: Pinakabarato nga plug down mo din?
4: Din.
2: Sa Bagyo?
4: Ay, may... Seryoso?
2: Seryoso. Hindi mo gagamit aircon mga salakyan.
4: Ah, sabagay.
2: Pagkanto naman sa Bagyo, tingala ko, brato, din yung plug down. So, kung natag 50 mo.
4: Oo, oo.
2: Plug down sila 30 pesos.
4: At ikiway ka na aircon mo.
2: Why ka na aircon.
4: Kung why ka na aircon, kinik ka man sa gatong.
2: Oo, oo. Bale na, sir, bakit mura yung ano nyo dito, yung plug down nyo? Sir, kasi tingnan mo, sir, hindi naman tayo nagumagamit ng aircon kasi malamig naman eh.
4: Oo, di ba? Dita ha, sa ato, hindi ka mag-aircon? Gabalas ka ni ilok mo nga may aircon.
2: Oo, preparar mo paipay. May importante ko na gabalas ilok mo. Gamit ka Deo Fresh.
4: Nan!
2: Klinik ka Deo Fresh.
4: Deo Fresh.
2: Oo, oo. Pero hindi kaya mag-i-prakaw sa convenience.
4: Hindi mo yung pag-i-bagid sa...
2: Hindi mo pag-i-bagid sa ilok mo, ha?
4: Ilok mo, ngayon bayran.
2: Ngayon bayran.
4: Nagkabili mo na ako ng ebidensya.
2: Hindi ka pwede magkanto sa klinika de alternatibo ni Doc. Nga malantaw ka dito sa klinika de Eufresh. Tapos ma-pre-testing ka.
4: Oo. Oh,
2: awal na bakal ka, gin. Hindi nambal kami ito pwede ni-testingan.
4: Brato man lang. Brato, dugay pa maubos. Piktibo pa.
2: Alas 7:24 oras sa itong sinigang pagpangalagan mga ka-K5. Kaya ako sa report ni ka-K5 Elmer Sable. Kaya may pilag ka mga na-stranded ka mga pasero. Pagka-observation sinisa dala noon no, sa sining transport strike. Dira mismo sa may distrito sang Haro. Kaya may pilag ka mga kuturan na tundra. Nga mga miyembro sang aton sining mga progressive groups no and mga transport sectors ang nagapatigayon sang transport strike. Subong aga mga ka-K5. Alas 7:25 sa dugang naton sini ka mga balita no sa aton sini nga mga K5 ikwaon taman karon ang latest development sang nagapadayon nga Asian Games no ka K5 Christian kay ti damo kita sa mga Pilipino naton nga magkuturan nga ginapabugal gid naton tungod nga ti may pila na kita ka mga medalya ang ligad to nga mga inadlaw duway kita gana magbalita kay tuway patatot medal bisan sa bilog mo
4: makomo kay February ka 21 una kasi manay ka 21 kita ya sa bilog nga Asia
2: sa bilog ang pangaw
4: ha
2: pila ka bilog ang pangaw ano
4: ba si 22
2: Sato sa diga baka kay pero te kay K5 pa alira karo ko ng ranking sa Pilipinas pero te do secure na to. Kay so far, may arang kita gold medal. Siyempre, ang gold medal tang aton Olympics champion eh. Nga si Carlos Yulo. So, sa aton sining mga ka-K5, ang Yulo brothers, naka-secure na sa nga medal. Dua sa gold, kag isa sa bronze.
4: Ay, salamat.
2: Tani ko, tiba-tiba ni sila galing na partner, no?
4: Ano pa sa Olympics? Asa sa Kuanya, sa subong paldo si Carlos Yulo. Kita mo, nagpakasal siya.
2: Ano pa kapakasal?
4: Ano pa ka na ko lang nag-engage lang?
2: Engage lang. Nag-propose lang. Galing yawan sa kaduko-duko.
4: Bawi lang sa kwa na.
2: Mag-propose ka. Di ba? Nag-duko ka gimana? Nagaluhod?
4: Ha?
2: Nagaluhod ka gimana?
4: Why ko kagi sa mga...
2: Ay, is... Hindi ha, programming ko bala. Kung usual bala lalaki, mag-propose bala. Hindi ba galuhod na?
4: Galuhod.
2: Siyempre, kung galuhod ka gina'y mag-propose, bisa nun why ka pa yung experience.
4: Okay, hindi ginatangla mo mo daw.
2: Ginatangla mo. Galing ka ginawa sa kapatindog ni partner ya.
4: Oo.
2: Ginawa sa kapatindog. Tiyambalya, nagatindog.
4: Bisan magtindog actually si Carlos Yulo. Amo ani, dogalo hod ya po.
2: Hindi kaya kita ginawa sa kapatindog taga, tama na nagatindog na. Ang balik Carlos Yulo.
4: Hindi nagatindog
2: na naman ko. Alas 7:27 oras sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. And storyahan taman ni Kron sa aton sining mga kuturan, no? Sa mga ka-K5 naton kay kahapon. Ginapaidalom na sa inquest proceedings. Ining suspect mga ka-K5 sa pagburo patay sa 60 anyos nga tigulang sa may banwasang Dumangas. Sa ton sining mga ka-K5 na cover ni naton exclusive ka-K5 Christian Nagurin no? With ka-K5 AJ Cordova.
4: Grabe sa mga ka-K5.
2: Ka-K5 din kaluyo.
4: Basi 2 million sobra ni views na itong aton nga viral nga video.
2: Ah, hindi. Ano 2 million ni Muya?
4: Sobra?
2: 4 million.
4: Debated!
2: Ano ka man ni Mayinus? Grabe. Kakaroon. Kalangit. Sa ton sining mga
4: ka-K5. Kapon to 2 million.
2: Oh, 2 million kapon.
4: Oh, kapon.
2: Oo.
4: Subong sige, na.
2: Sige, lusuti pa na. Nasagan mo sa akin, may kukalan. Tao kapon, ha?
4: dito mi nalap. Subong lang
2: pero. Basta sa Kugligan, adlaw pa
4: ito. Ano yung ah, sa Domingo.
2: Sa Domingo ito yan. Sa Naginius, live reporting kita.
4: Oo, galing. Tamilyo.
2: Tapos pagka sunod ka adlaw, tinubi nyo busy ka na mo. Oo. Oh. Nung damo ka na panumdom, siguro, way mo ka review sang views.
4: Tiki ma...
2: Sa mga balita mo na, ano mo na,
4: ginapang-check. Nakapita to eh.
2: Oo, oo. Oo.
4: Hindi kita mamaldan. Ayaw, may
2: pala yung basa. Good morning, Sir Orlando Pineda, Sir Ricky Mensha, Victor Hagori, Victoria Hagorin.
4: Iloy ko na.
2: Iloy mo na. Oo, tiyang iloy ko si Merlinda, umalay man na. Oo, sa atong sining ka mga kakipay, kapamati, mga permi sa atong.
4: Dito pa rin yan, nai man ta?
2: Oo, di pa rin ta, nai ta. Oo, tayo pututan ka nila, magbanwa.
4: Oo.
2: Oo, sino magbanwa, si nanay mo?
4: Oo.
2: Natural sa nanay mo
4: magbanwa. Oo, kay Tia Hagorin ako.
2: Hindi ko na makita, ngalan niya Victoria Hagorin lang eh. Si Victoria N. Hagorin.
4: Ah, okay. Iti,
2: hindi mo pati kung may dapat Victoria magbanwa Hagorin.
4: Oo, may lang kaya kiganta na siya.
2: Good morning kay Ma'am Bing Space J. I-share ang aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 live na live kita sa K5 News FM Iloilo.
4: Oh, si Ray.
2: 88.7.
4: Ka-K5 Ray, si Ma'am Alma Bustalino sang Pototan Pilot Elementary School.
2: Ay, tiyo, siyempre kilalahay kami. Gag-comment sila.
4: Gag-plan
2: tao siya.
4: Oo, mali.
2: Hello, ma'am.
4: Hello na sinyo ni ka-K5 Ray.
2: Hindi kininvite ako na ni ma'am sa iya sini nga birthday eh.
4: Oo, abi ko nga di
2: ko malipatan. 58th birthday yan.
4: Abi ko nga di
2: birthday sa Pototan Pilot Elementary School eh.
4: Namin yun, ma'am.
2: Gindayaw ko na siya.
4: Oo.
2: Pag-birthday ya.
4: Oo.
2: Si ma'am ano ganun? Si ma'am...
4: Alma.
2: Alma.
4: Oo. Kag si ma'am, kapag yun, ma'am Arlene Libuon Bene.
2: At isang ma'am Arlene. Mga coaches na
4: uy,
2: sila.
4: Aragil.
2: Pero pabangkota sila kung sino ang upod nila. Sang nag-national champion sila.
4: Ati. Ano, mabulong. Ikaw mayo, kagadya nga train. Actually, idol. Mag-train sa mga broadcast journalism, mga
2: campus. Wala. Sila ano to ya, ang ano lang to aton niya. Mga gamay-gamay lang to aton nga suggestion pero ang nagbaka-baka si Ma'am Alma.
4: Ay, lagi trabaho. Si adlaw-adlaw
2: nga hanas, no? Ako nang awaya kulba ko mag-broadcasting competition. sa aton sini nga mga
4: Filipino ni sila, Filipino ni sila, no? Na champion sila sa regional.
2: Yes, Filipino sila.
4: RSPC.
2: RSPC.
4: Nag-division sila, nagdaumat sila medals na individual. Individual.
2: Ano lang to sila? Siyempre, Christian Hagorin tong kung ano gusto mo na yung balon ko, no?
4: Why? Why, ah? Kaya hindi na gusto maglabot. Malas sa mga train-train siya na. Kaya hindi wala.
2: Pero congratulations. Basta gani, mga, you know, gamay lang nga trivia. Pero to be honest, ang Pototan is one of the municipality nga diragid halin kalabanan ng mga broadcast journalist, mga bantog ka mga broadcast journalist. No?
4: Pagkamba mo yung Pututan, nga kulba ang iba nga kwan mo, nga banwa.
2: Si Arman Parcon, the late Arman Parcon.
4: Si former councilor.
2: Former councilor Arman Parcon is from Pututan.
4: Ah, kay Parcon.
2: Parcon. Si Eddie Swede. Si Eddie Swede is also from Pututan. No? Dang bantog sang unang radio announcer nga gin-assassinate sa atong sining mga kakipay. Simpo mo pa to eh.
4: Gamay, hindi gamay pa ko to. Ay, pa ko to yan na tawo.
2: Hindi ko sinin ko na tawo yan. Hindi gamay ka. Ako yan, pa na tawo.
4: Hindi kakipay binariko. Ara na to ya.
2: Kasi kakipay binariko, te ara na eh.
4: Ara na
2: siguro nagapaningit. Ito santol ya sa Anilaw. Ya si kakipay ba sa edad niya to. That time, kapanaka na to ya santol. Si kakipay ba Enrico?
4: Oo.
2: So, amo na sila.
4: Risto si, kitang taga-ilaw. Okay, five minute ko.
2: Labrilioso.
4: Emerson
2: Labrilioso is from Palanguilla, Pototan.
4: Uy, ara.
2: Si,
4: Araming listahan. Alam ni kaki, five pole, malistahan. Alam na kami isang mga kung anong bugal namun.
2: Diba? That's why nga ang balko, nga kahit papano, ang abilidad sa mga kabataan, hindi madula. Mag-aaragid
4: lang. Kaya may ginatangla sila. Tiwa yung pananaduga, ang pinaka-importante pagkakalan.
2: Hindi na pala pag-mentionar.
4: Honorable Ray Espeha Umalay. Amo lang ginulat ulat lang ang aduga mo, kay five pole.
2: Gagata ang usap noy. Nagka-klinika di Tribayo ka.
4: Ginungod niya tatlo muna, Tapos ginuntatan niya.
2: Hindi pwede nga. Nano ka man mo yan, man.
4: Kung sa mga paglawa mo ka, judge, ang chief judge ginbili niya. Ay, ako malaw, kay huya man siya nga siya mo. Tandagin, tanda mo tanong.
2: Ka klinika di Tribayo te. Nakainom te klinika di Tribayo. Ala 7:32 ang oras. Isal uta lang to ah.
4: Oh,
2: sa ton kay
4: Ikay ko may agatan aw.
2: Si Ma'am Alma kag si Ma'am Irene.
4: Duha ni ni
2: kita. Salamat kita.
4: Galantaw sa radio, gapamati sa Facebook Live.
2: Sa Facebook Live.
4: Ado balis ka daw.
2: Oh, tin okay man. Wala ra ta nagalida. Bali na way man.
4: Ha?
2: Hoy kabar way man sa gambal. Ara
4: ka na. Nag-react nato sa nigad sang ginbutangan mo ko ba sang shot sang atong blasing itong blan.
2: Oh. Pero tong shadow to kapon niya sa picture tawa surprise na to
4: pero kung ma-comment sa di malubay I-announce mo na lang may palabuton kita nga bag-o naman nga ka-K5.
2: Oo, may palabuton kita nga bag-o naman nga mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pinanangga nga mga tag.
4: Pero hindi sa pero kagwapo sa aton gawa.
2: Ati siyempre, ano na siya? Ulihi ka lang imo mauna ka pag-ibig. Gwapo ya.
4: Gamay lang.
2: Gamay lang.
4: Uy, by the way, yung K5 Ray, birthday ni Mayor Attorney Stephen Palmares.
2: Uy! Happy birthday ha. Boy, tamya buwan tara mo tangan tara ka K5 alira siyang pagtamya. Happy
4: kay
2: birthday.
4: Kaya si Mayor Stephen Palmares, sinusuportahan niya gidang K5.
2: Correct. Basta gani K5 na ya.
4: Matik.
2: Matik na ya. Matik niya basta si Mayor Attorney Stephen Palmares. Oh. Abogado niya mo.
4: Si CPA pa.
2: CPA pa.
4: CPA pa.
2: Oh, CPA pa na. Oh. So hindi mo na siya maintuan sa mga numbers, no? Yawan ka na siya.
4: Pagka pakita mo na sa numbers, bala niya, op, number one ang K5 day.
2: Oh, na!
4: Ano din na? Pag niya kami, number one, hindi. Ariyo?
2: Ariyo? Number one day?
4: Oo na.
2: Alas 7:34. Ariyo? Kahapon, si Attorney Romulo Macalintang nagpadulong sa Korte Suprema. Naging file ya sini ang petisyon na sa Supreme Court na nga nag-seek sang issuance of temporary restraining order. Ara na. Kapong isuryahan ta palang eh. Isuryahan ta palang eh.
4: So, plano ya palang.
2: Nag-file na siya sang petisyon sa Supreme Court mga ka-K5 nga nagahinyo sa Supreme Court nga temporary nga magpagwa sang TRO sa pag-postpone sa barangay kagsangon ang kabataan election sa mabot ng November 2026.
4: Buti nun pong gana nai ang pag-postpone.
2: Oo, so, dayon nun gini. Desisyon, pong gana nai ang pag-postpone. So, buti nun, dayon nun gini. May temporary training order mo.
4: Di siya na sabong inadumtan sa mga kwan? Sa mga barangay kapitan?
2: At yun, pangitaon nyo tiyan si Torne makalintal eh. Kung hindi nyo siya makita eh.
4: Damo sa mong balakan sa mga kwan naman.
2: Sa sabong ang restoryan sa mga kapihan?
4: Oo.
2: Kaluluoy nga lang yun. Alam niya, kailan nga sumsuman sa mga...
4: Kapila ni makagat ko na dila, yung sumong pulong kumbari mala. Ay.
2: Pinapistahan yung sumong pangalan niya sa mga kapihan, sa mga kapitan, sa barangay, istorya sa mga liga, asosasyon sa mga liga sa tagkalain-lain ng mga munisipyo.
4: Ako naman ni Kapitan, mabutong ganing inmax ko, Atty. Romeng. May imo kagid.
2: Mahambal siya, mambala mga kapitan nga. Magpadlaga ni ganing Senador, umandam ka lang ang...
4: Why kang hindi makuha sa amon?
2: Ginamon malipatan ng ginobra mo. Okay. Imbes nga maagawad pa mo ng amon siya ng ATM, lumalangan kami.
4: Dumarilon. Dumarilon.
2: Imbes ka makarilon pa kami, dulangalang na.
4: Pero kiti si attorney, makalintal kakilpay ko. Bala naman kilalang election lawyer na imo yung iyakatong danan na. Bilang privado man nga citizen. Kag napakita naman sa unang tungod sa iyaman nga pagpamalabag sang pag-postpone ng sa December 2022 elections na kwan gid
2: na yun niya. Oo, kumbaga may agi may agi si Attorney Romulo Macalintal. So ano matabo sina no so, pag-issue na sang TRO sa aton sini nga mga ka-K5 temporary restraining order no but silingon ipunggan ang pag-implement ipunggan ang pag-implement sang laye nga naga-postpone sa barangay kagsanggo ni ang kabataan elections mga ka-K5. Subos silingon kung makapagwa TRO ang Korte Suprema laban-laban madayon ang eleksyon. No? Kaya hindi pa nila ni. Madamo sa mga nakapending dabi nga mga complain kagkaso sa Korte Suprema ka-K5 Christian.
4: Yes.
2: Now, kung nag-file si Attorney Romy Macalintal sa Korte Suprema nga unconstitutional ang ining pag-postpone or pag-suspend sang election sa maabot ng November 2026 no kung hungdon ni ang proseso ka K5 Christian mahulat gini si Attorney Macalintal kung san oto mapasulod ang iya sini nga reklamo ang iya sini nga ging file nga kaso no sa aton sini nga mga ka K5 antes itakalakayon sang Korte Suprema. Kaya tima mo, may procedural mo. First come, first serve, or first in, first
4: First in, first out man eh.
2: First in, first out man. Or gani, first nga sulod, ako man ang una nga talakayon. Pero, ang ining kaso dabi, no, nga pagka-question sang desisyon or pag-postponent or suspension sang election is a special cases. Kung special cases sa ginarapol.
4: Kung din matupa.
2: Kaso, kung din matupa.
4: Nga justice.
2: Oo, nga ano na mo, may first, kung din nga justice ang ma-review sina. No? So amo na nga kung irapol sa aton sini nga mga kakipay makalusot mas mapadasig ang pag-review sang Korte Suprema sang ging file nga kaso ni Attorney Romulo Makalintal.
4: Duha ka senaryo kay Kay Raycon after na uyatan sang kung sino man ang justice either mapabor siya sa TRO but silingon ma-issue man niya ang korte sang temporary restraining order sa COMELEC or hindi ka ni mabasa nga op duway ni Tupa dayon tagid niya ang layi. No, nga nag-postpone.
2: Sa level pa lang ng taon na pagpapasaka sa babaw eh.
4: Pero hinali,
2: sa justice eh.
4: O hinali nga mag-approve ang Supreme Court sa TRO. Kung silingon, huwag ganyan may mo ang COMELEC kay 5 Ray.
2: Yes.
4: Implement ganyan nila. Ang, yes. Ipadayon nun ganyan nila yeah, ang preparasyon kag ang implementation sang BSKE 2026 sa November 2.
2: Yes, sa November 2. Or either, masuggest ang Korte Suprema. Kaya tiba si lang taon man nila na mo.
4: Kumalangan.
2: Kung kaya pa. So either, masuggest ang Korte Suprema nga i-move sa like gaan ka mo sang one month period
4: o tagaan mo allowance
2: two months grace period allowance
4: pero for sure hindi ya sa 2028 hindi sa 2028
2: amo na siyang katabo no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpramit amo na gani kay kapitan sa nagapapili nagapare-elect ka kapitan sa nagaplano padagan kapitan sa nagapare-elect ka kagawad sa nagaplano padagan kagawad kay mga SK ni graduate na ni once ka malayon ka kay 5 ya Christian pero sa may mga nagatuyo padagan SK mo na consistent dapat ang panginmanwa. Consistent dapat ang pakisama. Consistent dapat ang pagbulig sa pumuluyo. Consistent dapat ang yuhom.
4: Hindi nga, kung na-postpone nga ng election, hindi ka mo kapit sa mga grupo mo pa agad one bat.
2: Correct!
4: Kapon tumla kay Kap, ano to? Sino to? Kagawad?
2: Si Kagawad to.
4: Tumla?
2: Oo, si Kagawad, ano
4: to? Sana postpone na atag pa na 1-5.
2: Oo, isang wala pa.
4: Isang wala pa gali?
2: Isang wala pa, nag-atag sa 1-5. Pang inom-inom, siyang na-postpone. Ah, nagapramungol ron. Hindi doon tanakbati.
4: Ganuroy, mga panawag. Wait, pinong.
2: Si Ma'am Rosalie Silyorar, ang atong siling asuki, napamati naman.
4: Aro,
2: oo, gadulong naman isang mata, iya sa University of San Agustin. Ti, ano ni, suki tanato ni Kadaaga.
4: Yes. Amo man si ka-K5, Allen Boteha, kag si Ma'am Edith Boteha, nagadulong man sa nila kabataan, ang ilang kwan nga radyo sa salakyan naka full volume.
2: Abaw. Si Ma'am Raquel Gumatanga Twinkle de la Peña dira sa Maingori La Paz. Galanog kita da ang mga taga Ingori da kalabanan K5 gidang gida pamatian.
4: Pati oo.
2: Si Ma'am Helen Sumagaysay, si Ma'am Herminia Tuando sa Barangay Kasalsagan Pototan, si Ma'am Helen Pagaypay sa Ubang, mga taga Pototan.
4: Oo.
2: Ibayaw-bayaw lang nila radyo nila gamay, makalusot na signal ta. pero sa plakad lang mabasko pag na signal ta. Bati ano man to?
4: Oo.
2: Bati ano man to?
4: O pila ka bilog?
2: Oo.
4: Yung dugangan ta.
2: Oo.
4: Dugangan.
2: Katong sini nga mga ka-K5.
4: Iulayhon ko man ang mga taga nila ko man.
2: Oo.
4: Oy, makuya plano ha sa nila.
2: Oy,
4: kami plano.
2: Pero siyempre imo na ya kasi manway ti tabi mo man
4: ni. Ti si Tuto Rani da kag si Nining Cheryl Miliandra sa Ilawod sa San Carlos. Mamoy sala kami ka barangay ni ka-K5 Enrico.
2: Isala ka mong barangay.
4: Isala kami ka barangay.
2: Kawain mo yan ang mga sikrito ni Enrico Sunguna.
4: Idaan na yung atawa si Enrico.
2: Ay, wapit ka manin mo sa daan niya do. Matyagan ko do, manog niya.
4: Do dinosaur ba? So mayong aga na sa mga taga Ilawod, no? Sa Anila o taga Santa Rita. Pati ka ni si Ma'am Chris Boyko Almuhen nga presidente sang senior citizen sa Zone 5 Takas, Haro, naga-monitor man sa aton ka-K5 rate.
2: Alright, sige. Sa aton sini nga mga ka-K5 and of course pag ganta magkaroon na dugang mga balita national pati na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bawang tayo report ni ka-K5 Alira Apin. Sa aton sini nga mga ka-K5 update kita na isa nagapadayon nga Asian Games si Alex Ayala. Gabi do mani-mani yan ni.
4: Do why to nabalasan ka po?
2: Why agad ma? Why to mabalasan? Why to siya maka ano gani eh? Why to siya gani ma do tawag sa sini do why gid mag-init bala ang rackets kamot yan.
4: Oo. O gani gid na expect ta giman ka kay Favre.
2: Kay siyempre.
4: Siya sa ang highest rank nga Asian player sa buong sa kalibutan.
2: Sa kalibutan mo.
4: Oo.
2: Kag mo ta di sa dati challenge to. Ma-pressure ka man. Ma-pressure. Siyempre WTA
4: number siya, 14.
2: Number 14, 15, something like that.
4: Basta mo na. Siya sa
2: tulsa nga magkatapos, maperditin mo sa Asian Games. No, no, no, no.
4: No, no, no. Hindi na expect na nga mag-gold. Though hindi tayo makabaton kung makakuha siya.
2: Pero namin si Alex Ayala, aside very, very humble nga kasi ka-athlete, ka-player. Ano gisa ang dalayawon, kag dapat gisa tularan sa ibang mga athlete?
4: Amo yung dapat nang gina...
2: Nawain nila ko ulo, blaw?
4: Oo, maskin amo na siya kasikat. No, down to earth, Japan.
2: Down to earth? Kita mo itong top 30 itong pang nagpa-perma itong mga
4: OFW
2: sa Japan?
4: Tanan-tanan na entertain niya.
2: Ma'am Alex, maganda ka pala sa personal, no?
4: Ano sa batya?
2: Sa batya, ti, bakit hindi po ako maganda online? Pero kita yala, inaw.
4: Oh, ano?
2: Line niya, ho?
4: Ano
2: ba nila yan sa ato niya, no? Gwapo, gali ka mo sa online, no?
4: Nga pag kita ito, no? AI? Ano na sa programa nyo?
2: AI? K-5 Christian, K-5 Ray. Gwapo ka mo galingan doon sa Facebook, no?
4: Last mo talaga na ka Facebook, ha?
2: Uy, gapa, nawag si Architect Christian Abiliana.
4: Pati idol.
2: Idol mo?
4: Idol ko na.
2: So, yan, tanak karon. Kaya ka-standby na si K-5 Balira. K-5 Balira, sa report, please come in. K-5 Valera.
9: K-5 Ray, yara sa karon no, sa ika-17 nga puesto ang Pilipinas. Sa pinaka-latest niya medal tally sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Sa karon no, K-5 Ray, mayara na sang duha ka gold medals ang Pilipinas. Duha man ka silver medals, kagulo ka bronze medals. Sa diin ang nakakuha iya sang duha ka gold medals, amo si Carlos Yulo. Ang Olympia naton man no, nga nakakuha sang gold medals man sa Olympics sa patag-iya sang men's artistic gymnastics. So sa karon niya K-5 Ray, nagapanguna sa gihapon ang Japan sa ang China gali no, ang China sa medal tally nga mayara sang 132 ka gold medals, 53 ka silver medals, ka 45 ka bronze medals. Ginasundan ini K-5 Ray sang Japan nga may 41 ka gold medals, 68 ka silver medals, kag 63 ka bronze medals. Yara naman sa ikatatlo nga puesto no, ang South Korea nga may yara sang 21 ka gold medals, gente sa East ka silver medals, kag 43 ka bronze medals. So sa karon K-5 Ray sa subong nga adlaw, mga balantayan no, may madamo kitaya sa nga, mga balantayan nga hampang sa aton mga idolo no, mayara kitaya nga hampang karon si Pinay Tennis Star Alex Yala, kaupod si Shaira Rivera, alas 12 subo nga adlaw no, subo nga udto alas 12 sang udto sa patagya sang women's tennis doubles batok sa Hong Kong no, nga ginarepresentaran sang duha man ka Hong Kong tennis players. Sa alas, ano naman niya, K-5 Ray, alas 5:30 karon sa hapon, balantayan man ang aton nga Olympian man, no? Pinoy pole vaulter nga si EJ Obiena. Hindi EJ Cordova, EJ Obiena.
2: Grabe ka ba rin mo yun kay EJ Cordova ba?
4: Pag exclusive na yan si K-5 EJ.
2: Si EJ Cordova yati, base kaga Chinese garter lang sa lumpat niya.
4: Chinese garter, tabis pa.
2: Go ahead.
4: Kwa mo pa ba?
2: Kwa mo pa ito ba? Gabi ka gatagi dulo mo na kaklinika ni Tribayo kagit subong aga, no? Sige, go ahead.
9: Alas 8 naman niya subong aga K-5 Ray, mayara sang hampang no sa sepak takraw women's doubles sa Philippines batok sa Vietnam. Tapos kay K-5 Ray mayara man sa alas 2 karon sa hapon no, sa patagman niya sang women's softball Philippines versus Thailand. And then alas 4 K-5 Ray sa hapon mayara man sang sepak takraw women's doubles Philippines versus Vietnam. And then K-5 Ray alas 8 karon sa gabi mayara sang hampang no sa tennis women's doubles Philippines versus Vietnam. And then alas 10 karon K-5 Ray sa gabi mayara sang hampang ang men's volleyball Philippines versus Taipei.
2: All right. So far subong ang overall ranking sang Pilipinas, ang standing niya subong sa Asian Games 2026. Ika-17 kita, grabe. Oh,
4: grabe nga, Olokso, no? Yeah, alin sa 21?
2: Sa 21, nag-17 kita. Tiba yun naman, ah. Sa tonsening ng mga kakipay. Pero na-expect
4: na gano'n. Gusto ko mabalaan, kakipay, Ray, kung sa ASEAN, bala. Sa kung kita naman sa Thailand, Singapore, kaya Indonesia.
2: Kaya kita number one.
4: Ha?
2: Kagi kita number one eh.
4: Sang gamay ka pa to.
2: Pero ito sa bombay sa mga, sana namin mo Southeast Asia.
4: Southeast, sa Southeast Asia namin ko. Sa SEA Games. Sa SEA Games ko pa si Yanta doon. Number one siguro sa Singapore. Ang boto ni Kapila kita ka K5 Balira.
2: Pero ako dinipindi ka number one kung nag-host country ka. Ikaw number one.
4: Usually,
2: pero sa atin, nag-host country kita before.
4: Oh, 19,
2: pero sa bombay sa mga ASEAN, sa mga Southeast Asian countries.
4: Ano yung ano makita tayo ah?
2: Ano kita nga rank? This is ice na kita ganit subong eh.
4: Oh, ang Thailand. Thailand sa mga nagpanguna sa Southeast Asia ka K5. Ray, kaka-K5 Alira, no? Thailand, tapos sa Malaysia, oh. Number 10.
2: Naunahan pa kita. Actually, gamay lang dabi nga sports event, eh. Sporting events ang ginpadala nato ni. Ng mga athletes, bala.
4: Ang problema, kaka-K5 Ray, kaya di may mga negatibo sa mga sentimento ang ato ng mga atleta.
2: Pati sa volleyball,
4: kag-basketball. Kung kaka-goodman sila, ya?
2: Sila pagabayad, sila ng mga trainings. Kag mga ano.
4: Kumbar sa mga player, talo na nga, gutom pa.
2: Oh, talo na, gutom pa. Kag-iisa pa, amun din nato makita, bala, nga ang ang patag sang sport sa Pilipinas. Why gawa matagaan sang ano sang atensyon? Sang pundo bla nga bastante. Amo na kung kaysa damo sa mga atleta nato nang deserving pero way nagakadala tungod nga kulang sa budget.
4: Ang ibang ka K5 Ray, ba mo kuno, lain paged. Gampang sa ibang nga pungsod.
2: Oh, dito ka represent
4: mo. Ato na gid nga talent, dito pa yung nagarepresent sa ibang nga flag.
2: Ako gani nag back out ko eh. Dalain boat ko eh.
4: Ano tanong imo nga kuno nga sport?
2: Ha?
4: Ano sport mo?
2: Sige. Expert ka rin sa badminton, oy.
4: Uy.
2: Uga, nakontra ko ng number world number one sa badminton.
4: Grabe. Basi ko, kuan, badminton.
2: Hindi. Hindi ako na nagambala. Hindi ako, hindi na nagaling sa baba ko, ha? Kung ano, gari, kung ano man na matabo si mo sa mga sumasunod nga, daway ka nagabot.
4: Badminton naman ang palawag lagi tulog.
2: Tulog. Lain ang imo, lain di yang ano.
4: Yang.
2: Okay, sige ah. Kay pa balay ramad amogi salamat.
4: Sabi ko mo kutom sa kanon naman yang Olympics
2: po. Ati gymnast na. Sang wala pa sang una sang Carlos Yulo sa Pilipinas. May Ali Rapin.
4: Isa gym na gatiner?
2: Oo.
4: Cover gym?
2: Sige na. Kay pa balay ra.
9: Sige ka K5 Ray, ka K5 Houston, gikan din rin no, sa News Center, inisi ka K5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon ng salita, sa bisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5, the fam.
2: Hindi ko may imagine. Hindi ko may imagine ka K5 Alira na nag-floor exercise. Naging championan bla ni ano?
4: Ni Carlos Yulo.
2: Ang floor exercise na bla nga tambling-tambling sa Malao.
4: Hindi ko na matugda. Mag-ulang kuya. Ikaw lang. Ano yung isa kamulan? Gusto mo? Ano mo malakang golpingan? Last day mo lang. Last day mo lang sa November 1. Apas lang.
2: Ito yung kadlaw si Ma'am Rosalie Silular. Si Sir Philip King. Good morning, Sir Galado. Ganda siya may lapas ang Puro de los Verbo. Salamat ka na sa atong sining. Pero congratulations sa tanan ng mga athletes na ito nga tinagdala na sang dungog. Kaginig sila magano ka K5 Christian kay ang nakakuha sang gold medal sa aton sining Asian Games.
4: Pila?
2: 2 million.
4: Abo!
2: 2 million pesos.
4: No tax free na mo? Tax free na.
2: Tax free na.
4: Good life ko pa. Pag isang gobyerno, sang tax. May nakamukha sa mortas atleta.
2: Pag tingon si Carlos Yulo, may 4 million.
4: Mariusip, no?
2: Grabe, no? Tambling-tambling ka to. May 4 million ka lang, no? Si Antonia, nakakuha bronze medal. Ang bronze medal, 40%. Makibot ka karoon sa mga coach. 400,000, sorry. Sa bronze medal, 400,000. Ang sa silver medal, 1 million. Kung makakuha kami dalya.
4: Okay.
2: Na may kong coach ka.
4: Oh.
2: 50% sang indagan sang imo nga ano.
4: Uy.
2: Amunay mo. Tiko 4 million kay Carlos Yulo.
4: 2 million
2: ni coach tunoy.
4: Grabe ba?
2: Grabe.
4: Wala pa siya gatambling.
2: Oh, pagkatapos ay kapikapon niya lang to si Carlos Yulo.
4: Good job.
2: I'm so proud of you.
4: Ang 2 million. Ang 2 million.
2: 2 million naman. Di ka pa magambala. I'm so proud of you.
4: Isa na, ako pa mapaligo ko sa imo. Gaano ka to, Amelio?
2: Grabe, no?
4: Mayo.
2: Sa sinig ang mga kaki-five.
4: Di, dapat ka na kaki-five, Rick. Kaya man, motivated man ang coach mo.
2: Hindi, ang dako man eh, ang part, na-impart sang coach sa mga athletes. Kaya sila niya ang doon sa mental, ano nila, oo, spiritual, physical nga aspeto. Sila gini ang
4: mabudlay man ka K5 mo, layo ka sa training, sa no, layo ka sa pamilya mo. Tapos ang pressure ara sa imo, tanan-tanan ng mga tentasyon na ronda. Dako mabulig
2: ang
4: sa Asian coach.
2: Games do every ano ni sa
4: Every 2 years.
2: Si siyempre si po na every 2 years layo ka sa pamilya mo. Oh. Na blaw sa tong sining mga ka K5.
4: Ang makita talang abi ang sila ka segundos nga kompetisyon. Ang hindi naton makita ang tanan niya kabudlay sa likod sa ng training, yes, o sakripisyo mo. Amo na iya ang
2: that's why ni mo mapunggan nga kung ang Pilipinas gani magkakuha sang gold gahilibi gid. Kapin pa ko ginapasaka ang ano
4: flag.
2: Ginapasaka ang flag tapos ga national anthem.
4: National anthem no, gahibi no.
2: Gahibi. So because grabe ang feeling eh. Anyway, sa congratulations gid sa to sa mga ka K5. Alas 7:53 gapangamusta si mo si Architect Rustan Abiliana.
4: Atio.
2: Pagkatapos sa dingle. Pero ka K5 Rustan, pasensya gid ko no. Kaya bawal eh.
4: Oh.
2: Bawal kay basi ko no ma ano
4: madugangan
2: makadalin asa kag madugangan tapos sini nga mga ka K5 pero well, importante ano ang importante ya si ka K5 Christian naggasulod sa K5 station nga nakasmile.
4: Yes,
2: butchilingon manami ang adlaw mo noy
4: ti kada adlaw abi ka K5 binalantaw tanga bag-ong oportunidad para nga makapalabot sang mga maayo nga balita, mga insaktong nga impormasyon, kagang serbisyo sang K5 sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Pati na mga benepisyo no sa tanatana nga produkto sang Klinika di Alternativo and Wellness Center.
2: Do politiko kanoy. Do politiko ka magambalambal.
4: Training sa akon Wiley 1. Manog number one niya.
2: Do politiko kag ni Noy, no?
4: Number one eh.
2: Pero gusto ko lang ang balon nga tibot silingon, no? Kay
4: ikyo talaga ko kun lang alangid man, masinyas lang ko.
2: Masinyas ka lang. Oh. Pero kay tungod gadu kanami gid sang imo aura, bot silingon. Okay gid Noy. Okay gid. Okay gid kay K5 Christian.
4: Kuan ko nag mighty C ko adlaw-adlaw. Oh. Tapos ko ni sa bong sang DTX coffee mix, nag mighty C ako kag naka D3 bio.
2: Very good, very good.
4: Kaya ba utang malang anay.
2: So muna, no, ka K5 Architect Rustan Abiliana. Muna, basta pagkabot ni ka K5 kaysa ni Kina, namin baringi siya. Butchilingon, good news. Alas 7:55 oras sa atong sini nga pagpangalagad. Mabuya tayo komersyal, di mo na pagdugangan. Kaya basically makadalin as.
4: Hindi kay Swildo Bas.
2: Ah, Swildo Bas.
4: Swildo Bas.
2: Swildo Bas.
4: Amo na yung namin isi ko.
2: Ah, okay. Sige.
4: Kahit doon kami ko yan. Good morning.
2: Timing ko rin, no?
4: Oo.
2: Nag-okay ang adlaw mo?
4: Swildo.
2: Kay Swildo Bas. Grabe. Okay, gets ah. 55 minuto sa kaligan sa Tagtag na 7 sa aga mga ka-K5. Sa pagbalik natin, counter report ni ka-K5 Elmer Sable sa patrol, may kangtanan sa transport strike. Kaya pati gayon si Karon sa may distrito sang Haro, kag sa pila ka mga dilanon, diri sa may syudad, sigurin mga ka-K5, no? Kaya may pila ka mga pasahero kitang stranded. Amo man ang pagpanubo sang presyo sa mga gatong. Subong adlaw sa pila natin sa ka mga gasoline station. Magbalik kang Foro de los Pueblos.
20: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
21: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
22: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Ti wala na iban eh. DTX 500 kag may TC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Pero may kakapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon ni mo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang niya ang isa kang salsalon, ginpintahan mo. Amo man ang kakatabo sa itong lawas. Para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa itong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
3: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
22: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
23: Hydroxyl radical.
22: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka-the best nga pagpundar. Amo nang pinaka-the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Parang ano, layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
24: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga butika.
0: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.